su ci kanka ni bu ne aka fi in kace su ne ka su ci kanka domin su da kai ne ka ga ka dawo kanka ne dan dukkan kyawawan ayyukan ka na bayar za a kwasa ne a mayar masa idan kyawawan ayyukan ka sun tsaye to za a ɗebo miyagun ayyukan ka ne a tsara maka akan miyagun ayyukan ka ka ga nan dan lokacin da kake wannan abu kaman kana ganin kana cutar sa ne a ce maka sani ba kanka kake cuta wa in an zalika faqad zalama nafsa wala tattakhidhu ayati llahi hizwa amma ana ce in yi muku bayani filla ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza kada ku mai da magana ta da ayoyina maganan wasa kada ku mai da magana ta maganan wasa wala tattakhidhu ayati llahi hizwa wanda yake yin haka a cikin suratul tauba ana ce qul a'udhu wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tazilu bal kafartum ba'da imanikum.

Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bukaci a rage hawar farashin sufuri nan da ranar 1 ga watan Oktoba. Gwamnatin tarayya ta fara shirye-shiryen bikin cikar Najeriya shekaru 66 da samun yancin kai. Masu garkuwa da mutane sun nemi a biya su kudin fansa naira miliyan 30 kafin sakin limamai guda 6 da suka yi garkuwa da su a jihar Zamfara. Idan muka leka kasashen ketare mutane 48 sun mutu a sabon rikici a tsakanin gwamnati da ƴan Houthi a

0: Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma. Yau Lahadi 8 ga watan Rabiul Thani shekara ta 1448 bayan hijira, wadda ta yi daidai da 20 ga watan Satumban shekarar 2026. Kanan labaran aka ji, yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Rabi'u Sadauki Kura. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bukaci gwamnatocin jihohi da su tabbatar da cewa raguwar kudaden da ake samu sakamakon saukin amfani da motocin sufuri masu amfani da makamashin CNG sun haifar da rangwame a kudin sufuri ga 'yan Najeriya gaban ranar 1 ga watan Oktoba. Shugaba Tinubu ya bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ya fitar yayin da yake wa 'yan Najeriya karin bayani kan shirin sufuri mai saukin kudi na CNG na kasa. An bullo da shirin ne domin bayan ganawarsa da gwamnonin jihohi 36 a birnin tarayya Abuja. Ya ce manufar da aka amince da ita tare da gwamnonin ita ce daga ranar 1 ga watan Oktoba 'yan Najeriya ba su waye gari da samun sauki da rangwame a biyan kudaden sufuri. Hakanan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yi watsi da yiwuwar dawo da tsarin biyan tallafin man fetur. Yana mai cewa maimakon haka dole ne Najeriya ta gaggauta sauya tsarin amfani da makamashi zuwa CNG da kuma sauran hanyoyin makamashi masu rahusa domin kare tattalin arzikin kasa da 'yan kasa daga tasirin hauhawar farashin man fetur a kasuwannin duniya. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ba zai halarci babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 81 da za a gudanar a birnin New York na Amurka ba, kamar yadda rahotanni suka bayyana. Wata majiya mai ƙarfi da ke kusa da fadar shugaban kasa ta shaidawa Sahara Reporters cewa Tinubu ba zai halarci taron shekara-shekara na shugabannin ƙasashen duniya ba, wanda za a fara a mako mai zuwa. Wannan na zuwa ne bayan rahotanni da bayanan hukumomi da dama suka nuna cewa an tsara da farko Tinubu zai halarci taron majalisar ɗinkin duniya tare da gabatar da jawabin Najeriya a yayin babban taron. Wani jerin sunayen masu gabatar da jawabai na wucin gadi da kamfanin dallancin labaran Najeriya nan ya samu ya nuna cewa an tsara shugaba Tinubu zai kasance mutum na 10 da zai gabatar da jawabi a zaman safe na rana ta 2 a babban taron na majalisar ɗinkin duniya a ranar Laraba 23 ga watan Satumba. Sai da kuma a baya an jiyo jakadan Najeriya na dindindin a majalisar ɗinkin duniya ambasada Jimo Ibrahim ya taɓa tabbatar da cewa ana sa ran shugaba Tinubu zai halarci taron. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da kwamitin haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatu da hukumomi domin shirya bikin cikar Najeriya shekara 66 da samun 'yancin kai, wanda aka shirya wa ƙwarya-ƙwaryan biki. A cikin wata sanarwa da shugaban sashen yada labarai da hulɗa da jama'a Chris Ogunbulam ya sanya wa hannu, an bayyana cewa bikin ranar 'yancin kai na wannan shekara zai kasance wata dama ta yin tunani kan kyawawan abubuwan da waɗanda suka kafa ƙasar nan suka bari. Shugaban kwamitin kuma sakataren gwamnatin tarayya George Akome ya ce bikin zai bai wa 'yan Najeriya damar yin tunani kan gudunmawa da sadaukarwa da kyawawan abubuwan da waɗanda suka kafa ƙasar nan maza da mata suka bari bayan fafutukar samun 'yancin kai daga mulkin mallaka. Sakataren gwamnatin tarayya, wanda babban sakataren ofishin harkokin siyasa da tattalin arziki Bekere Debo Warrens ya wakilta a taron, ya ce nasarorin da Najeriya ta samu tun bayan 'yan samun 'yancin kai sun gini ne kan tubalin da 'yan kishin ƙasa suka aza. Ya jaddada muhimmancin tunawa da irin sadaukarwar da suka yi tare da yin nazari kan tafiyar ƙasar nan tun daga ranar 1 ga watan Oktoba na shekarar 1960. Gwamnatin tarayya ta kafa wani kwamiti mai zaman kansa domin gudanar da bincike kan musabbabin mutuwar mutane 37 da ake zargin masu haƙar ma'adanai ne waɗanda suke hannun hukumar tsaron fararen hula ta Najeriya NSCDC a birnin Minna na jihar Niger. Gwamnatin ta kuma fitar da sunayen jami'an hukumar tsaro ta fararen hula ta ƙasa NSCDC da aka dakatar a bisa alaƙarsa da lamarin domin su bayyana matakan da suka ɗauka ko waɗanda suka gaza ɗauka dangane da mutuwar mutanen. Ministan harkokin cikin gida Olubunmi Tunjiwo Joe ya ce an kafa kwamitin bincike mai zaman kansa wanda ya kunshi mutum 10 a bisa umarnin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Ya bayyana cewa an ɗora wa kwamitin alhakin binciken mutuwar matasa 37 da aka ruwaito waɗanda hukumar tsaron fararen hula ta ƙasa reshen jihar Niger ke tsare da su a bisa zargin haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba. A cikin wata sanarwa da ya sanya wa hannu da kansa Tunjiyo Joe ya ce matakin ya biyo bayan umarnin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da gudanar da cikakken bincike cikin gaskiya da ba kuma tare da wani cikas ba kan lamarin da ya faru a ranar Alhamis 17 ga watan Satumba na shekarar nan ta 2026. Ya kuma bayar da umarnin dakatar da dukkanin jami'an da ke da hannu a lamarin har zuwa lokacin da kwamitin bincike mai zaman kansa zai kammala aikinsa. Ayyukan raya kasa na daga cikin muhimman abubuwan da ke taimakawa al'umma wajen samun ingantacciyar rayuwa. Sai dai abin tambayar shine bayan an kammala irin waɗannan ayyuka shin ana samun kulawa da gyaran da ya dace domin su ci gaba da amfani ga jama'a na tsawon lokaci? A wasu wurare gine-gine da hanyoyi da makarantu da asibitoci da wuraren samar da ruwan sha kan fara lalacewa ko kuma fuskantar matsaloli cikin dan kankanin lokaci bayan an kammala su. Hakan ba kawai yana rage amfani da al'umma ke samu daga waɗannan ayyuka ba, har ma yana tilasta sake kashe kuɗaɗen gwamnati ko na al'umma wajen gyara su. To menene ke haddasa lalacewar ayyukan raya ƙasa da wuri, kuma waɗanne matakai ne za a iya ɗauka domin tabbatar da cewa ayyukan da aka samar da kuɗaɗe masu yawa sun daɗe suna amfani ga jama'a? A cikin wannan rahoto, wakilinmu Nura Ɗahiru ya kasa ya duba dalilan da ke haifar da lalacewar ayyukan raya ƙasa da wuri da kuma hanyoyin da za su taimaka wajen tabbatar da ɗorewarsu.
1: Gwamnati na kashe maƙudan kuɗaɗe wajen gine-gine da samar da ayyukan raya ƙasa domin inganta rayuwar al'umma. Hanyoyi, makarantu, asibitoci, wuraren samar da ruwan sha, magudanan ruwa da sauran ababen more rayuwa na daga cikin ayyukan da ake samarwa domin jama'a su ci gaba da amfani da su na tsawon lokaci. Sai dai kammala aikin ba shine ƙarshen abin da ya kamata a yi ba. Ayyukan na buƙatar kulawa da sa ido akai-akai domin tabbatar da cewa suna ci gaba da aiki yadda ya kamata. A wasu lokuta rashin kulawa bayan kammala aiki na iya sa ƙananan matsaloli su ƙaru har su haifar da lalacewar aikin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Misali, rashin gyaran ƙananan ramuka a hanyoyi na iya sa ya ƙara girma. Rashin kula da magudanan ruwa na iya haifar da toshewa da lalacewar hanyoyi, yayin da rashin gyaran gine-gine, makarantu da asibitoci ko kayan aikin samar da ruwa na iya rage musu inganci. Hakan ya sa muka zanta da wasu daga cikin jama'a domin jin irin ayyukan da suka lura da lalacewarsu bayan kammalawa da yadda matsalar ke shafar su.
2: Sunana Islam Masin. Da wani lokacin da suka kuma ta fasakin mutanen ku akwai kuma sarakin gwamnati. Da wani lokacin za ka an fara aikin an gyara zuwa ci gaba. In an ɗan yi shi sai a bar shi. Da kuma so a ce an zo an ci gaba ana aiki to ba za a ci gaba ba sai a bar shi aikin ya zo ya fi ƙarfin kuɗin da za a kashe. A wannan lokacin wanda da an fara daga farko za ka ga abin da za ka kashe ba zai kai adadin wannan kuɗin ba.
3: Ita gwamnati ta kowa ce wani abin mu kanmu al'umma za mu iya gyara wannan. Amma akwai gyaran da rashin haɗin kai shi yake jawo wannan matsalar.
1: Injiniya Awali Ibrahim masani ne a fannin gine-gine ya yi mana ƙarin haske kan kulawar da ya kamata a riƙa baiwa ayyukan gwamnati bayan an kammala su da kuma yadda rashin kulawar ke iya haddasa lalacewarsu da wuri.
4: In ba jihawa ta riƙa yin abubuwa kamar yadda yake faruwa a Abuja, za ga wannan yana daɗa ba da sauƙi wajen samun matsala ta gini. Na kasancewa duk wani mataki na gini da za ka kai kafin ka kai an bibiya an ga ingancin aikin da kai, sannan a ba ka approval ka ci gaba da mataki na gaba, wanda hakan yana taimakawa wajen samun matsaloli na gine-gine. Yau a ce wannan gini ya rushe ko kuma wannan gini ya nuna collapse kamar zai faɗi, wanda aiki ne za ka ga ana yin shi wani ma ba da injiniya ba, wani kuma a'a yana yi ne yau da gobe yake ai nema na sani da gini yake.
1: To bayan kammala waɗannan ayyuka wake da alhakin kula da su, kuma wani tsari ake da shi na tabbatar da cewa hanyoyi, makarantu, asibitoci, wuraren samar da ruwan sha da sauran ayyukan gwamnati ana duba su tare da gyara matsalolin yadda ya kamata? Masu ruwa da tsaki na ganin cewa idan aka samu ingantaccen tsarin sa ido da gyaran matsaloli cikin lokaci, hakan zai taimaka wajen tsawaita rayuwar ayyukan tare da rage sake kashe kuɗaɗen gwamnati wajen gyara ko sake gina ayyukan da aka riga aka kammala. Nura Ɗahiru ya kasai a labaran Rahama.
0: Yadda kwatar tsaro ta Najeriya ta bayyana cewa dakarun rundunar sojin Najeriya da ke gudanar da ayyuka a dukkan wuraren da ake gudanar da sumame a faɗin ƙasar nan sun ceto akalla mutane 50 da aka yi garkuwa da su, tare da kama wasu 'yan ta'adda da masu haɗa kai da su da kuma waɗanda ake zargi da yin garkuwa da mutane. A cikin rahoto kan ayyukan sojojin Najeriya da sauran hukumomin tsaro, daraktan ayyukan yaɗa labaran tsaro Major General Michael Olmoja ya ce jami'an tsaro na ci gaba da hana ƙungiyoyin masu aikata laifuka samun damar gudanar da ayyukan su a dukkanin wuraren da ake gudanar da sumami. Hedkwatar tsaron ta ƙara bayyana cewa ayyukan da aka gudanar a wannan lokaci sun haifar da kashe wasu 'yan ta'adda tare da ƙwato makamai da alburusai da kuma gano tare da kawar da abubuwan fashewa da aka binne a ƙasa. Haka kuma rundunar ta ce ta tarwatsa ayyukan satar man fetur ba bisa ƙa'ida ba, tare da daƙile wasu ayyukan 'yan aware. A cewar su waɗanda aka kama sun amsa cewa sun yi karkuwa da mutane sama da 7 tare da kashe waɗanda suka kasa biyan kuɗaɗen fansa. Daga cikin waɗanda aka ceto akwai babban limamin garin Ungoshi Malam Sadiq, wanda aka yi garkuwa da shi a lokacin wani hari da aka kai ranar 3 ga watan Maris na shekarar 2026. Masu garkuwa da mutane sun nemi a biya su kudin fansa har naira miliyan 30 domin sakin malaman addinin musulunci shida da suka yi garkuwa da su a jihar Zamfara. Wata majiya daga ƙauyen Dakko dake a ƙaramar hukumar Bakura ta jihar ta tabbatar da Mallam Muhammad Ibrahim a jihar Zamfara wannan al'amari. Sai dai Ibrahim ya ce direban malaman wanda aka yi garkuwa da shi tare da limamin an sake shi bayan an biya naira miliyan 2 a matsayin kudaden fansa. Ibrahim ya yi kira ga hukumomi da su ƙara ƙaimi wajen ceto malaman. Yana mai bayyana fargabar cewa watakila ƴan bindigar su gallaza musu musamman maganin shekarun su na iya sanyawa lamarin ya shafe su sosai. Dan wani daga cikin malaman da aka yi garkuwa da su wanda ya nemi a sake sunan sa ya ce iyalan malamin sun ji dadin wannan sabon ci gaba da aka samu. Ya tabbatar cewa ƴan bindigar sun nemi a biya naira miliyan 30 domin sakin malaman. Bude sabon ofishin kamfanin Alpha Ten a Kano na ci gaba da haifar da jawo hankalin masu ruwa da tsike kan harkokin kuɗi da zuba hannun jari, yayin aka bayyana matakin a matsayin wata dama da za ta kusantar da ilimin harkokin zuba jari ga al'ummar jihar Kano. A yayin taron bude ofishin tsohon akanta janar na ƙasa Ahmad Idris Daneji ya bayyana matakin a matsayin ci gaba da ga mutanen jihar Kano, musamman ma wajen samun ƙarin damar fahimtar yadda ake sarrafa kuɗi da zuba hannun jari a cikin tsari. Wakilinmu Tukur Salisu Tukur ya hada mana wannan rahoto.
5: Bude sabon ofishin kamfanin Alpha Ten a Kano na ci gaba da jan hankalin masana harkar tattalin arziki da kuma manyan bakin da suka halarci wannan taro da aka yi a ranar Alhamis, inda aka bayyana matakin a matsayin wani ƙarin damar da zai taimaka wajen faɗaɗa ilimin harkokin kuɗi da zuba jari a tsakanin al'ummar Kano. Tsohon babban akawunta na tarayyar Najeriya Alhaji Ahmad Idris Daneji, wanda yana ɗaya daga cikin mahalarta taron, ya bayyana bude ofishin Alpha Ten a Kano a matsayin wani ci gaba ga al'ummar jihar, musamman ganin yadda ake samun ƙarin hanyoyin da jama'a za su fahimci yadda ake sarrafa kuɗaɗen su da kuma neman damar zuba jari a cikin tsari da kuma zamani. Yace kasancewar kamfanin a Kano zai iya ƙara kusantar da irin waɗannan ayyuka ga jama'a tare da basu damar samun bayanai da ilimi game da harkokin zuba jari da kuma sarrafa dukiya. Yana mai buƙatar al'umma da su nazari sosai akan kamfanin na Alpha Ten.
6: Abin da suka zo da shi daga abin da muka ji abu ne wanda ya daidai da shari'ar musulunci, don haka abu ne wanda mu za mu karɓa. Amma dai ko da su ta kuma karɓa ba sai kaga me ya kunsa an zuwa da tara idan haɓaka ayyukan tattalin arziki na Kano. Ko ba komai nan sai sun ma biya haraji wata ran kaga ya amfana.
5: A nasa bangaren mai martaba sarkin Kano Malam Dr. Muhammadu Sunusi na biyu, wanda Alhaji Abubakar Silagaya dan goriban Kano ya wakilta, ya buƙaci jama'a da su duba damar da harkokin zuba jari ke samarwa tare da yin la'akari da hanyoyin da za su iya taimaka musu wajen tsara makomar kuɗaɗen su. Sarkin ya kuma ƙarfafawa al'umma gwiwa su fahimci tsarin kamfanin na Alpha Ten da ya zo Kano kuma kusa da su.

0: bude ofishin na Alpha 10 a Kano na zuwa ne daidai lokacin da ake ƙara samun buƙatar wayar da kan al'umma kan harkokin zuba jari kamfanin ya kuma bayyana cewa yana samar da hanyoyin zuba jari ga jama'a ciki har da kayayyakin da aka tsara bisa ƙa'idojin shari'ar musulunci tukur es tukur rahama radio
1: Kana barin duniyar nazar muku ne kai tsaye daga nan ɗakin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma kuma za ku iya sauraron mu a duk inda kuke ta adireshin mu na www.rahamaradio.com a dakace mu nan gaba kaɗan shirin zai dora.

To yanzu kuma bari mu leka kasashen ƙetare. Commander rundunar sojin Amurka ta CENTCOM Brad Cooper ya ce sojojin Amurka sun taimaka wajen fitar da sama da ganga biliyan 1 na danyen mai ta mashigin Hormuz cikin watanni biyu da suka gabata. A wani bidiyo da aka wallafa a shafin X na rundunar sojin Amurka, Mr. Cooper ya ce an samu wannan nasara ne sakamakon haɗin gwiwa da yi wa sama da jirage 2000 rakiya. A cewar sa an cire nakiyoyi daga mashigin Hormuz kuma dubban jiragen ruwa sun ratsa ta wannan hanyar ruwa. Commander na CENTCOM ya ce kasashen da Amurka ke hulɗa da su a yankin sun ci gaba da fitar da man fetur, yayin da Iran bata iya fitar da ko ganga ɗaya ta man fetur ɗinta ta mashigin ba. Ya ce da haɗin gwiwar Amurka da kasashen Larabawa shida da ke gabar tekun Faransa, kamfanonin safarar jiragen ruwa da hukumomin inshorar ruwa za su ci gaba da jigilar mai ta mashigin na Hormuz. Mr. Cooper ya ce yawan man fetur, iskar gas da sauran kayayyakin da suka ratsa mashigin Hormuz cikin makonni biyu da suka gabata ya kai matakin da bai taɓa kaiwa ba cikin watanni shida. Akalla mutane 48 ne aka kashe a sabon rikicin da ya barke a tsakanin dakarun gwamnatin Yemen da Saudiya ke marawa baya da kuma 'yan Houthi da Iran ke goyon baya a kudancin kasar. Majiyoyin soja daga bangarori biyu sun tabbatarwa da kamfanin dalilin labarai na AFP cewa an kashe mutane 17 daga cikin dakarun gwamnati. A nasu bangaren kuma 'yan Houthi sun ce an kashe mutum 31 daga cikin dakarun su a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake nanata cewa za a kawo ƙarshen yakin da Iran take fafatawa da Iran nan ba da jimawa ba, tare da hasashen cewa farashin man fetur zai ragu bayan kawo ƙarshen rikicin da yake magana kan amfani da jiragen yakin B-2 wajen kaiwo hari kan cibiyoyin nukiliyar Iran. Donald Trump ya ce ya yi imanin cewa matakin soji ya zama dole domin hana Tehran mallakar makamin nukiliya. A kwanakin baya ma ya yi irin wannan hasashe game da yakin da kuma farashin makamashi, inda a ranar Laraba ya ce da zarar rikicin ya kare farashin man fetur zai ragu cikin sauri. Ma'aikatar cikin gida ta Iran ta sanar da cewa tana kokarin gudanar da zaben majalisar dokoki da na shugaban kasa a lokaci guda. Mai magana da yawun ma'aikatar Ali Zinivand ya ce an kafa wani kwamitin aiki domin hada zaɓukan biyu wanda ya kunshi ma'aikatar cikin gida, cibiyar bincike ta majalisar dokoki, majalisar kula da kundin tsarin mulki da majalisar tantance manufofin tsarin mulki. Ya ce kwamitin ya yi nazari kuma ya gano cewa za a iya hada zaɓukan biyu ba tare da sauya kundin tsarin mulkin kasar ba. Mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida ta Iran ya bayyana fatan cewa za a gudanar da zaben majalisa da na shugaban kasa a lokaci guda a watan Oktoba na wanda ya yi daidai da watan Mayu na shekarar 2028. A ƙarƙashin dokokin Iran na yanzu an shirya gudanar da zaben majalisa na gaba a Isfahan wato watan Maris na shekarar 2028, yayin da zaben shugaban kasa aka shirya gudanar da shi a watan Kordak na shekara ta 1407 wato watan Yuni na shekarar 2028. An ɗage zaben ƙananan hukumomi wanda aka shirya gudanarwa a wannan bazara saboda halin da ake ciki na yaƙi. Jami'an Iran sun ce za a gudanar da zaɓukan ne watanni biyu bayan kawo ƙarshen yaƙin. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Amurka da Denmark da Greenland sun cimma yarjejeniyar da za ta bai wa Amurka ikon kula da harkokin tsaro a yankin Greenland har abadan abadan. A wani sako da ya wallafa a shafukan sada zumunta, Mr. Trump ya ce yarjejeniyar za ta kuma sanya Amurka ta zama mai kula da duk wasu sauran bukatun yankin na Greenland. Rahotanni sun ce jama'a a Denmark da Greenland sun yaba da cimma wannan yarjejeniya, amma ba su tabbatar da ikirarin Mr. Trump na cewa za ta bai wa Amurka cikakken iko da yankin na Greenland ba. Prime Minister Denmark ta kara da cewa ana bukatar amincewar majalisa kafin yarjejeniyar ta fara aiki kadaran kadahan. To masauraran mu, iya abin da ya samu kenan a shirin na labarai da rahotanni. Sai dai kafin mu yi sallama za mu bude layin wayar mu domin mu ji irin gudunmawar da za ku ba mu ko kuma ji labarin da ya fi ɗaukar hankalinku a ɗan ragowar lokutan da suka rage mana. Za a iya kiran mu ta 0707-779-2939 ko kuma 0081-745-777. Haka nan za a iya kiran mu ta 0900-230-6764. Ma'ana za a iya kiran mu ta 0900 dan na ga alamar ma wannan layin da nake faɗi na yanzu ya fi dahiyar saboda wannan layukan ga duka alamar yanzu suna da matsala, injiniya bai iya gyara su ba. Za a iya kiran mu ta 0900 213
biyar hudu shida bakwai sufuli tara sufuli biyu daya uku sufuli biyar hudu shida bakwai don ba da gudunma akan labarin da kuka ji ya fi daukar hankalinku a cikin shirin na labarai da rahotanni na safiyar Lahadi a 20 ga watan Satumba na wannan shekara ta 2026. Sakon da muka samu a yanzu daga Hassana Ali Ahmad Sharifai ta ce labarin da ya fi daukar hankalinta shine na limamin nan guda shida na jihar Zamfara da aka yi garkuwa da su, inda ta ce da fatan Allah zai kubutar da su, da fatan kuma hukumomin tsaro za su kara daura damara na ganin cewa an samar da tsaro a Najeriya yadda ya kamata. Haka nan ta kara da cewa tana kira ga gwamnatin Najeriya da tabbatar an yi adalci a binciken da ake yi na gano musabbabin rasuwar matasan nan guda 37 a jihar Niger tare da biyan kudaden fansa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu, da kuma daukar matakai ta fuskar wato tabbatar da cewa ana masu haƙar ma'adanai suna ayyuka da kayayyaki na zamani da aka ci gaba kuma a ƙasashen duniya domin kare rayukansu da kuma ƙoshin lafiyarsu. Kamar yadda na faɗa, za a iya kiran mu ta

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أسمع كلام مدى سرارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدى أن اللوكة بركم مدى ساكي كسن شواتر بكوتكين شرم فتوى الرحمة شرم بأيك باكو داما دمان أكودا sabon tambayoyin ko wanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko sako na WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahma da ke kan dandalinmu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi, kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemu OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayar da ke Kano, wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Kuma cikin yardar Allah, a shirin namu na wannan rana kai tsaye za mu shuga domin fara karanto tambayoyinku domin jin amsoshinsu daga bakin malam. Mai tambaya ta farko a cikin shirin yake cewa, me yasa ba a karanta Bismillahirrahmanirrahim a fili a farkon Fatiha, musamman idan ana karatun ruwayar Hafs?
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka in ɗan masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wataƙila mai tambayar yana tambaya ne game da sallah, wato karatun Fatiha a sallah. In ba a sallah ba, ba a san bambanci da wata ruwaya ta Hafs da wata Hafs ba a wajen buɗe karatun Fatiha da Bismillah, kamar yadda kowace sura wanda suratul Tauba ake buɗe karatunta da Bismillah. Na babu wani bambanci tsakanin kowace ruwaya. Ta ƙila yana magana ne akan sallah, to ita ma sallah kuma babu wani bambanci tsakanin mai karanta ruwayar Hafs ko mai karanta ruwayar Warsh ko kuma kowace irin ruwaya daga cikin ruwayoyi na kira'o'i nan guda bakwai ko goma mashhurai. Saboda haka ba wani bambanci a wajen karanta Fatiha, wajen karanta Bismillah, cewa asirce ko a bayyane. Illa iyaka dai malamai sun yi saɓani wajen karanta Bismillah a farkon karatun Fatiha a cikin sallah. Wasu daga cikin malamai suna cewa mai karatu kawai zai buɗe ne da Fatiha sai ya yi Bismillah ba. Saboda ita Bismillah ba ta daga cikin ayoyin Fatiha, aya ce Alƙur'ani, kuma aya ce a farkon Fatiha da sauran surori, amma ba ta cikin ayoyi bakwai na Fatiha. Wannan shi ne abinda malikiya suke a kai, yasa babu ma karatunta a cikin karatun Fatiha. A wasu daga cikin malamai kuma suna ɗaukar ta cewa aya ce daga cikin ayoyin Fatiha, saboda haka ana son karantawa da ita. Wajen kuma karanta ta ɗin aka samu saɓani, saboda hadisai da suka zo daban-daban, wasu sun zo da batun bayyana karatunta, wasu sun zo da batun ɓoye karatun. Amma dai waɗanda suka zo da batun ɓoye karatunta, wato karanta ta a asirce, su suka fi inganci. Don haka abinda ya fi inganci cikin maganganu ne na malamai shi ne mutum ya karanta Fatihar, wato ya karanta ya yi Bismillah amma asirce ba a bayyana ba. Ya yi ta a asirce ba a bayyana ba, kamar yadda su a Shafi'iyya suke cewa ya yi ta a bayyane. Asirce shi ne ya fi zama sunna, ya fi wato kusa da dalilai ingantattu. Don haka ba zai ƙi ba gaba ɗaya, kuma zai bayyana yin ta ba. Ya yi ta amma kuma ya yi ta asirce, wannan shi ne zafi zama daidai da sunna. Amma ba bambanci tsakanin wanda zai karanta ruwayar Hafs ko zai karanta ruwayar Warsh, kuma zai karanta kowace ruwaya daga cikin ruwayoyi na kira'o'i da aka sani mashhurai.
0: Malam, me wannan tambaya kuma cewa yake, menene hukuncin haɗa magariba da isha saboda ruwan sama? A Niyami, wasu limamai suna ganin idan an yi ruwa kusa da lokacin magariba, dole a haɗa magariba da isha. Shin wannan hanya ta inganta ko akwai wasu sharuɗa da ya kamata a cika kafin a haɗa sallolin?
1: asali kowace sallah ana yin tare a lokacin ta asali kenan shine kaida amma idan akwai haraj wato akwai takuruwa wajen yin kowace sallar a lokacin ta shari'a ta zo ne dan ta dauki dukkan mutu takura a kawar da dukkan mutu takura saboda ka tazo da halaccin hada salloli wadanda ake hada su biyu a lokacin daya daga cikin su kamar azhar ko asr ko magriba ko isha'i dan a dauke wa mutane haraj wato a dauke musu kunci daga cikin abubuwan da sukan ja a hada salloli musamman magriba da isha'i saboda su suke da kusanci sosai da zaman tsakanin su wato da yawa akwai ruwan sama yayin da ruwan sama ya sauka ko ake yin sa ko ake ganin alamar saukar sa wato gari ya ya murtike buwa tana tashi alamar din saukar ruwan sama wanda bisa zato mai karfi ya ce ruwa ne zai sauka kuma kai magariba gari yana cikin wannan yanayi ya halitta hada hada sallah ko kuma ana cikin magaribar ruwan ya tsinki ba ka gama magariba ana ya halitta hada sallar isha'i haka nan a gurin wasu malamai idan ya zanto an yi ruwan an ɗauki amma gari hanya ta tayar kwarkwaɗe ba haske in aka fita za a riƙa fadawa cikin kwatanni ko cikin kwalbati ko wani abu saboda ruwa ya tare hanyar zuwa masallaci to shi ma nan haraji ne babu laifi a hada sallah amma idan ya zanto ba wannan ruwa ya ɗauki gari ya washe kuma hanya da haske ko hanya mai kyau ce don in zai a gida a dawo a yi sallar isha'i ba wani matsala bari ba za a hada sallah ba don an yi ruwa shi ruwan da zai hada sallah shi ne ruwan da zai hana dawowa masallaci cikin sauƙi an gama ruwa amma hanyar duk ta zama caɓi ta zama abin nan kwalbati ya haɗi ya shafe da ruwa wanda mutum zai iya zuwa fada ciki ma'ana dai in za a dawo masallaci za a samu matsala akwai wahalarwa shi ne ake cewa wannan ma za a iya haɗe sallah ko ga suna faɗin zimma wato duhu kirin ya murtike duhu da fitowa daga gida a zo masallaci akwai tsoro wannan duk zai iya sawa a haɗa sallah saboda akwai haraj to amma yawanci ruwan za a bari ruwa musamman cikin birane akwai haske sannan kuma akwai hanyoyi da ba za a ce don an yi ruwa ba a ce ba hanyar zuwa masallaci daga babu dalilin da zai sa bayan an ruwa an ɗauki kuma a ce a haɗe salloli daman ana haɗe salloli ne idan an kula cewa akwai wancan haraj ɗin shi kuma alharaj marfu'un an hadhihi al-umma ma ja'ala alaykum fi dini min haraj hadisi abdullahi ibn abbas yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haɗe salloli na azhar da al-asr a madina ya haɗe magriba da isha'i min ghairi khawfin wala sahrin wala matar ba da wani tsoro ko tafiya ko kuma ruwan sama ba to aka tambayi abdullahi ibn abbas me ya nufi da haka yace araba an la yuhrija ummatahu ya yi nufin kai ya jefa al'umma su ne cikin kunci wato in an samu haraj to ana iya haɗa salloli don a fita daga harashin wannan ba haraj babu damuwar babu takuruwa mara yin ne sa a haɗa salloli
0: to wannan tambaya malanciya take shin ya halatta mutum ya yi wasiya kafin mutuwarsa cewa bayan ya rasu a cire masa ƙoda guda ɗaya alhali bai bar wa magabansa wata dukiya ba kuma ya riga ya yi yarjejeniya da waɗanda za su cire ƙodar suna jiran rasuwarsa ne kawai
1: to ya yi yarjejeniya da su ma'ana ya sayar musu gane ba ya halatta mutum ya sayar da wani ɓangare na jikinsa ba ya halatta mutum ya sayar ko wani ya sayar da na wani wani haramun ne mutum ya sayar da wata ƙoda ta jikinsa ko wani ɓangare na jikinsa ya ce in ya mutu a cira wannan abin da ya haramun ne kuma ba za a zartar da wasiyarsa ba ko da ya wasiya cewa a cire a basu ba za a zartar da wannan wasiya ba don wasiya ce wacce ke baɗila ba mai kyau ba munin wasiya ce ba za a zartar da ita ba idan kuma a tabarru iya yi da ita kyauta ya yi da ita ga wasu waɗanda suke buƙata suna cikin wani yanayi na buƙatar ƙoda shi ya ce in ya mutu ya yarda a cire ƙodarsa a sa musu wannan babu komai in har bisa taimako ne ya yi yi taimako ga waɗanda suke da buƙatar kodar cewa in ya mutu a cire kodarsa wannan babu laifi bayan an sanar da magada a cire kodar tashi a sa wani wanda yake buƙatar ta amma ba ta hanyar sayarwa ba ta hanyar sayarwa ba ya halatta na'am
0: tumanin wannan tambaya yake cewa a wannan zamani ana yin sana'o'i da dama a internet amma yana da wuya a bambance halal da haram menene hukuncin sana'ar forex trading a musulunci kuma menene shawarar da za a ba mutumin da yake cikin irin wannan zudani
1: yana nufin sana'ar canji na kudade na kasashen waje da sauransu canji asalin canji alalli idan har za a kiyaye abubuwan da shari'a ta hana na garari na riba da sauransu babu laifi mutum ya canza kudin wata kasa da na wata kasa ko da an samu bambanci tsakaninsu kamar yadda zai canza naira da dala ko canza naira da euro ko canza naira da riyal da sauran kasashen waje wannan babu laifi sana'ar canji a haka abinda aka haramta masa shine ya canza kudi da irin jinsinsa kudi da kuma fifiko wato kamar mutum ya ce yana da sababbin nerori zai sayar da su amma da ƙari da naira 1000 zai sayar da ita a 100,000 sai ka bada tsoho 100,000 a baka tsoho a baka sabo 1,000 wannan haramun ne tunda naira da naira duk darajar su daya abinda sabon zai saya maka shi ne abinda tsohon zai saya maka babu bambanci 500 tsofaffi da 500 sababbi duk 500 ne za ka baya halatta a fifita tsakaninsu ko kuma ya zanto kuɗi ne na waje da kuɗin cikin gida amma a yi canjin ba hannu da hannu ba an yadda a samu fifiko a nan wato ana iya cewa dala ɗaya a 300,000 ko da 400 daga akwai bambanci tazara sosai dala ɗaya ta amerika aka ba da naira 300,000 ko da 400 a baka dala ɗaya wannan ya halatta amma ya zama hannu da hannu kai ya zanto akwai jinkiri ko kai ka bashi ya ce gobe zai kawo kuɗin ko shi ya baka ka ce gobe zan kawo maka kuɗin wannan baya halatta da nan take ya baka kai ma nan take ka bashi wannan shi ne abin da ake so a samu an yadda a samu fifiko amma ba a yadda a samu jinkiri ba in aka samu jinkiri to an samu riban nasiha wato riba ta jinkiri sau da haka idan har za a kiyaye dukkan wasu abubuwa da shari'a ba ta yadda ba da haka wannan sana'a ta canji na kudade ba su da wani laifi
0: to wannan tambaya malam cewa take menene hukuncin cin ribar da ake samu daga kungiyar haɗin gwiwar ma'aikata wato cooperative alhalin kungiyar tana ba da bashi mai ruwa shin ya halatta mutum ya ci kuɗin da yake samu daga irin wannan cooperative
1: yana yin ce da nufin riba ko?
0: riba ko dividends da ake samu
1: duk wata mu'amala da take kunshe da riba ba haramun ce duk wata mu'amala da aka kunsa riba a cikinta haramun ce kai ka kasance a ciki ko ka zama wani wanda zai taimaka a kan yiwuwar wannan mu'amala da haka ka aikata haramun in ka ci kuɗin wannan mu'amala ka ci kuɗin haramun mara halatta asusu da ake yi na ma'aikata wanda za a iya ba da bashi amma bashin za a ba da shi da ruwa wanda da ya zo biya akwai wani fasentin za ke ɗora masa wannan da zai shiga cikin irin wannan bashin ko kuma wannan asusun wannan adashin abinda ake tara ta wannan hanyar kuma a raba wannan haramun suke ci wanda ya karɓi bashi ta wannan hanyar shi ma ya karɓi bashi ta hanyar haramun
0: wannan tambaya cewa take menene hukuncin mutum wanda saboda lalura kuma na ɗan lokaci yake zaune a gida tare da matarsa a ɗaki guda yayin da wasu mata waɗanda ba muharramansa ba suke zaune a wasu ɗakuna daban
1: to ban gane kan tambayar tasa ba shi da matarsa a ɗakin su daban su kuma waɗancan a ɗakin su daban ba a cakuɗa suke ba
0: cakuɗa suke ba kamar da tambayar ta nuna
1: zama yana nufin zamansu a gida ɗaya sa gida daya in ya zanto biliyan yana da yalwa kowa yana bangaren sa babu komai amma in suna kurkusa da juna kuma ya zanto wanda waɗannan za su fito babu wani sira ta hijabi a jikinsu yana zaure da su wannan shi ne baya halatta amma idan suna keɓe wurinsu in za su fito su sa hijabinsu su fito ba tare ake kwana a ɗaki ɗaya ba a wannan ai babu wani abu.
0: Tunan tambaya malam ni tambaya yake cewa menene ingancin hadisin da ake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi aikin hajji kafin a hana ku.
1: Wannan bai inganta ba. Babu hadisin bai tabbata ba.
0: Tunan tambaya kuma cewa take idan mutum ya yi wani aikin alheri tsakaninsa da Allah sannan daga baya ya rika jin dadin cewa da ya sani bai yi aikin ba saboda wani dalili menene maslahar nan na dama.
1: To yana da dama akan abin da ya mai kyau kaga shi ya bata aikinsa da kansa tunda in har aiki ya yi don Allah gami zai nadamar abin da ya shi don Allah in kaga yana aiki yana nadama yana nadamar ko da ya zai kashe kudinsa ya zai kaza ya kaza kuma shaidan da yake bata masa aiki sai bata masa aikinsa ba ka yi abu don Allah ba kana son lada kuma ka zo kana nadama bisa kai.
0: Wannan tambaya take cewa mahaifiya ta la'anci ɗanta lokacin da ya bata mata rai daga baya ta yi nadama me ya kamata ta yi.
1: Na farko dai ba dacewa iyaye saboda ɓacin rai yadda na sun la'anta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tad'u ala anfusikum la tad'u ala auladikum kada ku riƙe wa kanku munar addu'a kada ku riƙe ƴaƴanku munar addu'a ya dace kuma Allah yana karɓar addu'a lokacin karɓar addu'arku kuma addu'ar iyaye ga ƴaƴansu karɓaɓɓiya ce sana ka su guje fushi ya sa su su abin da zai ɓata musu rayuwar ƴaƴansu rayuwar ƴaƴansu rayuwar su ce su ma ɓacewar rayuwar ƴaƴansu ɓacewar su ce su ma saboda haka su guje yin wannan in kuma mace ta riga ta yi wannan shikenan sai ta dawo ta ci gaba da kyakkyawar addu'a ga ɗanta ta yi nadama akan abin da ta yi a baya ta roki Allah ya kare ɗanta daga dukkan wani aminci da ta yi masa mummunar addu'a ta dawo ta yi masa kyakkyawar addu'a tare da nadama akan wacce ta yi a baya.
0: Barkanmu kallahu wannan tambaya kuma cewa take miji ya ƙaurace wa matarsa tsawon shekara ɗaya da rabi alhali suna zaune a gida ɗaya kuma baya kusantar ta yana da wasu matan kuma menene hukuncin irin wannan hali shin auren yana nan.
1: To ƙaurace mata ba tare da yana kusantar ta ba ba shi ne kawai zai sa auren ya ɓaci ba sai idan an yi samu saki a tsakaninsu sai dai ba ya halatta mutum ya ƙaurace wa matarsa haka kawai na tsawon wata hudu ba tare da ya koma ba wato shari'a ta ba shi damar yana iya ƙaurace mata amma kada ya kai fiye da wata uku wata hudu shi da abin da ake cewa ila'i mutum ya rantsuwa ba shi ba zai ƙara kula matarsa ba saboda ta ɓata masa rai. To shari'a ta ba shi dama ya gintse hucinsa a cikin wata hudu lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim idan zamu talaka fa inna allaha samiur alim. Allah ya ba su damar su zauna wata hudu amma kada ya wuce haka in ya wuce haka to sun shiga haƙƙin matansu kuma a nan shari'a tana tilasta musu ko dai su koma su ci gaba da rayuwa da matansu ko kuma su ba su takarda su sake su amma ba za su iya zama da su a haka ba ba sa kula su kuma sannan sun rike su su ba su sake su su ba su zama macen aure cikakkiya ba wanda haramun ne mutum da yake wannan za a tilasta sa amma ya ki saki dalilu da zai sa shi ya saki ta yana da damar wasu malami suna cewa idan mata hudun ya cika kawai shi kenan inda bai koma ba ta saku amma wannan magana tana da rauni dole sai an samu saki da ta ɓangaren sa ko ta ɓangaren kotu za ta tilasta masa ya saki yana da dama in an yi masa abin da har ransa ya ɓaci an ba shi tsawon wata hudu ko wani irin fushi yake dai ya sassauto a cikin wata hudu an ba shi wannan damar ya yi fushinsa ya huce a cikin wata hudu amma kai ya ƙetare wannan wata hudun in yi haka kuma ya shiga huruminta a lokacin dole ya sake ta ko ya dawo ci gaba da mu'amala da ita.
0: Wannan tambaya cewa take mace ta ce za ta jefa wayar mijinta da ke hannunta cikin kofin ruwa. Mijin ya ce idan har ta jefa wayar cikin ruwa ta zama sakakkiya. Sai matar ta zuba ruwan a bakinta ta feshe wayar da shi, ba ta jefa wayar cikin kofin ba. Shin aurensu ya warware?
1: Ba za a ce aurensu ya warware da yin wannan ba. Da shi na farko maganarsa tana komawa zuwa ga niyyarsa. Shi da zai ce in ta jefa wato wayarsa a cikin kofin ruwa ta saku, yana kuma nufin sakin. To in ta jefa din ta saku, wa'inda ma da kullum bai imanawa abinda yana ya tashi ne zai zama hukuncinsa. In ya ce a ransa in ta jefa ta saku, to in ta jefa din ta saku babu wani saɓani. A'a, in shi maganarsa yake yi akan in ya katta jefa, sai yake ga me zai gaya mata ya tsorata ta da katta jefa ɗin. Sai ce in kika jefa kin saku, yana nufin ya tsorata ta ba saku yi niyya ba. Wannan a wurin jumhur ta saku, amma a wurin wasu daga cikin malamai suna ganin wannan tunda bai yi niyyar saki ba za su zama sakakkiya ba. Tunda ba niyyar saki ba, niyyar tsoratawa ya yi. Shi ma wa'inna ma li kullum li imanawa, tunda abin da yake ya ta rashin sakin, to shi ke nufi za a tabbatar masa da shi. Ko kuma yare ya faɗa haka, sai ba ta jefa a cikin ruwan ba, sai ta watsa mata ta hanyar feshi ko ta yayyafa ruwan ko ta ɗebo ruwan ta kwara, ba jefa ta yi ba. To kaga anan shi ma yana da abin da zai iya bayani. Ya ce shi da ya ce jefa ruwa yana nufin jiƙa ta, yana nufin in kika jiƙa min waya to kin saku. Saboda haka ta kowace irin siga ta jiƙa wayar. Tunda shi abinda yake nufi da magana sake nan, ya ce ni abinda nake nufi daman ba wai kawai ina nufin ta hanyar tsomawar ba. A'a, ko da ruwan za ki ɗebo ki kwara, ba tsoma take ba, amma kwara mata ruwa kika yi. Ainihin jiƙawar ce ba na so ki, don haka in kika jiƙa min ni abinda ne ni na saki ɗin ya tabbata, shi kenan ta tabbata sakakkiya. Saboda shi maƙasudin sa ba shi ne tsomawar ba, maƙasudin ta katta jiƙa masa waya. Saboda haka a nan ma in shi wannan shi ne maƙasudinsa na maganarsa, kuma sakin ya yi niyyar ta saku. Saboda haka ba a cewa ai ba tsomawa ta yi ba, watsa ruwan ta yi. Shi kuma daman da ya faɗi maganar yana nufin kar a jiƙa masa waya ne. Ba wai yana nufin sai idan ta hanyar tsome ba ne, ya dai faɗi tsoman don wataƙila a lokacin shi ya ga tana ƙoƙarin ta yi. Amma shi a ƙoƙarin da yake ya hana ta jiƙa masa waya ne. Saboda haka sai ta bi wata hanyar ta jiƙa wayar. Zana na a sakakkiya domin shi wannan shi ne maƙasudinsa.
0: Tumalan ne wannan tambaya kuma cewa yake menene matsayin tsarin fansho na gwamnati a musulunci, musamman idan ana cire wani kaso daga albashin ma'aikaci a ajiye shi, sannan a zuba kuɗin cikin jari har ya ƙaru. Misali, mutum yana da naira miliyan 20 a asusunsa na fansho, daga ciki akwai kusan miliyan 7 da suka samu ta hanyar ribar zuba jarin. Idan ya yi ritaya a bashi duk kuɗin tare, menene hukuncin wannan ƙarin kuɗin?
1: Abin komai tunda ya ce ana juya kuɗin ne a haka aka samu masa wannan miliyan 7 ta zama ƙari a cikin kuɗinsa? Babu komai, sai dai in akwai wata mu'amala da ake yi wanda bata dace ba, da shi ne tambayar bai nuna akwai ta ba. To nan ne za a ce a dalilin wannan mu'amala baya halatta irin wannan ɗin. A musulunci ba zai yadda da wannan ba, sai dai kawai in an bashi kuɗin ya cire iya abin da yake kuɗinsa ne, sauran kuma yake alkhairi da shi. Wannan iya tabbata wata mu'amala ce wanda musulunci bai yadda da ita ba. Amma idan ta hanya ce mai kyau, kuɗin suka ƙaru, wannan babu komai, kuɗinsa ne sai ya karɓa ya ci.
0: To malam, wannan tambaya kuma cewa take menene matsayin National Housing Fund a musulunci? Gwamnati tana cire kashi 2.5 cikin 100 na albashin ma'aikaci, sannan idan yana son samun gida sai a bashi rancen kuɗi wanda zai mayar da shi da ƙarin kuɗin. Shin irin wannan rancen ya halatta? Kuma idan bai halatta ba, menene matsayin kuɗin da aka riga aka cire daga albashinsa aka ajiye masa?
1: Ba ya halatta duk wata mu'amala da za a yi a ce akwai kuɗin ruwa a cikinsa. Ko da ta hanyar samun gida ne, ce za a yi maka za a ciro wani abu na bangaren kudinka na albashinka, sannan a baka rance, amma rance ne mai kunshe da na riba kai kuma ka mallaki gida ta haka wannan haramun ne haramun ne kuma shi mallakar gida ba larura bace zaka ce in baka cire gaba zaka baka samu balula sai ta haka wasu suna mai da shi ya zama larura ba larura bace mutum ne ke yin rayuwarsa ya gama bai mallaki gida ba rashin mallakar gida ba shi ke jefa mutum cikin halaka ko wani matsanancin yanayi ba saboda haka ba ya halatta ya karkata zuwa ga riba don ya samu gida don haka wannan mu'amala bata halatta ba in akwai wasu kuɗaɗensa da gwamnati ke warewa ba na jin ita gwamnati tana mayar da mallaka maka gida ta wannan hanyar dole bata mayar da shi dole ba sai in kana so ne in baka so za a ba maka da kuɗinka za a ce ko dai ka yadda a baka rance ka mallaki gida ba ko kuma a cinye kuɗin naka da aka yanke a za a ba maka da kayanka a matsayin kuɗinka ne daman an aje maka shi ne don in kana son wancan mu'amala a yi da kai in baka so a ba maka da kuɗinka.
0: Ya kamata Allah ne wannan tambaya kuma cewa yake shin mahaifi yana da haƙƙin hana ɗansa yin aure saboda yana ganin bai samu isasshen kuɗi ba alhali ɗan yana da sana'ar ɗinki kuma yana da tsananin buƙatar aure yayin da dangin yarinyar suka amince idan mahaifin ya ƙi shin ɗan zai iya neman wani shiga tsakaninsu domin a yi masa aure kuma idan ya yi auren ba tare da yardar mahaifinsa ba shin ya saba masa ne a shari'a?
1: Ba ba zai iya hana ɗansa aure ba ba ya shirya hurumin hana ɗansa aure haka kawai kaka kawai ya ce bai yarda ɗansa ya aure ba shi aure wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya shar'anta da kuma halatta wa abinnan bayansa su yi kuma wani abu ne wanda da shi ne nau'in ɗan adam yake ci gaba da wanzuwa don haka ba hurumin iyaye bane su ce sun hana ƴaƴansu yin aure ko sai su yi ran da suka ga dama su yi aure matuƙar dai sun cancanci su yi auren suna da abin da za su riƙe iyali suna da ci da sha da za su ba su don haka ba daidai ba da uba ce ɗansa ba zai aure ba kuma ɗan yana iya neman yadda zai shawo kan ubansa ko a shawo masa kansa ya aure in kuma har zai kiyarda shi kuma ya ga zai faɗa cikin saɓon Allah to zai iya yin aurensa ko da shi ruwan bai yadda ba ba sharaɗi ba ne sai ya yarda yardarsa nan ba ita ake buƙata ba tunda abu ne da Allah ya shar'anta masa kuma rashin yinsa zai iya jefa shi cikin saɓon Allah kuma zai zaɓi faɗawa cikin saɓon Allah ba akan yarda wannan ɓata wa iyayensa mahaifinsa ne ya ce gare ya ɓata mahaliccinsa akan ya ɓata wa wato iyayensa wannan ba daidai ba ne saboda haka Allah subhanahu wataala ya yi umarni da auren da waɗanda suka isa aure maza ko mata wa an kihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum ya ce a musu aure idan bai gani shi zai ce ba zai bashi aure ba ba dai wani abu na gani na cutarwa ba a matsayinsa na uba ya hana shi yin abin da zai cutu amma kuma ba ya hana shi yin aure gaba ɗaya ba.
0: Tuma nan wannan tambaya kuma cewa take idan mutum ya shiga masallaci bayan an idar da sallah sai bai lura cewa ana yin wani jam'i ba ko kuma akwai wani mutum yana sallah shi kadai sai ya fara sallarsa daga baya aka nuna masa cewa ana yin jam'i shin zai iya katse sallarsa domin ya shiga jam'i?
1: Ba laifi idan an ya fara an ya hango jam'i ya katse sallar sai ya shiga jam'i don ya samu wannan jam'i amma idan mutum daya yana sallah shi kuma ya zo ya fara sallarsa to kai ya katse sallarsa don ya je juna da wani mutum daya amma idan jam'i ne ake yi shi mai kula da jam'in bai fara sallarsa kuma sallar da jam'in ne suke yi ita ce sallar da yake yi sai ya katse sallar sai ya shirya ya samu jam'i tare da su ya fi akan yi sallar shi kadai.
0: To wannan kuma cewa yake ina da shagon sayar da turare amma ba na sayar da wasu kayayyaki kamar jallabiya da huluna idan kwastoma ya nemi abin da bani da shi sai in je shagon makwabci na karɓo kayan a farashin sari sannan in ƙara riba ta in sayar wa kwastoma wani lokaci ma kwastomin yana turo kuɗi kafin in je in karɓo kayan shin irin wannan kasuwanci ya halatta?
1: Mun sha bayani cewa shi kasuwanci ba a yadda ka sayar da abin da ba naka ba ko abin da baka da shi, haka kawai kai ciniki da mutum baka da abu ka sayar masa, ya saya kaza na sayar maka, sannan ka je ka kawo ka dauko na wani ka bashi, wannan ba halatta. Kana iya karbo kaya a matsayin bashi ka saya, ko ba bashi ne wani ya zo ka sayar masa, wannan babu laifi. Ka karbi kaya ko da bashi ne, masu kayan su baka bashi, kaga dai ya zama kayan ka ne kai, ina iya kare maka biya masu kaya kudin su ba, kai kuma ka zo ka kasa ka sayi, wannan babu laifi. Amma mutum ya zo baka da komai ku yi ciniki har ka gaya masa farashi, sannan ka je ka dauko na wasu ka zo ka kawo masa, in ba su in bai saya ba ka mai musu da kayan su, kaga ba kayan ka bane ka sayar kenan, dan naka ne in bai saya ba kayan ka za ka yi. Amma da yake dauko musu kai yana zuwa ka karbi kudin ka je ka ba su, wannan ba halatta. Amma in ya mallaka mallake shi ya zama naka, kaga ba magana, kuma in bai saya ba ka bai musu inda naka ne, wannan halatta ka cire masa.
0: Wannan tambaya kan kallon cewa take, idan mutum ya yi tafiya sai lokacin azab da asal ya same shi a hanya, amma direban mota ya ki tsayawa domin a yi sallah har sai ya isa gida, shin zai yi sallolin ƙasar ne ko zai cika su bayan ya isa gida?
1: Idan sallar ta fita lokacin ta ya fita sannan ya isa gida, kamar misali azhar ce ta yi, bai tsaya sun yi azhar ba har aka zo gari la'asar ta yi, to azhar ɗin zai sallace ta ƙasar ne, sannan ita kuma la'asar ya sallace ta cikakkiyar sallah da ya san cikin gari lokacin ta yana nan. Amma abin da ya fi dacewa shi ne kada su bar sallah cikin kowane yanayi har lokacin ta ya wuce, ko da rigewa tsayawa to gara su yi sallar suna kan sit, ko ba su da lura sai ta yi mama, ko ba abin da su da cikin ƙarfin mota sai almuhim da ita sallah ba a yadda ka bari lokacin ta ya wuce ba, kana da hankali kana cikin hayyacinka ka bari lokacin ta ya wuce, ko ta halin ƙarƙa kawai ka yi ta, aka yi ta sallah take, ba daidai ba ne ka ce ya ki tsayawa ba na ka bari kana je kana gani sallar har ta wuce ba ka yi ta ba, in kuma har ta wuce ɗin bisa rashin sani san hukunci ba ka bari har aka wuce aka je gari ka komo garinku, to waccan sallar da ta wuce maka a halin tafiya to ita za ka yi ta kamar yadda ake yi ta a halin tafiya, wato ƙasar. Ita kuma wacce ka zo gida lokacin ta bai fita ba, kuma za ka yi ta ne a yadda ake yin sallah a halin zaman gida.
0: Wannan tambaya take cewa, mace ta haihu har ta yi kwanaki 40 sai jinin ya ɗauke mata har ta koma ibada, daga baya jinin ya sake dawowa lokaci-lokaci, shin za ta ci gaba da ibada ko za ta ɗauki wannan jinin a matsayin jinin nifasi, kuma menene maganin irin wannan matsala?
1: Jinin nifasi ya riga ya wuce daga kwana 40 a magana mafi inganci, malikiya suna cewa 60 a magana mafi inganci, kamar ya tabbata hadisin musulma shi ne kwana 40 ne, to ta yi kwana 40 din ya ɗauki har ma ta ci gaba da ibada ta kila ma daga kwana 50 ma, sannan sai ya sake dawowa. Wannan da zai dawo yana yiwuwa ya zanto jinin al'adar ta ne ya dawo da wuri, yana iya zama jini na lalura. Ita da take jini ta tsaye tantancewa daga jinin da ta saba gani da kuma jinin da yake na lalura ne, idan kuma tana son ta samu wani magani sai ta ga za ta iya zuwa asibiti ta koka musu su ba ta maganin da zai tsayar mata da jini, amma ba zai hana ta ibada ba idan har ba na al'ada ba ne ya dawo, na al'adar ta ne ya dawo, wannan za ta yi kwanakin da take yi na al'adar ta sai wanka ta ci gaba da sallah.
0: Tun wannan tambaya cewa yake, mutum ya biya kuɗi domin a koya masa wata sana'a, sannan malamin ya hana a ɗauki bidiyon koyarwar ko a tura wa wani, idan wani ya ɗauki wayarsa ya kalli bidiyon ko ya tura wani, menene hukuncin wannan? Shin wannan yana daga cikin cin haƙƙin wanda ya koyar?
1: Wannan shi ne abin da ake cewa haƙƙin mallaka na fasaha, mutum ya yi wani abu na fasaha mallakinsa ne, bai halatta wani ya yi amfani da wannan haƙƙin mallakar fasaha ɗin ba tare da izininsa ba. Mafi yawa daga cikin malamai sun ce wannan haƙƙinsa ne, yadda yake hakkin ya kera wani abu ya ce ga wannan abu na wani wani bai zai iya zuwa ya raba shi da shi ko ya dauka to haka nan ita ma fasaha kuma ana mallaki ana mallakarta tunda watakila kafin ya kai ga wannan abu ya sha wahala watakila ma sai da ya karkashe kuɗi ko bai kamata wani ya daukar masa fasahar sa ba tare da izinin sa ba in har zai dauka ya amfani da ita to zama akwai izini in har ba da izinin sa ba to yana da alhakin ya taɓa kayan wani kamar ya yi ai a tasarrufi ne da abin da ba nashi ba ko na bidiyo ne ko na rubutu ne ko na wanda iri ne dai fasaha ce magana mafi inganci cikin maganganun malamai don sun yi saɓani amma magana mafi inganci shi ne fasaha ita ma ana mallakarta wanda ake mallakar abubuwa masu jiki za ka mallaki mota za ka mallaki gida aka mallaki kudade to haka ne ita fasaha ana mallakarta gano wani abu na fasaha wanda wannan fasaha yanzu an sani dukiya ce waɗanda suke manyan masu kuɗi na duniya yanzu da fasahar da suka tara wannan dukiyar to kaga shi dukiya ce bai kamata wani ya sha wahala ko ya kashe dukiya wajen samar da wata fasaha ba wani ya sace masa wannan ya haka ya aikata haramu
0: malam ne wannan tambaya kuma cewa yake idan mutum ya yi taimama saboda janaba sannan daga baya ya samu ruwa shin zai sake wanka ne ko taimama da ya tawadata
1: gana mafi inganci tana da mai shi ne ta taimama tana halatta maka yin ibada ne amma ba tana ɗauke maka karinka ba ne tana dai halatta maka yin ibadar ba za ka iya yin ta da wannan karin ba mutumin da yake da janaba misali ba zai yi sallah da janaba ba sai ya yi wanka in ba wanda zai yi wanka sai aka ce ya yi taimama don ya samu damar yin wannan ibadar a daidai wannan lokacin amma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a taimama a ƙasa abin tsarkin musulmi ce mu'mini ko da zai shekara goma da za a ɗabar mutum shekara goma sai na ba ta same shi ya rasa ruwa shekara goma bai samu ruwan alwala ba ko kuma shekara goma bai iya taɓa ruwa ba saboda wata cuta da take tare da shi misali wanda tare da wata cuta wanda ba zai iya amfani da ruwa ba to sai ya ta yin taimama amma annabi ya ce idan ya samu ruwa to ji tsoron Allah ya amfani da ruwa sauka da zara an samu ruwa to sai wanka sannan sai ci gaba da kuma wala yana sallah saboda ka ita taimama sabab ne mubih walai sarafi mubihun lil ibada walai sarafi lil hadas yana halatta wa mutum ibada ne amma ba yana ɗauke masa kalin ba ne saboda ka in ya samu ruwa zai yi wanka
0: to wannan tambaya cewa take menene matsayin dukiyar da aljanu suka ba mutum a matsayin kyauta ba tare da sun umarce shi da aikata wani abu na saɓo ba har ma suka shawarce shi da ya riƙa taimakon mabuƙata shin ya halatta a karɓi irin wannan dukiya
1: wannan ƙarya ne wani ya ce wai aljanu sun ba shi dukiya kyauta ba su umarce shi da saɓon Allah ba wannan dai yaudara ce ko dai ya zanto da mun ba aljanu ba ne wasu maƙaryata ne macuta suna so su yi masa shigo-shigo ba zurfi suna nan sai su gugu su matsari miya su su aljihu ne za su baka kyauta su sa ka kai kaza za su baka kuɗi waye sai sun yi maka shigo-shigo ba zurfi su dabbare ka sai ka nemi su ka rasa su mutane da yan uwanka suke ɗaukar waya su makare miya su aljihu ne don sun ganka mutumin kirki za su taimake ka ƙarya ne ko kuma in aljihanin ne da gaske to ba zai yiwu haka kawai su ɗauki kuɗi su baka sai wai suna son ka saboda haka kai kuma ka taimaka mutane wannan duk ƙarya ce aljanu na farko dai su ci wannan kuɗaɗe da kai kake mu'amala da su shi aljani ba buƙatarsa ba abin buƙatarsa ba ne saboda kai buƙatar ka da kuɗi shi ka sayi gida ka sayi mota ka yi tafiye-tafiye to duk aljanu duk ba yin waɗannan abubuwa gidajensa ba irin gidajen ku ba ne na ku mutane ba motoci suke hawa ba tafiye-tafiyensu ba irin tafiye-tafiyenku ba ne saboda haka su tafiye-tafiyensu saurin da suke da shi ya fi duk wani abu da kake amfani da shi a yau kake sauri da shi qala ifritu min alladhi ana atika bi qabla an yartad qabla an taquma min maqamika babu wani abu da zai sauri a lokacin iya abinda wannan ifritu min alladhi zai wala ka shi ba buƙatar ya amfani da kudin ka ne ya je wata mu'amala ko sai wani kamfani ne zai da shi abincin da suke ci ba shi suke ci ba saboda haka kaga ba buƙatar wani kudin ka shi aljanni mu'amala shi da kai shi ne ka taimaka mishi ta hanyar ya sa ka wani abu na sabon Allah shi kuma ya taimaka maka ya maka abin da kake jin daɗi yawanci kuɗaɗen da za ka ga sun kawo na satani ai kuma su ba wani aiki suke suna tara kuɗi ba na satani za su sato da su kawo maka ka ce to wani wai ya baka kuɗi ya ce wai kai kaza kaza kaza wani duk ƙarya ne wurin yan damfara ne kai wasa za su damfare ka wasu ne suna nan ƙatti ne kawai sun zauna sun haɗa lambobi sun bugo maka wasu sai su haɗa lamba sai ka ga lambar saudiya ce sai ya ce maka ai shi daga nan ka aba maki yake maka waya kuma ƙarya ne yana nan a bayan layinku sai ka saki jiki sai ya fara cewa to ka kai kuɗi kaza ka kai mun kaza ka ba sai kuma za ka ga kaza shikenan ka juya ba mun guda wajen kuɗi yake halaka ka wajen neman banza sai Allah kama ka sai maka muguwar damfara kuma har aljanna ne na gaske to suna so su jefa ka cikin sabon Allah
0: to malam me wannan tambaya yake cewa gwamnatin jiha ta dauke mu aiki a matsayin malamai a makarantun secondary amma principal ya tsara cewa za mu rika zuwa makaranta kwana uku a mako duk da cewa dokar gwamnati ta tanadi kwanaki biyar mu aiki a sauran kwanakin ma'aikaci baya zuwa makaranta shi ya halatta a bi tsarin principal ne
1: to ba za a san me yasa shi principal ɗin ya faɗa haka ba ka'ida ne zanto ana karatu ne na kwanaki biyar principal ba zai iya cewa ya hana ya'yan musulmi ya'yan al'umma su zo su yi karatu ba kwana biyu su kwana huɗu su yi hutu kwana uku su yi karatu principal ba zai iya wannan ba tunda ai a sama da shi akwai wasu akwai wanda suke zuwa a yi duba suke zuwa inspection ba za a bar shi ya yi wannan ba to ba za ka san wani abu ne ya sa shi ya yi ba wataƙila akwai wani abu da ya samu wani umarni daga samansa cewa ya haka ko wani dalili amma dai haka kawai principal ya ce ya rufe makaranta kwana yayin yara kan su turo ya'yansu kwana uku kawai zai ɗan karatu mai tafiya na jin dai hukuma na sama da shi suka san da wannan ba za su bar shi ba ko ba ku bincika idan har abin da rashin gaskiya a ciki to sai ku report ba ku haɗa kai da shi a yi abin da bai dace ba sai ku report cewa to mun faga abin da kuma suwal ɗinmu yake in kuma akwai wani dalili babba wanda suka sa aka umarce shi da ya yi hakan to sai a yi biyayya ga wannan umarni
0: malamin wannan tambaya kuma cewa take menene hukuncin qira'a ko ruwayoyin alqur'ani waɗanda aka karɓo ko aka samu bayan wafatu annabi sallallahu alaihi wasallam
1: to ni ban san su qira'o'i ko aka samu su bayan annabi ba wata qira'a mashhuriya mutawatira su ne guda goma to dukkanin su an ji su ne daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam so ba daga bayan annabi ne aka kirkiro su ba wanda sai kirkiro karatun qur'ani nashi na kansa kuma a saurare shi yana daga cikin sharadin karbar qira'a ma ta zama mutawatira wato ta fi wata hanyoyi ta hanyoyi masu yawa ba hanya ta mutum ɗaya ba tawatur ake bukata to ta yaya za a yi kuma bayan annabi a samu tawatur ɗin to ta ina ne zai samu to ban san wata qira'a ce aka kirkiro ta kuma ta zama qira'a ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko qira'a da ake kira qira'a shahada yawanci waɗansu za ka samu ma fassara ce suka yi wa aya ta rubuta a cikin musahinsu sai a zo a cewa qira'a ce ko kuma wani bayan lokaci ya manta ya zaci cewa haka ya ji ta sai ya riƙa karanta ta haka haka zan ce qira'a ce ta ubayi ko qira'a ta ibnu abbas ko qira'a ce amma qira'a ce shazza ko nan malamin ba su saka ta cikin qira'a ba ana da rubutu da aka yi na qira'a shazza kamar littafin ibnu khalawi wanda ya rubuta shi akan qira'o'in shadza wanda suke marhumi ba zaman tafsiri suka yi wani ishara zuwa ga irin wannan sai dai amfani da zojin fassara wasu ayoyi amma ba qira'ar alqur'ani ba
0: To malam ni wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin zakka akan rogo?
1: To ita zakka ana fadda ita ne akan dukkan wani abin da yake zai ajiyu, abinci ne zai ajiyu, abinci ne mutane suna cin shi su koshi su dogara akan cimaci ta mutane, sannan kuma za a iya ajiye shi ba tare da ya lalace ba. In ka duba rogo yana juwa, kuma rogo yana abinci da abin nan wanda shi yake kwaya garin kwaki ba, saboda ka ga abinci ne, kuma abinci ne za ka fitar masa da zakka, za ka fitar masa da zakka saboda yana zama a matsayin abinci, kuma sannan yana juwa a yi shekara a je ba tare da ya komi.
0: To wannan tambaya malam cewa take mutum ya yi accident ya kwashe wata guda a asibiti amma baya cikin hayyacinsa kuma bai samu damar yin azumi ba, ya zai rama sallolinsa da azuminsa?
1: To ya ce baya cikin hayyacinsa ma'ana da ya yi accident hankalinsa ya tafi, yana nufin wannan hankalinsa ya tafi kamar baya cikin hayyacinsa, yana nufin hankalinsa ya tafi. Duk abinda duk lokacin da hankalin mutum ya rabu daga jikinsa, duk wani abu na ibada an ɗauke masa, ba a bin shi sallah, ba a bin shi azumi, ba a bin shi komai, in dai har hankalinsa ya fita. Baka daga lokacin da hankalin ya dawo daga lokacin ne ibadun za su dawo a kansa. Amma idan da hankalinsa kawai dai watakila ya shiga cikin wani yanayi ne, to wannan kamar sallah da muka ce ba a ɗauke wa mutum sallah, don dai hankalinsa yana jikinsa, ko da yana cikin wani yanayi da ba zai iya tashi ya alwala ba, ba zai iya tsayawa ya yi sallah ba, amma dai yana cikin hankalinsa to zai yi sallah a duk yanayin da yake ciki. Shi kuma azumi wannan ana iya masa rangwame har sai ya warke sai ya rama shi, amma in har hankali ya fita daga jikinsa babu wani abu kuma da ya zama yana wuyansa ta yadda za a ce daga baya biya ce ya yi kwana uku su bai san ma ina yake ba, baya tare da tumarin salloli da yin suka wuce ba a ce biya su ba, an dama an ɗauke masa su.
0: Malam ne wannan tambaya kuma cewa yake mijin da yake da mata biyu idan zai sa wa kowace abu sai ya riƙa nuna bambanci, ya fi ba ɗaya abin da ya fi na ɗayan, shin wannan yana shiga cikin zaluntar haƙƙin ɗaya daga cikin matar?
1: Akwai abin da ake cewa ihsani, akwai abin da ake cewa adalci. Allah ya amuru bil adli wal ihsan, al'adlu shi ne ka ba mutum haƙƙinsa wanda yake wajibi a kanka ka ba shi, al ihsan shi ne ka ƙara masa wani abu wanda yake ɗori a kan haƙƙinsa. Duk abin da yake wajibi ne bai halatta wani ya rage ma wanda yake nashi ne ba. Wato miji kai ya rage wa matarsa haƙƙinta na wajibi, ba zai rage mata abin da za ta ci ta koshi ba, ya riƙa ba ta abincin da ba zai ishe ta ba, ko ya kai ta gidan da zai mata zai riƙa yiwu, misali in ana ruwan sama ba ta iya bacci, ya kuma ya kai ta guri mai kyau ya aje ta. Wannan kaga ya sarari da abin da yake haƙƙi ne na wajibi da yake kansa, ya kasa yin sayin da ya dace, wannan yana da laifi. Amma idan ba misali zai ba ta abinci ta ƙoshi, wacce ma ba ta abinci ta ƙoshi, amma kuma sai ya ƙara mancin da wani abu wanda wannan bai ba ta ba, to a nan ihsani ne ma waccan bai ma wannan ba. Shi babu ihsani ba a cewa mutum ya yi laifi a cikin harkar ihsani, Allah ya ce ma'anar muhsinin min sabil, masu ihsani ba a da hanyar zarginsu, ce ihsani suka so yi kuma zarge su, sai dai kuma ishra kyakkyawar mu'amala don a samu daidaito da fahimtar juna da ƙaunar juna, yana da kyau ya zanto in ya yi ihsanin a nan can ma ya yi ihsanin ta yadda zai samu ya kusanto da zukatansu, kai ya sa abin da zai sauka faɗa da juna da ajin haushin juna, shi ma kuma ya kasa samun nutsuwa a tsakaninsu. In ya yi ma wannan sai ya yi ma wannan, sai dai akwai wani abu da ɗan adam yake da shi, duk mutumin da yake kyautata masa ya fi kyautata masa shi ma sama da wanda shi kuma ya kyautata masa. Tana yiwuwa yana da mata guda biyu, ɗaya tana masa biyayya, tana masa abin da yake jin daɗi, ɗaya kuwa kullum cikin rigima yake da ita, kullum cikin yi masa abinda azamar sare take. Kuma mu shakka zuciyarsa za ta fi jin zai fi sakin zuciyarsa wajen ya taimaka ma wannan, waccan kuma zai ji duk ba zai ji daɗin da cewa yana mata wani abu ba saboda yadda take masa. To kaga a nan ba ya da laifi don ya fifita wata wacce ita ma ta yi masa ihsani, dama Allah ce har da zau ihsan ilal ihsan, wanda ya kyautata maka ya kamata ka kyautata masa. Saboda haka wannan ba a cewa ya yi laifi, waccan ta kullum cikin ta kunsa masa fushi abin na haushi take na ɓata masa, kullum zai zo gida abinci ma bai samu ba ta yi ba, in ya yi magana ta gaya masa baƙar magana, waccan kuma kullum tana tarayyarsa da abin da yake so. Allah ta yi da za a iya je yadda zai kyautata ma wanda ya kyautata ma wannan. Saboda haka wannan ma yana tasiri, amma al'asumi shi ne abin da ake son a samu daidaito a cikinsa shi ne adalci. Yanda kai mu wannan adalci ke mu wannan adalci, amma ihsani wannan kuma yana komawa ne zuwa ga yadda zamantakewarsu take.
0: To malami Allah ya saka da alkhairi masu kallonmu da sauraronmu duka-duka nan muka kawo ƙarshen shirin fatawar rama na wannan lokaci. Sai dai za ku iya aiko mana da saƙon tambayoyinku ta kan hanyar da ake aiko da saƙon wato rubutaccen saƙo ko saƙo na WhatsApp a kan lambar waya 0703 360 4155, ko kuma ta kan adreshin email na fatawarrahma@yahoo.com, da kuma shafin fatawar rahma da ke kan shafin mu sada zumunta na Facebook. A madadin shirin malamin namu Farfesa Shak Muhammad Sani Umar Rijallemi OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammala shirin, sunana Mubarak Hamza Adam, muke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: Jama'a masu sauraro wannan shiri ne murya gidauniya sannun mu da hutun ƙarshen mako. Barkanku da warhaka. Shirin murya gidauniya shiri ne da ke kawo muku aikace-aikace da gidauniya Ganduje Foundation take aiwatarwa a ciki da wajen Kano. Wani lokaci har da makwabta ƙasashen ƙetare don cin gajiya na ayyukan alkhairi da gidauniya Ganduje take gabatarwa. Irin shugaban gidauniya Ganduje Foundation da Abdullahi Umar Ganduje CON Khadimul Islam kuma Khadimul Qufazul Qur'an ya dauki nauyinsa. Mr. Jagorancin Yuhu Gudaji daraktan yaɗa labarai da al'amura na musamman tare da ni Aliyu Isma'il Adisu. A cikin shirin namu na yau kwamitin da'awa ƙarƙashin jagorancin Malam Rabi Musa Garku da 'yan kwamitinsa suka fita farauta domin miƙa da'awa da kira waɗanda ba musulmi ba domin amsa kira su shigo musulunci a ƙauyukan Magani da Baji da Kanawa a ƙaramar hukumar Sumaila da ke jihar Kano. Hausawa sukan ce farauta ta yi nama domin a wannan fita ta ranar Asabar bayan nuna da zango a Wudil an samu kalaci sai aka yi guziri na tsoron Allah da sabinta niyya ta tunkarar wannan garuruwa da neman ko Allah zai sa a dace ai kuwa sai aka yi kacikus aka samu wafaka daga Allah subhanahu wa ta'ala. Inda tuni da masokinmu kuma limamin Malam Sunusi Baji ya shirya mana mutane wanda ya kira suka amsa masa kuma ya lakana musu kalma zuwan muka samu wasu rukuni da bisa karɓa ba har sai da muka yi kira zuwa gare su cikin usulubi na da'awa aka samu mutane da suka nuna sha'awar su ta shiga musulunci. Nan malamai da jagororin tafiya suka shiga aikin nasu domin tabbatar da cewa an musuluntar da waɗannan mutane. Mun fara da rukunin mata inda Sayyada Ummu Kulsum Kasim ta yi wa'azi tare da lakana musu kalma kamar yadda za ku iya ji daga bakin ta.
1: Ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ato yanzu ya sake wasu ma na ga ban ga sun faɗa ba. So ake kowa ya faɗa gaba
2: ɗaya. Ya
3: shiga ba idan ya shiru da bakinsa kowace zin ta faɗa zai ɗaga baki sosai. Zai ɗaga baki sosai ta faɗa. In ta ce ashhadu kowa sai ya ce ashhadu. In mutum bai faɗa ba to bai faɗa ba.
2: To ai koya ne ba iya mai ba.
3: To za ta yi da yadda za ku iya. Ba za ta tafi da ƙarfi za ta faɗa yadda za ku iya.
2: Tun da ka san mutum da bai iya ba ya dole ne ya
1: to zan fara. Ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah.
4: Allahu akbar alhamdulillah.
1: Muna gode wa Allah wanda da yaddarsa muka zo wannan gari mai albarka kuma muka haɗu da ku ƴan uwa mata masu albarka kuma muka same ku kuka aminta kuka shiga cikin addini mai albarka. Allah ya saka da alkhairi kuma muna roƙon Allah duk gaba ɗaya da mu da ku Allah ya yafe mana karɓa ayyukanmu. To kamar yadda mai jawabi ya faɗa shi dai dalilin da ya sa Allah ya halicci ɗan adam gaba ɗaya don ya bauta masa ne. Allah ya halicci aljanu da mutane don su bauta masa. Kenan yin ibada saboda Allah shi ne dalilin da ya sa aka halicci ɗan adam. Sannan Allah da kansa ya faɗa cikin Alƙur'ani ya ce inna dina inda Allah al-Islam addini karɓaɓɓe addini yardaje addini mai kyau a wajen Ubangiji shi ne musulunci. Sannan sake cewa duk wanda ya ɗauki wani addini bayan musulunci to ba za a karɓa ba. Tun ga ranar alƙiyama idan ba a karɓa maka addinin da kake yi ba to kun gani to zarta ce. Allah ya kiyaye. Saboda haka musulunci wannan tafarkin da kuka dawo shi ne tafarki ingantacce kuma tafarki managarci. Kamar yadda ‘yar uwa ta faɗa ne cewar alhamdulillahi ku zo daga rana za ku koma inuwa. Babu shakka addinin musulunci addini ne na aminci addini ne na jin daɗi. Saboda me? Saboda duk wanda ya bi shi ya bi Allah. Duk kuma wanda ya bi Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya wanda kuma ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya to ranar alkiyama insha Allah zai tashi a tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da mu saboda haka mallam ya faɗi wata aya da Allah yake faɗa cewa ba mu halice ku dan wasa ba ma'ana ma khalaqnakum abasan Allah bai halice mu dan wasa ba ya halice mu dan mu bauta masa lokacin da mutum yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to ya yadda da kaitakar Allah ya kuma yadda da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to shikenan dukkanin wasu ayyuka na musulunci to ya wajaba a kansa sun hau kansa sai dai abin dadi shine kamar da mallam ya faɗa duk wani abu da yayi na laifi a baya to an yafe shi Allah ya yafe yanzu rayuwa za a sake sabuwa yanzu dole ne kuma a tsaya akwai dokokin ubangiji kar a ketara su domin dokokin Allah ba a yadda mutum ya ketara ba Allah yake duk wanda ya ketare dokar Allah to ya zalunci kansa kusan kamar iyakar kasa ne yanzu daga wannan garin zuwa wancan garin akwai iyaka da zarar yan nan sun haura can kin ga rigima za a yi saboda haka duk lokacin da kace zaka tsallake iyakar Allah to ka samu matsala daga cikin dokokin da Allah ya faɗa a cikin abubuwan da yanzu suka hau kanku a gurguje shine ne sallah kafin sallan nan akwai wanka yanzu kuna tafiya gida za ku nemi ruwa za ku wanka wankan nan shine wanda ake cewa wankan shiga musulunci lokacin da mutum ya karba addinin musulunci wajibi ne zai yi wanka wanka kuma na tsarki an gane ko yawa shi wankan nan na tsarki irin sa ne ake yi kuma idan mace ta sadu da mijinta idan mace miji ya sadu da matarsa ba kawai haka ake tafiya ba ka ci gaba da harkoki a'a sai kin yi wanka wannan wankan shine yake dada tsabtace mutum kuma shine yake ƙara sa nishadi saboda addinin musulunci addini ne na tsabta shi sa Allah yace yana daga cikin abin da yake so mutane masu tsarki zaki samu wanki mai kyau mai kyau zaki ajiye shi a bangaren ki na hagu kenan in abun budadde ne zaki ringa tuntsurowa zaki wanke hannayenki wannan yau wato ga mallam yana nunawa zaki wanke yau wanke kuma zaki ciccu daya yatsu kuna gani ciyaman yana nunawa sannan idan kika wanke zaki ƙara ɗebo ruwan ki wanke shi so biyu sannan idan kika ƙara wankewa sannan kuma bayan nan zaki tsarki in kika tsarki sannan zaki ci gaba da wanke wato fuska in kika wanke fuskarki gashi mallam yana nunawa zaki wanke fuskarki sannan zaki wanke hannunki ehe gashi mallam yana nuna zaki wanke bayan kin wanke shi ma kin tabbatar da ko ina ya samu ruwa saboda irin wani lokuta akwai fata da take musamman idan mutum kamar iri na ne yana da dan jiki ga akwai fata da takan dan mammakakkale to shi ma yau sai an diddinza an tabbatar da cewa ko ina ya samu ruwa an gane ko yawa sannan zaki shaka yawa gashin ma yana zaki face sannan kuma zaki ƙara shaka ki face ko kuma in kin yi ɗayan ma ya wadatar sai kuma ki shi yawa zaki ɗebi ruwa ki zuba a kanki kuma zaki dan bubbuga ne saboda gashi ki bubbuga ki tabbatar da cewa ko ina ya samu ruwa saboda karkashin kowanne gashi akwai dauda ba dauda da kika sani ba dauda dai haka ba wai irin dauda ta datti ba an gane ko yawa kamar dauda ta haila dauda ta janaba da shauransu sai ki bubbuga in kika bubbuga to shikenan sai kuma ki sai ki ɗebo ruwa sai ki wanke bangaren ki na wani an shafa kunne ko okay to zaki shafa kunnen ki wannan babban yatsan ki zaki sa haka shine anan a bayan kunnen ki bayan fatar kunne gani wannan kuma yana ciki haka yau to bayan sai kuma ki ɗebi ruwa sai ki wanke yan bangaren ki na dama gaba daya in kika wanke sai kuma ki ƙara zuwa ki ɗebi ruwa ki wanke bangaren ki na hagu gaba daya sannan sai ki miƙe sai kuma ki wanke kafar ki ta dama ita ma ki ciccuɗe da yatsinki sannan sai ki ƙara wanke kafar ki ta hagu ita ma ki ciccuɗe duk lokacin da aka sadu da mai gida ma to irin wannan wankan za a yi sannan idan jinin haila jinin al'ada ya ɗauke shi ma ƙa'ida a musulunci sai kin yi wannan irin wanka an gane ko kun ga ai ba gajiyawa bane sannan dole a yi wa baki linzami irin yan ashare ashare da ake yawan yi sai a daina musulunci baya son duk wata mummunan kalma ba a so zagin yara ma a daina saboda yaran nan amana ce kuma a dinga tarbiyantar da su irin in zaki sallah ki tawo da yanki da danki ku zo mu je mu sallah kar a dinga gaya musu magana mara dadi ka a dinga yi musu mummunan zato ko mummunan baki dan banza shege ko da shauransu kar a yi sannan tsakanin miji a zauna a lafiya a dinga yi miji kyakkyawan mu'amala saboda yana daga cikin duk abin da musulunci yake umarta sannan kuma duk abin da za a ci ya zama ana cin abin da musulunci ya yadda da a ci an gane ko sannan a zauna da makwabta da abokan zama lafiya ina ga wannan zan dan tsaya anan wataƙila in akwai wani bayani nan gaba ko malam
0: haka ne malama Ummu Kulsum Allah ya karba da wannan aiki ya sa a cikin mizani na alkhairi shi ko jagoran tafiya malam Rabi Musa Garko ƙara haske akan batun can da malama Ummu Kulsum tada ga abin da yake cewa
5: wannan abin da kuka faɗa cewa kun shaida babu sarki sai Allah babu abin batawa da gaskiya sai Allah abin da bakin ku ya faɗa ba ma ganin zuciyar ku ko ba haka ba to ya kamata abin da kuka faɗa din a baki a zuciyar ma shine abin da zuciya ta yadda da shi ta kudirce da shi kuma na san dai malamai sun muku bayani idan an je lahira kowa fa zai mutu ko kuna ji ana cewa malamai suna cewa kullun nafsin za'iqatul maut kowane mai rai sai Allah ya danna masa mutuwa to idan an mutu akwai wata rayuwa da za ta zo ita wannan rayuwa wadda duk ya yarda da abin da kuka faɗa Allah ya yi alƙawarin ba zai sa shi a wutarsa ba kun fahimta akwai hadisin annabi alaihi salatu wasalam wanda ya tabbatar mana da haka wanda duk ya yarda da Allah ya yarda da manzansa da sauran manzanni ba shi ba shiga wuta a lahira to yanzu ku alhamdulillah mun ne muku murna kun yarda da wannan kun faɗa kaman nan kun yarda a zuciyarku kun ga Allah ne ya zabo ku yace ku shiga addinin nan nasa ne duka mu shi muke bautawa shi muke yarda da shi da manzanninsa saboda haka wannan wato da ba wani abu da zai dame mu mundin mun yarda da Allah da manzansa wannan na matukar muhimmanci a ajiye a zuci to Allah mun gode Allah ya taimake ku muna muku murna da Allah ya zabo ku ishi go da ku cikin addininsa mun Allah gode alhamdulillah
0: gaske shugaban committee da awa kenan na gidan mai Ganduje Foundation wanda wannan salo da kira cikin hikima da jan hankali malamin guda ji shi ma yayi karin haske akan wannan bayani domin dai musulunci dan aiki ne shi ko aiki ana yin sa tare da ilimi na yadda za a gudanar da shi dake dake sifa sifa rukuni rukuni a yayin da aka kira zuwa tafarkin tsira a gidan mai Ganduje Foundation ga dai malamin Nuhu a cikin bayanin nasa
6: an ka shiga musulunci ko ka zauna da ya kamata ka nemi ilimi ka san akwai salloli wanda yanzu a yi muku bayani akwai sallah akwai azumi akwai zakka sannan kuma akwai zuwa haji idan kana da iko wato duk wanda suke haƙoƙi na musulunci man salisu yanzu zai muku cikakken bayani amma dai muhimmin shine malami zai ci gaba da koya muku sannan kuma in ya ci gaba da koya muku za ku yi kokari ku rike addini duk abin da ku sani ba za ku ringa tambaya sannan kuma za ku ringa ji a rediyo ana yin wa'azi dama kuna ji kuna ko a waya to ku ringa saurara zai taimaka muku wannan bayan an musuluntar da mutum ba dan ya musulunta ake bashi ba wani abu ake bayarwa dan ya musulunta ba wannan ra'ayin kanku ne amma musulunci addini ne mai sauki kuma addini ne mai son tsafta sannan kuma addini ne mai son ya ga mutum yana walwala yana yin sana'a wanda zai dogara da kansa ba roƙo ba saboda haka insha Allah akwai tsarin da gidauniyar Ganduje Foundation ta shirya wanda za mu gayyace ku gaba ɗaya za a zo a tsarin da za a yi akwai tallafi da za a ba ku na farko na mutum zai samu sutura wanda zai je yayi dinki mai kyau saboda addinin musulunci babu kazanta yasa ake so a ga musulmi tsaf-tsaf to shugaban gidauniyar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje akwai tsarin da zai ba ku tufafi wanda za ku rinka fitowa garau sannan akwai sana'o'i wanda kuke yanzu wata kila wasu sun halatta wasu kuma ba su halatta addinin musulunci ba kamar sai da irin su bani ko wani abu wanda zai rikita kwakwalwar mutum ya zama cewa yana yin abu ba daidai ba to shi ma in Allah ya yarda akwai tallafin da ake bayarwa duk irin wannan abin da ake burkutuce bani ko waye a zubar da shi a zo a samu sana'a mai kyau ta awarace ta kosai shi arziki na Allah ne ko da mai kafara shi yake badawa in so duk waɗanda suke da kuɗin nan a Kano in kun ji an ce wani wani sai ku an ce gari kaza ba ɗan banni bane daga nan suke tafiya Allah ya ba su arzikin saboda haka duk inda kake Allah zai ma arzikin ka in ka sa Allah ka dogara da shi kai gaskiya ka riƙe amana to in Allah ya da wannan abin da aka ba ka kai sana'a sai zama cewa har kana ɗiban ma'aikata aiki ma suna maka aiki kai ma ka dogara da kanka saboda haka wannan za a kirawo ku amma yanzu ba shi ne muhimmi ba muhimmi ku dage ita koyar addini a kan sallolin nan guda biyar kar mutum ya tsallake ko daya yanzu abu na karshe kafin mu tafi akwai za a muku bayani irin yadda za ku kasance daga yau da kuma yadda za ku rinka tafi da rayuwarku tunda yanzu tun yanzu ma za ku ga gaba ɗaya kamanninku ya fara canza mutum ya shiga musulunci ya samu natsuwa zai kuma ji a zuciyarsa ya ji wani daɗi ba irin daɗin da yake ji da ba kuma Allah zai ci gaba da taimakonsa
0: a gaishe da masu aikin da'awa da irin wannan kokari Malam Nuhu Gudaji kenan a filin da'awa domin nusar da sababbin shiga musulunci abin da ya zama wajibi akan su da su duƙura akai da zarar sun shigo cikin musulunci mun waiwayi waɗannan bayin Allah game da dalilin su na shiga cikin musulunci da yadda sakon gidauniya ya samu izuwa gare su tun a ƙauyukan su domin gano bakin zaren ta hanyar zuwa su shiga musulunci cikin tarkin tsira ga yadda tattaunawar tamu ta kasance tare da waɗannan bayin Allah sababbin zuwa a musulunci
7: yawa to bai wa Allah ya sunanki
8: wancan ko wannan
7: wancan din
8: marka
7: marka to kuma wannan ya sunanki wannan din
8: kaji
7: kaji ko to gashi yanzu shi musulunta yaya kika samu labarin Gemma Ganjo Foundation tana zuwa domin musulunci da mutane waɗanda suke da ra'ayi
8: to mun ka faɗi kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi
7: sallallahu alaihi wasallam faɗi kalmar ai bisa raɗin kan ji kai koko a an tilasta ki ne ke faɗi wannan
8: ba a tilasta ni ba ra'ayin
7: kai ra'ayin kai ne to kina nuni yanzu kin shiga musulunci yanzu ko saboda haka wani kudiri kike da shi akan cewa cewa baki musulunci nan da gaske
8: kudiri na na zan yi musulunci nan da gaske zan fara sallah da gare ku
7: zai fara sallah masha Allah kike na fadi to muna godiya
0: haka ne a gaishe ki da wannan tunani da kika yi akan kira da kika yanke maka kanki hukuncin musulunta ita kuma ta baiwar Allah cikin karsashi ta bayyana min dalilin musuluntarta ga yadda ta ci gaba da bayani cewa za ta rike buta hannu bibiyu da yin salloli kamar yadda suka gani sauran musulmi suna yi yan uwansu waɗanda su ne abin ya ba su sha'awa har su ma suka shigo cikin musulunci ga dai malama ta biyu
7: yanzu ga mu da mutanen magani a nan garin Baje wanda suka musulunta gargashin gidauniyar Ganjuje Foundation da farko muna tare da wata baiwa Allah ya sunanki wancan sunan na farko kafin na musulunci
9: Yarhanai
7: ya
9: Yarhanai
7: Yarhanai yanzu da kika musulunta kuma ne suna aka baki
9: Safiya
7: Safiya malama Safiya gashi yanzu kin shiga cikin musulunci shin ya aka kika ji labarin wannan kungiya ta gidauniyar Ganjuje Foundation ha kai ka samu kika zo kika musulunta
9: wallahi labarin mun ji labarin mun ji labarin kuma ina mun tana so in salla Allah mun fanda yake yanzu kuma da Allah ina fanda yana sai zan zo ni zan yi salla wani da Allah ya hutar ni idan ku sai hankali da dodo kun sai da mal yaya na
7: na'am to yanzu ga shi Allah ya taimake ki Allah zai hutar da ke kin fito daga rana yaji ko ba ina
9: fitilinsu.
10: Masha Allah. To an yi tusa saki ne ko kure a haka kure a raɗin kanki.
9: Duk wallahi kowane ni nufa kai ne na ra'ayin kaina.
10: Na'am.
9: Ni ne ra'ayi Allah kuma ina fandari.
10: Na'am.
9: Kuma na kaita da dan gwana kuma ya Allah ya fandari ni ma duniya.
10: To zai da mai gida kun fa.
9: Mai gida iya ni kuma da mai gida.
10: To.
9: Banda
10: mai gida haka nake. Na'am, alhamdulillah. Amma gida cin alƙawari ya ce musulunci. A can gurinku akwai wasu waɗanda suke musulunta ne ke ga irin ɗabi'arsu da halayensu ya ba ki sha'awa.
9: Muna kawo itace gurinku muna gani.
10: Muna kai itace. Cikin musulmi kuna gani.
9: Muna gani ne suke tarbiyyarsu ba.
10: Na'am.
9: Mun kula da tarbiyyar su kuma ni ma.
10: Zan
9: dawo hanyar su in bi su.
10: Na'am.
9: Ba tare da su.
10: Na'am.
9: Na ko akwai wani yake ba gona yake ne ne in ne sallah ya zo na sai ni ma zan yi sallah Allah ya fanda yin sallah ne na aure ta ne sallah.
10: Da ke wani addini ce bi a baya.
9: Kirista nake yi da.
10: Na'am.
9: Da ya taka na kwa daya.
10: Eh?
9: Da ya taka kwa daya sai ya ta.
10: Na'am.
9: Ta
10: kuwa wannan yarba. Eh. Ana nan. To yanzu kuma kin bar addini, kin saki shigo cikin addinin Musulunci. Na'am, na'am. Alhamdulillah. To yanzu wata goja za ki wa Allah da ya sa ki ka fado cikin Musulunci din ta wannan kungiya ta gidan ya Gondo Foundation.
9: Na gode maka, na ƙara gode maka. Allah ya ƙara buɗa mana hanya, Allah ya ƙara buɗa kowa hanya. Ki ƙara yin Musulunci a cikin zuciyarsa, Allah ya nufa ya ƙara yi.
10: Amin. To ke kuma baiwa Allah sunanki wancan sunan na baya?
9: Asabe.
10: To Asabe yanzu kuma da aka musulunta wani suna aka baki?
9: Yanzu na sa Hawwa'u.
10: Hawwa'u. Hawwa'u daga wani gari kike ke kuma? Daga magani? Alhamdulillah. Da wani addinin kike yi?
9: Addinin maguzanci.
10: Maguzanci ke yi? Alhamdulillah. Yanzu gashi Allah ya dawo da ke zuwa ga addinin Musulunci. A mene ne baki sha'awa ga Musuluncin nan?
9: Wallahi garin sai dai Musuluncin ya fi mini.
10: Na'am.
9: Domin Musulunci akwai shi da daɗi.
10: Na'am.
9: Musulunci kuma abu ne tsarkakakke mai sa tarbiyya.
10: Haka dai, haka dai.
9: Shi ne na karɓar mashahada.
10: Masha Allah. To Asabe yanzu yaya kika ji labarin wannan gidauniya ta Ganjuja Foundation wadda take musuluntar da waɗanda ba musulmi ba a wannan area? Kai na kika samu wannan labari?
9: Mu dai labarai muka ji haka dai ana faɗa.
10: Na'am.
9: To shi ne da muka ji muka ce mu ma a mu je a yi da.
10: Na'am. To a gurin wako ji wannan labarin gurin.
9: Haka dai dai a mutane haka muka ji.
10: Na'am.
9: Shi ne kuma ake ce ga abin da ake zuwa mu ma ya muka zo.
10: Na'am.
9: Domin a tafi tare da mu.
10: Gaskiya ne. A can ungwaku ta magami. Akwai musulmi ai da yawa. Kin ga yadda suke musulunci ne ba wani abu ne baki akwai abin ne baki sha'awa game da halayyar su.
9: Akwai.
10: Na'am. Ne ne.
9: Tunda ana zaman mutunci da arziki. Ana tafiya tare
10: da ƙauna. Masha Allah.
9: Yawwa to ya ba mu sha'awa.
10: Masha Allah. Sai
9: akan musulunci.
10: Masha Allah. Alhamdulillah. Yanzu gashi an muku bayani dangane da ra'ayin tsarki, a yi alwala, a yi sallah. Kuma an ce sallan nafa ita ce musulunci. Shin yanzu a shiri kike da yin wannan ayyukan?
9: Zahiri.
10: Sallah.
9: Sallah.
10: Ma'ana dai ba za ki fasa buta ba kenan.
9: Ba zan fasa buta ba.
10: Eh?
9: Ba zan fasa buta.
10: Ya za ki da buta?
9: Buta na ɗauke ta na raka ta.
10: Eh? Ke rana ta daga sa?
9: Na raɗa ta da ƙasa.
10: Butar? Ha? To ke da ke ce ba za ki fasa buta ba ki shigo musulunci to kuma za ki.
9: Na ragaraga je ta na karɓa addinin musulunci.
10: Yawwa. Ya alhamdulillah gurin kina musulunci da ke.
9: Ina musulunci.
10: To muna godiya a sani. Allah taimaka.
9: To kuma ina da ƙarin bayani. Na gode da ƙaunar da Ganduje yake wa jama'a.
10: Na'am.
9: A faɗin Najeriya nan abinda yake na alkhairi da ci gaba.
10: Na'am.
9: Da kuma mutuntar da jama'a da yake musu gudunmawa da ƙoƙari Ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi.
10: Amin.
9: Allah ya ƙara ƙarfafa shi, Allah ya tsare shi da tsarewarsa masu hawa kan kujerorin su ma Ubangiji Allah ya dafa su yi abin da Ganduje. Allah ya shige mana
10: gaba. Mun gode, mun gode a sani. Allah saka alkhairi. Mun gode a sani.
0: Haka ne malama da kike farar dabara akan wannan aiki da wannan ne zamu tafi hutun rabin lokaci ku dakace mu.

0: bada lada masu taba na'ura kada ku manta ku sha'afa kuna sauraron shirin mure gidauniyar Ganduje Foundation inda muke kawo muku tar committee da awa na farauta domin neman masu shiga cikin musulunci karkashin gidauniyar Ganduje Foundation yanzu kuma zamu dora daga inda muka kana a cikin irin waɗannan abubuwa ne muka tuntubi sakataren committee da awa Barusta Kabiru Awwal Khalid wanda yake tsarawa tare da guraren da za a fita da irin yadda committee sa yake kokari wajen ganin cewa ya lalubo gurare tare da tuntubar wakilai da taba alli tare da su kafin fita da kuma irin nasarar da ake samu cikin ikon Allah ga dai sakataren committee a bayanin sa
1: inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعمال علي إذا كما يدك ونن تنبيا أي أبني داما ونديك dole a duba shi kuma ayi nazari a kansa za ka ga cewa shi hakin da awa aiki ne na fadi tashi Allah subhanahu wataala da ya halicce mu shine aiki da ya fara dorawa ta hanyar manzannin sa ya turo tun daga farkon wannan duniya har zuwa ƙarshen ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad Allah subhanahu wataala ya kara masa daraja da albarka shine annabin ƙarshen zamani kuma shine yayi da awa bayan haka sabon sa suka karba bayan sabon sa suka karba haka ya dukan malamai to wanda yake Allah subhanahu wataala yana nufin sa da wani alkhairi gugubara na gobe kiyama ga Allah subhanahu wataala ya karkata zakatun su wajen tabbatar da wannan aiki din to amma shi wannan aiki kamar yadda ka sani aiki ne da yake da bukata za a yi shi da jiki za a yi shi da tunani kuma za a yi shi da ilimi na shari'a kuma sannan za a yi shi uwa da dukiya ba dan kuma yi ba ita dukiya tasirin ta ya wuce abu ya wuce lissafi duk abin da ake so za a yi koda a wancan lokaci na sahabbai dukiya ta ba da gudunmawa 100% wurin samun nasarar abubuwa daban-daban al'amuran gudanarwa barantana kuma a wannan lokaci din mai girma tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje khadimul Islam Allah subhanahu wataala ya kara masa daraja da albarka ya da jajircewa yana da jajircewa kuma yana amfani da dukiyarsa yau ga gudu don nasarar wannan aiki to kamar yadda ka sani shi wannan aiki din in an fita ana samun garuruwan da inda bayan Allah ne suke ba dan komai ba za ka je kai aiki inda ba za ka samu natija ba dole fasabi din ka na farko ka tabbatar inda za ka je din nan akwai bayan Allah nan kuma kamar yadda muka sani a jihar Kano idan ana maganar maguzawa to gaskiya ana maganar kasu maida ne da kasar takai da wasu garuruwa kuma na wasu lokal gwamnatin amma dai da fa'in da ya kai nan muhimmanci kamar irin su tudun wadanan ma akwai su irin tudun guwa akwai su amma kasar su maila da ta gai a nan maguzawa suke kuma akwai su ɗin kuma in an fita ɗin ana samun su to amma in an fita ɗin ana samun su ta yaya ake bi a same su na farko al'amari ne da tashin farko za ka ga cewa su masu aikin da a wannan ƙarƙashin wannan gidauniya ta Ganduje Foundation za su fita ne a cikin hayyacinsu ma'ana za su fita a cikin hayyacinsu akwai mota ta musamman wacce wannan mota tabbatacciya ne lafiyayya ce za a shige ta za a fita sannan in an fita din nan walwalarsu ana kulawa da ita 100% sannan bayan an kula da walwalarsu za a je duk ƙauyukan da ya kamata a je kuma dama kamar yadda ka sani da kai ake aikin nan akwai coordinators da muke amfani da su wanda su mazauna garin ne duk wani abu da zai bujiro suna ba mu labari suna feeding din mu da information sannan kuma za mu zauna mu nazari mu ga ta yadda za mu bi idan mun bi mu ga ta yadda za mu kullo wannan lamarin to haka za mu shiga garin nan cikin fahimtar juna cikin yanayi mai kyau cikin haba-haba da jama'a nuna muna tare da su a koda yaushe ba ma kyamar su ba ma hantarar su ba ma nuna musu cewa mu daga birni muke su a ƙauye suke duk irin abin da muka tarar suna ci za mu zauna za mu yi hira da su za a fuskanci juna to wannan shine makami na farko sannan daga nan kuma sai da awa ta shigo a rika nuna musu ga Allah subhanahu wataala abin da yake da bukata a gare su a tallata musu addinin musulunci. To kuma kamar yadda ka sani, koda ka samu wannan gaba din tsakaninka da bayin Allah nan, zaka iya samun tarjiya, zaka iya samun a'a basu yadda ba. To a wannan lokacin bai kamata fuska ka ta canja ba, bai kamata a ce zaka yi fushi ba, saboda ka nemo ta bukata a tattare su baka samu ba, a'a sai ka daɗa cikin fuskarka ka nuna rashin damuwarka, a tafi ana hira, a tafi a wanda aka samu. To in ka je ka ƙara gaba kuma abinda baka samu ban Allah ya da sai kuma ka ga ka same shi, wallahi sunna aikin nan ce. Sai an shiga an yi gwagwarmaya, an shiga nan an faɗi nan an tashi nan an je nan, kaman ba za a samu ba. Amma kuma sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sahale, tunda abun nasa ne, tunda dama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawarin kuma zai taimaka duk mai bin tafarkin Allah, Allah zai taimake shi. To wannan shi ne mataki na farko. Mataki na biyu, idan aka je aikin nan ba kawai ɗiban mutanen nan ake ba, ko ba haka ba, akwai coordinators, akwai masu unguwanni, kai har ma da dakatai mukan zuwa, ba dan kowa su ne ahalinsu, su suka san su, suka san wayannan maguzawa ne, wayannan ko ba maguzawa ba ne, ma'ana akwai maguzawa, akwai kristoci. Ba zuwa ake a ce za a yi ƙarfa-ƙarfa ba, zuwa ake yi cikin lumana, cikin fahimta, ko ba haka ba, cikin ma'azi, cikin hikima, cikin tura saƙo da hujja hankali. Daga nan sai ga mutanen nan suna yadda, ba magana a ce a tilastawa ne ko a tilastawa ne ko a tilastawa ne ko a tilastawanci, a magana ce ta fahimta, magana ce ta wa'azi, magana ce ta lumana, magana ce ta ajawo hankali a fahimci me ma ka zo da shi. Sannan sai ga kuma an zo an karba mutun ya kawo kansa, eh zan karba addinin musulunci, tilastamu akai, a ba tilastamu akai ba, a wani abu kake tunani, a wallahi na ga cewa ya dace wannan lokaci sai zan karba addinin musulunci. Sannan kuma sai mun nakala musu kalmar shahada. To bayan haka, kaman yadda ka sani, kaman yadda na fara a baya, duk yadda za a yi aikin nan, to dole fa sai an yi amfani da dukiya. Yau ko kai ne zaka dan yi wata bulaguro daga wani gari zuwa wani gari, dole sai kayi guzuri, sai kayi tanadi, dan ka ga magance kanka matsalar wannan tafiya din. To barantana kuma wata tafiya ta addini, barantana wata tafiya da za a ce gashi ana da bukatar wani ya shigo addinin musulunci. Za ga akwai inda za a je ma din motar ba za ta karasa ba, za a yi amfani da mashinan a je a hau a biya a ce dan a je wannan gari din dan a samu biyan bukata. To kaga duk wayannan abubuwa ne da suke gurbata kuɗi. To mai gida Allah subhanahu wa ta'ala ya sahali duk abin da ake da bukata, yana tabbatarwa babu matsala. To idan aka yi haka kuma, daga ƙarshe bayan an ba su kalmar nan, sai mai gida kuma ya yanke hukuncin, ya ga cewa me ya kamata a ba wa bayin Allah nan, dan a taya su murna da sun karɓi addinin musulunci. Bai kamata a ce mutum ya samu wata daraja mai muhimmanci wacce a duniya dama ita ake so ya samu, ya same ta ba, kuma daga baya a wayi gari kuma a ce an kyale shi sai kawo ya tafi, a'a ba mutunci ba haka yake ba. A ka'ida addinin musulunci ma mutanen da suke manya suna maguzanci, idan suka shigo addinin musulunci ana tabbatar musu da wannan girman nasu, don su gane hikimar addinin musulunci, don su gane addinin musulunci addini ne mai karrama dan adam, addini ne mai mutunta dan adam. To saboda haka mai girma tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Gandu da Kadun Islam, za ka ga yana ba da abubuwa da ake basu, a basu abinci, a basu tufafi, a basu kuɗi, musamman mata ana ba da emphasis a kansu. Mai yin sana'a wacce za ta yi sana'a, irin tana sana'ar da bata dace ba, ta ci karo da addinin musulunci, canja sana'a, kina sai da giya ko burkutu ko wani abu makamancin haka, a canja ki mai da shi harkar man kuli-kuli da kuli-kuli ko awar ko wani abu makamancin haka, duk ana ba su wannan tallafin. In fact akwai wani abu ma yake mai muhimmanci a wannan lokacin da mai gida ya dada introduce sun, sai ga cewa ana ba su taki, ana raba musu taki, tunda dama gaba ɗayan su 90% manoma ne. To yau an baka taki, an baka abinci, an baka sira, an baka kuɗin kashewa, to kaga akalla an maka wanta goma shi, zaka ji sanyi a ranka, zaka ce ashe addinin musulunci nan addini ne mai kikeniya, addini ne tausayi, addini ne jin kai, addini ne da ya kamata a yi tuntuni mai nake ban yi ba. To wannan yana ɗaya daga cikin strategy ɗin da ake bi. Kuma idan muka je mutanen nan suka zo, zaka ga cewa ba haka kawai ake ɗiban su ba, sai an tantance a daga gari kaza muke ga mai unguwar su ga daga cin su, ko ba haka ba. Sannan a yi musu hoto, bayan an musu hoto an rubuta sunan su, ya zamana hoton nan yana nan, an yi capturing ɗin su, saboda haka da shi za a yi amfani wajen tabbatar musu da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da su. Idan zan iya tunawa, cikin azumi mun yi babban exercise wanda muka yi a makarantar Istiqama ta mai girma sai ta kawo Sumaila, wanda akalla wajen mutum 200 da wani abu sun kai 250. wanda a wannan lokacin aka ba su buhun shinkafa, aka ba su buhun taki, aka ba su atamfa a miya, maza aka ba su shadda, na kuma aka ba su kudin kashewa. To kaga wannan dole za su cewa addinin musulunci addini ne na jin tausayi, addini ne na taimakekeniya. To saboda haka wayannan abubuwa su ne kaɗan daga cikin hanyoyin da ake bi, ake jawo hankalin wannan bayin Allah da su karɓi addinin musulunci. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mun karɓa wajen mutanen nan, ba dan komai ba, magana ce ta hikima, magana ce ta basira, ba magana ce ta faɗa ba. Za a zo mana da nayi na faɗa, to mu ko mu da muke nema za mu biya su mai faɗa. Duk lokacin da mai da'awa ya ce kuma zai bi wanda yake wa da'awa dan ya masa faɗa, shi ma ya masa faɗa, to bai san aikin da'awa ba, kuma an ci riba a kansa. Amma ku dukan ka za su yi kai inda hali kakka da ke su, baraka ce zaka yi, baraka ce zaka rafunde ba, sai dai ka bar musu wajen su, dama kai bakon su ne ka zo, sai ka bar musu wajen su. Idan ba su kance ka yau ba, gobe su kance ka, wani Allah ya jibi za su kance ka. An yi haka ba ɗaya ba, biyu ba, uku ba. Saboda haka wannan su ne kaɗan daga cikin yanayin da ake bi. Kuma yanayin da ake bi cikin shugaban wannan kwamiti na da'awa Alhaji Rabi Garko jajirtacce da mataimakinsa Alhaji Nuhu Gudaji, to ana yin aiki iya aiki, ana jajircewa. Duk wani abu da ake ganin baraka ne in Allah ya yarda, wanda take kusa da wanda ake tsammanin za ta iya tasowa, aka kokari a tattauna akan ta, a magance kafin abun ya zo. Aka kokari kuma a ga cewa mutanen nan an tabbatar da su hutun ne. Malali isoci gaba da wannan tambaya da kai, kamar yadda ka tambaya a wannan fita da muka yi ta wannan asabar da ta gabata, ai an yi nasarar fitar kaman yadda ka gani alkalima. Hakika mun yi nasarar fita, mun je garin Baje. Shi wannan garin Baje din muna da wani jajirtaccen ko da ya ta malami ne, wannan mutumin yana faɗi tashi yana shiga lungu da sako dan zakulo mana irin wa'annan bayin Allah da suke da sha'awa za su yi addinin musulunci, dan ya ba mu labarin su, mu ji labari daga gare shi ire-iren su, sannan mu je inda suke. To a wannan karo mun samu mutum kusan 170, mata kusan mutum 300, maza kuma kusan mutum 67. Wannan shi ne nasarar da aka samu mutum 170 wanda muka ba su kalma addinin musulunci, suka yadda za su karɓi addinin musulunci, kuma kalma addinin musulunci kuma aka ba su. Kuma waɗannan mutane sun fito ne da garin Baje. A garin Baje ɗin nan akwai ɓangaren Kadabu, bayan Kadabu akwai kuma ɓangaren garin Maje, akwai wasu ɓangare ma daga Magami. Haka da aka samu waɗannan mutane ɗin, suka yadda za a ba su kalma, kuma aka ba su kalma, kuma aka yi abin cikin fahimtar juna, cikin lumana, cikin kwanciyar hankali, muka yi aikin nan muka gama. To haka dai ala ayi halin, a koda yaushe haka ake bugawa. In aka je can wani sa'in sai ga an je din ba a samu da yawa ba. Wannan nasara da muka samu ba karamin nasara ba ce, babba ce. Akwai fitar da za a yi in aka je wani garin ba a samu mutum uku ko hudu ba, kai in har akwai inda in an je ma mutum ɗaya za a samu, wani lokacin ma wallahi ba za a samu ba. To amma dai haka sannan aikin take, ba a fiye fita a ce an je ba a samu ba, a'a, Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da gudunmawa, yana ba da ɗauki sai ga an samu din. Amma wani sa'in ne in an fita ɗin abin sai ba da mamaki, wani sa'in kuma sai a samu gashi dai tsaki. To haka abin yake dai. Wannan shi ne nasara da muka yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi wannan aiki, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa da shi aka yi, Allah ya sa mana amiza ne, musamman shi mai gidanmu da yake tiri-tiri da mu, da yake ɗaukar ɗawainiyar wannan aiki. Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi wannan aiki da iyalansa da suke jajircewa, su sa ido suka cewa wannan aiki ya tabbata, su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu amiza ne. Da mu da muke yin aikin muke taimakawa, mu ma Allah ya sa mana amiza ne. Kai da wanda ba a yi gama yake jin daɗi yake mana addu'a, shi ma Allah ya sa musu amiza ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu, Allah ya ɗaukaka mutunci da musulmai. Wannan shi ne kaɗan daga ciki. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu, Allah ya ba mu nasara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: Turka shi gaskiya ne, uslubin nan yana da ƙayatarwa, domin babu shakka wannan shi ne ƙashin bayan nasarar wannan kwamiti, kamar yadda sakatare yake faɗa. Duk da ana samun mata masu wa'azi da jan hankali na ƴan uwansu mata a wannan gabatarwa, na zanta tare da malama Ummu Kulsum Kasim game da wannan da'awa, da irin abin da ya zama wajibi ga duk mai da'awa ya dace a kai wajen kira, tare da miƙa da tunani shi waɗanda aka laƙana wa kalma a kan irin abubuwan da za su yi game da karɓar musulunci. Ga dai malama Ummu Kulsum Kasim.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa haƙiƙa addini a wajen Ubangiji shine musulunci. wato musulunci shine addinin gaskiya kuma shine addinin shari'a shine kuma addinin da ba za a karbi wani addini ba ranar alkiyama sai shi ma'ana dukkanin sauraraki addinai sai su zama kenan bata ne kuma shirka ne Allah ya kiyaye mu addinin musulunci shine addini kwaya daya saboda haka ubangiji tabaraka ta'ala yayi umarni da abauta masa shi kadai kuma ka a shirka da shi kuma ya gaya mana cewar annabi Isa ba dan Allah bane inma shi ma bawan Allah ne yana daga cikin wanda Allah ya aiko shi da addinin dai na gaskiya dan ya nusar da mutane zuwa tafarkin shari'a dukkanin annabawan da Allah ya aiko da manzanni duk suna magana ne akan abu daya cewar duk manzon da yazo wa al'ummar sa yakan ce da su su bautawa Allah su nisanci bautar gumaka wato Allah shi kadai ake wa bauta kuma mu yadda da cewar Allah daya ne ba shi da da ba shi da jika ba shi da mata ba shi da kowa shi kadai ne kwal ko ba shi da wani mataimaki shi kadai ne yake gudanar da tasarrufinsa da tadabburinsa na rayuwar ta yau da kullun kasancewarsa shine mahaliccinmu Allah tabaraka ta'ala ya faɗa mana ginshikan musulunci ko kuma abubuwan da aka gina musulunci akan su inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewar wato an gina musulunci akan abubuwa guda biyar na farko shine shaidawa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kadai kuma Muhammad manzon Allah ne daya kenan sannan iqamis sala da zaran mutum ya karbi musulunci yayi kalmar shahada yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to babu shakka wannan lokacin kai tsaye sallar da ake a wannan lokacin ta hau kansa domin sallah ita ce abu na biyu bayan kalmar shahada da mutum zai yi sallah tana daga cikin abin da take dada nuna bambanci tsakanin musulmi da kafiri sallah kuma tana da muhimmanci tana daga cikin abin da zaran mutum ya mutu za a fara bincika idan tayi kyau ana sa rai dukkanin ayyukansa sun yi kyau idan kuma tayi muni ana tabbatar da cewar kusan dukkanin abubuwan sa munana ne Allah ya kiyaye mu saboda haka Allah ya faɗa yana faffada mana gurare da yawa cewa aqimus sala ku tsaya da sallah ku aqimus salata ku tsaya da sallah ku tsayar da sallah yin sallah guda biyar wajibi ne ga dukkanin wanda ya kalmar shahada ma'ana akwai sallar asubahi akwai sallar azhar da na'asar da magriba da isha'i bayan nan kuma akwai nafilfili wanda insha Allah wannan za a bakku tukunna sai a hankali a hankali sai a nusar da ku saboda su nafila ne amma wanda take wajibai guda biyar ne wanda ana yanzu dinnan mutum yana karbar kalma to kai tsaye a wato sallah ta hau kansa zai yi ta sannan akwai zakka ita ma wajibi ne mutumin da yake da dukiya ya fitar da ita dukiya ce ta kuɗi ko dukiya ce ta hatsi ko kuma ta kadara wajibi ne idan dai ya faɗi adadinta malamai suka ga nisabinta ya kai to wajibi ne ya fitar mata da zakka ba don komai ba saboda zakka tana tsarkake dukiya ne ita ma kuma umarni ne da ubangiji tabaraka yayi sannan kuma akwai azumi watan ramadana wasu daga cikin ku kun karbi kalma cikin azumi wanda a cikin azumin kai tsaye muka gaya musu cewar abin da ya rage na azumin za su ci gaba da yi lokacin da mutum ya karbi kalma to nan take zai rike bakinsa ne ba zai ci abinci a cikin wannan raguwar rana da ta rage ba zai kama bakinsa ko za ta kama bakinta kai tsaye ta ci gaba da wato yin azuminta a wannan lokaci har sai an sha ruwa in so daga baya za ta yi lissafi tarama na wannan rana da ta katse tun da ta dauko da farko kafin a karbi kalma irin 12 rana ne ko karfe 1 ne ko karfe 5 ne ana yin kalmar to a lokacin nan za a rike baki har zuwa lokacin da za a sha ruwa sannan kuma sai haji hajjil baiti shi ma haji kamar wato zakka ne zakka ba a fitar da ita sai adadin miqdar dinta ya kai ma'ana sai yawan dukiyar ya kai kutankwacin yanda za a fitar da wannan zakka to haka nan aikin haji Allah tabaraka ta'ala ya nusar da mu cewar za mu je aikin haji ko kuma mu yi aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana amma sai yace liman istata'a yayi sabira ga wanda yake da iko iko na dukiya iko na lafiya iko na samun dama saboda haka shi ma ba cewa akai dole mutum ya je ba sai in yana da iko sai yana da kudin da zai je din kuma yana da lafiyar da zai wannan aikin haji Allah ya dacar da mu dan karin haske anan shine yana da kyau duk lokacin da mutum ya karbi kalma to akwai abubuwa kuma wanda suke wajaba a kansa akwai abubuwa da ya kamata ya ringa kiyayewa musamman tsarkin zuciya da tsarkin jiki tsarkin zuciya shine a ɗebe zuciya ta zama safa wankakkiya a daina kyashi a daina hasada a daina mugunta sannan kuma a daina wato dukkanin wasu abubuwa wanda za su jawo kiyayya tsakaninmu da wanda muke tare da su sannan wajibi ne mu zama muna tsaftace jikinmu musamman mata tsaftace tana da muhimmanci saboda kusan su ne wanda mazajensu suke kusantar su ji daɗi su ɗebe musu kewa kuma su samu lada sannan kuma yana daga cikin abin da yake da muhimmanci ga mace idan mace ta zama mai tsafta to za ga ƴaƴanta ma a tsaftace gidanta a tsaftace abincinta a tsaftace idan ya zama mace ba ta da tsafta to zai zama cewa komai nata kusan a lalace yake wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewar shi kansa imanin yana daga cikin tsafta ma'ana tsafta tana daga cikin imani da zaran mutum ya zama baya da tsafta to kamar ya rasa wani wato babban bangare ne ya samu wani babban gibi daga cikin imaninsa saboda haka wajibi ne mace ta zama mai tsaftace bakinta tsaftace jikinta tsaftace tufafinta da gidanta da madafinta inda za ta dafa abinci da kuma iyalanta wannan shine zai bayar da nishabat wato nishadi da annishuwa a cikin gidan sannan wajibi ne kullun na faɗa muku na jan hankalin cewar a daina faɗar maganganu na batsa saboda wasu lokuta za a gani ko ya za a ringa rungu ga ashariya kuma ana maganganu na batsa wanda ba su dace ba yin magana mummuna abu ne wanda musulunci ya hana wajibi ne duk wanda ya imani da Allah ya imani da ranar lahira to ya faɗi alkhairi ko ya shiru in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka nake jan hankalinmu cewar mu daina ashare kuma mu daina maganganu na batsa wanda yawancin su ana yin su a yau da kullum na mu'amalat din kuma mu zama cewar masu wato kiyaye mutuncinmu da martabarmu yanzu an riga an karbi kalma wajibi ne ta nono in za a ba yaro wajibi ne a ringa suturta jiki bai kamata a ce a tsakar gida za a ga gida nan mutane da yawa irin ana zaune a compound ɗaya amma kuma da miji da wan miji da kanin miji da surukai ma amma kuma idan yaro ya buƙaci abinci za a buɗe nono a bashi a ko ina ba ko kuma a zo ana daka ana casa ana harkar tsakar gida amma ba tare da suturce kirji ba kirji waje ne mai daraja a wajen mace saboda haka yana daga cikin al'aurata wajibi ne a ringa suturcewa a ringa ba wa yara nuno a sirri ana alkintawa koda yaro ya musu in aka kebe babu shakka wannan zai jawo mutunci da kuma martaba da kuma nisanta daga alkata alfasha Allah ya tsare mu Allah ya ganar da mu Allah kuma ya mana jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: gaishe ki malama Umu Kusum Kasim a filin da'awa a garin Biji da mutanen Magami da Kanawa da kuma mutanen Biji din waɗanda suka shiga cikin musulunci a karamar hukumar Ismaila da wannan shirin zai sa aya har sai makon gobe inda za a saki jimu a wani sabon shirin a madadin shugaban Gidauniyar Gandujo Foundation Dr. Abdullahi Umar Gandujo CON Khadimul Islam kuma Khadimul Qufazul Qur'an wanda shine dauki nauyin shirin kacho kan sai kuma kokari da jajircewa ta jagoran shirin Nuhu Gudaji wanda da bazassa ne muke rawa sai wanda shirya shirin Abdullahi Garba Muhammad Dawakin Kudu wanda ya tace ya daidaita murya ni ku Aliyu Ismail Diso na gabatar ke fatan Allah ya jibanci lamarin mu ya samu dace da wannan al'amari amin bisalam

Labaran karfe 7 na safi da kuma labaran karfe 12 na kowace rana.

labari shirin da ke zo muku a kowane ranakun aiki daga litinin zuwa juma'a da misalin karfe 8 na dare akwai kuma maimaici wa shegari da misalin karfe 8 da rabi na safan kowace rana a bangare na kamun nudayin siyasar kasar nan yadda take kasancewa ga jam'iyya mai mulkin kasa da kuma jam'iyyun adawa da suke kai ka

shanka alƙalinka. Harshen ka alƙalinka shine ne dake tsefe tsarin ra'ayoyin siyasar ƴan ƙasar nan maza da mata daga jam'iyyu daban-daban na ƙasar nan domin tunkarar kowane irin shafi na siyasa. Maza kasance da Rahma Radio Kano da Rahma Radio Abuja kuma maza. Mahaɗa shirin maza gumbar dutse domin jin yadda ake fafatawa tsakanin mafarauta da namukan daji kamar su zaki, kura da misakin sabo da macizai kala-kala da sauran dabbobi masu haɗari. Tunga-tunga wajen yin

0: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin daga nahiyar Africa wanda yake kawo muku manyan labarai da suka fara makon da muke ban kwana da shi a kasashen nahiyar Africa. Kamar yadda shirin ya saba a kowane makon yakan duba labaran da suka shafi sahun rikice-rikice tattalin arziki, lafiya da sauran muhimman abubuwan da suka faru a sassan nahiyar cikin wannan makon. Mu fara shirin da kasar Somalia, inda rahotanni ke bayyana cewa kasar Amurka ta bayo Majalisar Dinkin Duniya karin shekara guda kafin a kawo ƙarshen talafin da ake bayarwa ga rundunar tarayyar Afirka da ke taimakawa wajen tabbatar da tsaro a Somalia. Rundunar wadda aka fi sani da AUSUM ta taimakawa gwamnatin Somalia wajen yaƙi da ƙungiyoyin masu ɗauki da makamai tare da karfafa tsaron kasar. Matakin na Amurka ya kauce wa yiwuwar kawo ƙarshen tallafin nan take a watan Disamba. Rundunar na dogaro da tallafin Majalisar Dinkin Duniya wajen samar da kayayyakin aiki da suka haɗa da abinci, ruwa, man fetur da sufuri. Amurka ta ce za a yi amfani da ƙarin lokacin wajen nemo mafita. A Sudan kuwa, Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga ƙasashen da ake zargi da samar da makamai ga ɓangarorin da ke yaƙi da juna da su ɗauki matakan dakatar da tallafin da ke ƙara tsananta rikicin. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce rikicin da ya fara a watan Afrilu na shekara ta 2023 ya janyo matsalar jin kai mai girma. Fiye da mutane miliyan 14 ne aka tilastawa barin gidajensu sakamakon yakin tsakanin sojojin Sudan da dakarun RSF. Majalisar Dinkin Duniya ta ce tallafin kasashen waje ga ɓangarorin da ke rikicin yana ƙara tsawaita yakin tare da jefa fararen hula cikin haɗari. A yankin da ke tsakanin Sudan da Sudan ta kudu, an samu sabon tashin hankali da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Rahotanni suka ce akalla mutane 26 ne suka mutu a rikicin da ya faru a yankin kan iyakar kasashen biyu. Yankin ya kasance cikin wuraren da ake samun matsalolin tsaro lokaci-lokaci, yayin da rikicin Sudan ke ƙara matsin lamba kan al'ummomin da ke zaune a yankunan da ke kusa da iyakar. Hukumomin yankin na ci gaba da ƙoƙarin shawo kan lamarin tare da hana rikicin yaɗuwa. Hukumar Abinci ta Duniya ta bayyana damuwa kan ƙarancin kuɗin da take samu domin gudanar da ayyukan agaji a Sudan. Hukumar ta ce kasafin kuɗin da take da shi a wannan shekara ya ragu sosai daga na shekara da ta gabata. Kusan mutane miliyan 20 ne ke fuskantar matsalar yunwa a ƙasar mai sakamakon rikicin da ya lalata tattalin arziki da hanyoyin samar da abinci. Hukumar ta ce tana buƙatar ƙarin kuɗi domin ci gaba da taimakawa mutanen da suka fi fama da matsalar. A Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo kuwa, Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce har yanzu akwai buƙatar ƙara ƙoƙari wajen shawo kan ɓarkewar cutar Ebola a yankin North Kivu. Hukumar ta ce duk da cewa wasu ci gaba da aka samu a wasu sassan ƙasar, matsalar Ebola a North Kivu tana buƙatar ci gaba da sa ido da kuma matakan kariya. Ma'aikatar lafiya da hukumomin ƙasar suna aiki tare domin daƙile yaɗuwar cutar. To idan muka je ga ƙasar Afrika ta Kudu, an gano gawar wata mace ta tara a yankin Ekurhuleni, gabashin Johannesburg, yayin da 'yan sanda ke bincike kan jerin mutuwar mata da aka samu a yankin cikin watannin baya-bayan nan. Rahotanni suka ce dukkanin matan da aka gano gawawwakinsu mata ne matasa. Hukumomin tsaro sun ƙaddamar da bincike domin gano waɗanda ke da hannu a kisan, tare da gano abubuwan da suka faru suna da alaƙa da juna. A nan Najeriya, an samu zanga-zanga a birnin Minna na jihar Neja bayan mutuwar mutane 37 da aka kama bisa zargin haƙar zinari ba bisa ƙa'ida ba. An kama mutanen ne yayin samaman da jami'an tsaro suka gudanar a wuraren da ake zargi ana haƙar zinari ba bisa ƙa'ida ba. Bayan mutuwar mutanen, an gudanar da zanga-zanga a Minna, lamarin da ya sanya jami'an tsaro ƙara sintiri a wasu sassan birnin, inda aka sanya dokar hana fita ta tsawon awanni 24 a jihar. Ministan harkokin cikin gida Olubunmi Tunji Ojo ya dakatar da kwamandan hukumar NSCDC na jihar Neja tare da bayar da umarnin gudanar da cikakken bincike kan musabbabin mutuwar mutanen. Ana dai ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin domin tabbatar da musabbabin mutuwar. Hukumar tsaro ta farin kaya a Najeriya ta fara sharra wasu mutane biye da ake zargi da kasancewa mambobin kungiyar Ansaru. Ana zargin mutanen da hannu wajen sace dalibai da malamai daga makarantu a jihar Oyo. Shari'ar na daga cikin matakan da hukumomin Najeriya ke dauka wajen ƙara yaki da ayyukan kungiyoyin masu dauke da makamai da kuma kare makarantu. Ana ci gaba da sauraron shari'ar a gaban kotu.
1: Allah Allah Allah hada kan mafiyar kamun soyuna da kai na mutananta kan an san wannan an huta yau ga wasu nan su ke nukura don san kan ce mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara hada gwiwa matsakani kan akala ko ohwa gama ko sun gara. Allah Allah Allah hadakan afirka musoyuna zaman mu da ku da ya kare dai man da ku zan mu da zirin daje su ga mun gare kan kaji fada ya taji wasu baki ne ke kawo shi don sun ga ke kan sun taji hadakan mu suke dada kishin shi komai kuwa sai su bace shi da waɗansu suke hada magowa Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke kayo kurɓi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta fi hana su da gaggawa. Allah Allah Allah hada kan Afirka musoyuna.
0: A Ghana kamfanin Boats Energies ya rage yawan man fetur da diesel da yake fitarwa zuwa Burkina Faso da Mali. Kamfanin ya ce matakin ya zama dole domin ba da fifiko ga bukatar makamashi a cikin Ghana. Rautanni sun ce Burkina Faso da Mali suna dogaro sosai da shigo da man fetur daga kasashen da ke bikin da ke bakin teku ciki har da Ghana da Abricos. Boost ya ce a watannin Yuli da Agusta bai samu damar samarwa Burkina Faso dukkanin adadin man da take nema ba. Yayin da adadin da aka kai wa Mali ya kasance kasa da bukatar ta. Kamfanin ya ce karin bukatar man fetur a cikin Ghana da kuma matsalolin kasuwar mai ta duniya na daga cikin abubuwan da suka janyo wannan sauyi. A fannin tattalin arziki kuwa kudaden Uganda, Ghana da Zambia na fuskantar matsin lamba a kasuwannin duniya. Shedi na Ghana shi ma yana fuskantar matsin lamba yayin da bukatar dala daga bangaren makamashi da ayyukan kasuwanci ta karu. Kwacha na Zambia ma yana fuskantar matsin lamba saboda karin bukatar dala daga kamfanoni da masu shigo da kayayyaki. Yayin da a gefe guda ake sa ran naira ta Najeriya da shilling na Kenya za su kasance cikin yanayi mai dan kwanciyar hankali. A Niger, Amurka ta amince da wani sabon jarin da ya kai dala miliyan 414 a fannin hakar uranium. Matakin ya zo ne bayan shekaru biyu da sojojin Amurka suka janye daga kasar. Niger na daga cikin kasashen Afirka da ke da muhimmiyar damar samar da uranium, waɗanda ake amfani da shi wajen samar da makamashin nukiliya. Saboda sabon jarin ya sake jawo hankali kan albarkatun ma'adanai da ke kasashen yankin Sahel. A Djibouti, hukumomi na fuskantar ƙarin buƙatar taimakon jin ƙai sakamakon zuwan dubban 'yan Yemen da ke tserewa daga rikicin ƙasarsu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da mutane 112,000 sun rasa matsugunansu a cikin Yemen sakamakon sabon tashin hankalin da ya barke a ƙasar. Kusan mutane 3,000 ne suka tsallaka teku zuwa Djibouti domin neman mafaka. Hukumomin Djibouti sun ce suna shirin fuskantar yiwuwar ƙarin masu neman mafaka da za su shigo ƙasar. Hukumar ƙaura ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce zuwan waɗannan mutane na ƙara matsin lamba kan ayyukan lafiya da ilimi a Djibouti. A Tunisia, ruwan sama mai yawa ya haddasa ambaliyar ruwa a wasu sassan babban birnin ƙasar. Ambaliyar ta kawo cikas ga zirga-zirga ababen hawa yayin da wasu motoci suka makale akan titina. Hukumomi sun ci gaba da sanya ido kan yanayin tare da ɗaukar matakan da suka dace a wuraren da ambaliyar ta shafa. Yau mutane da ke kokarin tsallake tekun zuwa Turai daga wasu sassan Afirka ya ragu a wasu hanyoyi, amma hadarin tafiye-tafiye ya ci gaba da zama babban batu. Kuma kalubale a kusa da tsibirin Canary na Spain, jami'an ceto sun ceto mutane 82 da ke cikin wani karamin jirgin ruwa. Rautanni sun ce mutane uku sun mutu a cikin tafiyar yayin da wani mutum ya kasance cikin mawuyacin hali. Hukumar kula da hijira ta duniya ta ce sauyin yanayin hijira yana faruwa ne a daidai lokacin da hadarin hanyoyin teku ke karuwa. A yankin Sahel, matsalolin tsaro na ci gaba da daukar hankali musamman a Mali, Burkina Faso da Niger. Rautanni da aka wallafa wannan makon sun nuna karuwa a ayyukan kungiyoyin masu dauke da makamai a yankin. Bayanan Asled da aka rawaito sun nuna cewa hare-hare da ake dangantawa da kungiyoyin Al-Qaida da IS sun karu sosai a Sahel cikin shekarun baya-bayan nan. Mali, Burkina Faso da Niger na daga cikin kasashen da suka fi fuskantar wannan matsala ta tsaro. Masu sauraro kada da ya shafa na sauraron shirin daga nahiyar Afrika ne daga nan mita 97.3 zangon FM Rahmar Radio. A dakace mu shirin zai dora.

0: Labarai da rahotanni daga nan rahama radio farinci kan al'umma yau lahadi 8 ga watan rabiul thani shekara ta 1448 bayan hijira wadda ta yi daidai da 20 ga watan satumban shekarar 2026 kan labaran aka ji yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Rabi'u Sadauki Kura. Gwamnatin tarayya ta buƙaci kasar Vietnam da ta ƙara yawan cinikayya tsakanin kasashen biyu zuwa dala biliyan 2. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ambasada Dunnoma Ahmad ne ya yi wannan kira a birnin tarayya Abuja yayin wata liyafa da aka shirya domin bikin cika shekaru 81 da samun yancin kai na Vietnam da kuma cika shekaru 50 da kulla hulɗar diplomasiya tsakanin Najeriya da Vietnam. Ahmad ya ce a halin yanzu kasashen biyu na da cinikayya da ta haura dala biliyan 1, yana mai jaddada cewa Najeriya na neman ƙara zurfafa wannan haɗin gwiwa a wani ɓangare na ƙoƙarin bunƙasa tattalin arzikinta. Sakataren ya ce Najeriya da Vietnam sun shafe shekaru 50 suna gudanar da haɗin gwiwa mai ɗorewa da fa'ida a fannoni daban-daban da suka haɗar da noma da kasuwanci da zuba jari da fannin tsaro da kuma diplomasiyyar ƙasa da ƙasa. Ahmad ya ce gwamnatin tarayya ta himmatu wajen ƙara zurfafa wannan haɗin gwiwa da faɗaɗa harkokin hulɗar ƙasashen biyu zuwa sarrafa amfanin gona da makamashi wanda baya gurɓata muhalli da tattalin arziki na zamani da samar da magunguna da bunƙasa ƙwarewar ma'aikata da kuma masana'antu. Sojojin Najeriya sun kama wasu mutane da ake zargi da yi wa 'yan ta'addar leƙen asiri da kuma taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu a sassa daban-daban na ƙasar nan. An kama mutanen ne yayin da sojojin ke ƙara tsaura a ayyukan yaƙi da ta'addanci da garkuwa da mutane da sauran laifuka a tsakanin ranakun 11 zuwa 17 ga watan nan na Satumba na shekarar 2026. Daraktan yaɗa labarai da rundunar tsaro Major General Michael Onoja ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar, inda ya bayyana nasarorin da dakarun sojin suka samu. Ya ce a jihar Borno dakarun operation haɗin kai sun kama wani mutum a Kadauri da ke a ƙaramar hukumar Kaga bisa zargin baiwa 'yan ta'adda bayanan zirga-zirgar ayarin motocin sojoji. Sojojin sun kuma kama wani da ake zargi ɗan ta'adda ne a hanyar Dekwa zuwa Ajeri a ranar 15 ga watan Satumba, wanda ake zargin yana shirin sanya wani abu mai fashewa kusa da sansanin sojoji. Haka kuma an kama wasu mutane guda 2 da ake zargin masu haɗin gwiwa da 'yan ta'adda ne a Munguno, yayin da aka kama wani da ya taɓa gudowa domin shiga cikin 'yan ta'adda a Kokawa bayan ya dawo daga ziyartar iyalansa. A Dekwa kuma sojoji sun kama wani da ake zargin mai haɗin gwiwa ne da 'yan ta'adda bisa zargin shirya mata domin su sanya abubuwan fashewa a wuraren da sojoji suke. A yankin arewa maso yamma kuwa dakarun operation fansan yamma sun kama wasu mutane 2 da ake zargin masu samarwa da 'yan ta'adda kayayyakin gudanar da ayyukansu ne a Dogon Dawa da ke a ƙaramar hukumar birnin Gwari a jihar Kaduna. Fadar shugaban ƙasa da hukumar kula da kasuwar hannun jari ta Najeriya sun fara shirin buɗe damar amfani da biliyoyin nerori da 'yan Najeriya suka tanada domin zuba su cikin harkokin da za su taimaka wajen buƙasar tattalin arziki. Matakin na daga cikin ƙoƙarin zurfafa kasuwar hannun jari ta Najeriya da kuma tallafawa burin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na gina tattalin arzikin da darajarsa za ta kai $1 trillion. Babban ɓangare na shirin shine samar da wata sabuwar hanyar tara kuɗaɗen ajiya ta ƙasa wanda za ta samar da rangwamen haraji domin ƙarfafa gwiwar 'yan Najeriya, musamman masu ƙaramin ƙarfi da waɗanda za su fara zuba jari a karon farko su riƙa ajiye kuɗaɗensu tare da karkatar da su zuwa hanyoyin zuba jari. Ana kuma sa ran mataimakin shugaban ƙasa Kashin Shettima zai amince da sabon tsarin dabarun bunƙasa kasuwar hannun jari ta Najeriya mai suna Najeriya Capital Market Master Plan. Tsarin wanda zai shafi shekaru 10 zai mayar da hankali ne wajen faɗaɗa kasuwar da ƙara gudunmuwar ta ga tattalin arzikin ƙasa da kuma ƙara yawan mutanen da ke shiga harkar zuba jari. 'Yan sanda sun kama wata mata mai suna Bilkisu Sani, mazauniyar ƙaramar hukumar Rogo a nan jihar Kano, a bisa zarginta da kashe mijinta Hafizu Gausu, wanda rahotanni suka ce yana shirin auren wata mace a matsayin mata ta biyu. Wani mazaunin yankin mai suna Awal Kazagi Rogo ya tabbatar da cewa lamarin ya faru ne a ranar Juma'a da misalin karfe 7 na dare a yankin Katsalle da ke a garin Rogo. Ya ce mazauna yankin sun gaziya wurin bayan da suka ji ihun matar Gausu, wata ta yi ikirarin cewa an yanka mijinta. Kazagi ya kara da cewa an kira 'yan sanda nan take, inda daga bisani suka kwashe gawar domin gudanar da bincike. Ya ce ana zargin marigayin ya ƙulla alaka da wata mata a baya-bayan nan, kuma yana shirin aurenta a matsayin matarsa ta biyu. Rahotanni sun ce wannan shawara tasa ta haifar da yawan saɓani a tsakaninsa da Bilkisu, wanda ake zargin tashi alwashin hana auren. Dattawan yankin sun taɓa shiga tsakani domin sasanta rikicin, amma rashin jituwar ta ci gaba da faɗaɗa. Kazagi yace tana yan sanda suka kama Bilkisu a matsayin babbar wadda ake zargi yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike akan al'amarin. Ya zuwa yanzu da rundunar yan sanda a jihar Kano ta bakin mai magana da yawun ta SP Abdullahi Haruna Kiyawa ba su fitar da wata sanarwa ba akan wannan al'amari. Ayyukan raya ƙasa na daga cikin muhimman abubuwan da ke taimakawa al'umma wajen samun ingantacciyar rayuwa. Sai dai abin tambayar shine bayan an kammala irin waɗannan ayyuka shin ana samun kulawa da gyaran da ya dace domin su ci gaba da amfani ga jama'a na tsawon lokaci? A wasu wurare gine-gine na hanyoyi da kuma makarantu da asibitoci da wuraren samar da ruwan sha kan fara lalacewa ko kuma fuskantar matsaloli cikin ƙanƙanin lokaci bayan an kammala su. Hakan ba wai kawai yana rage amfanin su ga al'umma suke samu bane, har ma yana tilasta sake kashe kudaden gwamnati wajen gyara su. To menene ke haddasa lalacewar ayyukan raya ƙasa da wuri, kuma waɗanne matakai ne za a iya ɗauka domin tabbatar da cewa ayyukan da aka samar da kudade masu yawa sun dade ana cin gajiyar su? A cikin wannan rahoto na musamman, wakilinmu Nura Dahiru ya kasa ya duba dalilan da ke haifar da lalacewar ayyukan raya ƙasa da wuri da kuma hanyoyin da ba su taimaka wajen tabbatar da dorewar su.
1: Gwamnati na kashe makudan kudade wajen gine-gine da samar da ayyukan raya ƙasa domin inganta rayuwar al'umma. Hanyoyi, makarantu, asibitoci, wuraren samar da ruwan sha, magudanan ruwa da sauran ababen more rayuwa na daga cikin ayyukan da ake samarwa domin jama'a su ci gaba da amfani da su na tsawon lokaci. Sai dai kammala aikin ba shine ƙarshen abin da ya kamata a yi ba. Ayyukan na buƙatar kulawa da sa ido akai-akai domin tabbatar da cewa suna ci gaba da aiki yadda ya kamata. A wasu lokuta, rashin kulawa bayan kammala aiki na iya sa ƙananan matsaloli su ƙaru har su haifar da lalacewar aikin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Misali, rashin gyaran ƙananan ramuka a hanyoyi na iya sa ya ƙara girma. Rashin kula da magudanan ruwa na iya haifar da toshewa da lalacewar hanyoyi, yayin da rashin gyaran gine-gine, makarantu da asibitoci ko kayan aikin samar da ruwa na iya rage musu inganci. Hakan ya sa muka zanta da wasu daga cikin jama'a domin jin irin ayyukan da suka lura da lalacewar su bayan kammalawa da yadda matsalar ke shafar su.
2: Sunan Basiru. Da wani lokacin da suka kuma ta kasancin mutane ko abokan masarakin gwamnati, da wani lokacin da aka fara aikin an ja ruwa ci gaba, in an ɗan yi shi sai a bar shi, ko kuma so a ce an zo an ci gaba ana aiki ba za a ci gaba sai a bar shi aikin na ruwa ya fi ƙarfin kuɗin da za a kashe. A wannan lokacin wanda da an fara daga farko za a ga abin da za a kashe ba zai kai adadin wannan kuɗin ba.
3: Ita gwamnati ɗan kowa ce wani abu, mu kanmu al'umma za mu iya gyara wannan matsalar, amma akwai gyaran da rashin haɗin kai shi yake jawo wannan matsalar.
1: Injiniya Awali Ibrahim, masani ne a fannin gine-gine, yayi mana ƙarin haske kan kulawar da ya kamata a riƙa baiwa ayyukan gwamnati bayan an kammala su da kuma yadda rashin kulawar ke iya haddasa lalacewar su da wuri.
4: Inda jihawa ta riƙa yin abubuwa kamar yadda yake faruwa a Abuja, za ga wannan yana daɗa ba da sauƙi wajen samun matsala ta gini. Na kasancewa duk wani mataki na gini da za ka kai kafin ka kai an bibiya an ga ingancin aikin da kai, sannan a baka approval ka ci gaba da mataki na gaba, wanda hakan yana taimakawa wajen samun matsaloli na gine-gine. Yawa ce wannan gini ya rushe ko kuma wannan gini ya nuna collapse kamar zai faɗi, wanda aiki ne za ka ga ana yin shi wani ma ba da injiniya ba, wani kuma a'a yana yi ne yau da gobe yake ai nema na san yadda gini yake.
1: To bayan kammala waɗannan ayyuka, wake da alhakin kula da su, kuma wani tsari ake da shi na tabbatar da cewa hanyoyi, makarantu, asibitoci, wuraren samar da ruwan sha da sauran ayyukan gwamnati ana duba su tare da gyara matsalolin yadda ya kamata? Masu ruwa da tsaki na ganin cewa idan aka samu ingantaccen tsarin sa ido da gyaran matsaloli cikin lokaci, hakan zai taimaka wajen tsawaita rayuwar ayyukan tare da rage sake kashe kudaden gwamnati wajen gyara ko sake gina ayyukan da aka riga aka kammala. Nura Dahiru ya kasai a labaran Rahama.
0: Ministan gidaje da raya birane Mutakara Bidarma ya yi alkawarin tallafawa shirin samar da gidaje ga sojojin Najeriya bayan ritaya, tare da jaddada kudurin ma'aikatar na samar da gidaje masu arha da inganci ga jami'an tsaro da sauran hukumomin tsaro. Dauma ya bayyana hakan yayin da yake karɓar manajan daraktan kuma babban jami'in gudanarwa na kamfanin raya gidajen sojojin Najeriya bayan ritaya, Major General K.O. Okando a birnin tarayya Abuja. Ya ce gwamnatin tarayya na shirin gina gidaje guda 774 a faɗin ƙasar nan ƙarƙashin shirin gidajen jama'a na ƙasa. A cewar sa, shirin zai taimaka wajen baiwa masu ƙaramin ƙarfi da masu matsakaicin kuɗi damar mallakar gidaje, ciki har da jami'an soja da suka kammala aiki waɗanda ba su da gidajen kansu kuma suke son komawa garuruwansu bayan ritaya. Gwamnatin Tarayya ta kaddamar da kwamitin haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatu da hukumomi domin shirya bikin cikar Najeriya shekaru 66 samun yancin kai wanda aka shirya wa ƙwarya-ƙwaryen biki. A cikin wata sanarwa da shugaban sashen yaɗa labarai da hulɗa da jama'a Chris Ogbulumi ya sanya wa hannu, an bayyana cewa bikin ranar yancin kan na wannan shekara zai kasance wata dama ta yin tunani kan kyawawan abubuwan da waɗanda suka kafa ƙasar nan suka bari. Shugaban kwamitin kuma sakataren gwamnatin tarayya George Akumi ya ce bikin zai bai wa 'yan Najeriya damar yin tunani kan gudunmuwa da sadaukarwar da kyawawan abubuwan da waɗanda suka kafa ƙasar nan maza da mata suka bari bayan fafutukar samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. Sakataren gwamnatin tarayya wanda babban sakataren ofishin harkokin siyasa da tattalin arziki Bakir Dobo Warrens ya wakilta a taron ya ce nasarorin da Najeriya ta samu tun bayan samun 'yancin kai sun gini ne kan tubalin da 'yan kishin ƙasa suka aza. Ya jaddada muhimmancin tunawa da irin sadaukarwar da suka yi tare da yin nazari kan tafiyar ƙasar nan tun daga ranar 1 ga watan Oktoba na shekarar 1960. Masu garkuwa da mutane sun nemi a biya su kuɗin fansa har naira miliyan 30 domin sakin malaman addinin musulunci guda 6 da suka yi garkuwa da su a jihar Zamfara. Wata majiya daga ƙauyen Dako da ke a ƙaramar hukumar Bakura ta tabbatar da wani al'amari musamman ma ga wani malam Muhammadu Ibrahim mazaunin jihar Zamfara. Sai dai malam Muhammadu Ibrahim ya ce direban malamin wanda aka yi garkuwa da shi tare da limamin an sake shi bayan an biya naira miliyan 2 a matsayin kuɗaɗen fansa. Ibrahim ya yi kira ga hukumomi da su ƙara ƙaimi wajen ceto malamin, yana mai bayyana fargabar cewa watakila 'yan bindigar su gallaza musu musamman maganin shekarunsu na iya sanya lamarin ya shafe su sosai. Dan wani daga cikin malaman da aka yi garkuwa da su wanda ya nemi a sake sunansa ya ce iyalan malamin sun ji daɗin wannan sabon ci gaba da aka samu. Ya tabbatar da cewa 'yan bindigar sun nemi a biya naira miliyan 30 domin sakin malaman. Fitar da kayayyakin Najeriya zuwa kasashen Afirka a cikin watanni 6 na farkon shekarar nan ta 2026 ya karu da kashi 122.26 cikin 100, inda ya kai naira tiriliyan 10 da biliyan 720 daga naira tiriliyan 4 da biliyan 820 a daidai wannan lokaci na shekarar 2025 da ta gabata. Karin ya faru ne yayin da danyen mai da kayayyakin da ake sarrafawa daga man fetur suka ƙara mamaye harkar fitar da kayayyaki zuwa kasashen Afirka. Sai dai masana sun yi gargaɗin cewa wannan yanayi na iya ɓoye ainihin yadda darajar kuɗin Najeriya da kuma tattalin arzikin ƙasar nan ke kasancewa. To domin jin ƙarin bayani kan wannan rahoto da ya shafi tattalin arziki ga wakiliyarmu Amina Abubakar Haye.
5: Asusun hada-hadar kasuwanci na Najeriya ya samu gagarumin karuwa zuwa dala biliyan 7 a zangon farko na uku na shekarar nan ta 2026. Daga dala biliyan 4 a zangon farko na shekarar, wanda ke nuna karuwa da kashi 67 cikin 100. An danganta wannan karuwa da karuwar kudade da kasar nan take samu daga fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje da kuma karin kudaden da 'yan Najeriya mazauna kasashen waje ke turawa cikin gida, lamarin da ya karfafa matsayin Najeriya a harkokin tattalin arzikin kasashen waje. Gwamnatin Tarayya da Babban Bankin Najeriya sun rataba hannu kan wata yarjejeniya domin daidaita manufofi kan hauhawar farashi da bashin gwamnati da rancen da gwamnati ke karba da yawan kudade da ke yawo a tattalin arziki da kuma tafiyar da harkokin musayar kudaden waje, yayin da kasar nan take shirin sauya tsarin tafiyar da manufofin hauhawar farashi. An rataba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna kan daidaita manufofin kasafin kuɗi da na Babban Banki a Abuja tun a ranar Juma'a. Gwamnan Babban Bankin Najeriya Olayemi Kadoso ya ce yarjejeniyar za ta ƙara zurfafa haɗin gwiwa wajen kula da kuɗaɗen gwamnati da fitar da basussuka da hasashen yawan kuɗaɗen da za su kasance a kasuwa da nazarin tattalin arziki da kuma shawarwari kan manufofin tattalin arziki. Gwamnatin Tarayya da gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi sun rataba jimillar naira tiriliyan 2 da biliyan 338 a watan Satumba a yayin taron kwamitin rarraba kuɗaɗen tarayya. Adadin ya nuna raguwar kashi 22 cikin 100 idan aka kwatanta da adadin kuɗaɗe da aka raba a watan da ya gabata, wanda shi ne mafi yawa da aka taɓa rabawa. Naira tiriliyan 2 da biliyan 338 da aka raba a taron da aka gudanar a Abuja na wakiltar kuɗaɗen shiga da aka tsara a watan Agustan shekarar nan ta 2026. karshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin kasa tare da ni Amina Abubakar Hayi.
0: To labaran duniyar na zo muku ne kai tsaye daga nan ɗakin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma, kuma za ku iya sauraro mu duk inda kuke kai tsaye ta adireshin mu na www.rahamatv.com. nan gaba kaɗan shirin zai ɗora sai a dakace mu.

Labarkanmu da kasance da kuma sauraro a zango na biyu na shirin na labarai da rahotanni, inda a tashin farko aka ji mu da labarai daga sassa daban-daban na duniya ciki har da nan jihar Kano. To yanzu muna zango na biyu kuma za mu tattauna da ku ne akan labarin da ya fi ɗaukar hankalinku. Za a iya kiran mu ta 0707-779-2939 ko kuma a kira mu ta 0900-21-30-5467. Na ga alamun wannan layin na biyu kamar ya fi dahir shi ne 0900-21-30-5467. Ga kira ya fara shigowa, sai dai kafin fara daga kiran naku a cikin labaran namu kun ji cewa 'yan sanda a nan jihar Kano sun kama wata mata mai suna Bilkisu Sani, mazauniyar karamar hukumar Rogo, bisa zargin cewa ta kashe mijinta Hafizu Gausu, wanda rahotanni suka ce yana shirin aure. Yana shirin ƙara aure mata ta biyu. Shi ne saɓani ya shiga tsakaninsu, wanda an ce har dattawa sun yi ƙoƙarin shiga tsakani wajen daidaita su, amma kuma na al'amari ya ce tara aka shiga aka tarar da gawansa, wanda bayan ta kurma ihu tana neman ɗauki, wanda idan ita dai ake zargi tunda ba a kama wanda ake ganin ya yanka shi ko ya kashe shi. To dai 'yan sanda dai suna nan, suna ci gaba da gudanar da bincike. Sannan a rahotannin namu an ji yadda batun da ya shafi ayyukan raya ƙasa, daga an yi titi za ka ga sai ka ga nan da nan ya lalace. Yanzu misali idan ka kalli aikin da ake yi na titin Zaria Road, za ka ga akwai wuraren da wajejen sabon of din nan za ka ga ya fara ɗan lomawa. Misali to ayyuka a Najeriya, daga an gina makaranta ko an gina titi ko wasu harkoki na samar da ababen rayuwa, sai ka ga ba a nisa sai ka ga waɗannan ayyuka sun fara lalacewa. Shin a ina gizo yake sakar? Ba zan manta ba, akwai makaranta da wasu ƴan Rasha ne ko ƴan wata ƙasa ne, ƴan Japan ne suka zo suka gina ta a Kore, tana nan har yanzu ginin ta mahadika ture da makamantansu. Me yasa mu a nan Najeriya ko in ce a nan jihar Kano in aka yi ayyuka na kwangila na samar da gine-gine na samar da ababen more rayuwa ba sa ƙarko ba sa jimawa? Da za a rahoton da Abubakar Dahir ya kasa Nura Dahir ya kasa ya kawo mana, masana sun faɗi cewar matsala tana fara ne tun daga 'yan kwangila da kuma su injiniyoyin da za a zo a tsara aikin yadda za a yi aikin ginin. Saboda maimakon a yi aiki ingantacce sai a yi can a yi can a yi can, sai a yi koren abin da ake kira da suna window dressing, kuma daga tafiya ba za ta yi nisa ba sai ka ga aiki ya fara lalacewa da makamantansu. Sannan a labaran namu an ji yadda gwamnatin tarayya ta fara shirye-shirye na bikin cikar Najeriya shekara 66 da samun 'yancin kai. Dole gwamnati ta ce za ta yi biki ne na ƙwarya-ƙwarya, ba za a kashe kuɗi ba, a yi wacaka, a yi menene da makamantansu. Gwamnati ba ta faɗa haka ba, amma ni ina tunanin ko hakan ne ko kuma ko da ba dai ba hakan ba ne dai.

0: ya kamata ya zama haka din. To amma dai gwamnatin Najeriya ta ce ba za a kashe kuɗi shi wannan biki ba, za a tsara biki ne kware kware, kuma za a yi waiwaye akan irin gudunmawa da cigaban da magabata suka bayar wajen cigaban kasar nan a wannan rana ta 1 ga watan Oktoba ta shekarar 1960 da Najeriya ta samu yancin kai. To wani ka iya cewa to inda gaske ne za a martaba su magabatan da suka gabata a waiwaye ayyukan da suka yi, me yasa a ranar demokuraɗiyya ba a su magabatan su ya kamata a kalla da makamantansu? Ko da yake wani ka iya cewa ai ranar demokuraɗiyya ta sha bamban da ranar samun yancin kai, to kuma dai menene wannan batu ne muhimmi da ya kamata lalle a waiwaye su waɗannan magabata a ga yanda suka gina kasar nan, domin an ce waiwaye adan tafiya, da kuma yanda mu shugabanninmu suke kamun lodaya a halin yanzu. Magabata a baya kullum burinsu da tunaninsu shine Najeriya, yaya kasar nan za talaka zai samu sauki. Sassara da wani su prime minister su Abubakar ta ba balewa in suka fita kasashen waje tunanin su ya za a yi su kawo wani cigaba da kasar nan za ta samu bunƙasa. Kullum ba tunanin su ba. Sardauna bai mutu ya bar gidaje ba, bai mutu ya bar jirgin sama ba, bai mutu ya bar gidaje a Dubai ko a China ko a America ko a Ingila ba. Hakanan asusun su ba a samu komai ba. Ba zan manta ba, ina ga dan masani ne muke hira nan da shi lokacin da aka yi juyin mulki, su Malam Aminu Kano da za su baro Lagos su dawo sai da suka ci bashi saka dawo. Hakanan shi kansa prime minister lokacin da zai gyara gidansa a Bauchi sai da rubuta takarda, ira prime minister fa sai da ya rubuta takarda ita bashi na manta ko fanno ya ita bashi a banki, sannan ya gyara gidansa ita kuma farko sai da aka fara auna masa gida a ga nawa gidan zai ci, ina ga aka ce ko fanno kan fada mu kuskure, saboda haka ya rubuta takarda cin bashi ita bashi daga banki sannan ya gyara gidansa. Yana prime minister fa ka gaya min yanzu a Najeriya ko duk chairman na local government zai ci bashi ya gyara gidansa? Balle prime minister chairman na local government gashi nan ciya momin an nan nada su gafiya tsere da na bakinki ake yi, duk inda aka ga wata hanya sai a zautare ta a siyar, duk inda aka ga kaza sai a zautare a siyar kamar yadda ake zargin su. To sai ka rasa inda za a waiwaye mazanjiya, inda za a waiwaye mazanjiya to sai an rage fataka, sai an rage yanda ake yi da kudaden gwamnati. Duk shugabanni sai sun yadda su bayan talakawa ne, inda za su suna son su koyi da mazanjiya kuma su kyautata yanda ya kamata. Amma yanzu an koma yanzu kwata-kwata ba a kallon kasar nan, gabaki ɗaya kasar nan ta rikice, kowa kokarin yanda zai surviving yake, ma'ana yanda zai rayu. Na fahimci fa gabaɗaya ma'aikata kama daga jami'an tsaro da ma'aikatan gwamnati da kowa a kasar nan yanzu ba a tunanin wani za a yi a yi daidai, kurin tunanin da ake yi ya zan rayu, ya zan rayu. Sai ka ga mutum yana siyasa yana son wani, ba ya san wani nan ba mutumin kirki ba, amma ko kungin mutane baya ji shi wannan nan yake yi, saboda kurin shi kurin ya zai rayu yake yi. To haka ake yi yanzu fa a kasar nan. Haka ne shugabannin su ma yanzu ba da dama zargin da ake ba ta talaka ake yi ba. Kurin tunanin ya nan yin da ci gaba da wannan mulkin nake yi. Saboda in na bari mata na hudu ko mata na uku, wata tana can wata tana can, cefane na miliyan uku ne a wata ko miliyan biyar ne a wata, ya za ni mu iya rayuwa? Saboda haka abubuwa an ɗebo abu da yawa a ransa ya za a yi da su. To in dai za a kwaikwayi magabata, prime minister har gona yake zuwa da 'ya'yansa ya je yi noma. Waɗannan shugabannin namu ne yanzu kuɗin majalisa yana zuwa gona ne? In suka tafi Abuja ko ƙauyukansu ba su dawa yanda ake zargi. Hakanan a zangonmu na abin da ya shafi social media, dandalinmu na sada zumunta, sannan ga limaman nan da aka kama na zamfara guda shida har yanzu ba a sako su ba. Ni na ma ji masu yan kidnap din sun faɗi kuɗi kaɗan miliyan 30 fa suka ci. Wallahi na ci to ko wasu ƙarti ne na gari suka kame su suka ɓoye su suka faɗo wannan kuɗin. Saboda kidnapers na gaske kai ka san wallahi miliyan 30 mutum shida fa ai sun yi araha a waɗannan kidnapers din marasa imani da ake da su. Allah ya mana tsari da su. Sannan ni ba na bin dogon hanya balle ku ce za ku tare mun hanya. Sannan idan muka bi social media Allah ango an yanda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi albashir da cewa 'yan Najeriya za su fara cin gajiyar rangwame a harkokin sufuri saboda makamashin CNG da motoci da aka ware a jihohi guda 36 a ƙasar nan daga ranar 1 ga watan Oktoba. To kuma dai menene abin da ya kamata shugaban ƙasa ka yi shine ka san dai 2027 tana matsowa. Kamata ya kai tsayuwa irin ta daka kai duk yanda za ka yi. Babu ruwanmu da yakin Iran da ake cewa mu ya tashi, kai ka duk wasu dabaru da za ka yi, in ma tallafin ne ka da shi a ɓoye fetur din nan ya sauki saboda 2027 ni ina ganin wannan shawara ce ake baka kyauta ba sai ko su wannan daga ba su baka wannan shawara ba ko su san da dare na kusa da kai to mu din mun baka wannan shawara ni ma na zama cikin masu kyawun waya a Dawud agenda ba ya soka kafarashin man fetur kafin 2027 mai girma shugaban kasa wannan sai yan jin ba ita ce mafita ba saboda haka kamar da mutane suna fadi za mu bude layukan mu wannan layin naga ya fi tafiya ga mutane suna ta kira
1: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: alkasim isaak da ku daga nan ungwata ran babban layi
0: to alkasim isaak da ku a gurguje
1: wannan lamari sai yau ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma maganar naka ta dace kenan dangane da wayannan malamai kenan gaskiya maganar naka sai da gaskiya ga ku akwai kancin gaskiya wanda za su ga mutum da yake zuwa biza a kama amma ka jana maganar mutum 50 wani ma suka ja har 100 ai ana kaiwa Allah ya ku wutar da su dangane da shi kansa wannan lamari na halin da ake ciki na rayuwa da sauransu musamman wannan bangaren wai yanzu halin da ake ciki kawai ka sauka ga mutane wannan farashin kamar yadda kake faɗa ko da a boye ne a dawo da shi misali mutane su samu sauki ba ruwan mutum da cewar wai a za ka je wata uwa duniya a ce wai sai saboda wannan tallafin da ake tunanin za a ce na sufuri na wallahi wa'inda kai tsaye ba zai jiga wa'inda suke ake tunanin zai je kansu ba Allah ubangiji ya kawo mana sauki Allah ya rufa mana asiri duniya da lafiya wannan halin da muke ciki Allah ya sa mana kafara.
0: Kamar yadda nace za a yi kira mutum 090130567 a wani kira ya kara shigo. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
0: A gurguje da mutum tare.
2: To kai sai kana tare da Zaharuddin Khalid Adam Warfadi a karamar hukumar Kumboto.
0: To malala Zaharuddin.
2: Masha Allah mun ji labarai. Mu musamman wanda ya taso a al'amura na baya kasa. Kasa ga da an yi titi baya cikakken shekara guda za a ga sai ya zo ya lalace to sai ka kasa gane matsalar da gaida ne kayan aikin ne ba a sa kofar ma'aikatan ne bisa aikin su ba.
0: Matsalar da bayan da aka ba da kwangilar ne da su injiniyoyin da suke dubawa kurin ai a fito a faɗi gaskiya ba wani kwanakin
2: ba. Ya sa su ba da ringa ba da lissafin da za a yi komai ya zuba.
0: A so.
2: Wannan da sai gudun ma da fatan za ka tashi lafiya.
0: To ma da lafiya. Da lafiya da mu. Kamar da mun faɗa za a kira mutum 090-201-03-567 na ga alamar wannan layin kurum shine yake da lafiya da yake shiga. Salamu alaikum.
3: Abi alaikum salam. Abi da duk ku ya barka da ran ha barka da aiki.
0: Yo barka dai. Hello.
3: Assalamu alaikum. Kuma kuma tira wada.
0: To na da baban mu dan gaba sako. Muna tare da kai.
3: To Allah ya kawo mana mafita a cikin al'amarin rayuwar kasar nan. Na ji kana magana yan kina sai wai kamar ni ma dai gaskiya abin ya dan ban mamaki don mu gaskiya miliyan 30 fa gaskiya kamar yadda ka faɗa kin ɗan wadan su dai kwangwari ne ina ga suka dan kawai ya dadan ba don duk da haka dai Allah dai ya kawo mana karshen wannan al'amarin sakamakon ba mun doguwar hanya bane da kake sa wai ba ka mun doguwar hanya kawai wannan abu da yake akwai irin wani munafunci ne wanda yake za ka ga da kan ce wai ta tafiya za ka yi yake ba da kai to wallahi wani lokacin sau da yawa za ka ga irin hakan tana kasancewa akwai waɗansu waɗanda yake suna can kurkusa sun san irin komai ban da haka ya aka yi mutanen da aka ce a ran addu'a a fiti waɗantar a ce suna daji amma aka zo aka yi kafa da fatan gaskiya akwai munafunci a cikin kasar nan Allah ya kawo mu mafitan wannan mulkin na zalunci da yake faruwa a kasar nan
0: to
3: Allah ya hore mu abin da bukatu ne da kullum Allah ya kawo zo ka kawo nan gidare da fatan za ta ci lafiya
0: to madalla baban mu dan gaba sawa to baban mu dan gaba sawa yayi addu'a yace ai ba anan gizo
4: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa
4: rahmatullahi barka da wannan lokaci
0: barka dai da muke tare
4: alhamdulillah usman rashin sun ya angon mace da akan layi
0: to madalla angon mace da layi dan kaji
4: alhamdulillah
0: kaji ne mace biyan samu matsala shi saka ku
4: gaskiya
5: ne a radio alhamdulillah gaskiya na ji dadin labaran da ka dauko zan dauki guda ɗaya ne magana akan shi maganar ɗan Najeriya za su fara samun sauƙin sufuri a wannan wata da zai kama gaskiya wannan dai kamar an yi tuka ne ta baya tana warwarewa ba na tunanin akwai sauƙin da za a samu idan muka la'akari a jihar Kano ɗan sahu da muke da shi ya kai guda 800 alala take nan to in ka duba yanzu a ce ɗan sahu guda 800 din nan duka za a maiwa da kuwa CNG ne ko kuma ya za a yi a kawo waɗanda za su danna waɗannan waɗanda al'umma suke da su ni ina ganin hanya ɗaya ita ce idan ma ba zai dawo da tallafin man fetur ba matatar mai ta dangwato da muke da ita ita ce ina tunanin ta ɗaya Afirka da muke da ita ta huɗu ko ta uku a duniya to man nan a cikin gida ake haƙarsa me zai hana a riƙa bashi akan farashin da zai sauƙaƙa wa 'yan ƙasa sai a ce wannan wanda aka bayar na 'yan ƙasa ne tunda yana fitar da mai ƙasashen waje a ce wannan kada a fita da shi waje a sauƙaƙa wa 'yan ƙasa su siya da farashi mai sauƙi ko kuma yana da gidajen mai akwai MRS da kuma wasu wanda yake da alaƙa da su waɗanda sai a ba su a ce ga farashin da za ku riƙa siyarwa in dai ana so a sauƙaƙa wa mutane amma maganar CNG ba maganar ce mai ɗorewa ba yanzu manyan motoci da suke ɗauko kayayyaki daga jihohi kamar su Lagos ina industry da kamfanin Mega kayan da aka ɗaukowa a naira miliyan 1,500 yanzu sai ka kashe miliyan 3 miliyan 4 har miliyan 5 to waɗannan manyan motocin za a ware wasu ne a ce a ku riƙa ɗauko 'yan kasuwa kaya ko kuma ya za a yi ni ina ganin kawai dai ana neman wani soki buruso ne amma maganar gaskiya man fetur ita ce ya kamata in aka sauƙaƙa to maganar CNG duk wani abu ne daga baya Allah ubangiji ya kawo mana sauƙi wannan lamari su kuma waɗannan waɗanda suke hannu Allah ya kubutar da su ya kamata a ce shugaban kasa tun da shi suka yi wa addu'a bai kamata a ce sun kwana ɗaya a hannun mutanen nan ba tun daga lokacin da aka ce ga shi wai an sun fitar da sanarwar ga kuɗin da za a bayar miliyan 30 kamar yadda ka faɗa gaskiya miliyan 30 ta yi kaɗan akwai ɗan uwana da aka kama wajen miliyan 70 suka nema kuma aka ba su da mashin guda biyu ka ga ku a yi magana ce wannan kawai dai sai dai Allah ubangiji ya kawo mana mafita Allah ubangiji ya shiga cikin lamarin mu ya ba mu shugabanni na gari mutane ta hankali su tsoma ba ba zaɓe mai zuwa kuma a rashin sanya angon mace ɗaya Alhaji Shehu Tela yana ji kuma
0: to ai mun ga yaso Alhaji Tela shi an gumbace gini ai Alhaji Tela shi ma ya san tsohuwa sai budurwa Assalamu alaikum
6: wa alaikum wa alaikum salam rahmatullah
0: Abubakar Rasali Yakubu ko
6: to ka sale shi ai
0: eh ya
6: sale ku ai dan wanka ne dan jarida
0: okay to muna tare
6: ne barka da aiki unta da rana
0: to madalla
6: da farko dai ka ga kamar akwai shi rahoton da Nura ya karanta ni ma zan ci Abubakar Dairu wannan ka ga kula da irin ayyuka da ake gudanarwa wannan haƙƙi ne kin da ko a gidan ka ga an bude irin kungi na mutane su faɗi da musu da wani abu ko kuma irin sa ga ana aikin bai kamata ba misali to da gurin fada a fitar da shi to ka ga wannan haƙƙi ne na kowa da kowa sannan kuma akwai batu kuma radio da aka rubuta a wannan harka ta na social media yanzu ma radio kai ma kana hawa mota a yanzu misali daga Kano zuwa Kaduna mota da aka duba aka zabuta mata CNG da mota da aka zabuta fetur duk kudin baɗaya ne to ka ga ana duk wanda yake hawa mota ya san wannan ko a ranar juma'a na
0: hawa mota ai yanzu dai ga watan October an ce za a sauƙaƙa muku
6: za a sauƙaƙa zuwa
0: ku 'yan Najeriya
6: daidai ku da yake kuna kusa da su ba rami amma duk wani talaka wallahi ba wani sauki da zai gani tunda motocin guda nawa ne wallahi ba za ka ga guda biyu a Zaria Road ba ba za ka ga guda biyu a Maiduguri Road ba ba za ka ga guda biyu a UK Road ba wanda ɗalibai da ɗan kasuwa ne suke bin wannan titunan ta yana za a gan su kwata-kwata kawai abu ne rati idan wanda za su yi biyar siyasa su je su yi campaign idan ya ce mun za su sauƙaƙa wa waɗanda za su yi campaign misali in mutum zai shiga doguwa ko zai shiga irin wada idan in an ɗauko motocin za su yi wanda za su je su yi campaign amma ba talaka ba saboda haka kawai a gargarama da fara kare ƙyar mai sigarita ɗan Najeriya kun san halin da muke ciki a wasu kan malaman ku an yanki da lafiya an ce miliyan 30 ko an yanki da lafiya kuma ɗalibin jima wanda yake koyi a duki an ce miliyan 50 kaga ya ɗaya rage namu shin arewan muke hange ko kuwa su muke son bautawa in su muke son bautawa sai mu zo su yi gaggar wasu su ci mana mutunci kuma su tafi da mu da fatan za a tafi lafiya.
0: To muna godiya. Banji kuna maganar kwarai-kwarai biki da za a yi na cikar Najeriya shekara 66 da samun yancin kai ba wanda ake so a yi waye a duba halayen magabata kuma su shugabanni ne su ga me za su koyi da su a ciki.
7: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi.
7: To suka ci komai ne kuma ta alheri.
0: To madalla da muke tare.
7: Eh ni sunana Ahmad Arusi Madaho.
0: Yawwa Ahmad Arusi Madaho.
7: Eh ai gaskiya ba mu shakka Allah ya saka mu alheri.
0: To amin.
7: To wallahi tallahi ni da rijala ta karbi ni akan aikin nan da ake da mutane ruka mutu dike dubu bi
8: eh
7: ka duka ana magana dan adam yayi ha kamar a cikin irin kwasa din nan mai ga ana nasa ana cewa ana miliyan kaza miliyan kaza inna lillahi inna ilaihi raji'un wannan kasa ta muku baki ce Allah ya kawo da su Allah ya yi kiwo da mutum da suke damu to gaskiya ni dama wallahi matsala ta kuma sai tsinya shi abai sai fi damu da to amma na ji duk inda za a yi da shi yake so dama dan tattauna shi ma na ji da an yi maganganu akai musamman shi wannan da ya soka gaskiya abin da faɗa kusan duk ina zuciya ta wallahi ni na san wannan tsari da sai jin babu wani sauki ka wallahi tallahi in dai sauki ne sai dai kawai talaka ya nema a gurin Allah su kuma shi magana ainihin biki da za a yi to ko da ya ce malamin kanka dai Allah ya yi mu dai ka ga matasan mu can 37 an yanka su kamar an kashe su kamar an kashe kaza ko wani abu ko da can ma dan ne da ake shugaban kasa ya Allah wadare amma kullum abin da faru dai dai shugaban kasa ya ce ya Allah wadare gwamnati ya ce ya Allah wadare
0: ba ka ji an kuma komiti an kuma komitin bincike ai ba ka gane ka fata
7: da an kuma bincike ka kuma gane an kuma komitin bincike an kai ga sakamakon da ya fitar ta tabbata shi a Najeriya ya mu komiti din da ake aka faka sai ga sakamakon da aka tabbatar an gano gaskiya kaza da kaza aka yi kaza kaza ya mu aka hukunta
0: to sai an
7: kuma ana yi kawai shikenan kamar ne shi sheka da iska shikenan fa da iska ubangiji Allah ya saka maka da alheri Allah ya saka wani gidan gidan alheri Ahmad Agusu da Musa da mutane akan lafiya tashi lafiya
0: to ina
7: daga mama miskin shi wa Allah ya kashi wa
0: to shikenan Muhammad yazo almiskin kwana bai kan nema ban ji shi ba da yake wadancan layukan namu suna da matsala amma ai yana da lamba ta personally da ya kira su zamu daga ai
9: Assalamu alaikum. Sadar kula.
0: Na'am, da muke tare.
9: Barka da rana. Awon lafiya.
0: Lafiya lo. Lafiya lo. Abu da murya da muke tare.
9: Ana magana da Lurwan da Saudi.
0: To Mallam Lurwan da Saudi muna tare da kai.
9: To yanayin kasar nan dai Allah ya kawo mana dauki. Yanayin shugaban kasa kuma Allah ya kai mu ranar zabe ma rama. Allah ya bar mu da ranmu da lafiyar mu zamu rama. Allah ya kai mu ranar zabe.
0: To muna godiya. To muna godiya. Ai kaga gaskiya na ka alama ka jira din albashir din nan na shugaban kasa da yace a sauke farashin safarin nan ai da ma ai an ce ya ba kyauta tukunci a 2027 ai kaga in ka je rumfar zabe sai ka saka shugaban kasa ku haka ake so ai da ma assalamu
10: alaikum
0: da muke tare
10: raji zuruji kuwa Allah ya gamake ka
0: to madalla da muke tare
10: kana magana da Sadi Al-Hassan Gwammaja
0: to madalla
10: malam da dai ina kokarin kama ku yau dai Allah ya bani
0: to alhamdulillah
10: wala abin nan da ka dauko gaskiya magana man fete ko shi engine nan da kari da Allah shi engine nan aka fara ma inda ka ga fete din nan aka zai zama
0: to
10: amma mai magana na baya ne duk kusan yau da rafi fi da billahi ni dai na zai ina dan harkar nan tafiya amma ba wani babba bane mu ɗan tsakiya ne kaga tafiyar da ai da sauki muka fara tun da kafin ma a je mun danno ne tafiya to shi engine nan da yazo kwanan nan ba 120 ma suka fara ba wani sauki ne shi ma a ciki to haka ne duk haka ake so talaka ya samu sauki fi sabilillahi ya fi a ce ma a fara da naira 100 kafin kuma yayi yawa a samu kafin ma yau ma ya riga ya rikan jigata
0: gaskiya
10: ni kawai na ga magana mai magana ta bai ma wallahi yana da gaskiya yau dara ce in an zo an koma fi injin gaba daya ka zai zama kamar fitin ba wani abu da zai kawo sauki an bai kawo talaka sauki illa fitin din nan kamar yadda ka faɗa a sauƙaƙa mutane inda a ƙasar nan ake samu na ba ruwanmu da hurmus hurmus take kawai
0: eh hurmus mu shigar hurmus
10: Bawa murita, abin namu Allah ya bamu a saukata a gida a siyar ma dangotan ko a gyara banar mu. Ku ga kudin nan suna aiki. Bai zai kama ina ba ma wutar ma dangoti ta ba. A yi ce Allah ko a yi gaskiya ne a gyara banar ita ce gaskiya. Ta ɗaya ɗayan duka a samu wanda za su kawo gyara albanar nan da gaskiya.
0: Shi dai
10: kawai mu fita wallahi.
0: To muna godiya da tiyo.
10: Wallahi, saboda muna godiya da yawa Allah ya zaka dai
0: to madalla to ma sauraron mu anan zamu gintse shin ana daga mu hannu saboda karancin lokaci sai dai kafin mu sallama ga wasu daga cikin kanin labaran da aka riga aka ji an ji cewa gwamnatin tarayya ta nemi Vietnam da ta karfafa jarin cinikayya ta da Najeriya zuwa dala biliyan 2 mataimakin shugaban kasa Kashin Shettima zai kaddamar da sabon tsarin bunƙasa kasuwar hannun jari na Najeriya na tsawon shekaru 10 yan sanda sun kama wata mata a karamar hukumar Rogo bisa zargin kashe mijinta wanda ake zargi yana shirin ƙara aure daga kasashen ƙetare da Iran ta sake aika sharaɗin kawo ƙarshen yaƙi

0: da biyu ita
1: da biyu ina nufin sai kawo akwai wanda ba karasa ba to ni zan karasa su dan nabiya babu yadda za a yi kai matsayin babban wali sai an zage ka ce Allah shi ma albarka sai an mare ka ce Allah ya baka rahama yanzu zuciyar wata ne da wani ko a haifin ne shi sai Allah yake cewa wala tastawi alhasanatu wala sayyi'atu idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun habib yace wannan daraja ba kowa yake samu ta
0: yace wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim
1: mushe da yake ta kai kam kallon kamar kai kamar kai
0: anan in muta wannan karin namu da ya tashi da ya karanta mai sunan Sheikh Muhammad mahajinsa wata rana ya taho zai tafi makaranta bugoga don sai yi nan gida da farin rigarsa abin shi wajen cikin na karni rigar kaya fasa ba saske yake sa Allah ya masa sutura da shi da wani sunansa dan baba ne yake faɗa min wani kisan shin wa dan baba hadi musani sun zo kan hanyar wajen kasuwan nan akwai wata ittuku ba har yanzu tana nan sai wani ya ɗauko akwai manja da aka sa ana so ya narke sai wani ya ɗauko manjan nan ya fara wa shi kai har rigarsa ya ce mutanen banza sai sai Allah ya baka guri Allah ya baka guri ne ne ka faɗa ba komi shi ɗan baba hannunsa su ma yake wai ya je ya ci kuma wannan mutum shi kuma ya riƙe hannunsa kawai da dare ya yi ashe makwacinsa ne sai ne bari ba mutane shi sai ya ce a ɗauko masaki na hatsi rabin buhu a sa kuɗi pound uku irin wancan a je a kai masa don taɓa abinci aka bambasa masa ƙarfe ɗayan dare aka ce shehi ne ba wani shehi tun hanci ne sai fashe da kuka a shi haka yake ne yake ne bai kalli wannan ba shi ne wani takas da ya kalla ta kai ko ina ba da wannan me yasa malaman nan suka zama sun ɗauke wani abu ne halin manzon Allah suke kallo wallahi shi ne halin manzon Allah shi ne halin manzon Allah in kuma wani zai yi wa karantawa mai ta karin da sira mai daɗi shi ne yi ne mai mabu a me za mu tafa wanda in ma ba ka yi ka fara koya da zagi da hantara da bakan magana an wa wanda yake shugaban halitta me yayi a guri yayi ba abun da yake kara masa motan masauta sai karin hakuri da afuwa to da haka kai in ka yarda masoyi ne na gaskiya to mu ga kayo al'ada irin ta mai gidanka irin ta masoyinka wannan shine abin da zan fara a wannan yau Allah ya maimaita mana Allah ya kai mu rana ya ce Allah ya saka wa duk masu shirye wannan alkhairi da alkhairi
2: Amanda Allah daga ta Imam Mudisi daga kenan a wajen Maulidin gidan Alhaji Minjal Sani Musa sai kuma muka dauko mabrur da ta Babakar Mudofa wa Mazugar
3: yace allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyan ummiyyan allazi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'uhum israhum wa nadalan allati kanat 'alayhim allazina amanu bihi wa azzaru wa nasaru وتقولون الذين ظلموا أولئك هم المفلحون cewar wato shi manzon Allah shine rahama to kuma abishi din shine kuma ake samun babban idan an dishi sai a sami babban to kuma bin nasa sai ya zama ubangiji subhanahu wataala da yace wa innaka la ala kulli'in azim to tunda ala kulli'in azim yake to hadi fara da kurki wa sunna dani uswatun hasanatu liman kana yarju Allah wa yawmal akhir wa dhakara Allah kathira to kullu wa'annan akhlaqu na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da aka ce shi yana bisa wato abinnan kullu azim cewa yana aina wato dabi'a wanda take mafi girma ko mai girma to wannan ɗabi'un na manzon Allah su da akai waya su ne alkana lakum fi rasulillahi uswatun
4: to uswa da zai akhlaq za a yi
3: to duk akhlaq na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwa ne da suke wato bayan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da su to kuma suna tashi daga gare shi sai su dan faru wani sai ya amfana da su duk dabi'a da manzon Allah zai yi to za ta tashi daga gare shi kuma za ta koma ga wani kuma ya amfane ta misali dabi'ar hukuri da yawa duk mutanen da duk mutanen da suka musulunta suka dawo suka manzon Allah ba sallar manzon Allah ce ta sa suka musulunta ba ba azumin sa suka duba suka musulunta ba a'a wannan akhlaq din su aka duba kamar yanda matan nan take cewa da take cewa aslamtu laka dawan wa khalaqtu al-awsana zuhudan wa hajartu ilayka wa ila nabika muhammad sallallahu alaihi wasallam ragabatan kaga wato ashe wato ba ya katta kai ba ma ita ba ya katta kai ba tana nuna ba ya katta kai ba dewa ba ya kasu akai ba a'a waɗannan dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka sanya wato jiki ya sanyi tunda misali ko a Badar da aka zo wa'anda aka kama da yace me kuke tsammanin zan muku ai kaga anan ba a tsaya kiran to yanzu sai ku yi sallah sai ku yi fada me kuke tsammanin zan muku me ya nuna musu sai ya nuna musu dabi'ar tasa yace to ku tafi duk an sake ku duk an sake ku shine ma dalilin da yasa aka ce waɗannan mutanen da aka kama a Badar din nan sai suratul anfali sai ta wani irin rumbi waɗannan da aka ce ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lam illahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhiba minkum to sai ita ma su 70 aka kama to suratul anfali kuma aya ta 70 kuma ita ce ta yi wannan magana aya ta 70 an kama su 70 kuma ga wani rumbi to kuma aya ta 70 ita ce ta yi irin wannan magana kamar yanda a suratul ikhlas qul huwallahu haruffanta guda 47 kuma haruffan nan nata guda 47 duk ciki babu ta ba ta a qul huwallahu to kaga ita tana nuna da haka aka ce da suratul ikhlas tana nuna dayantakar Allah to kuma sura kuma da ke nuna manzancin manzon Allah ya ayyuhal mudaththir in kaje ta kuma sai ka tarar da ta guda 47 nan ba ta har ji 47 kaga kuwancan akwai ta guda 47 to dabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce duk ta jawo wannan su waɗanda kai har gobe ma har gobe waɗanda suke musulunta musamman waɗanda suka karanci manzon Allah to dabi'ar sa yake sawa sai su musulunta ai kaga ko yanzu me the hundred rubutunsa kafin ya yi rubutunsa ai ba sallar manzon Allah ya duba ba azuminsa ba yaƙi a'a ɗabi'un ya duba ɗabi'unsa ya duba shi yasa ya kawo shi a farkon list cewa shi ne wanda kafin ya kurɓa kofin shayi ya gyara matsalolin duniya gaba ɗaya don ya san da ɗabi'a ake wato ainihin wato gyara abin matsaloli ba ka gyara matsala kamar yadda wani ga bari ma na hamata ga zahirin ta lafu ko da yace walau kunta fazzan galizal qalbi lam fadru min hawlika ashe girzul qalbi tana korar masoyi tana korar masoyi in tana dauci ma misalan in yana masa ramana walau kun ta fassar da bisan kalbi ce da kada da saurin fushin da zuciya za ta sa ta dauki mataki haka yake fassara kansa da kana da fushin da zuciya za ta sa ka dauki mataki lampa kullun alhaki sai kowa ya kama gaban shi to dabi'ar manzon Allah ya sanya wato tabbar kare da uban gidansa ko kaga kare ne uban gidansa zai fita in ya dace shi idan ya tafi bashi minti uku ko biyar ya yi iwonsa kuma ya dawo wajen ya san cewa wannan babu ta fasa to ashe babu wani abu da wai zai fusata ka a cikin zaman manzon Allah har ka ce wai kai ka yi fushi ka tafi wani guri in ka yaka to kare ya fi ka da uban gidansa kuma kamar yadda malamai suka faɗa muka faɗa mana yanzu ainihin laili lallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yanda ya fi kowa masoya duk cikin annabawa kamar yadda ya bada bayanin cewa ba shi ya ga an yi flashin kiyama an nuna masa a wani annabi iyakar iyakarsa shi annabin shi kadai shi kadai ya zo shi kadai kuma ita wani kuma mutum biyu suka bi shi wani mutum biyar suka bi shi wani mutum goma suka bi shi haka haka sai ya ce sai ga wata jama'a har ya ce da na ga wannan jama'a har sai na yi tsammanin jama'a ta ce domin ina son jama'a ta tafi yawa amma sai aka ce da ni ha za musa wa kaumi wannan annabi musa ne da jama'arsa kai sake duba can wajen ya ce ina dubawa kuma sai na ga wata jama'ar wato dankam ka ga dankam ta fi fal ya ce sai aka ce sake duba can kuma ya ce da na duba can kuma sai na ga wata jama'ar makil ka ga makil ta fi dankam aka ce to da wannan dankam da makil duk ta ka ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ashe ka ga tunda zai fi kowa yawan masoya to makiyan ma ba sai ya fi kowa yawan masoya makiyan ma sai ya fi kowa yawan su sai dai makiyan kuma ba za su kai yawan masoya ba amma dai za su yawa to kuma kiyayyar kowanne da inda zai kullo da ita kowanne da inda zai kullo da saboda sai an tuka shi sai an takura shi ya fito da wannan kiyayyar ta sa ta fata gobe muna fatan ubangiji maɗaukin sarki ya yi mana magani kamar da wannan yamma wannan ƙauna da nake wa ma'aiki wadda muke muka gano kabirin an kabirin to Allah ya ɗore mana da ita ubangiji Allah ya sanya yadda muka ga iyayenmu sun tafi ƙarƙashin wannan ƙaunar mu ma ubangiji kada Allah ya yanke mana ita jikoki da jikokin jikoki al'ummar shugaban sallu na hari da sallu
2: daga baba bara na kofar mazubar za mu karkashin namu na yau tare da malam abubakar dan umma
5: الحمد لله الذي هدانا لهذا وكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وقائد قبل

وين يا صباح الخير وصبي اسد الرحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan aya idan ka yi ciki da ita ita ce a tsakuwa da kowa ya kamata a kalle ta zahirinta da batininta farkonta da ƙarshenta. Yanzu yadda za ka kawo misali cikin sauƙi a ce wani shugaban ƙasa ne kawai yanzu za ka ce ba za ka ji gaban shi ko wani shugaba na nahiyar Afirka ko shugaban duniya ainihin wahalar samu samunsa sai an yi da gaske sai kai ta bukin kai ta bullaye da protocol da sauransu amma ga shugaban na farko da na ƙarshe sayyidul awwalin wal akhirin khatibul umami idza buisu sai Allah ya ce na ba ku shiga sauki walaula fabima rahmatin min Allah linta lahu rahma Allah ce ya sa kai musu sauki ya rasulullah shi ne abin da sayyidina Umar yake gaya masa ya ce ya rasulullah law lam tujalis illa al aqfa'a ma jalasta wallahi ya rasulullah da sai daidai da daidai wanda ya kamata ka zauna da su za ka zauna wallahi ya abokan zaman ka a duniya daga farkonta zuwa ƙarshenta ba shi ne wanda zai iya zama da al'umma ba ya ce amma ga shi ka zauna da mu mu ci abincin tare ka aura daga gare mu mu aura daga gare ka ya ce kai wannan falala ce daga Allah dole mu gode wa Allah kuma wannan karamci bushra lana bushra lana bushra lana shi ne kullum bai jiga nan laliban mushafi da yake faɗa ya ce daga cikin abubuwan da suke sake jiga mai ya tsalle ta ga surayya wai har da shafi a cikin ummati muhammad ai ba san abin sai dai karamci yana maza da ni sharaban wajiha wa kinti bi akhmasi a qaw surayya sai ce dukuli ta ta qawli da yayi bani wa sayyanta a madalin nabi to ba shafi ba ji har da lalala ta kullin sa abubakar da umma wai an ce ina ummati muhammad su ma sai su fito da kasar rahmatullahi ce saboda haka wannan doka ta mu ita ce annabawa suke da'awar su shige ta wa millatuna fiha nabiyuna turgam ne ko yurgam turgam sufi alima al-asba al-asba ya kawo abin da ya faɗa annab Musa yana karanta al-taura yaga irin wannan al'ummar ita ce aka yi mata kaza ita ce al'ummar da in mutum ya yi rufin aikin alkhairi kafin ya yi ma za a rubuta masa idan ya yi rufin akasin alkhairi ya fasa a rubuta man lada idan ya yi bai tuba ba har wata biyu ta har awa shida a rubuta mai ɗaya tal in ya tuba a shafi duk girman da dubin yana zaune Allah ya ce annabi ya gaya mana da bi ibadi bal anti ana al-ghafur rahim saboda me saboda rahuwa da mutallin rahmatu mushi ba to akwai abin da za mu gode wa Allah kan wannan bayar sai dai mai gudu idan rana ne ta baya saboda gode Allah a masa bayan manzon Allah waladi mu biya ta mu yake na ta yi bi da bin nafsi sabbu ya rasulullah mafi karancin abin da mafi girman abin da zan iya baka shine raina law yakunu lahu azu min nafsi shay'un fadakati da ina da wani abu da yake wannan waladi bi lamba kuma abin da nake da shi shine yanzu ka kalli zaki da shi da matarsa a daji rukun ƙatattun zaki a ce matar zaki ta haihu ta ajiye ƴaƴanta a cikin wannan rukun ƙatattun can ciki inda suke rayuwa ka san daji a cikin kama yake rayuwa can ciki a ce maka je kana ɗauko ɗan zaki nan guda ɗaya zai ɗauku to wallahi ya fi sauƙi ka je ka ɗauko wannan ɗan zakin nan ka saka wa annabi al'ummarsa shine ma'anar yin gudu a halar ummatar mu a halar ummatar mu ne billahi ne kallai sa Allah ma Allah ba ni la yasalli wa sallim daiman abada haka imamu wannan amana ba ma takwa har sai ummata yake wannan al'ummar ta ya za a yi da su ummati ummati ummati
like ko kuke ni kyauta ko ta ba mai ba ko ku kuke soyayya ba sai ta so Allah ne saboda hannu za wa lisanin nan lisan Allah ya saka wa annabi da kai Allah ya ba mu ikon tsayawa da hanyar soyayya Allah ya faranta wa annabi da rayuwa mu wannan taro wanda ke faranta ba musu ya yi faranta wa annabi da wannan ruwa sadiqun nabi Allah ya faranta masa amin Allah ya faranta masa amin Allah ya kara masa kasance

0: Masu sauraron farin cikin al'umma rahama radio mita 97.3 a zango na FM da mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja. Barkanmu da rana, barkanmu da jimirin kasancewa da wannan tasha mai albarka cikin shirin rayuwar dan Adam. Shirin da bisa al'ada kan duba na tsanaki kan yadda rayuwar dan Adam take tun daga samu sa a ban kasa, kama daga halayyarsa, dabi'unsa, zamantakewarsa, lafiyarsa, auratayyarsa, mu'amalarsa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan Adam. Duka dai domin dan Adam ya rubuce da rayuwarsa ta zo da kyawun manufa, wanda harshen sanin hakan kan walar da dan Adam tare sanya shi bulayi cikin rayuwarsa mafi daraja, hikima da bangawa. Sunana Zaruddin Munirjawo, jin da cikin ta Allah za mu kasance da ku cikin wannan shiri. Kuma kada masu saurare su manta, muna tare da Malam Abdulkadir Al-Ahmad, malami a Jami'ar Ilimi ta Tarayya da ke nan jihar Kano, wato Yusuf Maita Masle University. Yan masu saurare suna tare da mu kusan wancan mako. Malam ya dauko mana jawabai musamman kan abin da ya danganci yadda za mu fahimci junanmu, musamman ta hanyar yin nazari da lissafi. Jan hankalin da malam ya yi, wanda yana da alaka da cewa yana da kyau mu dinga kiwata tunanin abokanan zamanmu, musamman kafin aiwatar da dukkanin abubuwan da ya kamata mu aiwatar. Daga da malam ya magana akan cewa mafi yawancin lokuta matsala ba matsala bace, amma yanayin yanda muke martani akan matsalar shi yake jawo wani sa'in matsalar take zama matsala a zamantakewarmu. An san dai duk sati in muka shigo, musamman a sabon salo na gabatar da wannan shiri, duk sati idan muka shigo muna zuwa da tsarabar kowane mako, wanda ita kanta an tsara ta ne ƙara tare da yin nazari ta yadda za a dinga shigo da ƙananan abubuwa wanda kuma suke zama mawarwara gurin warware matsalolin da ma'aurata ko kuma masu zamantakewa suke fuskanta. Musamman a wannan janibi muna magana ne akan ma'aurata. Kullum muna ƙara jan hankali musamman kan abin da ya danganci shi tsarin zamantakewarmu. Mun yarda cewa an samu sauyi a kowane ɓangare na zamantakewar rayuwar al'umma. Salon da kai amfani da shi a shekaran jiya ka iya zama mai nasara a shekaran jiya, wala Allah in kai amfani da shi a jiya ba nasarar da ka samu za ka ƙara irga ta ba a mazaunin riba. Kowane yanayi akwai salo da za ka iya amfani da shi wanda kuma zai daidai da wannan yanayin da ake ciki. Kamar yadda Hausa suke cewa idan kiɗa ya canja to kazalika ita kanta rawar za ta canja, ko kuma in rawar ta canja to shi ma kiɗan zai canja. To kusan a takaici, kamar yadda kusan muke sanar da masu saurare musamman ma ma'abota bibiyar wannan shiri, shine dole ne salon zamantakewar mu ya canja. Kuma daman ya riga ya canja saboda akwai wasu dalilai da suke kewaye da mu wanda suka tabbatar da canjuwar abubuwan zamantakewar mu, ciki har da magana ta tattalin arziki, raunin fahimtar juna da wani abu ma wanda baka shirya masa ba. Kuma in yazo dole haka ake buƙatar iliminka da wayewarka da mu'amalarka da gogayyarka ta yau da kullun ta taimaka ma musamman gurin warware matsalolin da cikin yadda Allah zaka zama mai nasara. Amma kamar yadda muke take a cikin shi kansa wannan shiri, tsarin zamantakewar ma'aurata ya riga ya sauya. Kuma sauyin yana samu nasara ne idan har muka sauya tunaninmu da salon yanda muke gabatar da mu'amalarmu da abokanan zamanmu. Idan muka ce za mu yi amfani da salon yanda muke gabatar da tsarinmu na da, kuma mu ce shi za mu yi amfani da shi yanzu, wala Allah bai zama lallai mu kai ga nasara ba. Amma idan muka yi da cewa salo ya riga ya canja na yanda muke fuskantar al'amura, to yanda salon ya canja to haka ya kamata mu canje yanda muke a ɗabi'antar junanmu. Insha Allah idan mun canja to za a ga muna samun sauki a zamantakewarmu. Ba za ka taɓa cewa abin da ka yi jiya ka yi nasara, kuma yau in ka dawo za ka yi amfani da dabarun da ka yi na jiya ka yi nasara. Kuma a yau, yau daban jiya daban, abin da ya zo yau daban wala Allah bai zama lallai ka same shi a yau ba. To insha Allah za mu je ga malam musamman mu ji tsarabar mu ta wannan mako. Sannan akwai wata tambaya cikin yadda Allah da za mu amsa ta a cikin wannan shiri, wadda ke na san tambaya ce wadda ke za ta zama mawarwara musamman gurin warware wasu daga cikin matsalolin da ma'aurata suke fuskanta, musamman ma ga iyaye mata. Me yasa idan iyaye mata suka kai kuka matsalar su gidan aure sai a ce su je su yi hakuri? Shin haka kamata abin ya kasance? To insha Allah a cikin wannan shiri za ku ji amsoshin da za malam zai bayar, musamman da martanin da malam zai bayar wanda zai taimaka mana musamman gurin warwara. Malam Abdu Dun kumar gudanarwa ta wannan gida, mai albarka da daukacin masu sauraron mu, masu albarka, muna maka salamu. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: To malam, za mu je ga tsarabar mu ta wannan mako insha Allah, daga misali kuma sai mu shiga cikin shirin kamar yadda yake al'ada shirin.
1: Karaba ka ji Abuja ne?
0: Usa tare da tafi gaba
1: da wannan sai ni ban ganka ba. Usa
0: wannan satin
1: ai wanda ya tafi shi yake ka tsarawa
0: ko muna tare da kai dai wannan satin?
1: Ai na
0: a gurin tararruka
1: Abuja,
0: a gurin tararruka.
1: Allah subhanahu wataala ya datar da mu.
0: Amin ya hayya ku.
1: Kamar yadda dagoren shirin ya faɗa, mukan yi tsaraba, kuma tsaraban mun dauko wani layi da muka ce za mu dinga duba shi ne dabarun warware matsala. Mun dauke shi a haka cewa za mu dinga tattauna ne kan dabarun warware matsala a gidan aure, wanda muke sa ran in Allah ya yarda zai zama wani abu. To gabobin da muka bi yau, gabo da muke kanta ita ce duk matsalar da kake fuskanta ko kike fuskanta a gidan aure, yar uwa mai albarka, ki tambayi kanki cewa matsalar nan za ta warware? Matsalar mai warwaruwa ce tukunna kafin ma ki sa kanki a wahala. Akwai matsalolin da tabbas damuwa ne kuma babu daɗi a rayuwar da su, amma dai ba a rubuta musu cewa za su warware ba. Matsaloli ne da sai dai a koyi rayuwa da su. To idan an tsinci kai a irin waɗannan matsalolin, ko an tsinci kai a damuwa, kafin ki fara hargitsiya ko kafin ka fara hargitsiya, jijiyoyin kai su tashi, hankali ya fice, nutsuwa ta yi ƙaura, jin daɗin gida ya rushe, ka fara kallon wannan matsalar. Matsala ce da take within your limit, tana ƙarƙashin ikonka da za ka iya maganinta, ko ikon abokiyar zamanka, ko tana ƙarƙashin ikonki ko ikon abokiyar zamanki, abokin zamanki. Idan ya zama batta ƙarƙashinsa, batta ƙarƙashinki, ko tana ƙarƙashinki ko tana ƙarƙashinsa, to wannan target ne mai kyau da za ki duba ki ga me ya kamata ki. An kira wani gogaggi a zamantakewa sai aika sa shi ya magana akan matsaloli, ko kuma in ce akan stress, damuwa da mutane suke shiga na kuduba-kuduba yau. Da ke professional ne sai yake tambayan mutanen da suke gurin, yake cewa yayi samfulin da wani, yake ce musa kana da damuwa? Sai ya ce ina da damuwa. Ya ce za ka iya maganinta? Sai ya ce zan iya maganinta. Ya ce to me yasa ka damu? Kana da matsala? Ina da matsala. Za ka iya maganinta? Eh, to me na damuwa? Sai ya zaunar da shi, sai ya tambayi wani, ya ce kana da matsala? Ya ce ina da matsala. Ya ce za ka iya warware ta? Ya ce ba zan iya warwarewa. Ya ce to me na damuwa? Ba abin da aka iya. Ka batta ka shiga safgarka. In za ka iya warwarewa, ka warware. Idan ba za ka iya warwarewa, kai ka ware. A cire warwarewa farkon, ka ware kawai. Duk abin da ka ga ba zai warware ba, sai ka ware kai. Ya ce ya za ka yi warware? To sai ya ba da wani abu, ya ce bar baka ga yadda ita matsala take. Sai ba wani empty kofi, ba komai a ciki, ya ce mishi riƙe min haka a hannu. Ya riƙe kofi a hannun shi ya miƙe, ya ce da nauyi? Ya ce ba nauyi. Ya ce to ci gaba da riƙe min. Ya ci gaba da riƙe kofi, ba a yi minti goma ba, sai ga mutum ya fara gumi, hannunsa yana karkarwa, kofi ya yi masa nauyi. Ya ce to shi ne matsaloli a rayuwa. Idan ka riƙe matsalar da ka kasa jefarwa, tana daɗewa, tana sa ka a damuwa da masifa. Matarka ta fiye ta wurin kai, ko in dai ka faɗa sai ta faɗa, bakka da ikon wani auren, kun haifi 'ya'ya goma, to me na jin haushin ta wurin kai? Ka saba da shi mana. Watara in za ka yi magana ka ce to bari in tsokano ki, na san ka za ki ce ka wuce. za ka iya cire taurin kan nan wani gashi ne akan ta yake sa taurin kan datse shi in ba za ka iya datse shi ba kai ware ka warware ko ka ware kawai ka warware matsalarka ko ka ware amma in ka rike ta duk kankanta musamman ga wanda kuke rayuwa tare mijinki ne kina rayuwa da shi tare yake da wani hali misali kazani ne baya son wanke underwear ɗinsa abin nan sai kika sa shi are yake cusguna miki sai kin ga ya zama mummuna azzalimi a idanki wannan matsalar da kike rike kamar kofin nan mai mara nauyi ki rike zaki da hannunki ya kage idan an dade to shine abin da in an dade a gidan aure sai ka ji kowa baya kaunar kowa kowa baya burge kowa kananan matsalori muke retaining a zuciyarmu waɗanda kuma ba za su warware ba ka aure ta gajeruwa ce to za ta yi tsawo ne ka ce ko ba ka son gajeruwa kuma shekarar ta 30 za ta kuma tsawo ne wata yarinya kanwa mu na tsokanin ta yace ummi za fake kara tsotai da yarinya ta ce har ba a ban safiya Allah dai ya sa wanda ya ban alba'an albarka wani fari ne wata baka ce ka aure ta za ta yi sai ka ce sai ta yi bleaching duk wanda ka san ga sharatawa sharuɗa gurin warware matsala sai ka zama dogo sai kai bleaching sai kai kuɗi sai ka sai mota sai ka dinga sa kaya kala kaza yanzu ba fa shi kike so ba waɗancan abubuwan kike so da za ki same su a wani gumma za ki tafi ki bai shi akwai abin da in ana description na warware matsala ni wallahi ina son maraya amma matsalar ta da ita musu sannan ba hakurin kuɗin cefa ne bata iya ririta kuɗi ba bata iya tsaftar gida ba sannan mu'amala aure to kuma wa kake so kenan duk abin da ya zama nata ne baka so to yanzu me kake so waɗancan abubuwan kake so ba ita ba mun taɓa buga misali da wani ba amurke da aka ce an wayarsa motar shi ta ɓata matarsa ce ta tafi ta ɗauki mota ta fita bai ganta ba har tsawon lokaci sai ya tafi wurin yan sanda ya je ya gaya musu yake ce musu complain na kawo wallahi mata ta ce ta ɓata aka ce wani kayan ta sa ya ce bai kula ba dai amma kamar ka liga kaza ne ya ce matarsa ce ta ɗau mota ta fita fuu daga gida har yanzu bata dawo shi ne ya zo ya reporter har ce wani irin kaya ta sa ya ce wallahi bai lura ba da jaka ta fita ba ta yawo ba jaka amma dai da glass tana yin sa gida amma ban kuma biyar ka gidan aka ce a me ta fita ya ce a mota wace iri ya ce wata Land Cruiser ce koriya ta dan bambanta ta yi kaza glass ɗinta na gaba ya yi kaza handle ɗinta yana da kaza sai aka ce to in an ga mota kaza a kawo maka ya ce mota shi da ya yi reporting mata aka ce ai mota ka fi damuwa yi to lokacin da ka ɗauke matarka saboda tana da wata larura tana da wani gazawa tana da wani rauni sai kamar da matsalar nan ta zama maka dole sai ta fita daga jikinta sannan za ka rayu da ita matsala ce kuma da ba za ta rabu da ita ba misali da wannan maza da yawa suke buga mata ta tana suna amma babarta ce mara kirki to za ta iya canja babarta ka taimake ta tabi babarta mana da yawan maza mata suna ɗauka namiji ya fiye fushi ya fiye kaza ya fiye faɗa shekaran mu 30 amma yana yawan yi min faɗa in zai magana tsakanin da Allah wanda ya shekara 30 ko daga sanda kuka yi auren ya fara faɗa ya shekara 30 yana faɗa kice sai ya daina faɗa sannan za ku daina faɗa ki ban shi ya faɗa ke kuma ki wani abin akwai matsalolin da gorgeous ne rike su ɗin za ka goyi kamar ba komai ai ni na saba na rabu da shi amma ka ba wannan abin sunan matsala it will keep hurting you zai ci gaba da cutar da kai kuma yana cutar da kai gwargwadon yadda yake cutar da kai gwargwadon yadda kake tsanar wanda yake yin abu jiblatul qulub ala hubbi man ahsana ilayha aw kama jaa fi alhadith wa bughd man ata ilayha man ahda ilayha an gina zuciya akan san mai kyautata mata so wanda yake nuna na maka ba sai ka koya akan kakin sa ba dana kake masa baki ba ko ɗan kunar ɗin bal za ga in suna bal ɗan bal ɗin suke abin da bai kamata za ka ji sun fi zagin su fiye da waɗanda ba sa son kunar ɗin mara kunar ɗin wanda ba ɗan kunar ɗin wani kawai adawa yake musu amma shi wannan wanda yake ɗan kunar ɗin ne lokacin da suka yi masu wannan gangancin suka yi ko kuma suka yi abin da ba haka yake so wani haga tsana ce saboda haka wa'annan abubuwan a cikin dabaru warware matsala sai mun kula idan da akwai matsalar da za ta warware da Allah ayi hikima a biyo kuma maganganun da zan faɗa na gaba gurin magance matsalar a ci gaba da relationship din akwai da yawan lokaci wanda kuma matsala ce za ta faru mai don a kalli amma za a magance ta ko za ta magantu sai kuma kawai a ce bari a yanke alaka ba a cire bishiya dan ganyenta ya mutu ganye daya biyu uku da wani reshe bangare ne na bishiya amma ana iya hakuri da shi a yadda yake ko kuma a sare shi bishiya ta ci gaba da tafiya ba a sakawa matsala ragama har ya zama damuwa dan larura ko matsala ta zama muku damuwa a gidan aure da yawan ma'aurata in ka zauna da su domin ai sulhu zaka ji duk laifin da kowa ya fada bai kai laifin da za a yi fada a kansa ba laifin da kowa zai fada zaka ji ba laifi ne da za a yi fada a kansa ba ya wani ya zo zauna a ɗazu da safe muke tattauna da shi akan matsalar iyali duk matsalar da ya faɗa ya ce sun zo iyaye an zauna kowa ya faɗi matsalarsa malam biyun da ya tambaye shi ya ce tsakaninka da Allah wannan kaza matsala ne da za ta sa saɓanin da kuke ya ce a'a kaza da ta faɗa in ba gidan aurenka ba ne don an wa mace kaza ya kamata ya zama saɓani har da cewa ka saken ya ce a'a na ce to kuna da matsalar da kuka riƙe a ranku ta daɗe riƙe matsala a cikin zuciya wacce da ba za ta gyaru ba shine kamar ciwo ne na HIV a jikin gangar jiki to aure aka sawa HIV idan HIV ta hau jiki ko AIDS ɗaya ɗaya daga ciki tana karya garkuwar jiki ne to shi ma aure kamar garkuwar gangan jiki ne idan kana so wannan gangan jikin ka saka masa HIV ko AIDS ɗin nan ko to shine ka rike matsaloli ku dinga rike matsaloli a zuciyarku wani abu da ka san matarka ba ta iya daina ba ya ci gaba da damunka wani abu da kika san mijinki ba zai iya daina ba ya ci gaba da damunki ki rike shi a zuciya kada ki saba da wannan abun kada ki cire shi to kin saka a aurenku HIV saboda haka gangar jikin auren gangar kariya ta gangar jikin ta kare
2: saboda wannan abin da ta rike
1: yawa to duka abin da ya zo na ciwo zai iya illa a kan ciwo ka fahimci abin to shi ma garkuwar jikin auren ta rushe lokacin da kika mayar da damuwa ko wasu matsaloli na mijinki kika rike su a zuciya baki damu zai iya canjawa ba ɗabi'ar maza ce kowa kin ji an ce kikai to zaki jikin ce na kafe wa biyayya ba ma na gamsuwa shi a mu'amala na kafe mishi kaza garkuwar jikin aurenku ta lalace aurenku yanzu ba shi da garkuwa bai da kariya to komai kankantar larura idan ta zo za ta iya gaba da shi sai ka ga in kuna tattauna da su kowa a fusace yana ganin kamar kiyama za ta tashi amma in ya faɗi laifin mariyan nan don bata da mutunci in ya faɗi laifin kariko don bata da mutunci in ya faɗi laifin da kambani in kuka zube da shi kace da Allah wacce take ta haifa mutum ya'ya ta yi kaza ta yi kaza ya ce ba ta gama girki kullum da wuri yau shekarar su 20 sai ka tambaye shi to wacce ta yi kaza ta yi kaza baka taɓa kama ta da zarge baka taɓa kaza da Allah ya kamata akan wannan laifin ko a lahira ne da ake sa sikeli walwazan yawma idhnil haqq sikeli na gasken gaske ina mace za ta tafi ta ko aljanna sai ya shiru wallahi bai san matsala ya ruku wata matsalar ci da ya tsane ta shi yasa muka faɗa a wata tattaunawa muka ci an da kibiri da rani yace na san barnar da ne da damuna ce wata ran abin da muke ramawa yadda muke mu'amalantar abokan zamanmu wallahi wani abu ne da muke rike da shi a zuciyoyinmu
2: wato duk inda aka dace zaki
1: wallahi ta banje duk wallahi wani abu ne we are obsessed cikinmu ya cika da haushinsa da matsaloninsa so in kana kallonsa kana kallon matsala ne idan matsala kuma ya abin alheri kawai wani abu ne irin na bazata tunda a zuciyoyin dan adam a mafi yawan lokaci zaka ga sharri ɗaya yana iya rushe alheri ɗari amma alheri ɗaya baya iya goge sharri ɗaya shi zai ga suke fada wa su yau ne suke cewa wannan yana ɗaya daga cikin larurar kwakwalwa saboda suka ce ai idan wanda ka yake masoyinka idan wanda yake masoyinka ko wanda ka ne abu guda ɗaya ka rushe duka amincin ku da komai to da garanti da rashin lissafi tunda idan mai wanda ka yadda dini maiyanka ne ko kuna da matsala da shi haka kawai ya zo yanzu ya kawo maka abinci duk nau'in wanda kake so mai rai da lafiya da ake cewa da komai ya kawo maka ya ce ai gashi sabiyayya ne zan wuce na ce bari in baka da Allah zaka ci abincin nan da kayan abu da ya kawo maka alheri ne ko sharri ne alheri ne ko me yasa ba zaka ci ba saboda ka san alaƙar ku baka yadda alherin nan guda ɗaya zai goge ƙiyayyar da yake ma ba haka ne ko to menene yasa ko sharri da yake goya ya alherai to wannan shine ma'aurata za mu ɗauka wallahi in muka bar zuciyoyinmu muka saka mu filin zami cewa za mu dinga nosin za mu dinga raino da riri ta raino da riri ta matsala wallahi ko za mu ta samun matsalolin za su ci gaba za su ta kumbura kuma za su zama mana abin da suka zama saboda haka duka matsala a gidan aure in ta taso da Allah ma'aurata mu dinga kallanta duka matsala idan ta taso mu dinga kallanta za ta warwaru ko ku ɗabi'a ne ko ku hali ne idan hali ne ya zama muminsa bai kai ba mu koyi rayuwa da shi kada mu rike shi a matsayin larura akwai abin da ake cewa new normal matsala za ka shiga amma yanzu matsalar ita ce normal ɗinka ka tambayi duk dattijo duk ɗoruwa za ka ga kai ne a yanayin da take ciki baka da lafiya amma ita ko za ta ce lafiyar ta ƙarau wata dattijo aka kai ta asibiti wallahi sai wani yaro da yake dan shiga gidan suna kasu sai ga dattijo sun saba da wani yaron suna ta zance ya je kusa da gadanta sai take gaya mata ce kaga inda suka dauko ni wai ƴaƴanta suka kani wai ban da lafiya ce ko ya gaya musu ni lafiya ta irin tasu ce ce ba sai ta ni lafiya ta kalau na zo don in faranta musu su a ganin su sai na yi irin yadda suke sai dan na tashi jiki ya rike na kasa tashi tace shekara 90 ba wasa ne tace ai mu lafiyar mu ita ce ciwon matashi to wata larurar sai mun cire ta daga gidan aure mun yadda ba larura bane wannan din shine new normal ɗinku shine new normal normal ne da ya kamata mu karbe shi mu ci gaba mata ke ma kin san halin mijinki tun kan aure shi ake cewa kaza to wannan kazan koda a gama garin tunani matsala ne a gurin ki cire shi daga matsaloli
2: normal
1: ne in diyara to wannan shine in dai muka yi wannan za mu magani in ka ga matsala yadda muka faɗa in za ta magantu maganta in ta ki magantuwa maganta tunaninka change the world if you cannot change the thing change your thinking towards the world ka canza duniya in bai za ka iya ka canza tunaninka
2: annan kuma shi ya fi sauki
1: a period
2: ka canza tunaninka amma canza duniya
1: period sai ka zauna in peace not in pieces amma in ka ce wallahi ka canza duniya ka canza kowace matsala kai maganinta baka isa ba wallahi
2: amma a san kwal ɗinka dan
1: ina wallahi mu duba duk mafi hikimar masu hikima sai na rasulullahi haka ya rayu yana ganin wasu abubuwa ya tace cewa da na Aisha yace da ba dan mutayen ki ba zuwa musulunci da mun shi ka ba an gyara ginin an mai da shi yadda yake amma ina kallo ba su saboda tsayar tatta su yace in kin ne yanzu ne sai an zo gaba dai ko a musulunta ko gari ya tashi daga cikin masu da'awa aka ce da yaje akwai gurin da yaje gosi an karta yace a ban su in suka je karta suka zauna nan hanyar da take santa garin kallo da maganganu sun cutar da mutane ce a ban su dan yi wannan din akwai wanda ya je tara ana yin bori ya tabbatar in aka hana bori za a hana za a ƙi karɓar musulunci ya ce to a buɗe da addu'a da fatiha a rufe da addu'a da fatiha wata rana suka daina kuma da ana sa Allah a farko a ƙarshe to tarin sai ka ga wata matsalar ba fa za ta magantu ba da muka faɗa ma andini wato wallahi tushen ta yana jikin zuciyarka in ka tsin ko wallahi a sai jini ya balle sosai sai ka zo kuma kai ta kuka kana dirƙusa mata kana bin su a guje ka dirƙusa har akoyoyin gidansu kana so ai sulhu an jarabe kamala kowa ya ganka kuma ga mutanen mu ba tarbiya a ce lafiya na ga kai haka sai ka tuno fitattace
2: ka ma saukin ga ce lafiya yanzu wani nan ba sai ɗan kwantan creator ba sai kawai su dauka ba su saka a start
1: wallahi sai a ce wai ga ka before and after kai wannan wala ganci
2: wala shi kana gaishe da awakin layi
1: Allah a ce before and after wai kan ta gudu kan ta fita ga kanan face yanzu ka mutu sai an samu mutun ya dan leko kiran mai ruwa wanda shi da ban riga ce wanda silifa za ce ga yadda ya zama Allah ya dade da mu
2: ya rabbi
1: Allah ya taimake mu
2: alhamdulillah kusan kamar yadda duk sati muke fada tsarabban mu ta kowane mako ita kanta mizani ne na warware wasu matsaloli wadanda da yawa wasu sun ce a tsarabar kowane mako anan ake sallamar su domin in sun ji ta sai su ji koda ba su ji rago shirin ba kulliya ta biya kudin sabulu gurin warware matsala to insha Allah za mu shiga cikin shirin kuma yau za mu bude ne da wata tambaya wadda tana daya daga cikin basussuka da ake wa mu wadai mun zama Najeriya
1: ita Najeriya ya take
2: eh kullun a cikin ciwo bashi ake to yanzu basussukan da ake mun fa suna da akwai bashin
1: kai ake bi kai ake bi
2: to shiri ake bi
1: eh to bashi inda laifi ba ka uwan gida
2: amma wannan malam magana ake akan me yasa idan yaya mata suka kai kuka kukan su kukan matsala aure gidansu sai dai a ce kije ki hakuri kije ki hakuri amma hanga ta falsafar ma'aurata da fida ta likitan ma'aurata
1: za ka kai kaji dole zan farawa fa
2: eh
1: zan rawa
2: to amma lan ni me ne
1: to shikenan
2: ba fa wani abaka kauta ne
1: kawai lallaba ka nake saboda an daure inda igiyar da to an ce za a Abuja da ni to kada in magana kuma da harkar ta lalace amma da zai magana
2: a cikin magana ta menene wani abu
1: eh
2: ai fidar likitan ma'aurata na ce
1: to mu dai je zance
2: to
1: inda abun ya kwana wannan yayi tambaya ya addini ko yace wai me ya saka idan yaya da yawa musamman mata sun kai kara ko sun kai kukan larurar su gidan iyayensu sai iyayensu ce musu ku koma gida ku yi hakuri da yawan yaya suna kuka akan haka kuma to some certain eastern abun kuka ne abun kuka ne
2: amma je kike hakuri shine maganin
1: a she yasa je kike hakurin abun kuka ne ka kai matsala a ce je ka kai hakuri babu wanda yake shiga tashin hankali sama da wanda ya kai mara lafiya asibiti likita ya ce a koma gida ayi addu'a wasu suna tsayawa a hanya sai likafani ne balantana ka kai babban asibitin gari a ce wai likita ya ce wai a koma da mara lafiya gida rangaranga ai yana nuna muku ne wani ma ya ce wannan in kaga suna ta shigowa wannan ya shigo ya fita wannan ya shigo ya fita to sun gano to ita ma haka matsala take to amma ina abin yake da yawan lokaci tasiri na yaya da iyaye yana ci gaba a jikin yaya na tsawon lokaci yaro karami yanzu dini zaka iya fitowa danka yace ka fiyan jirgin sama
2: yare da gaske
1: shi a ganin sa baban sa is capable yana da ikon da zai komai na duniya da na a sami yanzu wani garjeje ko mai daga karfe ya dake shi cewa zai zanga ya baban mu
2: yare
1: bai san baban ma an dake shi ya da ku ba amma shi a ganin sababan su zai iya komai
2: ko ganke na
1: to wannan yana tasiri a dabi'un muhabbayan aure sai ki aure sai ki da toyi mahaifiyarki ko mahaifinki yana da maganin dillar rurarki
2: ya tunda shi su suka riga aure
1: eh akwai wata mata da ta taba roƙa ta tace da Allah mai magana da yarta tace ita tana yawan ka mata korafi na gidan aure tace wallahi alazim malam matsalar da nake ciki ta ninka tata
2: to
1: tace kaga gidana ne na aure tace kullun artabu muke da miji sai ya faci takaddun gidan ya siyar har ya taba attempting shi da aka auro fa dauki sandanka
2: a gidan ita ma ta yake
1: eh
2: amma kokari yake sai da gidan
1: har da
2: ita mai gida
1: hadda gita ko
2: eh hadda ita to ka sai mata da gida
1: tace kuma ita wai wannan yarsa kuma da naifa kuma ita ce ta je gidan aure akan karamin matsala ta zo kamar ku hankalinta zai tashi tana kuka tana ganin kamar za ta mutu wai tana zargin bana taimaka mata na iya da in ba ta mafuta to wujja ta farko kenan na farko ku sani ba duka larura ce ba duka matsala ne iyaye suke da maganin ta ba na biyu ku sani su ma iyaye irin ku ne suna cikin wata matsala ko wacce ta fita ku da kullum ri'in minhum yawma idhin sha'ani yughni damuwarka damuwarka ce kada ka damu sai damuwarka ta damu waninka kowa yana da damuwarsa take damun sa Allah ka yayi mana damuwa
2: amin ya rabbi
1: na biyu kenan sannan na uku warware matsala wani fage ne na gogiya professionalism ne wani yana iya tafiyar da abubuwa a gida amma ba zai iya warware matsala ba ko zai iya tafiyar da tasa managing problem kenan yanzu dukan wanda suke da hankali zaka iya nu dabaru da taimakon shawarar wani ka iya manajin lafiyarka amma when you fall sick sanda rashin lafiya ta zo mutum a lokacin ba za ka iya maganin matsalar ba to mu sani a'a dan kun ga baban ku da babo ku suna zaune that's not means they are okay me yiwa managing ta su matsalar suke
2: shi yasa ba ku san ta ba bare ku
1: ga yasa ba ku san ta ba sanan na hudu da yawan iyaye su ma wannan yana tasiri a tunanin su yasa ba sa yadda su ƴaƴan ban sani ko ba zan iya ba tunda suna cikin tasu damuwa sai su yi musu kawai kaje kai hakuri at least zai ya ce wani abu ko ta ce wani abu
2: ya fi shiru
1: amma su ma they are obese ba kai suke bawa amsa ba ba ke suke bawa amsa kije ki hakuri ba kansa suke kuma hakurkwartarwa
2: wanda inda suna da mafitar za su iya gaya miki
1: da suna da ita amma yanzu kin ga baba ki matsala mijinki baya dawowa da wuri mai wa shekarar ta 20 tana fama da baban ku bai fara dawowa da wuri ba sai da ya fara tsufa ya zama ba gunzuwa ta gano kamar wannan matsalar ba ta warware ba sai mata ce ki karashin maganar da ta boye shine je kiki hakuri haka ne hakuri da baban ku to ba ta iya karasa rago ba akwai wani dan uwa muna tattauna da shi yace da yaje kaiwa baban matar ko kanin baban ne yaje kai masa korafi akan matarsa yace sai baban matar yace masa sai hadu a wani gurin ya fadi wani gun ba gida ba sai suka hade yace wallahi alazim ni ma haka ta ci ubana babar ta kawai ka dora daga inda aka da ce wallahi kaga har yanzu nan da a gidan da kai magana tsoro nake ko ta sa wani abu na recording har yanzu din nan da ka gani
2: ai tun da ka ce ba zai iya bashi amsa a gurin nan ba sai dai a hada wani gurin
1: ya ce leka ya ga kamar tana gidan ya ce ma hadu ya sai tashi sai suka je can nesa
2: bayan gari
1: ya ce ni da kai fa zan ma maganan nan amana ce wallahi da ka gani haka a riga ne kawai
2: lafiya ya rike amana
1: anan tana cin kebura wallahi ya ce wallahi ni ma tara nake ya ce wannan maganar da ka faɗa kamar an ɗaga kara
2: to ai magana ka ce
1: ɗabi'a
2: na so
1: wallahi so wata ran idan ya ce miki kaza ko ya ce maka kaza iyayen nan da kuka gaya muku wallahi karashin zancen ne ba zai faɗi ba an taɓa faɗa wani ya fito da daddare yana zage sabon ango ne yana mata kaza banda da baban mu sai ya an taɓa shi ta baya an ce haɗa ita
2: babansu ne
1: ya riga shi fitowa ashe shi aka fara korowa to a cikin larurar aiki
2: wato wannan shine in kaga kwado ya fito daga cikin ruwan sanyi ya fada daga ruwan zafi ne ya fara ruwan sanyi
1: Allah ya datar da mu
2: ya rabbi
1: to amma menene mafita
2: amma dai duk da haka malam
1: mafita
2: yawa abinda zan ce kenan saboda shi yanzu
1: gaskiya iyaye
2: suke kuka
1: akan iyaye mu karba Allah subhanahu wataala da ya aiko ma'aiki ya ba mu shawara gama garin shawara wace ba gama garin ordinary ba shawara ne gamewa komai ya ce fas'alu a halar zikir da ka fara kaiwa shekarun da yakka ta kai shekara 10 malam ba girman kai babu murfi ka samu wanda zai zama maka uduwa ko abin tuntuɓa mutum ɗaya biyu akan yadda za ka mu'amalanci 'ya'yanka ba wani gazawa
0: gaskiya ne
1: ka samu malami ka samu wani profession ka samu kaza yara na shekarar su kaza yayi kamata in mu'amalance su in kana da ido a karatu yi gogule a islamic yayi kamata ai kaza kada kai implementing samu wani malamin ku tattauna in yana fada kai ma kana dan contributing yaga kamar kana da ido wata ran zai ce maka ka bari zan binciko saboda ba zai baka gama garin magana ba saboda baka je a gama gari ba ka tuntuba
0: ka zo da ido
1: no da haka lokacin da ka kafa wannan na daya kenan sannan na biyu iyaye duk san da yarinya ta ka matsala ko yaro ma na mai aure ya ka matsala ku sani dayan biyu ne ko dai gajiyayye ne shi ko matsalar ta gaji da shi gajiyayye yana nufin JJC ne bai san dawar garin ba shi yasa ya dau wannan abun a matsala ko kuma abun ya dade yana ci matuwa a ƙwarya ko kuma da wasu ma wannan din ne yafi damun sa to in either situation sai dole ku karbi matsalar a yadda ya kamba mata don ku gano yaya abun yake in shine JJC ku ga yadda za ku saita shi idan matsala ce ta yawa da take cin sa har ya fara kumallo ku ji ina aka kwana akwai wanda aka ce yarinya tana zuwa ana gwale ta ran nan da ta je ta ce wallahi ta gaji aure ba za a yi ba ta fasa malam dini wallahi da aka zauna uban irin masu fushin nan ne ya zaunar da ita sai da hayyacin sa dai ta yi tafiyar ta aka yi ta dambarwa ma ba sai inda take da ta dawo ya zaunar da ita ta zo ta bashi narration ta fara maganganu ta faɗi irin ɗabi'un mijin da ɗabi'un iyayensa da wani abu da ya shiga jikinsu na duka da waye da cin zarafi ya kulle gida ta kwan a makota ya taɓa sakinta ta tafi wani gurin ta koma ta uban ya ce to ai ko shi kadai ya kare aure ya kare to wata ran akwai maurata sukan ɓoye abubuwa da yawa to lokacin da suka ɓara a ɗan ɗaya aji idan abin da ake zato ne shiriri ta su ce sai a kore amma shi ma ka gane baka kai shi makarantar zamantakewar aure ba baka kai ƴarka makarantar koyon zamantakewar aure ba wannan abin da ta gani a matsala sai kai mata darasi a kansa cewar ba matsala ba ne a darasi kuma na from A to Z da CA da attendance da komai ma'ana ka ba tsumbure ba ka gaya mata daman dan adam halin shi ne kaza zai iya kaza zai iya kaza zai iya kaza shi yasa kika ga kaza kika ga kaza idan kin yi idan ku yi sa'a kun kai wannan to ka taimake ta kuma ka saita mata tunani amma barin kashi a ciki gaskiya baya maganin yunwa ne dai kawai ya kara maka ma shi fita daga hayyacinka inda an ce lokacin da wani abu yake matsaka irin wannan ko sallah ma an ce sai ka hakura sai ka bari sai ka je ka biya bukata Allah subhanahu wataala ya datar da mu saboda haka ku kuma daga bangaren ku yaya ku daina zargin iyaye mun faɗi uzurorinsu a lokacin da ya wuce so abin da ya kamace ku shine duk lokacin da kike da larura ki fara gaskiya tuntubar waye kamata ki kai wa larura akwai kada kuma ki kai wa ƴan ba ruwana duk wanda ya zama duk abin da ya shafe ki ba ruwansa to wallahi zai yanke miki hukunci na ƴan ba ruwana ya zama wanda zaki tuntuba wanda idan abin ta kwaye zaki iya watsowa kansa ne na shiga shawarar da zai bayar da ba wanda duk ya san auren ki ya mutu gidansa zaki dawo zaki ga ya fito kar auren kai ya mutu amma wanda ya san idan ya mutu gaba zai zaki yana tunzura auren to ki samu a cikin wanda kika sani masu hankali ko masu tunanin da zaki ga zaki dinga musu saken zance ba lallai ma kice matsalar ki bace amma wannan social media hide my status din nan hide my ID ba zai warware yinki matsala ba su ma wanda kika gansa a nan gurin matsalar ce ta kai su wasu kuma da rashin manufa to don worry yourself ki tuntuba kuma ki addu'a ki neman fita sannan iyayenki kuma wannan abin da suka yi miki iya abin da za su iya kenan ba wai ainihin zulmi ba ne ba zalunci ne ya sa suka yi miki abin da suka yi miki ba manaja ina ga sai mu tsaya a nan
0: wallahi baba asurari ba za mu dawo gurinku musamman mu ji a ɗan ƙanƙanin lokacin da ya rage mana da fatan in an shigo sakan goma kowa zai yi mu ji
2: spili takwas daya bakwe hudu takwas biyar bakwe bakwe bakwe bakwe da spili bakwe spili bakwe bakwe itara biyar biyu tara uku tara wadannan su ne layukan da za a kira mu sun satun ma baka maka samu matsala ba mu samu daukan waya ba
3: sai dai ka kira da wani line ko zai ba online
2: to
3: kira da wani
2: to har surare kusan mallan da me zamu karkare
4: ba za ka dauki waya ba
2: tunda na ga waya
3: sai 090
4: to dole karkarewa shine yau ba mu samu ba mun tattauna menene ma abinda muke cewa na kaurecewar ba saboda yanayi amma dai an yi alhamdulillah zan amfani da wannan dama da malam dini turawa masu sauraro wata tambaya da muka yi wanda wani satin duk wanda ya kira za mu sa ya fadi amsa wannan malam dini wai kowa da mai aure ka tambayi kanka me yasa kai aure me wujjaka me kake so ka cimma
2: shi zamu tattauna
4: kawai aure kai
2: to ga wani
4: kawai dan aure wace kuma za ta yi ta fada me yasa take sanyi wanda ya kuma ya fadi me yake so ya cimma kawai kai aure ne dan aure ko dan moriya ko dan kaza ka duba abin ya kai ka kashe kuɗi akai
2: dan rago lokacin da ya rage a kira ma kan 09020350467 za iya kiran mu akan line assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam lafiya kallon mu je kai tsaye yanayin la lokaci
5: ina muku fatan alkhairi
2: to muna godiya muna tare da ke wannan fatan alkhairi take a 09090210567 0901303467 assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: to barka dai
5: ya ni ne barka dai ke
2: barka
5: wa wannan kwatan alkhairi to Umar Abdul Muttalib daga
2: to Umar Abdul Muttalib daga Katika muna tare da
5: ka
2: amin ya rabbi to mun gode sosai mallam Abdul Muttalib na kara daga wani line splitter split 21 30 54 67 mallam ya bada tambayoyi guda biyu da insha Allah sati mai zuwa za mu dora kan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
5: ya dini da mallam fata alkhairi malam tambaya ta aran shi ne kamar shin fada da kai malam wata matsalar ce kasance cewar idan nayi hakuri da ita ita tayi hakuri da ni wata matsalar shugowa take misali wanda suke zauna a gidan haya misali waɗanda suke zauna da iyayen su misali waɗanda suke zauna da ɗan uwan su kamar uwa da kani ko abu makamantan haka sai ga halayyar ko ince dabi'ar auratayyar wani ta ci da cikin samu da fatan naku tashi lafiya
2: to masha Allah alkaji tambayar mallam Abubakar
4: cewar wata matsalar
2: wata matsalar shi yayi hakuri ita ta hakuri wani a gidan haya yake wani a gidan iyayensa yake gashi nan dai
4: eh wata ran ai shi yasa muka ce ita matsala mai na soci duk inda ta je ta kai abin da ya kamata dai kai da ita idan abu ba zai canji ba ku karbe shi a normal ne ku karbe shi a normal ne tafiyar da dawo kada ku riki wani abu na damuwa ba ma nufin wai matsala ba za ta dinga karuwa ba ko za ta warware gaba daya ba ma nufin in matsala ba ta kawo ce ko ta kace ko a gidan haya ne ko wani ne zai ziga na dini in dai ku ma'aurata kun karbi wannan a normal din ku za ku zauna lafiya za a samu saukin larura insha Allah
2: assalamu alaikum assalamu alaikum to muna jin ki barka re
5: an yi lashi a al'amura
2: alhamdulillah mun gode Allah
5: da amma gaskiya kai wa iyaye kara ma kai na ɗaya daga cikin abin da yake da gurbata aure
2: to
5: eh to ka kai kara kowa fa na so yake so sannan wa kana sannan ka to
6: ka je gidan mala kai kara kai ka je gidan ku ka kai kara iyayen ka sun goyi bayan ka iyaye na sun goyi bayan ni akai to daga nan kuma iyaye na suna jin haushin mijina iyayen mijina suna jin haushi na yau ko a tsaya a samu matsala sai auren ya kuma tabarbarewa
4: yes yes
6: fata dai kai Allah ya sa ku karar za a kai a san dai inda za a ga kuma a san iyayen su ringa fahimta kowa sannan su ringa jin kowanne bangare
7: to mun sun ma
6: Allah ya sa mu dace Allah ya sa ni kyakkyawan
7: gashi amin ya Allah to malam za mu kara layi da na ga Fatima tana
4: hararaka
7: ah kana ji tana wai mun cinye
4: sai mu sa sai a fasa zuwa ita Abuja
7: mun cinye mata lokaci to mun hakura ba saurari a madadin Malam Abdulkadir Al-Ahmad malami a Jami'ar Ilimi ta Tarayya da ke nan jihar Kano wato Yusuf Metamasile University da kuma Idris Kasim Hausa da ya sada mu da ku sai kuma yanzu Fatima Yunus Musa da ta karbe shi ba za ta dora da kan zaru zuwa lokacin da muke fatan karkare shirye-shiryen mu cikin wannan rana yake muku fatan alkhairi da fatan insha Allah za ku biyo mu wani satin insha Allah da za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da kuma

0: to shi ne zamu tafi da shi banda gurbin shekara
1: shi za a yi wa banta
0: shi zamu tafi babban taro shi ne
1: da ranar artan
0: shi ne zuwa wanda shi ne ranar artan shi aka ce ka fadi su waje ce ayi ranar artan shi jani shi ranar artan shi
2: an ce an gama
0: yace kai duk arabin su ranar artan shi
3: babagala
0: to Allah ya samu dace muna godiya ga Niska ba sabar ki tukacin wannan shiri namu Ramadan da Mustafa Abubakar Lagos ta ba da Majibu da Murtala Lagos ta Lagos ta muna godiya ga Ahmad Isa Usman Tin da dogon nama ba da sabuwa eh wannan mai alƙawari ya ce kan din nan na gurbin shekara shi zai bada su to muna godiya makofa gude take ga dukkanin wanda suke son daukar nauyin shirin ko ba da talace-talace a cikin shirin ko haɗin gwiwa ko cututtuka ko fabuɗe take yawa domin a yi ta tallatawa
1: ka sanya shi ɗaukar nauyin shirin
0: yawa to rabu na ce
1: ga alfahan
0: da alfahan suke
2: yi ba da hajjarsa ka tallafa masa ka tallata masa hajjarsa
0: ta za mu ji wani ɗan takarar tamu shi ɗaya ne da ya shigo shi kan ya shigo su biyu ne amma ɗaya ne ya shigo za mu ji watakila kafin ya gabatar da kansa na biyun zai shigo sai mu rama idan har aka yi masa tambayarsa ta farko ya amsa na biyu bai shigo to shi kenan wannan damar ta wuce shi wannan ɗan takarar ya ci babu hamayya ko da ya shigo babu wannan damar yawa an so ji wani ne mai suna malamin da kuma wace ƙungiyar da kake wakilci
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Yusuf Bashir Muhammad wanda aka sani da Yusuf West sabon garin Rangaza mai wakiltar kungiyar da gobe sai Allah
0: to sai kuma malami na biyu
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh sunana Shamsu Babaran Kishi ka amma didda daga kungiyar Aminan Yuna ta jihar Kano
0: to masha Allah to Rangaza da babaran ki ya kike ga Rangaza kike ga wannan karawa ta uku
4: Ngo
0: gode kumbotso
4: ngo gode kumbotso
0: ya kike gani wannan karata
4: to za a fafata muna fatan Allah ba mu nasara
0: ya ba ku koyi ba
4: ya ba ni nasara
0: to babariki ya kike gani
5: ya wannan fafata za a fafata insha Allah ina fatan zan bashi ruwa
0: zaka bashi ruwa insha Allah to kai kace zaka karama
4: bayan na kada kai kenan
0: to Allah ba ni rabo sa'a din da ta kwana duka sha ne yawa
4: to Allah ya samu
0: tambayar ka malam Yusuf awo fara da karin maganganu guda biyu da kai karashi a ci wadannan karin maganganu guda biyu karin magana ta farko take cewa abokin kirki ya fi mugun da me ake karasawa abokin kirki ya fi mugun yawa sai kuma karin magana ta biyu take cewa mushen tinkiya ya fi me shi kuma yawa abokin kirki ya fi me
4: ya fi abokin tsaya
0: abokin kirki ya fi can ma ka ce mushen tinkiya ya fi yankakken na ga dora ka
2: lokacinka da
4: ya fi yankakken kare ya fi yankakken kare mushen tinkiya ya fi
0: to na cikin lokacin to babaranki gara basa abokin kirki ya fi
5: mugun aboki
0: ya fi mugun
5: aboki
0: kai ya sa dan gyara wani ya fi mugun to mushen tinkiya ya fi yankakken me
5: ya fi yankakken doki
0: kai ya sa
5: ya fi yankakken alade ya fi yankakken jaki
0: to dai ka dauka ciki aladin ko jakin ko dokin daya ciki akwai shi amma kana furta fa shi kenan ya tafi gara ba sa ci
5: ya fi yankakken alade
0: yake da ku dafa wa Allah mushin tinkiya ya fi yankakken alade don me zaka ci da shi yawa ya rabin maki yake da shi
1: jin da ya fada ba kare
0: ga kare to ba ka ci abokin kirki ya fi mugun dan uwa ya fi mugun dan uwa abokin kirki ya fi mugun dan uwa muna godiya sai kuma tambayar ka babarinki.
1: Shashan ina jinka.
0: Ah, kai makar maganganu ne guda biyu za kai kare shi.
1: To.
0: In zamani ya riski man shanu da me yake karasawa?
1: To.
0: Wankan wuta da me yake karasawa? Idan zamani ya riski man shanu. In zamani ya riski man shanu da me yake karasawa? Can ba ka ce wankan wuta?
1: Ta kuma misauki
0: yankan wuta, wankan wuta.
5: Wankan wuta.
2: Ina cikin lokacin kai ne. Da kuma in zamani ya riski man shanu.
1: Hanzu ne akwai lokaci.
0: Na. In zamani ya riski man shanu.
2: Lokacin sun ya fita.
0: Da lokacin sun ya fita?
2: Amura
0: masu nawa je za su yi tuntuban mu akan da kafin mu je gara basa da su tuntuban mu akan wani lamba 09-0-21-0-5-4-6-7 09-0-21-0-5-4-7 an fara kira. To gara basa Malam Yusufa, idan zamani ya riski man shanu wankan wuta,
4: idan zamani ya riski man shanu ko an shanya shi baya kamshi
0: ko an me
4: ko an shanya shi baya kamshi
0: ko an shanya shi
4: ko an shanya shi baya kamshi.
0: Yawwa, to ko kai fa kai ba ka ja rubun baki. Yawwa, wankan wuta fa,
4: wankan wuta yin ne kasada.
0: To a mu ji da wa muke tare. Assalamu alaikum. Assalam, barka da shigowa.
6: Kai dai Alkasim Sadiq daga nan Gwatar, ina wannan maji barka da zuwa.
0: To Malam Alkasim, barka da warhaka, suna jin ka.
6: Wato ta wannan wanda ba Allah ne ya faɗa da su na faɗa kuma sai ya faɗa, fatan mu dai Allah ne ya san da lafiya
0: ta. To muna godiya Malam Duku.
4: Malam Duku,
0: wankan wuta.
1: Wato da shigo da karfin su.
0: Da karfin su. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salam.
0: Barkar shi wadda muke tare.
6: Eh, kana tare da Isiya daga Kuki.
0: Kuki.
6: Eh, Kano Bebeji ba.
0: Kano kuma Bebeji, to muni ma barka da shigowa. Wankan wuta.
6: Ya wankan.
0: To. Ko ta gudu da haka. To ina godiya. Wankan wuta so dai kan yafa. Ade wannan yafin babu.
4: Gaskiya.
0: Wankan wuta so dai
4: kan yafa.
0: In za mu je wa skiman shanu ko an tuya shi.
4: Sai baya kamshi.
0: Ba zai kamshi ba. Dan san kusan koyi abinda ake ciki kenan yanzu.
2: Gaskiya.
0: Dai da ana suya man shanu a
2: kusa. Siya gura da siya.
0: Ya kare
4: na zamani
0: ba manyan zuwa. Ai yanzu a gidan ku ba sai a soya shi ba ko da da shi
4: gaskiya ne.
0: Ko lalacewar zamani ya danganta da irin dabbobin su kansu shanu. Irin su yanzu sun koma na
4: gidan gona.
0: To shi kuma abincin da ake ba shi ma ya koma wani iri. Dukkanin sa kimikan ne. Da abubuwa je ko na ma ka soya gaba bin da zai je ya fara tsusa. To ga sunan da abubuwa sai Allah ya sa kuma ka miki narka kuma shi yana ta sabi a cikin. Allah ya sa mu dace.
1: Amin. Kamar yadda sunan shafin suke faɗa, wanda wannan sako ya fito daga Abdullahi bin Sarki Kibiya, wanda yake cewa wankan wuta sau ɗaya ake yafawa. Sannan shi ma Amin Iyasan Na'iba ya ce wankan wuta sau guda
0: kanyafa.
1: Da kan nisa a cikin dandamin
0: na WhatsApp. To muna godiya mutuga da gaske. To ga tambayar ka Malam Yusufa daga kungiyar
4: yau da gobe
0: sai Allah rangaza karmu kuma ungo. Tambayar ka, muna so sana'o'i za mu shiga na Hausawa na gargajiya. Muna so ka kawo mana sana'o'in Hausawa na gargajiya wanda suke samar da kayan wasu sana'o'in. Sana'a ce amma kuma tana haifar da kayan wasu sana'o'in. In wani sana'o'in muke so ka bamu kamar guda goma ko sun yawa?
4: Sun yawa, rage
0: mu. A baka hudu sun isa?
4: A ban irin biyu ma ko daya.
0: A'a, ba da Allah.
4: Eh, to ba kadan karmi bane ni.
0: Kai gwargwaro ne fa. Daga wanda fake wayan sai na karshe sai na. A baka hudu sana'o'i da suke samar da kayan wasu sana'o'in. Muke so ka bamu guda hudu. sana'o'in Hausa na gargajiya.
4: Na gargajiya? To akwai sana'ar auduga.
0: Sana'ar auduga. To sana'a take samarwa
4: tufafi.
0: Tufafi. To kuma kafin auduga ka auduga ai kici take zama tufafi. Ka dan gyara mana kana kan hanya.
2: Lokacin kin na tafiya.
0: Ni gyara maka baka da maki.
4: A.
0: Maka da shi lokacin ka kuma ka ko dai fa baka fada ba.
2: Lokacin da
0: ko da suka fi wannan karfi amma mun baka
2: akwai su da yawa
4: akwai sana'ar kira
0: kira to ne yake samun wa na wata sana'ar a cikin kira kai wace sana'ar kira take samun wa
4: kayan noma
0: kayan noma biyu to suna da yawa kai da suke samun wa amma kafa da noma daya to haka yake to kana da maki da babaranki
5: akwai sana'ar power
0: power to me take samun wa
5: kana sabar da nama shi kuma masu yin masu dalango suna
0: da wata sana'a kenan ko to da
5: akwai sana'ar rini
0: rini to me take samun wa ta sana'ar rini
5: tana samar da shaddoji wanda shi kuma wani zai na karina sai siyawo akwai sana'a tana samar da tufafi sana'ar rini
0: ta samar da tufafi da ba ku ma ke sawuwa da ba shi kuma kana da samar da sana'a bugu sana'ar rini sai an rina sana'a ke bugawa sai abuga sai ga da sana'ar rini aka samu sana'a bugu ba rinna
4: bai wanci ba za a
0: yi zamu
5: Sana'ar suke haifarwa na suke
0: sana'ar kira ce suke samar da kafinta kenan
6: a da kowa sai da ba
0: to wace sana'ar kafinta to wace suke haifarwa
6: ita sana'ar kafinta za a ga ana yin sana'a kuma ana zuwa kuma kwano da sauran
0: ina ga ina ga dai sadan baka fahimci tambayar ba muna to muna godiya akwai kaga akwai sana'ar kadi kadi ai daga sana'ar kai saka sana'ar saka ba daga wajen sannan sana'ar kadi suke samun zaran da za su saka ta gargajiya ba sai an kada zaran sannan masaka su samu ko sannan akwai sana'ar kira kamar da kuka faɗa takan sana'ar noma takan jigilar sana'ar kira sana'ar wanzanci tana jigilar sana'ar kira so wasu na kera kayan da suke
4: amma suke wanzanci da
0: yawa wannan sana'ar sassaka wannan karafan sun ma suna jingina da kira su ma da shauran su
5: wasu power
0: kaga ga sana'ar power duka na ga jima kaga ni sana'ar tudukawa su ma suna jingina da majima majima kuma suna jingina da sana'ar power domin sai yi sana'ar power sannan za a samu fatin da za su je ne
4: zai ne
0: ta wani sana'a tana haifar da wata sana'a yawa sannan kuma akwai sana'ar power
4: hawan hawa
0: kaga ni sai sai su majima su ma suna jingina kamar da fada da
4: tana
0: samu musu to haka abubuwan suke amma ji wani ko zai karo mana wannan
6: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: assalamu alaikum assalamu wa rahmatullah
6: masha Allah kai sai kuna tare da gidan Shehu daga Dalma na gonar shinkafa ɗaya daga cikin ƴan kungiyar yau da gobe sai Allah
0: malamin gonar shinkafa barka da shigowa
6: masha Allah kuma ina yi wa manyan baki fatan alkhairi da fatan Allah ya ba da nasara
0: amin
4: ya bani ba ta ce
0: za a yi mana ƙarin
6: yawa ina ji
0: za a karo mana wasu sana'o'in da ake suke samuwa daga cikin wasu sana'o'in
6: eh lalle zan karo
0: yawa
6: yawa akwai sana'ar wato kamar kayan production haka
0: na'am
6: kamar sana'ar kayan production akan zo a sai wato biyan wata na je gida ma ta haka a sa bridge a riga kuma
5: ne ne ne ne ne
6: ne ne ne
5: ne ne ne ne ne ne ne ne ne
6: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
0: a zamar da kike da zo to muna godiya da gidan shirin
6: wannan ta zo ko
0: eh ta zo a zamanance
6: to masha Allah masha Allah amma irin na da ake nema ne
0: yawa daga gidan gargajiya mun kai kokari yayi
6: to barin bare na gargajiya ko guda daya ne
0: to kawo
6: yawa to a na gargajiya akwai kamar yanda ake yin sana'ar wato kira haka akan samar da wato sukan su tukwane wanda ake kallon sa haka ana siyarwa ana yin abinci da su
0: na'am
6: za a zo a siya a je a siyar a samu dan na kashewa
0: na'am to muna godiya
6: to wannan ma ana yin wannan
0: to muna godiya mutuma yawa
6: masha Allah yana yi wa
4: to zan yi gara daya
0: ai yau ga da baka da mai garau tare ka rika mu karu da kai
4: sana'ar kiwo
0: kiwo me take samawa
4: tana samar da su kansu dabbobin kuma ana amfani da nono
0: su su su mahauta su maskan samu daga wajen masana'antu daga makiyaya ko yawa to haka yake muna godiya amma ba cikin maki take ba to ga tambayar kamalan babarinki na hawa na jiddada jiddada ko
5: da yake wannan shi
4: da kanka da tsi
0: ya je gida ya ce ya fadi
5: a gida tsakanin abokan ayyuka
0: tambayar ka mun joyin cin sana'o'in da suka haifar da sana'o'i kawo sana'o'in Hausawa kai ma na gargajiya guda hudu wayanda suke su kuma ne hidima ne ga jama'a sana'o'i ne amma hidimta wa jama'a suke su ba wani abu suke samarwa na amfani na aiki ba su da hidimta wa jama'a ko baka misali ko ka gane sana'ar wanzanci suna yin wani abu ne da suke siyarwa sai dai su yi maka hidima su yi maka aski ko su cire beli ko makamancin wannan ko su tsage-tsage a ba su ladan aikinsu kaga hidima suke ba al'umma wanda suka kawo mana sana'o'i irin waɗannan guda hudu waɗanda su kawai hidima suke ba wani abu suke sana'antawa a siyarwa na
5: akwai dan nan gobe ne ba da magani
0: daya na karba tuni tuni sana'ar magori sai dai suna ci cikin Hausawa daya
5: sannan akwai unguwar zoma
0: biyu na karba tuni to biyu unguwar zoma sannan a ci da daddiya ci Hausawa na
5: wace unguwar zoma sannan akwai
0: tsora biyu sannan da yawa birci
2: mutum da gwamnati tafiya ba
5: akwai yar mai ganye
0: a'a
5: a'a ke na wani
0: da dabo gure da unguwar da yi mai ganye tafiya su daya
2: lokacin ka yana tafiya
0: kaka biyu suna nan ba su karfi bangaren magunguna
5: suna akwai baduku
0: baduku haka a yana yi inji kunkuna da takalma
5: yana samar da
0: yi yana samar da
7: yi
0: gara basa mara yi zuwa
4: to akwai limanci malin tatu
0: akwai
4: kwadago
0: kwadago kwadago
5: ne ma yake shi ma a biya shi
0: shi ma kaga hidima yake a biya shi to ba masu wajen su iya samun makan 0902 1467 0902 1467 na wani yasu salamu alaikum
6: salamu alaikum
0: alaikum salamu bukar zuwa
6: kana waya da Abdullahi dan kasuwa daga Dauki
0: Dauki
6: Dauki Wudulwa
0: so ta wudul to barka da shigowa dan kasuwa
6: yawa akwai sana'ar itace
0: yawa
6: wanda sai masu fattare sun yi kan faskara sannan masu kawai su siya su ma su gawayi a siya.
0: Waccan tambayar kenan.
6: Ni waccan tambayar.
0: To sai mu wannan tambayar ta yi ta hidima sana'a hidima ga al'umma.
6: Ko
0: ba ka ji
6: wannan
0: tambayar ba? Ina godiya. Ya ci bai ci wannan tambayar ba. Muna godiya mutuna da gaske. Na. Amma daga dai sai mu dawo shafin namu na na wasa mu ji. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To Allah ya ya hauro ya tsinki. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To malam ba ruwan da shi ma ya tsinki da to. Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, barkan ku ne.
0: Barka shigowa.
7: Yawwa fatan kare da ni kuna da Abdullahi Izzan da gidawa.
0: Ere da bayan barka da hanya.
7: Laiwa mun yi manyan yan takarkaru fata alheri.
0: Yan takara su na jin ka.
4: Muna amsawa, muna godiya.
7: To Allah wani gari ne da sun gida lafiya, Allah ya ba da sa'a.
0: Amin, amin.
7: Sai mun zo, sai mun zo mana ka biyo.
0: A to ba za ka ba mu amsa ba.
7: A yau mun zo fata alheri na jama'a gari ne, na mutum yanzu masu kwan.
0: To muna godiya. Ya ya
7: a yi kamun gaisuwa wajen sa. Na gode.
0: Zai ji insha Allah, to muna godiya. To malam Gwaru.
1: Kuma dai kamar yadda wannan suka kare turo sakamansu na cewa a tambayar da ta gabata akwai sana'ar gini kamar gina randa, tukunya, talle, har ma da kwatanniya. Sannan shi ma ita ma wannan ta ce akwai itace, sannan kuma akwai tela da kuma ragowar wannan rubutu na zuwa daga Abdullahi Musa Togana. Sannan shi ma wannan daga ya ce akwai sako ne na Fatin Alkai daga Aisha mai martaba Dala daga nesa cikin dandamin sada rana
0: wasu. To ƙarin wayannan sana'o'i banda wanzanci da aka faɗa da magori da ƴar mai ganye da unguwar Zoma, akwai gini, sana'ar gini kaga ta hidima ce ga al'umma. Banda sana'ar gini akwai sana'ar gyartai, tsohuwar sana'a ce wadda ta hidima ce ga al'umma. Sannan akwai dawa kuringe, shi ma tsohuwar sana'a ce da shi ma tsohuwar sana'a ce, shi ma hidima ga al'umma. Yana ɗinkin likin tirmi, masu gyaran tirmi-tirmi din nan da kwanuka da sauransu, tirmin gyara, tirmin gyara da karfe da kusoshi suke amfani, kamar yadda shi ma wannan a gyarta yake yawo da ya wasa cikin kuttu yana ɗinkin korai. To akwai sana'ar ɗinki, akwai kiwo, akwai fawa, akwai rini da sauransu, dukkanin sana'o'i ne na hidima ga al'umma. Sauraro ka duka shafakan tarni da shirin masu kwakwalwa da yake zuwa daga nan tashar Rahama Radio Farincikin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM, tare da ni Kabir Abubakar shirye mu abokan gabatar da wannan shiri Yahaya Shehu Kwaru da Kabiru Ibrahim Yandoya, da kuma waɗanda muka saba gabatar da wannan shiri ko da yaushe tare da su irin su Abubakar S. Sabiya su Karkasara, yau ya ɗanyi nisan kiwo da su Shamsu Muhammad Kundila, shi ma yau ya ɗanyi nisan kiwo irin su Idris Kasim Hausawa, da kuma wato Ashiru Garba Sheka, duka muna fata alheri gare su, da Saidu Ali mai babban inji, duka muna fata alheri a gare su. Sannan muna godiya da Yamilu Samargayi, Malam Muhammad Mahi Sirri da Wakin Kudu irin su Alhaji Kawo Unguwar Maliki, da su Malam Jafar, da su Malam Umar na goye, da su Malam Audu na Aga, da muna fata alheri a gare su, da su Alhaji Kawo, da muna fata alheri a gare su. Akwai Abdulmumini mai zare Gorugo karamar hukumar Bunkure, mun ga sakonka, muna fata alheri gare ka. Akwai Ado Gwarzo gadar Tambrawa, shi ma kamar Ado Gwarzo gadar Tambrawa mun ga sakonka, muna fata alheri a gare ka. Akwai Dan Amadu Unguwa Uku mun ga sakonka, muna fata alheri a gare ka. Akwai Nasir Fana mai kifi, mun ga sakonka, muna fata alheri a gare ka. Da dukkanin masu sauraron mu, akwai Chairman Rabi'a Kalta Dandago, Shaman Rabi'a Kalta dan Dogo muna fatan alheri gare ka muna kuma tare koda yaushe kamar irin gudunmawa da goyon baya da kake bayarwa domin kaga wannan gasa ta tafi yadda ya kamata muna godiya mutuka da gaske ta barkamu da dawowa a sharuwa da ai yanda filin daga mun dace wai na biyu cikin shirin kwam zai ke wai na uku ko na hudu ma mun dace wai na hudu ake wai na uku a cikin wannan shiri namu to tuni na uku malam Yusufa
8: na'am
0: tambayar ka muna so ka kawo mana abinci da Hausawa abincin da Hausawa suke yi na gargajiya wanda ake dafa shi a cikin ruwan cikin ruwan dum ake dafa shi
8: na Hausa
0: yi na gargajiya kuma da ba Haushe yi a cikin ruwan dum ake dafa shi
1: ne lokacin muke
0: ya ne lokacin su
8: akwai tsaba da wake
0: to fa dani ba gani abunda bayan an sarrafa abinci an sarrafa shi watakila ruwan a cikin ruwan ake kuma ba zai wargaje a cikin ruwan ba kuma a ɗebo shi kurarin sa watakila ko sai ruwan ya tafasa ko ruwan ya tafasa ba ake zuba shi wannan sun zuwa kan hanya ne akwai abinci ko salon da hura abinci da Hausawa suke ko wani abinci ya danganta wani abincin turare ake masa wani kuma a cikin ruwa ake saka shi kuma a kwaso shi ba tare da yanar ke ba bisa dabaru da ba Hausawa suke wannan abincin ba tare da yanar ke ba duk inda da kai kafa na kai kafa yayin ka bata cika da waski to bune suka ba mu wannan abinci wanda ake dafa shi a cikin ruwan tsindin guda bi kacalma
8: to akwai rogo
0: rogo
8: akwai dankali
0: iya sa to mun da shi guda daya ne mun da da
8: duk sai doya
0: a duka tafiyar su da
8: duk daya ce
0: eh
8: sai akwai
0: mun dauki dai ta kawo wallahi da sanu ina ci babar da yadi sai gida gida adin layin su da watakila Hausa suna sarrafa shi kafin su dafa to malam Ranki ya ka da kana daga raba sa
1: akwai dan wake
0: dan wake dan Allah ka ga masa da Allah da Allah da karoni
1: akwai gero da wake kuma ruwa ki
0: zare a dan wake
1: akwai dan wake sana akwai akwai tuwon dawa
0: tuwon dawa mun ka daman dai zaka kawo idan ka ja da yanka shikenan ka ja ga raba sarka wannan zai fa akwai kari ne
1: ai yanzu nan
0: to da wasu ne ba rubu eh za su mana kari yayi sannan da shi nan zai dosa ai wallahi kwa
9: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
9: Allah
0: kaji
9: da
0: kai da jama'an ka barka ku da aiki. Aisha Umaira Imam Kundila.
9: Wala kai.
0: Ai layin ku muka shigo.
9: Asiya ne na
0: duk
9: kuna ta tsawa.
0: Na.
9: Wanda kake akwai
0: sulalen
9: imami.
0: Akwai tuwo da za a dafa a cikin ruwan zafin a cikin ruwa ake zinduba shi sulalen tuwo da kyau Aisha.
8: Ni kenan.
9: Akwai kuma tubani.
0: Akwai tubani.
8: A dangin dan wake.
9: Da gudun kurna.
0: Akwai gudun kurna.
9: Ai da yake suna kan fikira
0: kaga. Allah ta ba mata. Muna godiya Aisha. Duka wadannan aba ya kaji dumaman tuwo malam ka sashi a ruwan zaki
8: sai ya dawo
0: aba malam.
2: To ni ce wani ne ba sabu.
0: Aje aje. Ha fi shi. Kana ina akwai inda ake sayar da tuwo gashi da daddare amma ko ne zai nuna zaka zuba sai ya sayar shi sai gari ya waye a yanka a dafa shi sannan a sayar da kwantar shi da haka ya fi dadi yayi ya hade jikin sa kai ko nama ne ko kifi kwana
8: kuma zaka tar hadda man shanu a gurin
0: eh hadda man shanu
8: kai ya
1: wanda wanda
0: ai mar tuwa a ce man shanu ake dimiya ta a katso tuwa a katso tuwa a ba bala ai tuwo ne na wannan ne isa su na musamman ai babu ruwa ba ruwa ke ba duk ruwa ke dimiya maran maran shi ko man shanu ake dimiya ta a katso har a gama sai da tuwa haka ake
1: yanzu a burki din shi da yaji
0: ha ba kai ribari to tambayarka babaranki
1: to ina jin kashin
0: shi kuma muna so ka ba mu ire-iren abincin Hausa na gargajiya tunda wancan zindin a ruwa ake dafa su kaga tuwa ba duwa ake da bashi ba farkon yin sa
5: eh
0: targen
5: eh
0: kaga juyewa zaki zama targi amma wannan in kai sa yankan tuwa za ta fasa kaga yana nan gudajen sa ciki ya wato muna sai muka ba babanci guda biyu da ake turarawa turare ake musu
5: akwai dangu
0: daya
5: akwai a wannan
0: dambu da
5: sai
0: brabusco
5: kuma turara shi ake
0: brabusco to namu ne ba namu ne ba mun ara mun yafa amma duk dan
5: akwai dambu dambu ne ce ko
0: dambu ta dambu ga rawa sa
10: shi ya matsin guwawan shi ai
5: ya saura ta ne
10: ya ke magana zo kai
0: to okay to
5: akwai ganye
0: ganye
10: ganyen
0: ne
5: zogale
0: me yake masa
5: turara shi ake
0: kai ai tsoron magana kake ji ne a daji
5: akwai ganyen zogale
0: yawa banda dafa shi da ake ci mana turara shi ina karba to kana fadi ne kana ji kana fadi kana rubun maki eh
10: a haka aka sai ka kawo
0: shi akwai tsayar sai akwai karin wasu abubuwa ma da ake turarawa a tambaye ka ta farko sai da ake zindimawa ruwa ka fadi wasu wanda kuma na iya turara su yawa ka fada wanda ake zindimawa nace a dauki daidai zamu dauka shi
10: sai
0: ka nutsu to ta tambaye tana shiga cikin amma saboda tana shiga cikin mata wa alaikum assalam to malam wa kenan
6: alkodiya kuwa
0: ali
6: kodiya
0: kuwa to malam alkodiya kuwa muna godiya ko suka daga mana abincin da ake turarawa banda dangu
6: banda dangu
0: eh banda kuma zogale brabusco dai ba mu karba ba gaskiya da mun dangin dambu ne eh kuma arushu sai da maru da ya zama namu za mu karba ba mun dangin dambu ne na to ya sauka baba gara eh baba gara ya kamata ji muryar ka
11: jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana muhammad husain gali sumaila jahar kano ta najeriya abinda ake turarawa kuma ai ana turara fura
0: haka eh abincin mu ce ta ma da kyau haka yake godiya wa bugala eh muna godiya wa bugala akwai rogo
11: eh akwai rogo
0: shi ma ana turara shi ko ana mai turare to muna godiya ta amma jiwa ko akwai sagon ni malam
1: to shi ma mun da yace akwai rogo akwai doya shi kuma ne yace akwai dan wake da tuwon ruwa da tafani daga Abdullahi Musa Jumbana shi kuma yace sako daga Abdullahi Idris Rigi biya sai shi ma ne sako yace akwai mai kitso akwai mai kunshi da kuma koyarwa akwai mai gyaran karya da masu tufi idan an kone
0: su ma sanawoyi ne na hidima na jama'a ba na gargajiya eh alkanawi haka yake wannan amsa taka akwai gaddafi hoto gidan shanu bayan Hadija da jama'a malam gaddafi muna fatan alheri gare ka kuma muna godiya kwanaki mun tafi ko sakon taziya gare ka na babbar shirya kai na mahaifinka Allah ya jaddara rahama a gare shi Anas mai shago dake galadanci Anas mai shago a galadanci to muna godiya a gare ka da fatan kana lafiya na to eh mun yi wannan sako to ki wai na hudu ko kun gaji ne
5: na muje mu gaji
0: ya zuwa ya zuwa zuwa ba gaji ya ku rago
10: amma Allah Allah
0: zai to tambaye kamar Yusufa tunda mun ji abinci sai saboda danyo kasa kasa kuma ko kurdo kurdo mun girje ne mun ji gaji mun fita ci
5: ana ta kwana
0: eh akwai salo da dama da bahaushe yake bi ya hada tawada musamman wadanda suke alarmomi ko gardawa domin yin rubutu na allo ko na sha ko makamancin sa akwai hanyoyi da dama da suke bi ko ne ta hanyar wanke ko ta zige da shauransu da sauransu to ina so kai mana bayani menene wanki kuma menene zige eh dan hanyoyin ne na hada tawada wannan na wanki da kuma zige na
4: to kamar dai na wanki
0: yawa
4: shine kamar wanki bayan tukunya haka
0: na
4: yawa sai kuma
0: wace tukunya kenan
4: tukunya wace a gida fa abinci
0: na to me yake bukata
4: ana bukatar wannan bakin abin
0: bakin tukunya
4: bakin tukunya ake bukata
0: yawa shin ke
4: sai kuma daro
0: sai zige tunda mun ji wanki ka fadi wanki amma ku zai ba dan gyara amma haka yake ka ja maki da akwai gyara me kuma zige to ta hanyar zige fa
4: zige ne zige amma ban san yau
0: ban san shi ba eh to da mandu ka ga shi ka bita yankoli ka raso ta yankoli ya dole ka ga zige lokacin ka daga babaranki kawai jira yake babaranki ne zige shi ma na amfani da shi wajen hada tawada zige
1: shi zige
0: yawa
1: wani dai mun
0: ga yawa wadda mana rashin tayi
4: kan ba arha
0: kan ba arha
1: bambancin sa shi da na wanki shi na wanki to wannan bakin tukunyar
0: eh kamar inda ya
1: bayani shi kuma na zige na zige shi ana hada ne da karo da kuma tawadar
0: to hamu jiwa jisai mu dawo hamu jiwa jisai mu dawo gida
4: Allah ne mai tawadar
0: assalamu alaikum
6: ai
0: sai
6: shi da karo shi da ke mulmula ki amfani da su wayan da za su siyar suna mulmula shi su dinga siyarwa ana nan ana sai da shi a kasuwa ya hun kuma mutum zai amfani da shi ne idan ya daka gawayin zai samu ruwa zai yi tsara shi kiran ta shi da wada
0: to muna godiya muna godiya rajin jakara amma shan su bai dau hanya ba da mu kowancin wancan sai hada shi da karo ai karin shi yake rike tawada yake yawa to baba gala
11: salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu inna ne dai Allah ne akan zai magana wani zige ba shi dai zige to uwa fada to da ita me ake bidan ai ba kara zuba ake yi ba kana so ko shi ya fada ko yin fada
0: ka za ka fada
11: ba shi ya saka ya gudu na ba fada na jin jakar wato da ita can addu'a ake
0: shi
11: wannan zige din
0: ya wa na
11: shi an ce daka dade kuma
0: sai a ciccura shi sai a ciccura shi ciccura ya mun mala shi
1: yawa na to zai ga gari
0: ne yawa
12: assalamu alaikum sunana Hudaifa Mustafa Dambaba
0: na
12: dangane da wannan wanke da ake cewa musamman idan aka haihu a kwana 40 amfi zuwa yan wannan gidan
0: yan wannan tabbata da bai
12: riga ta gama karban bakin nan na kwana 40 da ake yi
0: kaga tukunya ma mai ko ai ba a tukunyar girki
12: ba a
0: tabbata
12: zuwa ayi
0: ba a zuwa ayi
12: saboda mun ku
0: waje da shi
12: bare ku washe gari ne wannan kira ta bude wannan habban tukunya amma ita wannan ta mai ruwan jibi da ji a abin nan
0: haka ke mallam Uzefa sannan kuma idan ma tukunya za a yi ba ta wankan jibo ba ba a zuwa ta miya ita mai ko yana nashi ta sai dai ta tu wanda ita ce yake zuwa almajirai suna bi gida-gida suna da wanke da wanke idan da wanke wannan bukin tukunya za a ce da akwai ruwa a cikin koko ko a tasa ko a kwano za su tafi da shi suna wanke ruwa a hannu suna wanke bayan tukunya a ciki haka gida-gida-gida haka za a tara shi sannan sai a ja zuba a karo a dafa shi sai kauri ya zama tawada ke wani waccan hanya ta zige kamar da itacen addu'a kamar yadda malam Muhammad Senegal ya faɗa shi ma an kona shi za a ciccura shi zai zama curi curi shi ma
1: yaje gode ne yake yi dan Abubakar ban kanya yace shi ma haka ya fada yace ana yin su da itacen addu'a kamar yadda baba ya fada sannan shi ma mascom ya turo wutu ne idanu da su ce ina kallon
0: yana jin mu da yin godiya akwai da suke shafin mu na Facebook insha Allah su ma kafin mu tashi za mu je mu tsako sakonnin su bisa yardar mai duka

0: Abdullahi Dan Sabo mai bata ba laya mai kamar yau take sallah muna tare da kai muna fata alheri gare ka muna godiya da sakonninka wani ya zo ba sani ko zai ci wani ba kan ziyar assalamu alaikum
1: assalamu alaikum warahmatullahi
0: barka da warhaka
1: Muhammad kamar barka da rana barka da aiki sai abokan aikinka
0: Malam Yusuf Maskan jihar Katsina
1: kuma kana da Alhaji Yusuf Yadi Maskan jihar Katsina shugaban masu sauraro rahama na jihar Katsina
0: Malam Yusuf Maskan mun ne ma barka da shugowa
1: insha Allah akwai ta hanya kuma ta wadda zan kara muku guda ɗaya da kuka manta da ita
0: yawa da wanda muka ce su ba mu suna da yawa sai muka ce su ba mu guda biyu to karo mana sauran
1: lalle akwai ta hanyar masara
0: masara
1: da masara ne ga tsani ne kai rana ta bayin ta lokacin muna almajiranci
0: na
1: da alwa ta cikin tukunya din da suya ta har ta kone ta bi jikin ta har ta kama da wuta
0: to
1: to yayi ruwa a zuba mata in aka zuba aka cigaba da motsa ta sannan ya samu aba ta ce in aka tace to sai bari da tukunya kar da fasa ka rushe kirin ka zama ta wala yayi ta rubutu da ita
0: malam Yusuf Maska
1: lalle wannan hanya ne kai na ita ban ma san iyakawa
0: muna godiya Maska
2: mun gode
1: da Allah sa ta
0: ya ni martaba
1: Ni
0: wata bayanan tare ku na fata alheri. To ni ga
1: wannan
0: da suka ga martaba sarkin
1: masa.
0: Ni su be
2: tambo. To
0: kaji. Wata hanya to tambaye ka. Malam babaranki yawa dai ce fai ta mafa. To dangane da salo na alƙalami. Ai gamba ita karan gamba. Shine ake fike shi domin alƙalami. A dangwali wannan tawada a yi rubutu to salon fice alƙalamin nan shi ma iri-iri ne muna so ka ba mu sunaye guda biyu na fice alƙalamin ko baka ce mana kaza ga siffarsa ba kaza ga siffarsa ba kawai ka ba mu sunaye guda biyu sunayen salon fice alƙalami akwai su da yawa ba mu guda biyu kawai
2: na ku akwai wanda ake fikewa
0: haka sunan kawai sunan
3: na ku ne fike shi a kai da
0: sunan kamar da muka samu wancan wanke da zigi su ma ka shi bayanin su yi mana yawa to kuma muna so ka faɗa mana suna kawai ya fa ma sauki kaza da kaza mu kuma ce mana bayanin kaza ko bayanin kaza
2: na ce lokacin ka
0: salon fike alƙalami na rubutu
2: suna ko
0: sunayen su sunayen su salon yana da sunaye
3: sunan fikar da
0: aka sunan fikar fikas tana da sunaye fikewar ana kalla zai ce sunan wannan fikar kaza ina kalla wanda ya san ce wannan fikar sunan ta kaza to malai su ba zaraba sa to malai su ba
4: akwai ferewa
0: ferewa da kuma
4: da kuma
0: da ferewa da kuma da yanka ko ne
3: da aran mominan sun abin
0: da ferewa da su ne ba sai su ne tare su ne biyu da ta uku sifili biyar hudu shida bakwai sifili tara sifili biyu da uku sifili biyar hudu shida bakwai masai mu da gida idan ta gagara
1: assalamu
0: alaikum assalam
1: barkan ku da aiki
0: barka da shigowa
1: ya aiki
0: alhamdulillah da muke tare
1: a magana da Muhammad Ahmad da wannan jakara
0: kike na amsa ta zo malam Muhammad
1: Ranar farko ne akwai jirgi.
0: Akwai jirgi ɗaya.
1: Eh to ɗaya ne ne ya kwanta mu.
0: To ya kai kokari da ka kada yin gawo mun zuba da mafarin zai kada yin.
4: Assalamu alaikum. Ko na nan ne assalamu dan gaffa. Akwai jirgi akwai kafi.
0: Akwai jirgi akwai kafi. Muna godiya ga Allah. Ko da ba ku salar rubutu sai mu ya salon yake.
2: To salar rubutun jirgi. Shi ne zakin rubutun na fadi.
0: Na
2: shi ne rubutun jirgi shi kuma kafe shi ne ga rubutun sirar rayuwa idan ya jin Allah
4: eh kuma shi ne zaka ana dan tsaga tsakiyarsa
2: to shi kafe ba kuma yake tsaga tsakiyarsa
0: kuma sannan sun rubuta alƙalamin ma zaka ga shi wani a karkace
3: mai yana shi yanzu jirgi din da ga damu wajen bakin da ake jirgin da shi
0: sai a wani fikewar
3: ya dan yanke shi karkace
0: dan gebare shi
3: kuma ta kafa aka a tsaye inda aka fike shi aka gyara shi da sirrin ta da shi amma rubutun kafan ya fito ba shine zaka ana
0: a wani fa'i kowanne akwai yadda yake amfani kowanne akwai amfani sa a kan takarda ko a kan
3: abu
0: ba
3: eh zamu da biyan suke
0: amfani to barkan mu da dawa ga wannan a kan da
1: amsa
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
0: Hausawa suna da salo da sanyawa ƴaƴansu sunaye na gargajiya ko kuma sunaye tunda kan sunayenka ko sunan lokaci ko ne yanayi da shauransu ko alkunya haka nan akwai sunaye na ranaku na Hausawa muna so ka kalli tun daga ranar Juma'a zuwa ranar Asabar ka gaya mana sunayen ɗa namiji da ake yi amsa wannan ranaku
4: ko Balarabe
0: tun daga ranar Juma'a za ka soma zuwa Asabar
4: tun daga ranar Juma'a
0: da namiji kawai za ka tsaya na ya maza kawai
4: akwai ɗan Jummai
0: lokacin ka fi kuma
4: akwai ɗan Asabar
0: ba ya
3: ji ga wato
0: da na
4: akwai ɗan Jummai
0: da
4: akwai ɗan Asabe
0: biyu
4: akwai ɗan Ladi
0: uku
4: akwai ɗan Liti
0: hudu
4: akwai
0: talle
4: ka kawo
0: ka tsalle ke ka taso gaba ka kawo Juma'a Asabar Ladi Litinin sai Talata
4: na ce talle
0: a ban karɓi talle ba ai shi talle shi wani abu daban yake nufi wani abu daban yake nufi Talata Laraba Alhamis Juma'a ya rage maka uku ya rage maka Asabar
4: Talata
0: Laraba Alhamis ya rage maka in Talata ta ci ka tsalle ke ka taso bara
4: Talata akwai dan Tala
0: dan Tala ko kuma ne
4: shi na san to ana kuma Laraba akwai Balarabe
0: na sai Alhamis kaka guda biyu
4: na ba na ba san
0: to shi ke nan to kuma muna so ka ba mu sunayen mata kai kuma
2: din gaba
4: akwai Jummai
0: da
4: akwai Asabe
0: biyu
4: akwai Talatu akwai to a gudan sai Litinin akwai
0: kafadi Jummai
4: akwai ina Litinin
0: Juma'a Jummai Asabar Asabe Ladi
4: Larai to mu ce shi akwai Litinin
0: na'am
4: akwai ran Talata akwai Talatu
0: na'am
4: Laraba akwai Balaraba
0: na'am sai Alhamis ka kawo guda uku kuma can ka amsa garabasa guda biyu ko Alhamis
4: Alhamis akwai Lami
0: haka yake to ka kawo guda hudu to ya kawo guda hudu saboda guda hudu to ga garabasa nan guda hudu ya ban maka guda uku ya ban maka Lahadi ya ban maka Litinin abi kawai ya ban maka Lahadi ya ban maka hudu ya kawo
4: Lahadi da Litinin
0: da kuma
4: Lahadi da Litinin akwai Ladi
0: da yawa Lahadi ba
4: sai Lantana
0: Litinin sai Litinin
4: Litinin Liti
0: yawa Liti ana faɗin Liti haka yake to muna godiya ta kun gama fa kafin mu je ga shi alkali mu dallaga lamba waya mu ji to wani ne fa
2: wannan Rabi Ahmad Juma gida Sirga
0: muna fatan alheri mana Rabi Ahmad Juma gida Sirga muna fatan alheri muna amsa fatan alherinka 09023 03 0 5467 salamu alaikum
5: alaikum salam
0: barka da shigowa
5: barka ka bai sanninki da aiki
0: yawa da muke tare
5: da mama Halifa kawo layin dan
0: aye to mama Halifa kawo layin
5: dan aye
0: da to kin yadda papa ta kasance ko
5: ta gama tambaye da kina.
0: Kin ji yadda tambayoyin suka kasance ko?
5: Eh, na ji tambaya ta wajen kina.
0: To, me kika ji a wajen sunan? Na ji an ce da
5: Ladidi da Ladidi.
0: Da kuma?
5: Da Asabe da dan Asabe.
0: To, su ne suka yi me?
5: Ya ka ci su kawai na ji.
0: A to, to muna ku sune sunayen ne kenan?
5: Sunayen mata da mazaje na Hausawa.
0: Da ke sawa dalilin me?
5: A dalilin sunan Hausawa namu na gargajiya.
0: Dalilin ranaku wanda aka haifa a ranar ko?
5: Eh, kamar aka ajin ce ran Juma'a ana sa mata.
0: Na.
5: Kuma mace sai a sa mata jinna. In namiji ne a sa mata jinna.
0: Na, to muna godiya. To, mu ji ga alƙali mu ji sakamakon nan. To alƙali ya sakamakon
6: ya. Sakamakon ko bai kammala.
0: Bai kammala ba? To me yake faruwa?
6: To abin da yake faruwa dai kowa ya an buga an samu maki biyar da rabi.
0: To fa.
6: Dan haka an yi kunnan dai.
2: An da kuke
6: wani. Sai an tafi kewaye na biyu.
0: To fa. Sai an tafi
6: kewaye na biyu. Amma dai kafin kewaye.
0: Ai, ba mu da lokaci da ka tabi musu kewaye na biyu nan wanda mu kammala. Malam Yusufa, karin magana ce za ka yi mana karshe. Aiki yaro inda yake so da me yake karasa wannan karin magana? Domin a rarrabe muku rigima. Wannan kai ba rigima ba. A rabe tsakanin mutum ba kawo. Ya raba gaddawa. Lokacin nan ya yi.
4: Aiki yaro inda yake so.
0: Da me yake karasa wannan karin magana?
4: Karka ake shi inda ba ya so.
0: To, ka tsaya haka? Ka tsaya hakan babariki ga taka. Kowa ya riga ka barci.
2: Dole ya riga ka tashi.
0: To shi kenan. Mun zama. Aiki yaro inda yake so ka ga saurin zuwa. Aiki yaro inda yake so ka ga
4: saurin zuwa.
0: Saurin zuwa dan nan zai je. Yawa. Wani kowa ya ka barci. To ya yi sanar da ku sai. To wace ne sai?
4: To ko dai inda ba ne mun so. Ka ba shi na ta.
0: So ne to da dai wuce yake kana. A
6: inda ne mun da shi. Ni ma da Allah ya san maki sa dai har maki biyar da rabi. Na ka an yi mun tafi. Ko kuma san su baba yanki. An ban jiddada jiddada ke can goshi ka wanda ya san makin sa dai har guda bakwai da rabi. A dan haka Shamsu babaranki ce ka an gwan jiddada shi ya samu nasara da maki bakwai.
0: Alhamdulillah. Muna taya su murna ga baki ɗayansu domin an yi kunnen doki da ƙarshe kuma aka zo aka gurguje dama duka abin na sada zumunci ne. To muna godiya matuƙar da suke da dama duka samu kwalarci wannan gasa kuma mako na gaba za a ji mu da waɗansu wanda za su fito insha Allah. Sai Laraba kuma ka sire mu cikin shirin kacici saboda lokaci na Muhammad ya sakonnin mu na fata alheri a yi mana hakuri da Allah za a ji mu da su a mako mai zuwa saboda babu lokaci a madadin
6: yayin shi kwari
2: Kabiru Ibrahim ɗan doya shi ga matasan tattauna birnin Kano.
0: Sukiya Kabiru Abubakar sheshe a madadin Fatima Yunus Musa ta da wani sauraro ne ke muna fata alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
7: Don Allah lokacin da ya zama

97.3 Rahama Radio.

0: masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili da tsohuwar zuma shine da yadda yake ga yato tsofin ma'aikatan jarida musamman wannan kafa ta radio domin su ba da shawarwari irin da mutare mu gyara gwargwadon fahimtar su domin a gudu tare a kuma tsira tare muna maraba da shawarwarin ku idan mun bude layuka a yau muna tare da
1: Muktar Muhammad Abubakar Fage
0: sai kuma
2: Kabir Abubakar Shishi
0: kuma zama barkanku da zuwa wannan
1: barka ka dai
2: barka da warhaka
0: mutari kai tsohon ma'aikaci ne abokin aiki
1: gaskiya
0: na'am ka shekara 111 har 35
1: gaskiya
0: kana aiki a matsayin ma'aikacin radio
1: gaskiya
0: to ko za ka dan ba mu tarihinka
1: to kamar yadda ka sani dai kusan a gaban ka na fara aiki ne ko ni malamin na farko to ni an haife ni a shekara ta 1963 a watan 6 bayan kusan ayyuka aka daban-daban a wasu wani kanci kai na gidan rediyon Kano a shekara ta 1987 na fara aiki a gidan rediyon jihar Kano a matsayin studio attendant a wani lokacin shi studio attendant yana zaune tsakanin mai gabatar da shirye-shirye da kuma studio manager don a lokacin an raba abin gida biyu shi mai gabatarwa bangarensa daban ana kinsa typical studio shi kuma mai taimaka masa continuation studio shi ka kuma
0: ba
1: kamar yanzu ba
0: abin tsarin da yake
1: gida yawa to kasancewa suna bukata uzuri yana iya taso maka wani abinci yake so wani wannan magani ne bai da lafiya ko maimakon ya tashi ya bar wurin aikinsa sai aka zaɓe mu aka ba mu matsayin studio ta ne ko shi ya tashi ya bar wurin aikinsa in yana da wata bukata sai ya baka ya ce ga abin da yake so kuma sai ka yi ka kawo masa ni ko shi ya tashi ba a so a bar wurin ba kowa don komai zai iya faruwa dan abu ne tsarin mancin ba irin lai zama da ake cewa digital era wancan lokacin analog ne
0: ya analog
1: komai zai iya faruwa zai ita ma zai iya tsinkiya komai zai iya faruwa ya kamata ne ba a so a bar ba kuma dan yau na aiki na studio a tannan har tsawon shekara uku
0: to kai ka ɗaya ne ko kuwa
1: eh mu biyu ne
0: har dare ka san ana rufewa
1: sai biyu a wannan lokacin a tannan biyu ne ni a studio kuma ɗaya a library to ina abokin aiki na wasu musayin su fi yana rayu shi mai cikin ba'ala shi yana bangaren library yana kula da programs shi kuma duk wani shiri ya za a fitar a rediyo shi kuma zai kula da shi ya tabbatar an kawo shi ni kuma duk abin da ya shafi studio da wani faɗin ma'aikata ni kuma ni ke kula da shi to amma akwai abin da ake kira limit lokacin tashi in yayi za ka tafi gida amma za ka zo da sassafe kuma 8 za ta yi ma a wani wurin in ka lati ma a ci ma ta kuzai domin a lokacin ba a wasa da lokaci sannan idan ka zo idan akwai abubuwan da suka yi bukata a goge su ko sun yi da tukun na abubuwan da tuni za ka sa a tsaye ka share da ci za ka goge injiniya da sauransu to kai kuma yau da gobe kana tare da ma'aikatan nan kana kallon yadda injinin nasu suke idan akwai bukatar ka kira wani ma'aikaci ya tsaya kai don kar ka taɓa wani abu ka kawo matsala
0: haka ne
1: zai nuna ma to iya can za ka taɓa iya nan za ka taɓa iya nan za ka taɓa tun yau da gobe da gobe da gobe ana nan kamar a ce direba ne da kwandasta ka san kwandasta sai ya zama kwandasta cikakke wata nan sai ka yarda direba to bayan shekara uku nan shi ya sai aka zo aka yi promotion sai aka yi assistant studio manager to sabo da ne
0: kan shirye shirye
1: ke mataimakin su da to sai sabo da ne da su da mun ganin yadda suke da hutu wani in kuma uzurin sa ya kama ya shafi bayan gida ne ko na abu ne ko ne ce zauna ka rike ni saboda ya san na fahimci me yake yi to in mintunan da ya sa abin zai yi kokari ya daka kafin mintunan wannan abin ya kare ni kuma ina kula da abin ko da zai samu wata matsala na san ya zan gyara wannan matsala to shi ma na ana nan ba mu su shekaru sai aka samu wani akasi akwai wani abokin aiki na ba dai a kama suna sai dan wani laifi sai aka ce ai in tashi in koma announcer an cire ni daga studio manager
0: ka koma
1: na koma announcer
0: ne gabatar da shi
1: sai aka danga ni a hannunka
0: to
1: lokacin da aka hada ni da kai sai ka ce to ai zaka iya nici a ai ba ban taba yace wallahi zaka iya nici sai ka bani orientation komai za a ce da musu
0: horarwa
1: to horarwa na kwana uku muka kwana daya biyu ku na hudu sai ka ce wallahi zaka iya da kanka ba nan zo ba ka tafi ka bani cikin ikon Allah to wannan ne tayi ne tayi har lokacin da kai ritare mu din mai gabatar da shirye-shirye amma na namu kuna abu a bayanin da ake cewa na manta an baka labanci lokacin da
0: da Hausan can yana jinka
1: lokacin da a studio manager nan kafin da anansa din akwai abubuwan da suka faru ka ban ba ku tarihin sama ainihin injin da muke ambana su sunan su tuda su a lokacin tap ne ake kiran sa rail train machine
0: gashi
1: yawa to kuma hawa hawa ne
0: gashi
1: to hawa hawa ne
0: Parti baki san wannan
1: to hawa hawa ne to akwai wani dan karami da yafi bani wahala lokacin akwai tallan kamfanin PZ da Diva Brazil ne ake tallan su omu ne sai makin da sosai ba haka da muke musu wannan jene nake ga cikin lafiya to a lokacin nan in ka dauke shi bai wuce sakan 15 wani sakan 30 wani kuma sakan 60 da sauri zaka nada wannan kan wanda ya kare kana
0: da wannan sauri
1: kan wanda ya kare kana dannan kan saboda in ya kare to ma a cikin garfa ba zaka kuskure ba domin in kai wasa da talla to ka ji a gidan Allah saboda suna da masu saurari su kuma a wasu wurare su kuma recording suke duk lokacin da suka baka suka ke a sa talla su kuma suna da agency da suke musu recording idan ka je karɓa kuɗi in akwai matsala da aka samu to za su bincika wannan matsalolin sun yi su a cire wanda ba a daidai ba a baka wanda kai daidai kan bince ni to wani abubuwan suka zo suka ba mu hana suna ma daga baya sai aka zo kuma aka saba sai aka zo kan shirye-shirye to kan shirye-shiryen nan ana yi idan aka ce ma mutum ya samu kuskure ba kamar a computer ba ne kana kallon webs din suna tafiya haka shi tab din zaka tsayar ka kirawo shi yin coding kake rufin sai ka ce wani lokaci ka dan sa mai ji wannan abin da kace a bar shi haka ko kuma ya cire in ya ce a'a baya so to sai ka dan dare abin baya sai ka danna recording ka san setting
0: zaka yi editing ki
1: a kafin ma editing in yana ina coding yawa sai ka zo ka gaya masa to kai kuma wannan mashin zai goge wannan muni ta san ta yi ba daidai ba sai ya hawaye ci gaba da yi ci gaba da yi ci gaba haka gano shirin ku sannan a baka tape a baka takarda kai check ka cike wa mutum labelin shi nake kiransa ga sunan shi kaza ga ranar zai fito ga ranar da za a maimaita shi ga sunan producer kai da kai recording ga sunanka idan ya yi cewa ka rubuta fit for broadcast inda ya cewa kuma za ka iya sa fi a kofu ya danganta ga yadda aka zama mai wani in sanne zai zo mara kin kai kai ka gyara ya iya
0: ba ma ga mun ƙarya hallara kaga wannan kai recording din sa 1993
1: gaskiya
0: ina rubutun ka
1: eh to kuma kaga sai ma 33 kwata ne
0: fure kwata
1: akwai kuma sannan da akwai
0: kuma sannan da akwai
1: wannan sai ma sai yake da ina mu abu ne ne sai ci ne sai ce in ya fuku wannan sai shi 33 kwata shi ne
0: da yake shekara 30 da wannan hukunci
1: turka shi
0: to kaga har yanzu ba da lalace
1: gashi
0: kana sa mu ne ma shi mutan kasa haka zai je ta shi ne
1: gaskiya ne
0: haka zai je
1: gaskiya ne
0: ba kamar yanzu ba amma akwai irin na'urorin da za su iya amfani da waɗannan har yanzu ko
1: ya ai su ka san wanda suka kirkiro abun ba sa rabuwa da shi za ka same shi aka yi su
0: na yi
1: ni dai ban san yaran ta aka yi da Hausa ba
0: ba ba
1: to ba a iya samu dan ko wannan muka yi aiki ma kaji za ka iya samun sa don dole ba zai kasance ba daban in ka sa shi kai plan din shi za a iya sa sautin shiga ta computer ani a rikodin abin da ake so wannan sarakunan da wajen mu da mai da rantsar da su da aka zaka same sa a jiya a kai duk sanin da kake bukatar miliyan za a yi ɗaukuwa a transforming din tare da cin kwamfuta
0: kuma suna nan har yanzu
1: suna nan har yanzu
0: shekara 30 da wani buga shi kana sa shi zai yi
1: to bayan rikodin da muka da aka dawo studio manager ana nan ana nan ana nan ana nan sai muka koma kamar na gaya muka an haɗa da shi ni kuma mai gabatar da shirye-shirye to muna nan muna cikin wannan sabon sai aka zo muka fara karatu tare da shi a UK muna nan sai course ina ya fito zan tafi Lagos to ka san abin ka da me san abu kuma course ɗin akan gundarin wannan aikin na gabatarwa a shi zaka yi shi madara aikin za a koya maka sai na sadauka da wannan karatu na UK sai na course ɗin da aka tura ni na je ni sati hudu a lokacin da muka je course ɗin ranar da muka je za ka je a karɓi sunanka daga inda ka zo to mu a private student meeting tunda ita wannan makarantar ta federal ce mu kuma don faru da gaske a matsayin private ake ɗaukar mu irin kamar ba na ma'aikatan makarantar da ma'aikatan su aka yi ta to kai kuma da ka zo daga waje Lehman a matsayin private student kake kamar ka zo ne ka samu ilimi a wurin su dan biyan su zakai su ko tun ba maki ba biya suke su kamar da yin da tsarin amma kai biya ran to zaman nan da ranar farko bayan an gama registration da komai ina ta zagaya da mu cikin makaranta to ka san ka hada da jinsi kala kala akwai wanda za su iya zuwa ne kamar sun ninka daga arewa kuma ma baka san a'a su gace ba
2: kan ba gidaje yake
1: yawa ba sunanin cewa ne da suka sha inin kwano kai ma ka sha inin kwano haka dai akai ana zuwa juna ana kafin a saba juna akai mana a cikin wurin kaza ne akai mana a cikin wurin kaza akai mana a cikin wurin kaza ne sai aka zo aka kama ainihin abin da za a koya mana karatu sai ake kiran shi language lab to lab da Hausa ba zan ci ba shi dai wuri ne dai na na yare a saman bene lokacin ban kuma tunatun ba kamar tunatun ne kuma tunatun da yana a aji malam mu a lokacin sunan ta jere muka Osawari akwai ne ce muka mata kuma sunan ta Eleni Okoka ita ba ita ya jere muka ta mu da san Eleni Okoka ko tana rayu kuma ita ce babba ita kuma nan tana ita wannan yanda ta dauki karatu ne yanda ka san addini dan ko hamma kai sai ta ci jaranka to dai nasa yake abin da muke yi shi kuma wannan kwatsin a wurin su ko a wurin mu yana da maimaji ga domin idan ka je shi ba kai nasara ba kai samu abin da kike so ba promotion din ka zai iya zuwa maki na promotion kuma wai ba za ka sake zuwa kwatsin mu dole sai ka ci wannan na farkon
0: kuma in ka fadi to sai dai ka biya kanka
1: gaskiya ne shi ne basic presentation course to a wannan wajen ne hatta shi kansa sautin ma sai an tambaye ka me ma sauti me ake nufi a tambaye ka me ake nufi da yare sai abun ne za a dauko ma daga farko za a dauko ma shi a ce me ye sauti me ye yare sannan kuma a koya ma yanda zaka furta shi kowanne harafin su kamar mun da muke da na abata da kuma shi ne ga 26 to suna su wajen 40 ne zuwa da 6 kowace kalma zaka furta ko me zaka akwai yanda idan mutum yana jin yaren Chinese misali kai kuma ka iya wannan wanke phonetic symbol zuwa ke kirishi idan dan chana yayi ma rubutu da phonetic symbol in ka tashi furta chanin cin zaka karanta in har kallakance shi shi wani ilimin karatu ne mai muhimmancin gaske yanzu an kuna ajin kuɗe da wanda baya jin Hausa sai kana so ya furta abu da Hausa yanda kake so to in ka rubuta masa da wannan phonetic symbol din in yazo karanta to wannan Hausa zai ma yanda ka rubuta an ya furta zaka ji da Hausa ka daidai zai yi shi so da ya hanga kanci shi to wajen koyon wannan abun ba karamin wahala ake sha ba dan wallahi makogaran ka sai ya ci zaka je mu yan ajin mu din ka ji kukan kwado yan ajin mu mun fita da bab a makarantar
0: to lokacin da ka je makarantar da abu da rukoda ba kala kala a cikin ajin
1: kowa yana da kasa a gaban ka akwai lokacin ana fayin da audio cassette cassette player idan za a wani amma za a iya danna inda za ka yi recording ko za a sesin ɗinka saboda ko labarai aka baka za a ka karanta labarai kowa zai
0: shuka recording
1: sai ka yi recording idan an gama malaman nan labaran kowa ɗaya baya ɗaya sai sun saka sun ji kuskuren ka sun rubuta ga kalmar da baka iya furtawa ba ga abin da baka iya ga abin ga abin da kake idan karatun ka a hankali kake za a ce kana a hankali inda sauri kake za a ce da sauri kake idan kuma yanda suke so ba sauri ba ba gudu shi ma za su rubuta ni za a turo da report wurin aikin ka ka fahimci to haka muke wannan muka nan ta taɓa zan muka zo makogarin mu na ciwo ne ne ka za mu to abu ne sabo muka saba shi ba kuma wannan kun a wannan lokacin mun je makarantar ne a shekara ta 2021
2: 2021
1: eh a wannan muka je wannan kwatsin
2: farko ba sai ba yake nan
1: 2021
2: shekara shi da kenan hudu da ta wuce kenan
1: aha
2: 2001 ne ko yawa
1: okay 2001 ne na yi ko da
2: shi ne ne ce da ajina 2025 kenan da ta wuce
1: eh to ina jin haka ne haka ne gaskiya ne 25 ta wuce muna nan aka gama abin da za a yi ka san rayuwa canjin me ake cewa yanayi ko kuma canjin wuri muka dai adaptu abincin su muka koyi ci daga ba sai muka gano inda ake abinci ne namu ne arewa dan akwai cafeteria a makaranta tun da muka je muka ga in muka ci zan muka ci abinci makarantar nan fito guzurin mu zai iya shiga wani ne ai sai muka fito ne inda muke ai muka samu ne inda yan gana yan umma Hausa suke yi musulmi sai muka riko ba muna ci wani abincin mu ne karfin mu an muka yi wannan sati hudu muka bar wannan makaranta kuma kan bar wannan makaranta muka zama abokan juna a lokacin ba wayar hannu farkon a lokacin
0: babu
1: mutiyawa ba amma akwai da sidi wani da wani sidi a kowa ya bani lamba da yake amfani da ita bayan an rabu ake mu'amala da juna wasu daga nan ma suka samu damar da su karanta labarai a FRCN kamar zan iya sanin akwai wata akwai ni aka izi aka ajin mu din shi shi ma yana karanta labarai a FRCN a baya ban san yanzu ba da wata kuma
0: akwai Madina Dauda ita ma ta yi
1: wani a gaban mu suke wanda muke aji din nake wa shi Faruk ai dan Kaduna ne ma a FRCN Kaduna dan mun same shi mun shi ya zo intermin ma mun zo intermin muka zauna aji din ma da shi sai akwai wata ita ma inyamma cika da sunanta ya bace ita ma ta zo tana karanta labarin a FRCN so daga nan dai Allah ya taimake ka zaka ji turanci zaka iya turanci kuma ko bature ne yake turancin Allah da in ka saurara in dai wannan kodin ya ga ubalo ka zaka bi cin yake cewa don madara turancin da suke yi su a ajiyo su na kasashen turawa shi za a koya ma gurgarinsa don ko hamma ce kai ba za a gyara ma ita
0: to da amin kana wannan bani bari mu tuntubi malam Kabiru Abubakar shi shi da yake ya yana hidimtawa harshen Hausa ga dai ni ma san dalibi ne amma shinshine-shinshine na ne kai ne na gano cewa ko an gama ba kuma yanzu yana nan kuma shugaba ne na wata kungiya waiwai a dantafiya a Kabiru Abubakar shinshi
2: malam
0: ka ji abin da mutara Abubakar yake ce wajen koyon yadda za ka faɗi kalmomi na turanci irin wahalar da aka sha kullum fa a cikin karatu
2: gaskiya ne
0: kullum kamar babban ne ya zo yana motsa jiki a cikin sahara a cikin yashi kaga in yi shi motsan dauri
2: ne zai ji zai ji wasu gaskiya ne
0: kuma yasa ku a matsayin ku ne shugabannin ungiyoyi masu son su haɓaka harshen Hausa ba za ku taru ba ku ba da shawara a kan shi ma harshen a yi masa irin wannan mana garuruwa a rubuta su ai ana koya mutum yadda
1: zai sai ma sai
0: ka koyi yarbanci da inyamuranci
1: ana tuba
0: Hausa ta kai
1: ana tuba ake kira visiting lecturers ne wasu daga jami'i ma su da wasu kuma ma'aikatan ne
0: wanda za ka interview ma sai an koya maka in ka shi aikin announcer yana da wahala gaskiya yana da wahala komai sai ka koya
1: kamar ka ga in yamin ci na dan cin wata kama ga ci a hango mazimu ta to ga sunan hanya to mutaran da ku irin wannan ya rubuta haka wanda kai yi saboda in ka zo kuma kalmar fa ta wani yare sai ka nemi ahadin yaren ka ce wannan kalmar ya ake furta da yare
2: da mun fita
1: hai saboda idan ka zo karanta labari ka karanta kalmar ba daidai ba in su a can ne akwai wani masu iya kai ka kara ka bata musu na dan akwai wata kama da aka taɓa mu sai da ajimoto kan wai sunan mutum ne amma wanda ya faɗa sai furta ta a matsayin ɓarawar mota sai da aka yi ta kisa aka yi ta kisa akan wannan kama da ya faɗa malamin mu ne ke mamu labari saboda mu mai da hankali akan furta yaren da ba
2: gaskiya ne
0: kuma akan koya faransanci ma saboda ka san kalmomin
1: turanci zaman kansa
2: gaskiya ne
0: sai mu zaman kansa to me yasa ba za mu irin wannan wannan na tara su a rika koya mutane a kalmomi na Hausa a tara yara a rika koya musu ga abin da ake faɗa ga abin da ake faɗa ga
2: to ana didi gurgudu na abin da ya samu musamman tunda ka ga nan kafa yada labaru ce kuma su mutanen ku suna da aminci kafa yada labaru duk abin da suka ji kawai su kamar wahayi ne
0: haka
2: to kaga da farko shi rubutu wani ce wani wakiltar mai shi ne tun daga rubutu ne a yake fita kawai musamman kan kafan yada labaru shi rubutu abin da ke zuciyar ka ne ko gundarin saƙon da kake so ka isar da wanda baya kusa da kai shi kake mai da shi a rubutu to amma da zarar rubutunka da abin da yake zuciyarka an yi ban tabin makauniya shi ya yi dama kai ka yi hagu to mai sauraron ka ma haka zai karɓi wannan saƙon a kaikaici ba tare da cikakkiyar manufa ba saƙonka daban abin da mai sauraron zai saurara daban dalilai kamar guda biyu na farko ka'idojin rubutu tunda ai edita kuma rubutu da banki mai karatu da ban sai dai aka samu aka yi muwafaka akan ce edita shi zai karanta ba ka samu edita da banki karatu mai rubutu da ban ka'idojin rubutu da zarar an bar su akwai abubuwan da ba a saka ba shi mai karatu abin da ya gani haka zai karanta ne dan ya karanta kuskure to haka sakon shi ma zai tafi a karkace
1: to
2: misali wurin da ya kamata ka saka alamar tambaya wajibi ne ka saka domin san wannan tambaya ce ba bayani ba inda ya kamata ka saka waƙafi ramin hutu ka saka aya ce ko kuma mai alamar zancen alamar motsa rai ko kuma alamar zancen wani duka ya kamata a saka su a cikin rubutu domin shi karatu yana zuwa ya san me zai yi a gurin to yana yi to shi mai sauraro saƙon zai fi zo masa yadda yake na daidai amma wani ɓangare na uwa uba shi ne wajen raba kalmomi da kuma haɗa su a duk lokacin da ka raba kalma ko ka haɗa ta harafi guda ɗaya ma yana iya sauya ma'anar saƙon da kake so ka tura harafi guda ɗaya ko wasali yana iya sauya saƙon da kake so ka tura akwai misali na saurara wasu labarai a wasu kafafen labaru misali aka ce yawancin mata suna kamuwa ne da larurar yoyon fitsari da sauran abubuwa yawancin kalma ɗaya ce sai mata kakanoni biyu ne suka zo a gona amma yawanci sai aka raba ta biyu yawan
0: da ce
2: sun yi zama wani ba tsawa abu ne mara daɗi me ya kawo wannan rubutu ne ya kawo da kawo ta zo kawai sai ta karanta yadda aka rubuta mata sai saƙo ya tafi a karkace da ya kuma wance saƙo sai ya tafi wani kuma daban wani saƙo daban kamar da malam mutar yake faɗi wajen furta sunayen nan su mara ka ci haka za ka ji su suna dukkanin sunan da baka nakalce shi ba ka tambayi ma'abocin ilimin abin haka yake ma'abota abin ba faduwa ba ce ba za ka zama gwani nan gaba gobe ba sai ka tambaya ba ka an gaya ma yau ka rike gobe an gaya ma wancan ka rike yau ka ci karo da shi dama an gaya ma tunje shi kenan ka abin nan maimakon ka zo ka karanta kawai da abin da kuma jawo na yawanci rashin ba wa lokaci haƙƙin sa ne a gurguje babu lokaci za a zauna a duba a tunta
0: inda baka gane baka kai
2: tambaya
1: an fi bita ke
2: bita yauwa bita an so ga lokaci kaf kai ta ba ka aguru shi ya zo ya yi a makare kai kuma kana sauraron su ka zai ya kammala
1: aiki inda ka bi ta inda aka kuma da za ka yi jan maki a sama ka haɗe su ka zo kan ta ka san haɗe
2: yauwa kai ma kai ka yauwa ko ya raba kai ka gyara
1: za ka san alama
2: yauwa za ka san menene ya binna ka yi bata harshen Hausa ai shi ne amfani da Hausa ta hanyar da ta kauce wa ka'ida kamar fa abinci ne abinci idan ka alkinta shi wajen girki ɗanɗaninsa ne zai baka mai kyau ne to amma da zarar ka zo kai mai gambiza ka ɗebo wancan ka zuba a ciki ka ɗebo wancan ka watsa shi to in aka girka shi kai kana ɗora a harshenka za ka watsar da shi to mun bi inganta haka harshe yake idan ka inganta shi to mai sauraronka ma zai ji daɗin sauraronka amma da zarar baka inganta shi ba to ba ma zai ji daɗin ya saurare ka ba wannan shi ne kuma akwai wasu ɓangarori da zaka gani misali musamman wajen da ba wajibi ba ne a saka kalmar turanci ko a gwamnati masa Hausa da tsari zaka ga za a ce wai za mu yi discuss na wannan issue to menene ba za a ce za mu tattauna wannan batu ba tunda akwai kalmar a ciki akwai madadinta kawai ka hausa ka sauko kuma ka yi turancin ka sa gobe ka gane cewa ina son na yi confirm na wannan magana maimakon ka ce ina son na tabbatar da wannan magana gobe ka gane cewa an yi meeting a jiya yanzu ba ce an yi taro a jiya ba gobe ka ce za mu yi updating ɗinku wai ma sauraro za mu yi updating ɗinku zuwa jimawa ko abin nan ba mai zai da aka ce to za mu sabunta muku bayanai ko wani abu makamancin wannan ba kuskure ba ne aro a ran kalma ba kuskure ba ne amma akwai mahallan da ake aro domin masana sun ce harshen Hausa wurin kaso 20 ko fiye ya yi aro daga harasa daban-daban na cikin gida da na waje ya yi aro a cikin harasa daban cigaban harshe
0: su larabci
2: yawa da turanci da faransanci ma kana gida kuma yarbanci harshen ibo da filatanci da kanuri da barban da wannan ga sunan din harasa masu ɗimbin yawa ya yi harshe a ciki ya aro a ciki ba laifi ba ne ba akwai wani masanin da ya ce mai shi ma harshen Hausar har larabci ya yi aro a cikinsa har larabci ya aro a cikin harshen Hausa saboda yawan
0: mu'amala
2: da Hausawa da tafiye-tafiyen Hausawa sun je Sudan daga Sudan sun tsallaka Bahar Maliya sun tafi Saudiya sun shiga cikin nan sun zauna da abin da zai asiri wai tsire an mai da shi al'adura mai al-tsire wa tsire zai bi irin waɗannan kawai ya arkalmar ya duniya da sauran ire-iren
0: waɗannan da ka ga mun ne sun ta al-tsire
2: na ce al-sire to duniya to akwai irin waɗannan da dama to ba laifi bane ba aro amma sai a kula da yadda ya kamata hari kalma kuma a yi amfani da ita ka kamar akwai abin da ba a fassarawa kakan yi bi saboda Hausa saboda me su malama Hausa suna ganin dukkanin kalma wadda ba a yi ittifaka an ba ta da sabuwa ce ba a ba ta fassara ba to kada kai gibin fassarawa ba da yadda take a turancin ta kuma da take a wannan da ta misali kalmomin mu na zamani inda ake amfani da su WhatsApp Facebook da shauransu internet duka fa dai sai da
0: shi
2: za a lati duka dai su kakai gibin yadda ba masu nami suka yi taro cewa an yadda cewa wannan an ba ta fassara kaza ba kawai saboda ba kuwa kalma ce ta zo ba ban can ba kare ita to yadda ta zo maka din na kai kuma kai kaɗai ba ka yi saka ce ka fassara kalma ta karɓi ba in kai ka fassara ta to wani ka faɗa wani ba zai gane me kake nufi ba tunda kai kaɗai ne ka amma in sai suka taru to zai shiga cikin ilimi don mai ilimi kowa zai karɓi wannan fassara ko ina ka faɗa a yi an san da ita amma kai kaɗai ne kai fassara ka ba dole ne wani ya san wannan kai kuma fassara ta ka ba sannan akwai kalmomin da suka shafi abinci na gargajiya na Hausawa to miyar kuka da shirin kuma ba a kawai faɗi sai da suke suna ne faɗi shi da yake dinsa sunayen garuruwa da sunayen unguwanni da shauransu faɗi su riyo kofar mata faɗi ta kofar mata ta kakkai mata wani gagara ya tsaye ne boka faɗi ta tsaye ne boka ta kuwa cikin turanci ne babu wata fassara za ka yi mata ta juya ta abin nan Sunday a sunan mutum ne Friday kaka sai aka ce masa juma'a ko ma
0: ko lahadi
2: dan liti kada ka ce aka mai gibin fassara suna ne faɗi sai da suke kawai da shauransu ka ga su ba a musu ma fassara ga baki da suke din saboda sunaye ne haka zaka furta su da sauran abubuwa da dama za ka gani a cikin wato harshen nan namu ya kamata a ce mun dawo mun kula da su akwai abubuwa da dama fa za a dawo a ce an kula da su misali akwai kuskure da ake na gurbi sanya kalma a gurbinta ta bayar da ma'ana za mu iya cewa akwai kalmar tattaki da kuma kalmar wato takakkiya
0: to
2: kuma ce akwai ma'anar ta in ka dauki wacce ka dora ta a wancan gurbin ba za ta baka ma'anar take so ba musai ba mai cewa take zuwa ne wani wuri da nufin alheri tattaki amma ka ce
0: taron ya dan tattaki
2: dan tattaki ka je wani abin nan wata kila ziyara za ka je ko kuma za ka dan motsa jini ne da shauransu amma ka ce takakkiya fa
0: ya tashi hankali
2: shi mutunci za a yi takakkiya wani takakkiya ya zo domin mai

0: suma baki sai ya sanya baki a dance ba ka ce suma sai sanya baki akan wani abu da mu ba ni ai kuma ce wai an kira ga sarki sai dan nima alfarmasa an kira wai ga nimarta sai dan nima alfarman nimarta ba sarki
1: ne umarni ne aka kira ga mutum
0: ka gani yawa yawa nima alfarmasa zai al'adanci ba ka ce kira nima alfarmasa saboda ita kalma kalmomi suna amfani da al'adu na al'umma musamman fasara da kalma ma da za ka yi ko ba fasara ba ce kalmomi suna tafiya ne da al'adu na al'umma kana saba al'adun al'umma to shi kenan ka ci fuskar su
1: ka ke sha ko na tsuntsu
0: ko ka gidan su yake yi ka ci fuskar su ka makita musu alfarma babban ta'allu ne za a zo a ce na talla wai za a kafa shi a ce wai wani da matarsa a yau zan ba shi bisan sai ce mai daki al'adar su sai mai dakin sa wai ce ma abin da wani ka zo ka ce wai ni da matata muna ai kun ga jima abin wani gasa na ce mai daki wani da mai dakin sa ko kuma ni da mai daki na a talla zaka ji ana faɗa wannan ni da matana ko kaza kaza dukkan ma zaka ji ba daidai kiri wata ba ni kuwa ce ni da matata
1: da kuma ga ni da original na mu
0: wai ya yi daidai ya yi daidai kaga ya yi
2: kuma za ta iya cewa mai gida
0: mai gida yawwa ni ka yi bakwai da ce ba gida hakan ne amma mai al'adance ai bi haukai ba kuma ka ce wannan mahaifi kaga ka ce uba na ne yayin ka faɗa da har amma mai zai ka ji abin wani gasar zai ka ce mahaifi na in ka ce ko baba na amma ka ce uba ma ya san me kake nufi amma mai al'adance kaga bi haudi ba irin waɗannan kalmomi ya kamata a dinga sanin gurabe da ya dace a saka su domin isar da saƙon ya je a miƙe ba a karkace ba kamar ya faɗa domin shi rubutu na mutunci ne na ne shi wanda kuke suka zuwa saƙon nan baya wurin amma abin da yake burinka ko yake cikin zuciyarka shi ka rubuta yake su kake so ya karanta ko kuma a karanta mai saƙon ya je gare shi in shi zai karanta yana da kyau a yi rubutun yadda zai gane saƙon ma'ana da cikakkun ka'idoji kenan idan kuma karanta za a yi shi ma haka a rubuta shi haka kuma mai karatun shi ma ya kokari ya karanta shi yadda saƙon zai je wa mai sauraro
1: ka san waɗin da ake jafin da social media an kara da masu kama kai kuka wani abu da ya fito
0: ba wai trendin ne mazama trendin ne
1: amma kai ne ba haushi ka san ba daidai ake kara sa
2: to kaga wannan akwai illa
0: shi ne
2: ke so tambaye
0: na
2: ba a yin wani kokari ne akan wannan akwai ba in ba a wasa ba rashin nan tafiya
0: ana kokari daidai gwargwado a kwanakin bayan majalisar dokoki mun je mun zauna da shi shugaban majalisar dokoki wanda yake kula da kwamiti yake kula da kwamiti na ilimi kasancewar makarantu duk da cewa dai abin yanzu ya lalace domin akwai waya hannu na ilimi yake kan garin kowa don kana kan garin ka zaka bude ka karanta ko kuma ka rubuta dukkanin abin da kake so kamar daji ne wanda yake bashi da kyauri
2: kuma kai rahoto wanda ka ga dama
0: kai kowa zama dan jarida
2: waya zama dan jarida
0: saboda ne neman trendin abin da suke cewa trendin daukaka a social media ko kuma neman mabiya followers za ka ga abubuwan da ake kare ba zai ci ba wani abin yana kona marai musamman banda ma wadannan kalmomin ga ɓangaren haɗin kai ma na al'umma ai bai kamata a dinga saka wasu abubuwa a social media ba ai ni abin da yake ɗauka dukkanin mu Hausawa in dai musulmi ne kai ba haushe yan wani uwa ɗaya muke bambancin aƙida ko siyasa ko harshe ko wani abu a bar shi a gefe ɗaya da abin zai haɗa kan al'umma mu tafi a kansa kada ka rufe idonka cewa kai kawai duk abin da zai kawo cece-kuce kasan cece-kuce zaki nema a social media saboda wai yawan injinji yawan mashiga da fita
2: sai a ta ƙarya
0: ko ba a ƙirƙiro abin da zai kawo hayaniya ga al'umma to kai to mutum daga wajen rubutun zaka gani shi kansa akwai abin da ya kamata
2: a ce mutum yana rahoto da mota ta kama da wuta jama'a suna farfashe
0: suna farfashe
2: fa wuta
0: la ilaha
2: amma an kaji rahoton da yake ba tausayi
0: babu tausayi
2: ba tsari ba
0: ba tsari to ka gani to
2: ya za a yi da wannan
0: gaskiya kamata a ce mugunta musamman mugunta a shigo cikin irin waɗannan mutane to kaga musamman irin waɗannan kawo bayar labaru namu akwai linzani
1: sai mu
0: ga

0: kuma yauwa ba dai dokoki
1: ya kamata
0: a ce
1: irin wannan hukuma
0: ya kamata yi tun da bude da kuma da ma an san sai ai hankali ma na hannu a
1: buku an ce za su iya magani
0: zai to ya kamata yadda kake kiro hukuma kusurin gudanar ke kudar kawai da labaru mawar waɗannan a kirkiro kuma ya musu dokoki
1: wadda su da mutu da abc court yadda na allah ne su iya mai take haifar
0: gaskiya ne
2: shi ne yara suna ta kwakwa
1: a ɗauke ka a saka manya ga hutun ga a ɗauka kai kake faɗa mutu ba mai ilimin abu ne ba zai ga
0: ba zai rarrabe tsakanin
1: tsakanin abubuwa da aya
0: da aya ba
2: kuma ga kurakurai a cikin
0: ga kurakurai
1: kurakurai
0: ba yi wani ta wani tirin ɗinta ake yi nan gaba idan ta yanzu za ta iya mikewa ta tafi ka zama ba abin ya yi shi kyakkyawan niyya wannan amma kuma sai ake amfani da shi ta ɓangaren mummuna
1: kuma ka
2: amma za ka ji yara
1: suna fuka da wani sun yi ja wannan
0: shi ne gaskiya ne
1: saboda ana ganin in kai abin kirki ba za a bibiya ba amma kai neman na sai abin da
0: za a bibiya ka ko ba so sa maka abin da za ka fito ka zagi wanda baka ra'ayinsa sai a saka wannan saboda an sai dan wancan bangaren zai fito zai rubuce rubuce da su na goyon bayan abin da aka saka ko kuma su ka waje saboda bude mai ta kofa da sai ga ana ta shiga ana fita ana ta shiga sai ga mabiya da yawa to wannan sai ga mutane su to da Allah dinka kula wannan ba mafita bace ba kai abin da zai taimaki al'umma da hadin kansu shine yawa
2: ka ga shi sako zaka aika shi
0: yawa
2: sai ka aika shi da harshen da mutum yake gane
0: harshen da yake
2: dan baka yi harshe mai kyau ba sakon ka bashi da wani
0: sako bashi da kyau
2: tare ka da course din wannan abin nan na shi gabatar da shi da shi
1: sosai ma
2: na analysis kenan
1: gaskiya
2: muhimmin zuwa course din shine domin ka isar da sako ga al'umma su gane idan al'umma ba su gane ba kaga zaman ka a wurin ba shi da amfani
1: ai yanda ake mana kwasinnan kaga bayan mai na farko maka je na biyu to ko labarai za ka karanta a ƙa'ida za a baka shi minti 30 ko minti 45 kafin lokacin domin idan baka fahimci me kake karanta ba shi ma mai sauran ka ba zai gane me kake karanta ba bayani da kake haƙoƙin haruffin nan da wasu tsare su waye su wani kyau duk sai ka fidda su a rihasar ɗinka a bitar kanin labarai da kake yi kuma za ka riƙe biyu akwai abin da ake kira typographical error ne ko da za a ga kalma a rubuta ta kai ka san ga yanda ake rubuta ta sai ka ɗauki na
0: sai ka yara
1: ta saboda in ka zo faɗa ka faɗe ta yadda ya kamata to wannan bitar da za ka yi ta tsawon wannan lokacin za ta baka dama idan ka zo furta abin ka furta shi daidai to kuma bai tsaya ga labarai kawai ba ko shiri ne ya zo ƙarfe tara za ka yi sai taran dai sai ka gabatar da shi shirin da komai da komai to yadda za ka sallamar da shi ma sai ka rubuta yadda ka ba a ka'idan ciki na fa ba za ka yi da ka ba a ka'ida sai ka yi scripting shiri ka za ki na kuka saurara wanda wani wani ka za yi shirya wani kuma ya gabatar idan Allah ya mu kai murana ka za za ku yi mece shi ko kuma za ku ji sabon shi
2: na man ga abin na a rubuce
1: ga shi na a rubuce idan ranar farko ce ka gani ga ranar maimaita idan kuma maimaici ne to ga ranar farko da za a sake sa shi a gabanka idan kuma baya da maimaici zai ce idan Allah ya kai mu rana a tiyo da zai ka faɗi wannan lokacin yake fatan ka muku wani sabon shi wanda wannan ka za shi ne wani wani kaza kuma ya gabatar ya zo muku daga nan gire biyu na kaza ta fahimta to sannan idan babu talla sai ka ɗauko cikon lokaci daidai da wannan abu in abu ya shafi addini ko ya shafi wani abu ba addini ba ko me cikon lokacin daman ka saita shi da kowane shiri daman ka sa kafin ya gama ka san me za ka ɗauko ka ce gurin sarshi sai ka ɗauko cikon lokaci ko na minti uku ne ko na minti hudu sai ka sa tsakani
2: mu ka ajiye shi daman
1: ka saita shi kana gama wannan gabatar da ake cewa sana a rike ka fita da shi sai ka danna wannan cikon lokacin to kafin wannan cikon lokacin ya ƙara kai kuma ka saita me zai biyo gaba nan gaba shi ma kuma ka rubuta gabatar da shi kana yana gama cikin rubutun wani wani kina ga amma wani ne kusa da wuke da waka akan kaza kaza kaza da fata Allah ya kara basira to yanzu karfe kaza gashi ne gaba ka iya faɗa shi gaba ɗaya ka iya in kace gashi ne gaba me yawa shi mai cinin zai faɗa sani sunan shirin a ciki ne ce abu kaza kenan ka gane idan ko ba ya faɗi sunan shirin a farko ba zai ce yanzu karfe kaza gashi mai sunan kaza wanda wani shirya ne gabatar sai ka saki shirin amma in har mai shirin zai ambaci sunan shirin ka iya cewa na karfe gara ke ga shirin na sai ka saki wani abu to shi ne
0: da baki
2: zan wani kamar shirin ka kuntun zuma
1: ce kai da farko zaka ce kurtun zuma
2: to ba sai an fada
1: ba sai an zaka kana fada shi kuma kana sakin sa ko zana a radio a kuna irin mutanen ba su gane ba fa a san gab ko na sakan daya su so is kenan ma da turanci a continuation din sani wannan yana bin wannan shi tara yin tare saboda idan manyan mu na da suka ji ka ba da gab ko na sakan goma ko na sakan biyar sai an tambaye ka me ya faru ba a so lokacin ma farajin ba ta yi ba ba a so mai saurare ka bata masa rai har ya tunanin ba ne shin da ta shiga ka fahimce ni ana so
2: ko ne sai ce abinda ake
1: yi ke sauraro so idan dai kana barin gap to ne fi ni sannan in zaka karanta abu ba a san kai sauri kana tuntube ni mai fahimta ba ke fahimce ni kake karanta ba shi yasa ko ne zaka karanta zaka karanta shi ne shi ba gudu shi ba sauri saka daki nan mai saurari fahimci mai kansa ko kake gaya masa
2: kuma kowace kalma sai
1: so
2: ta hakki
1: ita fadar radio ke ga mutane sun yarda da ita kamar wahayi ce duk abin da aka ce maka a radio aka ji to an gaskata shi to akwai na bani mutane ban sani ba kaga agogo da kake gani a radio to wallahi wallahi bambancin minti ɗaya kana yi kuma kai wasa ba sai an baka koyi a wurin aiki domin za ka sa mutane su lalata agogonsu kawai wani daman kana cewa karfe kaza daga nan gina gina kaza zai duba agogonsa idan ya saba da na zai tunanin to kuna shi ne ya lati saboda kawai ya yarda da agogonka mu kuma a lokacin nan gaskiya a kona agogon da yake ingila girin yi minta muke jar jirgin to muna da inda muke sakala shi ake kamo shi a wata rediyo mu kuma muke kira pip yana gefenka kai kuma kana mantar ɗinsa ne
2: karfe shida
1: zai ba ka
2: sayatun
1: wannan shi kuma agogo a jikin wani rediyo ne a wani ɗaki daban aka saita mana shi mu kuma aka sako shi a kuma audio control console ɗin ban san da za mu kira shi ba dai wannan abin haɗa sauti to akwai post ɗinsa shi kuma kana mantar yana ba musamman lokacin labari kana sa iri iri ko taken labarin wani abu yana nuna lokaci a kai za ka bani labarin lokaci zai ce yanzu karfe kaza daga gidan rediyo kaza sai fara labarin saboda haka idan kana kuskuren minti ɗaya kafin ko bayan to akwai yiwuwa baka koyi saboda kana sa mutane su bata abubuwan su a wancan lokacin ka fahimce ni da madara aiki ake haka dai babu yawa babu wannan ake cewa competitive era babu ita lokacin gasa za a ce babu ita ka fahimta to idan ka je course ɗin nan to duk wannan abubuwan sai an kuna masu sun haka daga sanda ka dawo aikinka za ka san cewa ai da can kuskure kake ne za ka gyara aiki kuma da gobe da gobe kana yi kana yi abin yi gina a cikinka to za a iya kawo wani wanda bai ji kwaɗin kai kuma a haɗa kan shi ka rinka kula masa yana koyon da abin yake ana ana idan wani lokaci ya kuma akai akwai buƙatar a sake tura ka ka sake ƙaro wani abu akan wani yin kuma a sake tura ka kaga akwai basic akwai intermediate akwai advance to kuma duk uku ne shi ko ana na ji su
2: masha Allah
1: na fahimta to a aikin dai duk da dai yanzu aikin ya dan bambanta don lokacin ne muka yi duwani ku zafa akan analog muke aiki ba akan computer
2: ba ne kuma digital
1: ne yanzu kuma ko da za a je wannan wuri na tabbata sai an tada tsari ne computer shi kuma da shi za a koya maka tunda ka san su suna tafiya da zamani ne na fahimta amma kana mun analog duk suna nan idan ana buƙatar amfani da su akwai kin wanda za a fitar da abin da ake so duk za a yi ya danganta ga buƙatar abin da ake yi wannan abu ne
2: to kamar
0: baba
2: kana ga wasar da shirye-shirye a nan na maredo
0: na
2: eh kana ga watar da akwai kwatin zuma
0: akwai kwatin zuma
2: eh ka ci ci ka ci
0: shi wasa gulwa
2: sha'awa ce ta sa ka shigo wannan abin na harka ko kuwa
0: to ga san dukkanin abin da ake yi wanda kai kake da masaniya ko kaka take a ciki duk sanda ake zaka ji kamar allura ake tsira maka na fara tun wajen alibdari a shekara ta 2013 nan da gida amma har Kaduna Radio Nigeria Kaduna Murgai Ahmad a jagoran yi ni na zauna program da shi shirin wasu kwakwalwa su Muhammadu Lawan Kaya na kai mai ziyara da zubewa shekaru da yawa ya sani na san shi saboda dai kawai sha'awa yadda ake wannan harshe na Hausa to kuma a shekara 2013 nan tun na zama a cikin masu sauraro a cikin shirin masa gulu yanayin gidan rediyo rahama tun kafin nan ma a Kano a korin da muka je tun ana kacici da zaben kaboya ana zuwa bin jihohi manira tiku da kuma musa tiku a rediyon Kano na akwai wajen 2019 ne na jihar zuwa dauki shirin anan to hadda ni a ciki a lokacin
2: wanda suka
0: lani za dauki wannan mutum uku ne kawai
1: zasu dauki biyu maza har ku kana mata
2: ina yaro
0: ina yaro lokacin ko secondary ban gama ba lokacin sai dogon layi mu je ga malami na gaba na ga lewar na je ga wannan dogon na to tun lokacin nake da wannan to har yanzu kaga da ya fita mu muke gabatar da shirin yanzu gaba kida to na kuma karanci ita harshen Hausa da gobe yanzu digila na biyu nake akan harshen Hausa ba da shawaransu dai to gaskiya sha'awa da kuma san ba da gudunmuwa akan abin da kake da masaniya ko kaka take a cikin shin ya tsindimu na shi kuma har gidan ya bani dama cikakkiya wanda zan bayar da gudunmuwa tawa bangaren da nake da masaniya daidai gwargwado a cikinsa
2: to da ka shigo
0: na
2: wani kuna maka koko kana gani ana yi da kai ma sai ka ɗauka
0: to gaskiya gani ana yi yau da gobe muna zaune muna ganin yadda ake shi sai na ɗauka kuma daga baya mun koma makaranta mun ƙara ɗaukar darasi akan abin da ya shafi harkar yada labaru yawa amma kafin lokacin gaskiya gani ne ana yi yau da gobe ta ci wasa kaga yadda ake kaza sai bayan mun yi kuma mukan kawo a duba muna script a gyare-gyare lawa da hanyar zama ana kan wannan shi bangaren abin da ya shafi
1: ya ce digiri ne biyu ke a harshen Hausa to lokacin da ya na farkon gani na san ya yi bautar ƙasa to a ina ɗin cikin sojin bautar ƙasa a wani gari
0: ne ina na farko ba Hausa na karanta ba amma diploma ta da na yi a legal da NCE da na yi duk Hausa English na yi amma da na tafi digiri na farko wata sha'awa sai ta kwashe ni sai na karci special education ilimi na masu bukata ta musamman yawwa to shi na karanta amma kuma da na tashi komawa kuma sai na ƙara komawa kan da yi kan Hausa ta bana PGDHS ba su yalwa diploma ne Hausa sai na kuma na ƙara juya masters a Hausar na ƙara koma gida
2: to masu sauraron mu muna tattaunawa da tsohon mai gabatar da shirye-shirye Muktari Abubakar Fage da kuma Kabiru Abubakar Sheshe shi ba tsohon mai gabatar da shirye-shirye ba yana yin shirye-shirye a halin yanzu kuma dan gwagwarmaya ne akan haɓaka harshen Hausa za a iya samun mu akan 0707-795-2939 ko kuma 0781-84-75-777 tarin zan dawo wurinka ka yi aiki da wannan abin ya ka samu kanka kuma yana da wahala
1: shirin tuni ne shi wato wahala su guda biyu shi akwai mai kyau wanda baya barewa akwai kuma mai kyau mai barewa barewa shi ne kamar yau da gobe in yana a ci in ba wuri ne mai dan sanyi ba to kana sa shi a mashin sai yana tafiya ne na bankuliya magana tana lalacewa akwai kuma wani mai kwari yawancin mun sai da kwari kamar wani jamusa sun kawo
2: Wani haro?
3: Wari ka salamu ramun.
2: Na.
3: Suna na Rabi Makaho daga nan ringin Zango Kanya.
2: To, Malam Rabi kana lafiya?
3: Eh, ina lafiya, ɗauran kare.
2: Na damuna?
3: Ina yi Malam Mutar Fage barkar ba.
1: Barka ka ne?
2: Ana jin ka.
3: Yawa, to da ni na san Malam Mutar Fage a injiniya ne, studio manager ne, kai Malam Muhammad Umar kai gama koya kurji sako kuma harin
1: su kofa
3: na sanawa ya ce da abokin aiki
1: na da muka aiki da yi mutane fage
2: su kuma kasan yana jiya
3: dawo
2: gabatar
3: da
1: jirgin
3: su
1: kuma ana
3: haka kuma
1: wai
3: har yanzu
1: yana barin
3: ya
1: kuma isa
3: nan da
1: nake ɗan tambaya a yanzu
2: ba ya mutu kakkan ƙarin kai ne a kan sa ba ya kuma isa yana zamfara
1: yana zamfara girgin Najeriya yake aiki a zamfara kana yin fashin to shi kuma sun fi daɗin barka so in ci mai farewar yawanci sai ga ya danganta a samuwar ma'ajiya ko da damuna ne za ga yawancin suna samun matsala idan suka ji irin
2: kaga wannan da yawa wannan fare
1: wannan ba abun ne
2: a zahirin shi amma yana
1: yawanci wanda ake kawo mana daga Faransa
0: yanzu da haka ake amfani da shi wani
2: salamu alaikum
3: wa alaikum assalamu warahmatullahi barkanku da
2: yi kana lafiya da wa muke tare
3: wallahi lafiya kalau bashir abdullahi wajore
2: to wannan bashir
3: masha Allah to ni tambaya da ga manyan baki shine yanzu shi wannan harshe na wata za a kusan kowace ƙasa ta duniya wadda ta ci gaba za ka ga harshen ta take amfani to yau akwai yiwuwar nan gaba a ce mu ma an koma kamar misali makarantun baki an juya da harshen wata da fassara irin chemistry da physicism yanayi da a ce muna yin shi da harshen wata akwai yiwuwar haka ko nan gaba
2: na kamar shi shi
0: tambaya sai ta ce durka ce ta ce ba ne ba
2: yauwa
0: to za a yi domin tuni an yi a awon gaba akwai jami'ar Bayero sun fassara wasu kalmomi na kimiyya zuwa Hausa akwai da kuma mutane ma da suka fassara kalmomi na kimiyya zuwa harshen Hausa da yawa sun yi irin wannan ayyuka kuma za a iya koyarwa duka sai ta ci gaba da harshen ta take koyar da al'ummata domin me za a fahimtar abin da ake koyarwa kuma ka karance harshen su daga karanci ilimi
2: salamu alaikum ina da salam lalle rediyon ka kana lafiya
3: alhamdulillah wallahi
2: insha Allah
3: kuma ke dauke tattauna ka sabuwa alhamdulillah sai ba ta komo diki ne mai dadi kuma mai kyau kuma
2: to
3: ko ba dan ko kamar da ku daka sun nan cewa ita gidan rediyo da abin da ka wada ana ji kamar wahayi to yanzu wani sai irin wannan abin ma ka ta gidan rediyo ko lokacin sukan kawo irin wannan kura-kura haka sai duka malamai mata kawo irin wannan kura-kura dan ba ta manta ba ina da recording na wani malami kamu kamar da kuke bayanin na kanta kamar mahai shi kamu sai idan ka ce karwa mahai a ga shi da wata misali kana wata fadi to amma shi a lokacin yana nuna kanta kamar misali mahai ya afata amma ba mahai ya afata ba ko ba yake afata da kuma da kace yake sa kabun da adida ka ga to ko ban akwai wanda yake fada wai
1: ni ban san ka
3: haka yake tana nake
0: na
1: ebe na ka kama a cikin ba muna tare da kai
2: haya ta kare ko kuma ka ga gowon studio mana yana tare
1: ko kamar yadda kai magana akan sunan nan to kamar da zonin zan kamar hudin a Najeriya ko wasu da sauran ne yake
2: ba
1: to yaran ko ne za a zabi nashi a tunanin da dan bayan da ka ba mu yanzu
2: guda ɗaya za ka
0: ba zai sai da kowane bangare kamar misali kowace jiha za ta iya daukar harshen da za ta kawo kamar na aikano Hausa shine majority majorin jini kawai kasar je inda suka ci gaba ai sun dauki
1: kamar
0: Yarbawa sun dauki nasu
2: ba na manta yawa sun shekaru 30 da suka wuce an yi wani dictionary na wannan abu
0: na
2: wanda ya hada Hausa da yawo da yawanci guda uku ne aka cakuɗa aka fitar da kalmomi ana so a yi wannan harshen
0: yawo amma da abu ne mai kyau
2: to ai mutare lokaci ya yi sai dai kuma mai sallama mu ba mu sauraro masu bugo waya hakuri sai shiri na gaba idan Allah ya kawo mutare Abubakar fanye muna godiya kwarai da gaske idan lokaci ya zamu sake gayyataka da kai da Kabiru Abubakar Shehu
0: kan Kabiru assalamu alaikum warahmatullahi
1: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: amadan din Abubakar Musa da kuma Fatima Yunus Musa Muhammad Umar kai ga makin ku sallama ku huta lafiya

0: Twitter ta sayar da 7.3 zango na FM cikin shirin bana kwana na wannan rana masu wadai da fatan za a yi mana afuwa duba da layukan namu da suka dan sani abin nan yanayin nasu sai a hankali amma injini mu suna ta kokari wajen ganin an abubuwa dan haka kai tsaye bari mu bada wata layin wanda za a kirawo mu dan ba mu gudunmawa a cikin shirin bana kwana na wannan rana 08099 7477 shine laikan da layin da za a kira mu dan ba mu gudunmawa a cikin wannan shiri na bana kwana na wannan rana wato 08099 7477 da kuma 09032 6 4 7 0 09032 6 4 7 0 wannan su da layukan da kai tsaye an kirawo mu za a same mu a cikin wannan shiri na bana kwana na wannan rana
1: idan ba kuka ne ba na fare ta na fita shikenan
2: siyasa in ce
0: assalamu alaikum
3: assalamu alaikum assalamu rahmatullahi kuma dai barka da warhaka
0: alhajin jakara
3: wannan aka yake daya daga cikin yan bakwai na jihar Kano
0: to alhajin jakara ka ji maudu'in mu na wannan rana
3: na ji maudu'i male kuma gaskiya ni na karkata laifi ga su jagorori waɗanda Allah ya ba su dama ma'ana suke kamar suna da mukamai
0: kenan
3: yawa saboda gaskiyar lamari su wayancan bangaren da dide waɗanda ba su da wata dama a hannu za a iya kaddara cewar kamar rashin waccan damar ko in sun faɗa ma
0: su alhajin jakara yauwa bangaren wa'annan masu mukaman da su wa'anda dattijan nan wa'anda za su iya zaka iya cewa su jagorori ne wa'anda za su iya faɗa aji bangaren su ɗaya yauwa shi wa'ancan kuma masu zaɓe a ɗan basu wani abu su kuma bangaren su daban
3: yauwa to ai kaga ma ne ba babban mele ji irin su waɗannan jagorori saboda shi wanda yake kasa da zai iya karɓar wani abu a yayi zaɓe to ai kaga dama akan ce wai idan sun ba ku karɓa kuma ku zaɓi ra'ayinku kaga iya wannan za a iya yin wuka ko ku da shi mutum ya ce karɓa abin da zai karɓa sannan kuma idan ma ba hakan ba ne to kaga ai ta wuta suka ce wanda ruwa ya ciyo ma ka ba shi kai kun ta kogi sai ya kama kaga ba ma ki wahalar da suke ciki ta yanayin buƙata wataƙila wani ma yunwa yake ji baya gane fari baya gane baki kaga aka ba shi ai dan abin da zai samu cikin sa ya dago a kaga zai karbi ba kuma su waɗancan fa za a ga idan abin duniya ne sun riga sun tara wasu ya yawansu za a ga suna da sukuni domin za a ga akwai matakan ma da shi kansa famfin da za ka siya na takarar kaga sai ne wani abu a hannu wanda wataƙila su waɗannan masu karɓar wani abin su yi zaɓe da a ce su suka rufe wancan abubuwan wataƙila ba ma za su lissafi ko su kalli wa'innan harkoki ba to amma kaga su Allah ya ana musu dama ta lokaci ga shi sun kai matakin da za su iya zara idanu wataƙila na dukan tebur ne a daki tebur a dike tsaye to amma kuma kaga sai suka karkatar da kansu ya zamanto kamar sun zama kanwa uwar gami wajen yin wasu abubuwa wanda yake jefa waɗannan bayan Allah a abu ya kaga ba abin damuwa ko kuma waɗanda za a kalla a cikin a karkata wa laifi ai sai waɗannan jagorori sannan kuma za a ga uwa uba ma ne waɗanda Allah ya ara wa irin wannan damar za a ga cewa ko dama a addinance ma a yan ce masu kuɗi sun tafi da lada yawa idan kuma an ce a'a ba bangaren masu kuɗi ba ne a'a dama ce da su ta iko to su ma ai kaga akwai hadisin da mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma duk wanda ya isar da buƙatar mai buƙata a wajen shugaba Allah zai tabbatar da digadigansa a kan siraji to kaga wanda ya isar da buƙata ne ko wannan ma'ana yana da wata hanya ka kamar su waɗancan dattawan da ba sa kan mukamin kenan to ko su suka isar to ga fa matsayin da za su samu balantana su kuma waɗanda su aka isar wa da buƙatun ko kuma a aka zaɓe su ma saboda wannan buƙatun kaga in suka zartar suna da wata riba guda biyu na farko za a ga an so su kuma an ƙara ba su dama a gaba sun ƙara ci gaba da jan zaransu sannan kuma uwa uba a wajen Allah subhanahu wataala kaga suna da wani gwaggwaban sakamako tunda wanda ya isar musu da buƙata ma an tabbatar da digarigansa a kan sirati ina ga su kuma da suka tsai da wannan abubuwa suka ba mutane abin da suke so
0: muna yi
3: ta ce ganin waɗannan su ne kanwa uwar gani wajen jefa waɗannan al'umma namu musamman da yankin ma wanda
0: to muna godiya alhaji jakara muna godiya ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa

0: Vita sanan da baka dudugo ku zo gona FM cikin shirin bana akwai na wannan rana inda muke tattaunawa da masu rayuwa akan tsakanin bangaren manyan mu da shugabannin mu da kuma waɗanda zaka iya cewa masu zabe ne ana ba su wani abu suna yin zabe su waye suke fije fa arewacin Najeriya halin da suke ciki kamar yadda muka fara Alhaji Jakar ya ce shi fa yana ganin lifin ba na abin nan bane ba ya ce yana ganin kai lifin na masu mudafin iko ne wato shugabannin bangaren wato manyan arewa kenan muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana akwai na wannan rana kuma tuni ga wani nan ko wata akan layi assalamu alaikum assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam barka da
0: yi yawa barka kare da muke tare
1: na tare da Balaye Huza bayan kasko karamar hukuma bici
0: to malam Balaye Huza ka ji maudu'in mu na wannan rana
1: tabbana ji maudu'in gaskiya babu bangaren da suka fi gefa bangaren arewa cikin rudani irin manyan nan
0: bala
1: saboda manyan nan wani abun ma a tambila din ai da su ake kuma sun san idan aka yi wannan abun zai saka arewa cikin wani hali amma kuma suna da damar da za su dakile abin zai su tsara ido ko saboda wasu kuɗi haka ko kuma wani abu ne wanda yake na son zuciya kawai su dade kuma su kansu sun sani cewa mu da muka zabe su mu masu zabe ai ba wai mun zabe su ba ne ba domin ne awwala mana mun zabe su ne domin muna da yakinin za su ce mana wani abu wanda zai saka mu cikin farin ciki da sauransu to ni a ra'ayina nan ko kuma a yanda nake kallo gaskiya manyan nan su ne suka fi bada gagarumar gudunmawa wajen jefa arewa cikin wani hali
0: Balaye Huza ka ce ko to malam Balaye Huza muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka ta cikin wannan shiri na bana kwai na wannan lana malam Balaye ce shi ma fa yana tare da Alhaji Jakara cewar yana ganin harkar nan fa daga bangaren abubuwa take muna godiya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: Malam Ibrahim Malai da albarka da
0: ni. Amin eh Hassan Naiba.
2: Wannan haka yake.
0: Malam Aminu ka ji maudu'in mu na wannan rana?
2: Eh na ji maudu'in mu na wannan rana.
0: Na'am.
2: Kuma a tawa fahimtar gaskiya ra'ayina?
0: Eh.
2: Ai ni ma gaskiya manyan nan na arewa da masu mukamin da ma marasa mukamin.
0: Na'am.
2: Gaskiya sun fi ba da gudunmawa wajen tabbatar da yawar wannan yankin
0: ina hujja
2: to ai ko shi kansa zaben Malai Dala ai suna da gudunmawar da za su bayar wajen wayar da kan su ko talakan ko masu karamin karfin da suke yin zaben ai alhaki ne akan su manyan arewan su fito su wayar da kai su tsaya su yi jagoranci wajen ganin an zabi wanda ya kamata inda a ce sun yi abin da ya kamata ai mutum akwai sanin da za ka bi ka sa mutum dole ya yadda da kai ya ba shi ragamar kansa da kansa ya damka ragamar sa a hannunka to amma wannan amincin da yake tsakanin mu da su sun riga sun cire shi sun yaga wannan rigar shi ya su da wani dama ko wani tasiri da za su iya sawa a yi ko hana a bai to sun riga sun sani yadda wannan damar saboda ba su nuna cewa mu din nasu ne kuma suna kishin mu suna kishin yankin ba saboda haka gaskiya su ne kanwa uwar gani alhaki yana kan su su ya kamata a ce su tsaya sun yi jagoranci ko da mutum ba shi da mukami Malai Dala zai iya sawa a yi zai kuma iya hana a bari idan har ya yi abin da ya kamata talaka yadda a ransa cewa wannan tabbas yana kishi na kuma ya fi daukar da wani abu muhimmi nasa a kaina to ni ma zan yadda cewa ni ma ya kamata a ce wannan ya cancanci ya sa ni na yi ko ya hana ni na bari amma in ka duba yanzu a za ka iya dagawa ka ce
0: na'am ta ta muna godiya kwarai da gaske a yi iya sannan ibada wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana kwaina naga Malam Aminu an to tiryan abubuwa to amma dai muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri idan da wani abu da za a karasa idan an samu dama in aka shigo insha Allah sai a dora

0: Assalamu alaikum.
1: Aminu alaikum salam, barkan mu da wannan.
0: Yauwa, barka ka dai da muke tare.
1: Muna tare da Yusuf Muhammad dan mutan Yambu ga wata local gamma.
0: Mana Yusuf Muhammad kaji maudu'in mu na wannan rana.
1: Yes, yana na ji to amma kuma dai duba da wannan yanayi da ake ciki na tafarbarewar harkar siyasar Najeriya ko in ce kasa.
0: Na'am.
1: To gaskiya inda laifin masu fada a jinan kasa ko manyan kasa ko jagorori to da laifin su ma talakawan kasa.
0: Masu karɓar wani abu su yi zaɓe a hakuru.
1: Yauwa, gaskiya ne, saboda akan manta wahalar da ake shiga yayin da aka zaɓe su.
0: Na'am.
1: In zaɓe ya ƙara zagayewa, wai sai ka ga an ɗan ba wa mutum wani abu wanda bai taka kaɗa ya karya ba, wanda a yau ko gobe ko cikin sati a yayi yawa ka cinye wannan abu.
0: Na'am.
1: Amma sai ka ga mutane sun ƙara zaɓar wannan mutane ba tare da tunanin me zai je ya dawo zuwa nan gaba. Gaskiya ne, ba iya laifin gaskiya masu hannu da shi ne ba ne, da laifin talakawan ma da suke manta abu.
0: Na'am, to muna godiya. Muna godiya Malam Yusuf da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana kwaina na wannan rana, inda Malam Yusuf ya ce fa shi fa ina nahi ba sa tare da su Bala Abubakar Sheka da Aminu Yasir Naiba da Walaya Uza da Sa'alajin Jakar.

0: Salamu alaikum. Salamu alaikum.
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaika salam wa rahmatullah. Da muke tare?
1: Ani dala, kana tare da Sagiru Sango da Karami.
0: Sagiru?
1: Na'am, Sango
0: da Karami. To, mallam Sagiru, ka ji maudu'in mu na wannan rana?
1: Na'am, na ji wannan maudu'i.
0: Na'am.
1: Gaskiya ni ina ganin shugabanni.
0: Shugabanni? Jagorori, na'am. Manyan arewa kenan.
1: Yawwa, mali dala, wallahi kaga talaka.
0: Eh. Na?
1: Kaga te yawa zaka talaka ina ubangiji.
0: To.
1: Wajen zaben nan.
0: To.
1: Yawa ana cewa ana ba talaka ina zabi ne.
0: Eh.
1: In ka kula da akwai da yawa jam'iyyun da suke bada abubuwa.
0: To.
1: Sai a ce ita ce ka bayar.
0: To.
1: Ya da kike ganin kamar shauran mutum bayarwa.
0: To.
1: Da ake mun sun da ake ganin cewa a zabi can ita za ta kawo da ake an zabi kan ita ita ma hakan za a gani saboda an san ka bayar. Ba gidan da zaka je in dai ana wannan zaben gidan da zaka je gefe da kamera ba ta baka wani abu ba in ko ka tabbata baka ba to ba ta zara da zaka ne amma haga mun yanke irin duk su ne in yar zaki to kuma da yawan talaka wallahi in dai idan in zaki a guri to ko da baka bashi kuma ba wannan da yake duk zaba sai ke ne kuma tarbe ko da ka bashi ko ba zaka ba ta zaba wani abu ba to amma ko da yawa za a ji cewa waɗannan duk ka san ba wai yake ne da sanin an go aka yi biki duka abin da aka mana wallahi za su yi daga gwi za su yi magana kuma kai sai da sun sha guri ne mai wani hukunci da Allah ya ba su wani karfi da Allah ya ba su sai su rani yanzu shugaba ne zai ce ai yanzu ko kuna biyo na kan ne cewa da mu ga karfi shida tana fita sai kaji ai da mu ga karfi shida zuwa karfi shida ne yamma ai ne zai za a rike ko ka ga wannan wani karfi da Allah ya ba su akwai dukkanai da yanzu za ka fada sai ba da mun mun bane ba za su yi ba to da yawa gaskiya ni ina ganin cewa da ake sun mai da hankali akan abin da za a yi mana wallahi za a yi mana abin da ke wannan ma to amma gaskiya ni ina ganin cewa ba wai ne ba mutane ka bane kana ka mun ci sai kokari suna kokari ba inda za su yi abin nan ne da aka ce kamar yadda Allah ya kare fada in aka yi ko maka tattauni ne ya ce sai a ji shi ne kaza ni wanti ba wannan aka cuta shine abin da ke ba yawanci wannan in ce shine abin da ke to ni ina ganin cewa in dai za a bawa ana zargin cewa za a ba shi gabacin hanki dan ai wani abu da ba daidai ba ki karba to menene ya rasa ba abin da ya rasa to balantana talaka talaka shi wannan miji ma ta san ke guda miji da masa abin da ya karba ba
0: mm
1: ko sai ki tawon in sai ya karba wani kuma duk da haka wallahi sai ka kawo masa wannan tani ya ce ba shi saboda me saboda ina so wai ita mu canje amma in yi haka dai ba za a yi wani canjin ba to ka gaskiya ni na ganin cewa gaskiya shugabanni ya kamata Allah ya ba su ikon gyarawa kawai wannan shine nan rubun mota da matan za ka kai kira
0: muna godiya kwarai da gaske amini wato Sagiru Shamnuno da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana kwaina na wannan rana inda Sagiru yace shi ba yana tare da su Malam Abubakar Sale Sheka a cewar fa yana fa manyan nan fa to

0: Mita 90 boko da dugo uku zango na FM cikin shirin bana akwai na wannan rana inda muke tattauna kai tsaye da masu saurare akan wannan maudu'i cewar tsakanin manyan mu manyan arewa da kuma masu karbar abin nan su yi zabe su wane ne suke jefa arewacin Najeriya halin da take ciki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malama da kai kin ji maudu'in mu na wannan rana? Na'am.
1: Kamar yanda uwa suka faɗa mazan shi ne ne.
0: Na'am.
1: Inda idan za ka ji zama ne da ala iyaye suke ba da saniya.
0: To.
1: Ai nan ne. Ka ga fuskuren sun daga ƙarfe da zai ce. In ce Allah ka so da yadda zai ka ga yana a cikin buƙatar yi.
0: To.
1: Kuma da shi mana ma buƙatar da ya kamata a ce nan fi ƙarfin zaliyarsa. Idan haka a koya ta ƙarfin zaliya ta ya za a ba su zaliya ya karɓa. Ka ga babu gaskiya ƙarfin wannan matsalar zan iya ce masa ɗaya fi kafin su gine su ci. Ko kuma talakawa a ba musu ne. To ka ga gaskiya shi ne na ya kuskuren kuma shi ya kamata a ce sun fara gyarawa kafin yi gyara.
0: Ya su ran naki kika ce? To malama Rukayya muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa taki ta cikin wannan shiri na bana kwaina inda malama Rukayya tace shi ita ma tana tare da su Sagiru Shambono Ciwarfa laifin nan fa na manyan nan ne na arewacin Najeriya da suke dan abin da an fahimci mu.

08 9 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
uku biyu biyu shida hudu uku takwas bakwai wannan sune like.

lokaci yayin da ya kamata mu leka shafin nan namu na Rahama TV da ke kan manhaja ta Facebook kenan inda sakon farko yake cewa assalamu alaikum Malam Ibrahim Sani da aiki manyan arewa sune kanwa uwar gami sannan sune suka wato fi ba da gudunmuwa akan haka dalilin na kuwa gashi yace kamar haka yace rashin hadin wato kan manyan arewa na daya kenan yace wato rashin kan hadin kan manyan arewa yace wannan rashin hadin kan nasu ya taka muhimmiyar rawa wajen kara tsamarin halin da arewacin Najeriya ta samu kansa yace da a ce kansu a hade shi da babu wani wanda ya isa ya shugo arewa ya dinga yi mana makashiya da barazana al'amuran mu da to da mu kadai suka shafa yace na biyu yace sakacin gwamnatin arewa yace wannan ma wata gagarumar matsala ce gwamnatin da za su yi hakuri da bukatun kansu na kai su kalli makomar mu yan arewa da talakawan da suke wakilta wato su mayar da hankali kan ta arewa za ta zauna lafiya ta samu ci gaba mai dorewa yace su yi wannan tunanin da murya daya ko da karfin kujerar su na gwamnoni ina da tabbas da za a samu sassauci halin da arewa ta tsinci kanta yace na uku yace masu hannu da shuni na arewa da yawan matasan da ake amfani da kwakwalen su wajen kawo wa arewacin Najeriya rashin aikin yi ne yake sanyawa su karbu wannan aikin a fahimtata yace da za a ce su dinga samar da masana'antu a arewacin Najeriya a ce kowace kowanne matashi idan ya tashi da safe ya san me zai yi ko ina za shi mace zai wahala ya karbi wani aiki na kawo wa arewacin Najeriya ko yankinsa wani mummunan aiki wato ko wani abu wannan sako ne daga wato Adamu Kabir Irgaya Malam Adamu Kabir Irgaya muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana

0: Salamu alaikum.
1: Wa alaika salam wa rahmatullah.
0: Masha Allah, da wa muke tare?
1: Mali da ala alƙasim ya sa'adu kuma kana unguwa tare ne babban layi.
0: Mali alƙasim, ka ji maudu'in mu na wannan rana?
1: Na ji.
0: Na'am.
1: Musamman wanda kai magana akan game da talaka shege da halin
0: abinda yake faruwa mallaka kana ji akwai manyan mu na arewacin Najeriya wanda suke rike da mukamai da wanda ma ba su rike da mukamai amma za su iya fada aji da kuma shi wannan bangaren su kenan akwai kuma bangaren talakawa ƴan uwana wanda suke karɓar wani abu suke yin zabe su waye ne suka fi bada gudunmawa wajen ganin an jefa arewacin Najeriya halin da arewacin Najeriya take ciki
1: alhamdulillah
0: na'am
1: wato mallaka da ala ai babu wanda suke gaba-gaba wajen jefa kasar nan cikin
0: arewacin Najeriya na'am
1: arewacin Najeriya to gaskiya sai masu zabe kwarai da gaske a baya mun ga akwai wanda ma abin da bai ta karaya kariya ba ake dauka ake ba su sai ba yake sa cikin tashin hankali me ne tashin hankali misali an zo an nuna maka dan abin da kila ba lalle ne maka sati ba wataƙila ma kana zuwa gida kana zuba shi a tukunya ana rabawa a gida kowa ya samu shi kenan abin ya kare shi kuma wanda ya ba ka wannan abu zai shekara ɗaya shekara hudu in kuma Allah ya ba shi dama ma sara zai shekara takwas kenan ta gasa a hannu ta fa su shugabanni a gyara su na ƙasa kenan shi ne wani kuma labari su jefa ƙwarin sun Najeriya cikin tashin hankali Allah ya sa mu dace suna wa'anda suke ake ba su wani abu tare da yanci su kenan suke jefa yanki ma a cikin tashin hankali Allah ya gane da su idan masu ganiya in ba masu ganiya bane ba a lokacin suka je wannan zaben Allah ya juya hannun su zaɓa a wanda zai zama alkhairi na gode sani da
0: yau muna godiya ƙwarai da gaske Alƙasim Isaac da ku da wannan gudunmawa taka ta cikin wannan shiri na bana ƙwai na wannan rana.

fa wannan muka samu a grup din mu na bana kwai na koyo wannan cha yake yi ni dai a ra'ayi na ina ganin shugabanni masu mukami su ne da alhakin jefa kasar nan halin da take ciki dalilin na anan shine talakawa masu zabe an zo yanayin da koda sun yi zaben ba ba su da tabbacin za a ba su abin da suka zaba daga Aminu Farci Dausayi mana Aminu anya

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Yauwa, barka ka dai da muke tare. Abubakar Umar.
1: Alhamdulillah, to har ga Allah mun ji wuri da kike tattaunawa.
0: Na'am.
1: To har ga Allah da laifin talakawa.
0: Na'am.
1: Da suka ba sai a ba su zabi na gari ba sai su zai su biya jan kudaden da ake bayarwa.
0: Na'am.
1: Muna ka fata alkhairi, fata za ka tashi
0: lafiya. To muna godiya. Muna godiya. Na'am.
1: Fatan za mu gyara.
0: To masha Allah, Allah ya ba mu ikon gyara. Muna godiya Malam Abubakar da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na Habana.

0: sabon da muka samu na gurbin mun na bana kwai na wannan shaki assalamu alaikum gaskiya laifin shugabannin mu ni halin da kasar mu take ciki sako daga Aminu Kano mai da Mala Aminu muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana kwai na assalamu alaikum
1: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi
0: masha Allah Mala Aminu an dawo
1: eh na dawo male da la
0: na'am
1: eh wato ai misali yanzu su jagororin tunda ka ce ba masu mukami kadai ba
0: na'am
1: kaga zai iya zama hatta malamai kenan
0: shugabanni ai wannan aka ce shugabanni wanda zai fada aji ai kowanne inda misali kana ji Mala Aminu
1: na tare da kai
0: tunda har SA da PA suka shigo cikin wannan sabuga kai ka san kuwa ba za a ce su ba sa ciki bukuwa
1: aka
0: yauwa
1: to kaga misali su zafafin wadanda suke da mukamai na siyasa
0: na'am
1: kamar yan majalisu da sanatoci har ma da gwamnati
0: na'am
1: kusan shi irin haka abin nan da ake cewa wai baiwa ta haifu uwar gijiyarta a matsayin su talakawa da suka zaɓe su wanda an zaɓe su ne a ka'ida su ne bayin al'ummar da suka zaɓe su su ya kamata a ce suna jin tsoron waɗanda suka zaɓe su amma sai abin ya zuwa ya zama na har ma amfani suke da wannan damar mutum ya je ya karɓo wata kwangila ya karɓo makudan kuɗaɗe da nufin cewa ai yana da al'umma zai iya sa waɗannan al'ummar su yi wani abu ko su zaɓi wani ko ko su yi wani abu dai bai kamata son zuciya ko canza wa mutane ra'ayi wanda kuma abin da ya kamata a yi na inganta yankin da gyara abubuwa yadda komai zai kamata ɓangarorin da zai sa yankin ya samu ci gaba wannan abin ba shi ne a gaban su ba yanzu misali ko da yaushe ina ba da wannan misalin Male Dala yanzu a Kano nan a tarihi mu ɗauko tarihi muna da Malam Aminu Kano idan muka duba rayuwar Malam Aminu Kano da me ya samu duk wata daraja da kima da ya samu a ma yankin arewa baki ɗaya ai kowa sabida kowa ya da cewa Malam Aminu Kano yana siyasa ne ba dan kanshi ba ba dan iyalinsa ba ba dan ya gina kansa ba yana yi ne dan ya gina yankin arewa dan al'umma su amfana samu dama yankin ya gina al'umma su gina su samu cigaba wannan dalilin shi yasa al'umma suka yi da ko me za a yi suke daukar kudinsu ma idan aka ce wa Malam Aminu Kano zai taro ko naira ba a baiwa kowa mutane su za su dauki abinsu su dauki kudinsu a aljihunsu in mota ce duk wani abu da za a yi mutane su suke sa kudinsu amma yanzu mu sai mu duba wane ne muke da shi da zai iya sadaukarwa ai jagoran sadaukarwa ake bukata in aka ce wane jagora ne to dole sai ya sadaukar da wani abu in har jagorancin zai yi da gaske to su shugabannin namu da ma duk wani wanda yake jin shi zai iya jagoranci a wannan yankin wannan abin shi aka rasa ba wani wanda zai iya bugun kirki ya ce a'a ni na sadaukar da wata bukata ta takashin kaina don a gina wannan yankin babu idan kuma har aka samu wannan wanda zai iya sadaukar da wani abu nashi don al'ummar arewa ta gina to ni ina da tabbacin cewa lalle al'ummar arewa za mu dunguma gaba ɗaya mu mara mar baya saboda za mu tabbatar da cewa duk abin da yake don mu yake wannan abin aka rasa Male Dala wannan shine abin da nake so na kara shi yasa na dawo abin da nake so na kara a gabar da na so kada
0: to muna godiya eh muna godiya abin da ya sanna ibawa da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan

da ta zanda 7.3 zango na yafi am kamar yadda na faɗa da ji da duba lokacin na mi kware da gaske yayi nan ya kamata mu yi mutse shirin in Allah ya kai mu sati mu zuwa insha Allah za mu dora akan wannan maudu'i duba da muhimmancin sa kuma da sakonnin da muke tare da shi ba mu samu mun dauka a wannan rana ba masu saurare duka anan muka kawo ƙarshen shi wannan shiri na bana kwaina na wannan rana amma da din duk wanda suka sa hannu kai tsaye shirin ya zo ga masu saurare musamman Nura Abubakar Musa da Malam Zaruddin Wanneri Jaoji da kuma sa idan Malam Salisu Idris Yaka sai da kunnuwan sa sa ido da kunne kuma Malama Fatima ita ce ta sada da ku sunana Ibrahim Salih Abdullah wanda aka san da Mali Dalo nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai kuma wani satin ku ji mu da ci gaba da wannan

kusan Aisha shine rubutu na farko na ka'idar yanda ake mulki a Najeriya gabaki dayanta. Haka kuma bayan shushewar Shehu Magiri da shekara 300, Shehu Abdullahi Dan Fodio ya zo Kano ya rubuta wa al'umma ka'idoji da dokokin siyasa da shugabanci, wanda muku ne yanzu shekara 200 da suka wuce kenan. To ga kaɗan daga cikin abin da waɗannan bayanai suka kunsa. Abu na farko shine me ya kamata dan siyasa ya fara yi kafin ya shiga cikin jam'iyyar siyasa, ya samu katin jam'iyya. Na riga na faɗa a shirin da ya gabata cewa mun zamanantar da bayanan, sakon dai shine sakon ba canji, amma wajen salo da kuma wasu daga cikin sunaye mun daidaita su daidai da yanda ake a zamanin yanzu. Kamar a lokacin da su Abdullahi Dan Fodio suka rubuta wannan littafin nasu, kamar yadda kowa ya sani ai babu jam'iyyun siyasa, kuma da suke da akwai kungiyoyin siyasa da zaka iya cewa su jam'iyyun siyasa, suka Shehu Abdullahi Dan Fodio, Shehu Usman Dan Fodio, ai sun da sawa jama'a su suna, sunanta Jama'atul Muslimin, ya iya zama jam'iyyar siyasa amma salan daban da na yanzu. To yanzu in muna so mu amfani da wannan koyewar tasu mu bawa ƴan siyasar mu na zamani, mutum kafin ya shiga cikin jam'iyya ta siyasa ya zama dan jam'iyya, me ya kamata ya fara kudircewa a zuciyarsa? Sai aka ce ya kamata ga kowane musulmi duk abin da zai yi a rayuwarsa ta duniya ya fara shi da tsarkin niyya, ya tsarkake niyyarsa cewa zai yi abin nan da kyakkyawan manufa, da nufin alheri, da kawo fa'ida, kuma tsakaninsa da Allah dan neman yardar Allah cikin duk abin da mutum zai shiga. Domin kowane abu yana karɓuwa a wajen Ubangiji gurgudan yanda mutum yayi niyya da wannan abu. Idan yayi dan Allah, Allah ya yarda abu, in bai dan Allah ba, Allah bai yarda abu ba. Dan haka bai kamata mutum yayi wani abu a rayuwar sadaka ba tare da kyakkyawan niyya ba, kamar yanda bai kamata mutum kuma yayi abu tun asali da mummunan niyya ba. Mutumin da ya shiga jam'iyyar siyasa, niyyarsa a zuciyarsa jam'iyya ce matakin da ake bi a samu mulki, mulki kuma shine matakin da ake bi a samu dukiya. To kaga wannan ya shiga siyasa da mummunan niyya. Amma mutumin da ya shiga siyasa da niyyar cewa siyasa mataki ce ta samun mulki, mulki kuma hanya ce ta samun biyan bukatar al'umma, hanya mafi inganci, mafi gaggawa, mafi muhimmanci, mafi kuma gamewa da za a amfani al'umma gabaki daya. Kuma mutum yayi wannan dan kyautatawa al'umma, ba wai dan ma kadai shi zama yayi suna ko ya samu wani mukamin duniya ko dan a yabe shi, a tsakaninsa da Allah dan neman yardar Allah, saboda ana bautawa Allah ta hanyar farantawa bayin Allah. Ko da a ce kuwa dabba ce ko kwaro ne ko tsuntsu ne, idan mutum ya kyautata masa ya kawar da shi daga abin da zai cuce shi, ya kare shi daga abin da zai illata shi, to ko zai samu lada a wajen Ubangiji, ballan tana dan Adam. Kuma dan Adam din kowane iri ne, babba ne ko yaro ne, mace ce ko namiji ce, ya san shi ko bai san shi ba, na sani ko ba na sa bane, duk inda mutum yake, mutum kadai ake kyautata masa, to za a samu lada a wajen Ubangiji. To kuma tunda yake mutum ya yarda da cewa zai yi abu dan neman yardar Ubangiji, zai shiga jam'iyyar siyasa da shugabanci dan kyautatawa bayan Allah, to wajibi ne ya san hukuncin Ubangiji a cikin al'amuran da yake a rayuwarsa, wani abu ne daidai, wani abu ne ba daidai ba. Kaga idan mutum ya ce zai aiki da sanin hukuncin Ubangiji a sha'anin siyasa da shugabanci, to da yawa daga cikin abubuwan da ake kuka da su na siyasa da shugabanci, to mutum zai kauce musu. Mutum ba zai rinka yin ƙarya ba, ba zai alƙawarin da ba zai iya cikawa ba, ba zai yi yaudara da cin amana ba, ba zai yi zamba cikin aminci ba, ba zai ba da rashawa da cin hanci ko ya ci rashawa da hanci ba, ba zai wawace dukiyar al'umma ya kyale su cikin tagayyara, hanyoyi da rubabbu, makarantu da gargazazzu, asibitoci, fanko, abubuwa, kowane abu ba daɗi. Mutum shi kuma amma shi a cikin dukiyar al'ummar da ikwasa shi kuma yana cikin jin daɗi, karatun ƴaƴansa kaloba matsala, kiwon lafiyarsa a inda ake mai kyau, kuma da kuɗi ko nawa ne za a biya da kuɗin al'umma. To idan musulmi ya shiga jam'iyya da kyakkyawan

0: kaida to zai kauce wa'ancan abubuwan da waɗanda suke ba daidai ba yayi abubuwa waɗanda suke su ne daidai wannan ita ce kaida ta farko kaida ta biyu sha'anin rayuwa Allah madaukakin sarki yana saka mutane a matsayi daban-daban kamar yadda muke gani yau da gobe a duk duniyar nan duk inda ake mulkin siyasa da ake yin jami'i ko a America ne ko a England ne ko a Germany ne ko a France ne ko a ina ne zaka samu da akwai fitattu mashahurai da akwai wadanda ba su kai su fitowa da shahara ba da akwai masu mukamai da akwai wadanda ba su da mukami to kowa ya haƙura da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi kada ya dauka cewa zai kokari da hanyar da bata dace ba dan ya samu wani matsayi ci zai beta yayi hakuri ya samu matsayin da zai samu ta hanyar da ta dace to wannan tace kaida ta biyu ya yadda da halin da Allah ya tsaye da shi a cikin wannan halin da yanayin in dai wannan matsayin da aka tsaye da shi a ciki ba abun suka bane a kaida ba abun suka bane a hankali wannan kuma bai hana mutum zama da kwazo ba yana so ya cimma wani buri ko wata manufa ba ba zai hana ba amma dai kada garin kokarin cimma manufarsa ya bi hanyoyin da ba su dace ba ko ta hanyar kama kafa a bashi abin da bai cancanta ba ko ta hanyar rusa doka ko ta hanyar makirci ko ta hanyar wata matsala a'a shine sai yake cewa duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa ya zama mashahuri Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da mutane ya zama shi zama shugaban mutane haƙƙin mutane yana hannunsa shine zai sarrafa al'amuran su to ladabi da zai yi ga Allah shine ya yarda da hukuncin da Allah ya yanke akan sa domin akwai mutanen da mutane za su amince da su su nuna cewa su suka yarda da su akan su zo su yi shugabanci amma mutane su bidawa wayannan mutanen kasa a ido su ce ba za su yi ba to da kamata in mutum ya samu kansa irin wannan yanayin ya yarda da hukuncin Allah ya karba ya kuma roki Allah ya taimake shi zama yana da daidai da kyakkyawan zaton da mutane suke masa haka sai ya nemi tsira kamar yadda shi Abdullahi dan Fodi ya faɗa ya nemi tsira ta hanyar neman taimakon Ubangiji a cikin wannan nauyin da aka dora masa ya yi kokari ya bi abin da yake shine daidai ya kauce wa abin da ba daidai ba cikin abin da zai tafi da shi sannan kuma ya kokari ya fara da kansa inda shugabanci da mulki magana ce ta kawo gyara to dan siyasa da mai mulki ya kokari ya riga dabbaka gyara nan akan kin kansa kullun ya kokari yana kwatanta abubuwa waɗanda su ne mafi kyau dan adam tare yake bai cika goma ba abinda ya san ba daidai bane ya kauce masa abinda ya san ya aikata ba daidai ba ya tuba ga Allah ya kuma gyara halinsa yake yayi aikata irin sa a gaba kullun ya riga neman wani abu ne daidai ya riga aikata shi akan kin kansa ma tukun kafin ya zo kan al'umma da yake shugabanta ko ko yake jagoranta hakan za ta yi ta hanyar dora kansa akan matakai na tsoron Allah da kuma karkatar da zuciyarsa daga bin son zuciya da kuma abin da yake na kwadayin duniya to wannan fa duk wannan dogon zancen yana karkashin doka kaida ta biyu sannan kuma in zai shugabanci jama'a zai yi siyasa zai siyasanci mutane to ya jagorance su a cikin tausasawa abinda zai a siyasar sa zai jawo a hana mutane wani abu to ya hana su ta hanyar da za su iya hanuwa cikin sauki in dai ba bukata a sa wani abu na tsanani to a yi su cikin sauki domin duk mutumin da ya ce zai ja mutane lokaci ɗaya ya sa su yi daidai in ji shi Abdullahi dan Fodiyo tashi ɗaya ina so mutane su zama daidai wa daidai da ƙarfin tsiya to zai wahalar da kansa kuma zai wahala a banza bukatar ba za ta biya ba kuma shi ya wahalar da kansa kuma ya wahalar da mutane haka shi Abdullahi dan Fodiyo yake nunawa ka'ida ta hudu kuma mun gama da ka'ida ta biyu wannan kuma ita ce ka'ida ta uku sai ka'ida ta hudu wajibi ne mai mulki ya kokari ya zamana cewa yana jawo wa kansa soyayya ta mutane domin soyayya ta mutane ita ce babban jarin dan siyasa da mai mulki amma soyayya da zai jawo kansa ga mutane ba zai yi don yaudara ko wayo ba a zai ne saboda wannan cin hanyar da zai iya sarrafa su wasu al'ada mutun yana kaunan mai mulki to zai iya cikin sauki za su hakura da kalubalen da yake cikin mulki kuma za su samu zai samu hadin kai na al'umma da yake mulka wajen aiwatar da kudurce kudurce ko kunce kudurori da tsare tsare na mulkin sa amma ko bai kamata mutun ya muzanta wannan damar ta masu son sa ya yaudare su ko ya musu ƙarya ko kuma ya cuce su ba haka ana son dan siyasa ya zama yana da hanyoyin da yake bi ya sa kaunar sa a cikin mutane ta hanyar damuwa da abin da ya dame su ta hanyar shiga cikin zarafin su ta hanyar mai da hankali akan abin da zai faranta musu rai ta hanyar kaucewa duk wani abu da zai kawo damuwa tsakanin sa da mutane kaurecewa wasu halaye da suke gadar da kiyayya kamar kai zama mai gilli wato mai mugun hali da keta kar ya zama mai hasada kar ya zama kuma wanda yake mara tausayi bisa al'ada mutane suna son mutum mai so musu alkhairi suna son mutum kuma mai fara'a da jin dadi da shiga sabgar su wannan duk ina daga cikin siffofi da halayen da ya kamata dan siyasa ya siffanta da su kuma idan mun kula za mu ga da yawa daga cikin manyan yan siyasa na duniya dukkan su sun iya tafi da jama'a za ka gan su suna damuwa da al'amarin mutane za ka gan su suna shiga cikin mutane za ka gan su suna kawo abin da zai kirtawa mutane ta fuskoki daban-daban yan siyasa na da nan yanzu ko amunan a kasar Najeriya an yi fatattu kuma gogaggu kuma kwararrun yan siyasa waɗanda suka samu soyayyar al'umma ba don kuma ba saboda yanda suke kyautata wa al'umma din kuma yanda suke da halaye na gari kamar ka dauki marigayi sa Ahmad Bello Sardauna yana prime minister amma ga shi yanda yake da kyautata wa al'umma inda yake da kyauta inda yake da fara'a yadda yake da shiga cikin jama'a ya ga halin da suke ciki ka ganshi a cikin makaranta karamin makaranta yana shiga aji yana ganin ya ake koyar da yara ya kuma malamai suke koyar da su wani hali daliban suke ciki ka ganshi ina zagayawa ina kawo abubuwa na kishin kasa da zai gina tattalin arziki da wanda zai kawo zaman lafiya to duka wannan abu ne na gogaggen dan siyasa an ka dauki mutumin da bai mulki irin na Sardauna ba wanda ke dan adawa ne kamar Malam Aminu Kano za ka ganshi shine da so ina da sai da kaskan kankan da kai yana da fara'a yana da haba da mutane yana damuwa da abin da damu al'umma wanda wani ta saka masa soyayya ta al'umma domin mutane suke sadaukar da al'amuran su saboda biyan bukatar sa shi ma na Aminu Kano saboda shi ma ya sadaukar da jin dadin duniyar sa ya yadda yi rayuwa irin ta talakawa bayan yana da damar da zai yi rayuwa irin ta fantamawa kamar yanda kowane dan boko ne matsayi irin nasa zai yi a duniya ba ma a Najeriya kawai ba to wannan duka hanyoyi ne na kwararren dan siyasa wanda yake iya jawo wa kansa farin jinin da soyayya wannan farin jinin da soyayya shine taki shine jari da zai iya samun mulki kuma in yayi mulkin soyayya da farin jinin da yake da shi su sa mulkin sa kuma yayi nasara dan haka wato dan siyasa na gani shine wanda yake siyasar sa ba dungu ba yankan baya ba doran mage musamman yana kaucewa kaidi da kuma wato makirci da kuma illa ga mutane ka'ida ta biyar shine yaya dan siyasa da shugaba ya kamata ya yi la'akari da mulki na farko da tukunna mulki na Allah ne yana bayar da shi ga wanda ya so kuma yana karɓe mulki daga wanda Allah ya so saboda haka wannan muhimmin mataki ne na samun managarcin dan siyasa da managarcin shugaba idan Allah madaukakin sarki ya ba shi mulki yayi iya duk abin da zai yi aka zabe shi to yayi mulki bisa adalci Allah ne ya ba shi to kada ya mulki na san rai idan kuma yayi iya yadda zai yi duk abin da zai yi samun cin zabe amma Allah bai sa an zabe shi ba to ya haƙura kada ya haddasa wata fitina ko kuma tunda shi bai ci zaɓe bane ya hargitsa ƙasar ko ya hargitsa mazaɓar ko kuma ya fitina wanda aka zaɓa shi ba zai yi mutane abin kirki ba ko in yayi abin kirkin ya je ya ɓata ko ya rusa ko ya kwakule kamar yadda muke gani yadda ake zargin da yawa daga cikin 'yan siyasa idan ba su samu mulki ba suna 'yan adawa to wai wanda zai samu mulkin ba za a bar shi yayi abin kirki ba duk abin da yi sai a bata wani abin ma in an gina abin ginawa ne a hana a ci gaba da ginin idan wani abu ne aka haka aka binne dan akai ga wani alheri ga mutane kamar bututun ruwa sai da dare a zo a haƙi dan a rasa ruwa a ce bai yi wa mutane aiki ba to duka wannan yana daga cikin jahilci da kuma rashin yarda da cewa mulki na Allah ne da kamata sai mutum ya hakura in wani zaben ya sake zuwa ya sake tashi tsaye ya sake tsari ya sake shiri ya sake tana da al'umma me zai gabatar musu su zabe shi kuma in sun zabe shi din ya yayi abinda ya abinda ya wajaba a gare shi to sannan da ka'ida ta gaba kuma ita ce a kowane lokaci a kowane zamani wannan ka'ida kuma bata shafi mai mulki kadai ba tafi shafar ma mutanen da ake mulka cewa wajibi ne al'umma su samar da shugaba bai kamata a samu lokacin da za a ce mutane sun zauna masu rere ba su da shugaba ba to me wannan magana take nufi ai yanzu a zamanance a kowane lokaci ana samun shugabanni amma wannan magana tana ishara a wannan zamanin cewa wajibi ne duk wanda yake da haƙƙin jefa ƙuri'a in lokacin zabe yayi ya je ya zabo shugaba kar wani ya ce shi ba zai yi zabe ba in yi haka kaman ya yarda a zauna bai da shugaba kenan in kuma ya tafi zaben shugaba wajibi ne ya duba ya ga shugaban da a zuciyarsa ya aminta shine ya fi cancanta a zaba a kowane lokaci duk yanda zamani yake da rikicewa duk yanda waɗanda za a sa shugabanci suka kai da tabarbarewa dole za a samu wanda shine ya fi dama-dama ko kuma samar da shi ya zama shugaba shine zai fi alheri ga al'umma to haka za a hakura dauke shi ko da ba shine wanda ya fi kamata ba amma in a cikin wanda za a zaba shine wanda za a fi samun mafi girman maslaha za a fi kaucewa mafi yawan fitina to yanzu kuma dole shi za a zaba saboda shine ake ganin yafi dama-dama ko shine zai fi yin abinda ake so ayi ko saboda shi zai fi sauraron al'umma ko saboda shine zai fi aiwatar da ka'ida ta doka da oda ko saboda shi ifin nagarta da kwazo da koshin lafiya to dole a fa bashi muhimmanci akan wanda bai kai shi ba to sannan kuma shugabanci ana yin sanadin biyan bukatar al'umma ba dan biyan bukatar masu mulki ba ana tananta wannan maganar dan saboda muhimmancin ta idan muka yi aiki da wata koyarwa ta addinin musulunci ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bayani akan mutane su zama masu goda Allah yake cewa duk mutumin da ya waye gari lafiyarsa kalau hankalinsa a kwance ba fitina ba tashin hankali a garinsu ko a gidansa ya waye gari jikinsa lafiyarsa kalau ba cuta ba rashin lafiya ya waye gari akalla ina da abincin da zai ci shi da iyalansa a wannan rana bai da talabar amma zai ci to wannan mawadaci ne kaman ma saboda tsabar wadata kaman duk duniyar nan ma mallakin sa ce ya gode Allah wannan maganar a lokacin da ake gaya wa al'umma cewa su zama su kana'a da godiya ga Allah to kuma kaman tana bawa masu mulki ne cewa ga wani mataki mafi karanci da ya wajaba ya zama wanda suke mulka ba su gaza shi ba abinda turawa suke cewa shi minimum standard wato mafi karancin matsayin da ya kamata a ce duk lalacewar mai mulki al'ummarsa ba su gaza wannan matakin ba shine zama kowa ina kwance hankalinsa a kwance baya tsoron wani tashin hankali zai fado masa a hanya ko a gida ya zama talakawansa suna da koshin lafiya an yi tanadin kiwon lafiyar da babu wata rashin lafiya wacce ake ta fama da ita wacce ana iya maganta ta mutane a ce ta gallabe su kuma ya zama akwai tanadin tattalin arziki da wadatar abincin da abinci ba zai zama matsala ba a cikin talakawa to bai kamata mai mulki ya zama da cewa al'ummarsa sun gaza wannan matsayin ba idan kuma Allah ya bada iko an wuce wannan matsayin kamar yadda da yawa daga cikin kasashen duniya yanzu sun wuce wannan matsayin nesa ba kusa ba to amma akalla duk lalacewa kar a gaza wannan matsayin ya zama mutane suna cikin kwanciyar hankali ba tashin hankali ya zama akwai kiwon lafiya ingantacce samun magani da samun waraka daga ciwo da zuwa asibitoci bai zama wani abu na kaka na kai ba ya zama na mutane da akwai abinci wadatacce cikin sauki kowane iyali kowane magidanci kowace mata kowane yaro zai iya samun mafi ingancin abincin da zai gina masa jikinsa ya gina kwakwalwarsa ya gina lafiyarsa ya gina hankalinsa ya gina gabobin jikinsa idansa da kunnensa ya samu su zama masu lafiya don haka ne zai zama ingantaccen dan kasa wanda shi ma zai iya ba kasarsa gudunmawa to ya kamata zama wannan shine matakin da shugabanni na gari za su dauka cewa al'ummar su ba za ta gaza wannan matakin ko wannan matsayin ko wannan mukamin ba. Da akwai wani ma abu da ake nuna mana daga cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya tana dawo mutane a cikin gidan aljanna, wanda za mu iya dauka haske daga cikin ta magana za mutane za su samu somin tabin irin wannan ni'imar a gidan duniya. Kuma ana ce a aljanna ba za ka ji yunwa ba, kuma ba za ka tsiraita ba, da akwai abinci da akwai sutura. Kuma cikin aljanna ba za ka zauna cikin zafin rana ba, akwai inuwa. Kuma cikin aljanna ba za ka kishi ruwa ba, da akwai ruwan sha. To duka irin waɗannan yana da kyau mu dauki haske daga cikin su mu sama wa mutane aljannar duniya. Ya zama aljannar duniya shugaban da zai sama wa talakawansa aljannar duniya shine ya zama talakawansa ba za su sami yunwa ba, suna da abinci. Ba za a samu talaucin da zai hana mutane samun sutura za su ci jikin su ba, da akwai sutura. Ba za a samu karancin ruwan sha wadatacce mai tsafta ba, za a samu wadataccen ruwan sha a ko'ina. Kuma ba za a samu mutane suna zaune babu muhalli ba gidajen da za su rinka kwana a ciki ba, akwai tsarin da za a samu gidaje na kwana cikin sauki. To a kalla shugaba isa wannan a cikin babban matakansa na shugabanci yadda zai tana dawo al'umma sani'ima ya samu masa aljannar duniya. Zan bayan Allah nagari sai aiki nagari, kuma a lahira su shiga aljannar lahira. Kaga sun cika wannan addu'a kenan da ake cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya, ka ba mu kyakkyawa a lahira, kuma ka tsare mu daga azabar wuta. To saboda haka wannan yana daga cikin muhimman al'amuran da ya wajaba a ci shugabanni suna la'akari da su domin samun shugabanci na gari, musamman kuma kamar ne nake nanatawa mutanen da suke takama da cewa su suna da gado na shugabanci, su ba samun shugabanci a harkar siyasa, su suna da asali, su ne na farko waɗanda aka fara rubutawa tsarin mulkin siyasa da shugabanci a tarihin Najeriya. A Afirka ta yamma suna daga cikin na farko wanda suke da rubutaccen ilimin siyasa, shi ne mu mutanen wannan yanki na ƙasa mai albarka wato arewacin Najeriya. To mun za mu tabbatar da wannan ba da magana ba a aikace. To duk wani wanda yake dan yankin nan ne shi da yake siyasa, ko a matakin jihar su ko a matakin ƙasa gaba daya, wajibi ne zama cewa kowa ya shaida cewa yana iya bakin kokarin sa akan mulki na gaskiya da adalci da riƙon amana da yada alkhairi ga al'ummar da yake mulka gabaki daya ba tare da bambanci ba. Allah ya sa mu da ranmu. A madadin dan uwan Malam Nura Abubakar Musa da ƴan uwa duka da suke wannan gidan na rahama mai albarka, dan uwanku Aminu Isma'il Sagagi nake cewa Allah ya ba mu alheri.
1: Yarda da abota soyayya, an shudu da juna ta zanayya, gurin asali ko jayayya, ba gaba an daina kiyayya, ra'ayya yo daya an shirya.
2: Kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
3: Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
2: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
4: Wannan tarin fuka har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu, ga gurin daraja da ke, ga zazzaɓi, ga shi kuma ina rama ba dare ba dare.
5: Ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji don a tabbatar.
6: Gwajin kyauta ne
5: kuma magani kyauta ne, kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal, kuma babu allura duka na sha ne.
4: Bijirarren tari, tari ne wanda yake bitire ne magani, kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganinsa ya daina domin ya samu sauƙi, ko kuma wanda ya zo zauna ko kuma yake zaune don da taba yin bujirran tari.
2: Kamala shan magani akan kare na magance bujirran tari ko da ya tashi dawowa. Wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi. Na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farar fatarta da gashinta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yani. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan gangarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu. Zan nuna muku a shirin Duniya a Idonmu da ke sabon gidan talabijin. And then the TV.

0: Mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima zai wakilci shugabatan ba taron majalisar dinkin duniya a Amurka. Gwamnatin tarayya ta gargadi jihohi 15 akan yiwuwar ambaliyar ruwa a cikin watan nan na Satumba. Hukumar Hanisha da Fatocin Miyagun Kwayoyi ta kasa ta ce ta kama kwayoyi da tabar wiwi na biliyoyin naira a Abuja. Daga ketare Rasha ta ce mutum biyu sun mutu sakamakon har-haren jiragen Ukraine a birnin Moscow. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahmar Radio Farin Cikin Al'umma. A yau muna yin mace ranar Lahadi 8 ga watan Rabi'ul Thani shekara ta 1448 bayan hijira, wadda ta yi daidai da 20 ga watan Satumbar shekara ta 2026 miladiya. Sunana Fatima Yunusa Musa, ga kuma cikakkun labarin. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya marci mataimakinsa Kashim Shettima da ya wakilce shi tare da jagoranta tawagar 'yan Najeriya zuwa taron Majalisar Dinkin Duniya karo na 81 a New York na kasar Amurka. Kakakin mataimakin shugaban kasar Stanley Nkocha ya ce tawagar za ta kunshi gwamnan jihar Rivers Minalai Fubara da gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal da ministoci da sauran manyan jami'an gwamnati. A yayin babban taron na Majalisar Dinkin Duniya, Sanata Kashim Shettima zai gabatar da jawabin Najeriya, inda zai bayyana matsayar kasar nan kan muhimmancin batutuwan duniya da suka shafi cigaban kasa da zaman lafiya da tsaro da bunƙasar tattalin arziki da kuma haɗin gwiwar kasashe. Mataimakin shugaban kasar zai kuma halarci tarurruka na musamman da za a gudanar yayin makon taron na Majalisar Dinkin Duniya, ciki har da tattaunawa kan haƙƙin ci gaba da yaƙi da sauyin yanayi da sauran batutuwan da suka shafi Najeriya da nahiyar Afrika. Mataimakin shugaban kasa Shettima zai dawo Najeriya bayan kammala taron na Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York na Amurka. Hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta yi gargaɗin yiwuwar fuskantar ambaliyar ruwa mai tsanani a jihohi 15 tsakanin ranar 19 zuwa 25 ga watan nan na Satumba da muke ciki. Hukumar ta buƙaci mazauna yankunan da ke cikin barazanar ambaliyar ruwa da su gaggauta komawa wurare masu tsaro da kuma tudu. A cikin sanarwar gargaɗin ambaliyar ruwa ta ƙasa da hukumar ta fitar, Director General kuma babban Director hukumar Architect Umar Muhammad ya ce ana sa ran ƙaruwar ruwan koguna zai haddasa ambaliyar ruwa a wasu sassan jihohin ƙasar nan. Ya ce hakan na iya shafar makarantu da cibiyoyin kiwon lafiya da kasuwanni da gonaki da kuma wuraren ibada. Hukumar ta kuma buƙaci gwamnatocin jihohi da abin ya shafa da su ɗauki matakin gaggawa wajen kwashe mutanen da ke zaune a yankunan da ke cikin haɗarin zuwa wasu wurare mafi aminci kafin lokacin da aka yi hasashen ambaliyar. Hukumar hana sha da fadaucin miyagun kwayoyi ta ƙasa ta ce ta kama kwayoyin tramadol da sauran kwayoyin maye na sama da naira miliyan 1,300,000 tare da kusan kilogram 6,000 na tabar wiwi a wasu jihohi da Abuja. Hukumar ta ce jimillar darajar kayayyakin da aka kama ta haura naira biliyan 3,400,000. Haka kuma hukumar hana sha da fadaucin miyagun kwayoyi ta ƙasa ta ce ta kama fakitin tabar wiwi mai ƙarfi 'yar Canada guda 1,200 masu nauyin kilogram 603, wanda darajar su ta kai naira biliyan 1,801,000 a tashar jiragen ruwa ta Tinkan Island dake a Lagos. Daraktan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a na hukumar Femi Baba Femi ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar a Abuja. Ya ce kayan sun iso ne daga birnin Montreal na ƙasar Canada a ranar 12 ga watan Satumba, inda hukumar ta sanya su ƙarƙashin kulawa ta musamman bayan samun bayanan sirri. Ya ƙara da cewa an gudanar da binciken kayan tare da haɗin gwiwar hukumar hana fasa ƙauri ta ƙasa da kuma sauran hukumomin tsaro. Mutane 6 sun rasa rayukansu yayin da wasu 2 suka jikkata wani mummunan hatsarin mota da ya afku a kan hanyar Kabba zuwa Odo Afe a ƙaramar hukumar Kabba Bunu a jihar Kogi. Hatsarin ya faru ne a ranar Asabar, inda wata mota kira trailer da motar haya suka yi karo a kan hanyar. Kwamandan hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa reshin jihar Kogi, Lawal Fage, ya tabbatar da faruwar hatsarin, yana mai cewa mutane 6 ne suka mutu yayin da wasu 2 suka samu raunuka daban-daban. Rautani suka ce mazauna garin Ado Afi sun taimaka wajen ceto wadanda tsarin ya ritsa da su kafin jami'an agaji su isa wurin. Kwamandan ya danganta tsarin da gudun shige sa a tare da jan hankalin direbobi da su guji tuken ganganci musamman wuce gona da iri da kuma kokarin aran hannu ba tare da la'akari da yanayin hanya ba. Tanan Kano ƴan sanda sun kama wata mata mai suna Bilkisu Sani mazauniyar karamar hukumar Rogo a jihar Kano bisa zargin kashe mijinta Hafizu Gausu wanda rahotanni suka ce yana shirin auren wata mace a matsayin mata ta biyu. Wani mazaunin yanki mai suna Awal Kazagi Rogo ya shedawa jaridar Daily Trust cewa lamarin ya faru ne ranar Juma'a da misalin karfe 7 na dare a yankin Katsalle dake garin Rogo. Ya ce mazauna yankin sun garzaya wurin bayan da suka ji ihun matar Gausu wadda ta yi ikirarin cewa an yanka mijinta. Kazari ya kara da cewa an kira ƴan sanda nan take inda daga bisani suka kwashe gawar domin gudanar da bincike. Ya ce ana zargin marigayin ya kulla alaka da wata mata a baya-bayan nan kuma yana shirin aurenta a matsayin matarsa ta biyu. Rahotanni sun ce wannan shawara tasa ta jawo yawan sabani tsakaninsa da Bilkisu wadda ake zargin ta sha alwashin hana auren. Dattawan yankin sun taba shiga tsakani domin sasanta rikicin amma rashin jituwa ya ci gaba. Kazalika ya ce tuniyan sanda suka kama Bilkisu a matsayin babbar wadda ake zargi yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike. Ayyukan raya ƙasa na daga cikin muhimman abubuwan da ke taimakawa al'umma wajen samun ingantacciyar rayuwa. Sai dai abin tambaya shine bayan an kammala irin waɗannan ayyuka shin ana samun kulawa da gyaran da ya dace domin su ci gaba da amfani ga jama'a na tsawon lokaci? A wasu wurare gine-ginen hanyoyin makarantu, asibitoci da wuraren samar da ruwan sha kan fara lalacewa ne ko fuskantar matsaloli cikin ɗan lokaci bayan kammala su. Haka ba kawai ke rage amfani da al'umma ke samu ga waɗannan ayyuka ba, har ma yana tilasta sake kashe kuɗaɗen gwamnati ko na al'umma wajen gyara su. A cikin wannan rahoto, wakilin Munura Dahiru ya kasa ya duba dalilin da ke jawo lalacewar ayyukan raya ƙasa da wuri da kuma hanyoyin da za su taimaka wajen tabbatar da dorewar su.
1: Gwamnati na kashe makudan kudade wajen gine-gine da samar da ayyukan raya ƙasa domin inganta rayuwar al'umma. Hanyoyi, makarantu, asibitoci, wuraren samar da ruwan sha, magudanan ruwa da sauran ababen more rayuwa na daga cikin ayyukan da ake samarwa domin jama'a su ci gaba da amfani da su na tsawon lokaci. Sai dai kammala aikin ba shine ƙarshen abin da ya kamata a yi ba. Ayyukan na buƙatar kulawa da sa ido akai-akai domin tabbatar da cewa suna ci gaba da aiki yadda ya kamata. A wasu lokuta rashin kulawa bayan kammala aiki na iya sa ƙananan matsaloli su ƙaru har su haifar da lalacewar aikin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Misali, rashin gyaran ƙananan ramuka a hanyoyi na iya sa ya ƙara girma. Rashin kula da magudanan ruwa na iya haifar da toshewa da lalacewar hanyoyi, yayin da rashin gyaran gine-gine, makarantu da asibitoci ko kayan aikin samar da ruwa na iya rage musu inganci. Hakan ya sa muka zanta da wasu daga cikin jama'a domin jin irin ayyukan da suka lura da lalacewar su bayan kammalawa da yadda matsalar ke shafar su.
2: Sunana Islam Basir. Ya wani lokacin da suka kuma ta fasakin mutanen ku akwai kuma sarakin gwamnati. Inda wani lokacin za ka an fara aikin an gyara zuwa ci gaba. In an ɗan yi shi sai a bar shi. Don kuna so a ce an zo an ci gaba ana aiki to ba za a ci gaba sai a bar shi aikin ya zo ya fi ƙarfin kuɗin da za a kashe. A wannan lokacin wanda da an fara daga farko za a ga abin da za a kashe ba zai kyale dumin wannan kuɗin ba.
3: Ita gwamnati ta kowa ce wani abin mu kanmu al'umma za mu iya gyara wannan. Amma akwai gyaran da rashin haɗin kai shi yake jawo wannan matsalar.
1: Injiniya Awali Ibrahim, masani ne a fannin gine-gine, ya yi mana ƙarin haske kan kulawar da ya kamata a riƙa baiwa ayyukan gwamnati bayan an kammala su da kuma yadda rashin kulawar ke iya haddasa lalacewar su da wuri.
4: Inda jihawa ta riƙa yin abubuwa kamar yadda yake faruwa a Abuja, za ga wannan yana daɗa ba da sauƙi wajen samun matsala ta gini. Na kasancewa duk wani mataki na gini da za ka kai kafin ka kai an bibiya an ga ingancin aikin da kai, sannan a baka approval ka ci gaba da mataki na gaba, wanda hakan yana taimakawa wajen samun matsaloli na gine-gine. Yau a ce wannan gini ya rushe ko kuma wannan gini ya nuna collapse kamar zai faɗi, wanda aiki ne za ga ana yin shi wani ma ba da injiniya ba, wani kuma a'a yana yi ne yau da gobe yake ai nima na san yadda gini yake.
1: To bayan kammala waɗannan ayyuka wake da alhakin kula da su, kuma wani tsari ake da shi na tabbatar da cewa hanyoyi, makarantu, asibitoci, wuraren samar da ruwan sha da sauran ayyukan gwamnati ana duba su tare da gyara matsalolin yadda ya kamata. Masu ruwa da tsaki na ganin cewa idan aka samu ingantaccen tsarin sa ido da gyaran matsaloli cikin lokaci, hakan zai taimaka wajen tsawaita rayuwar ayyukan tare da rage sake kashe kudaden gwamnati wajen gyara ko sake gina ayyukan da aka riga aka kammala. Nura Dahiru ya kasai a labaran Rahama.
0: Lokacin damina lokaci ne da ake samun ruwan sama wanda ke taimakawa wajen rage tsananin zafi da ake fuskanta a lokacin bazara. Sai dai a wannan damunar ana iya cewa an samu sauyi daga yadda aka saba sakamakon yadda ake ci gaba da fuskantar tsananin zafi a wasu sassan ƙasar nan, duk da cewa ana cikin damina. Wakilinmu labaran Isa Sharaɗa ya yi nazari kan yanayin zafin da ake fuskanta a wannan damunar da kuma abubuwan da ka iya haifar da hakan.
5: Idan aka yi maganar damuna, mai saurare na iya cewa lokaci ne da ake samun ruwan sama, wanda manoma ke amfani da wannan dama wajen shuka abinci iri daban-daban, inda a gefe guda al'umma ke bankwana da irin zafin da ake fama da shi a sakamakon rashin saukar damunar. To sai dai kuma a wannan damuna da muke ciki ta zo da yanayi wanda al'umma ke tofa albarkacin bakin su a sakamakon irin zafin da ake fama da shi, a duk da cewar ana samun ruwan. Gidan Rediyo Rahama ya zaga don jin ta bakin al'umma ko ya za su bayyana dangane da irin wannan yanayi.
6: Daga lokacin da aka ce watan bakwai yi nisa, to an yi sallama da zafi har zuwa watan tara, za a ga yanayin mutane da dama, an aka ce maka watan takwas yi nisa ma rigunan sanyi suke sawa.
7: An daɗe ana damuna, amma ba mu taɓa ganin zafi irin wannan shekarar ba. A yanzu za ka ga an yi ruwa misalin ƙarfe 4 na asuba, amma in ka fita kasuwa misalin ƙarfe 12 yanzu za ka kamar ba a yi ruwa ba.
8: Da in aka yi ruwa za ka ji gari ya yi sanyi, sai ka ga an yi kwana 2-3 a garin ma duk da alamun sanyi. So amma yanzu za ka ga an yi ruwa da an ɗauke sai ka ji gari zafi.
5: Hakan ya sa muka tuntuɓi Sheikh Hussein Ahmad Cediyar Kuda, wanda shi ne tsohon mataimakin kwamandan Hizba na jihar Kano a fannin ayyuka na musamman. Ya yi ƙarin haske a mahanga ta addinin Musulunci dangane da irin wannan zafi da ake fama da shi a cikin damunar.
9: Da to amma yanzu kuma kankun an samu sabanin haka, tun farkon damunar ake haka, gashi yanzu hakan ake. Saboda haka sai dai mu koma ga Allah, a tuba a koma ga Allah don a samu irin yanda ake bukata. Idan muka gyara sai Allah ya gyara mana.
5: Ya kuma ƙara bayyana cewar
9: ƙarshen zamani in ya zo da irin wanda za su ringa faruwa, idan al'amura suka yawa na zub da jini da zalunci, rashin tafi da al'amura irin yanda ya kamata, na ƙasa ba za su ringa girmama na sama ba, na sama kuma ba za su ringa tausayawa na ƙasa ba, to irin wannan dama za ta ringa faruwa. Dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewar zamani zuzu al'amura za su canja, a same su ba yanda ake zaton su ba. To wannan shine wannan zamanin.
5: Da fatan Allah sai ya ƙara mana wannan zafi ya kuma sa zama alkhairi a tare da mu. Rahoton kenan, labaran Isa Sharaɗa a labaran Rahama.
0: Ta bangaren tattalin arzikin ƙasa kuwa, fitar da kayayyakin Najeriya zuwa ƙasashen Afirka cikin watanni 6 na farkon shekarun nan ta 2026 ya ƙaru da kashi 122.26 cikin 100, inda ya kai naira triliyan 10.72 daga naira triliyan 4.82 a daidai wannan lokaci na shekara ta 2025. Ƙarin ya faru ne yayin da ɗanyen mai da kayayyakin da ake sarrafawa daga man fetur suka ƙara mamaye harkar fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen Afirka. Suke da masana sun yi gargaɗin cewa wannan yanayi na iya ɓoye ainihin yadda darajar kuɗin Najeriya da kuma tattalin arzikin ke kasancewa. Domin jin ƙarin wasu bayanai kan wannan rahoto da na tattalin arziki, ga wakiliyarmu Amina Abubakar Haye.
10: Asusun hada-hadar kasuwanci na Najeriya ya samu gagarumin karuwa zuwa dala biliyan 7 a zangon farko na uku na shekarar nan ta 2026. Daga dala biliyan 4 a zangon farko na shekarar, wanda ke nuna karuwa da kashi 67 cikin 100. an danganta wannan karuwa da karuwar kudade da kasar nan take samu daga fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje da kuma karin kudaden da yan Najeriya mazauna kasashen waje ke turawa cikin gida lamarin da ya karfafa matsayin Najeriya a harkokin tattalin arzikin kasashen waje Gwamnatin tarayya da babban bankin Najeriya sun rataba hannu kan wata yarjejeniya domin daidaita manufofi kan hawar farashi da bashin gwamnati da rancen da gwamnati ke karba da yawan kudade da ke yawo a tattalin arziki da kuma tafiyar da harkokin musayar kudaden waje yayin da kasar nan take shirin sauya tsarin tafiyar da manufofin hawar farashi an rataba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna kan daidaita manufofin kasafin kudi da na babban banki a Abuja tun a ranar Juma'a Gwamnan babban bankin Najeriya Wallahi Mika Doso ya ce yarjejeniyar haɗin gwiwa wajen kula da kudaden gwamnati da fitar da basussuka da hasashen yawan kudaden da za su kasance a kasuwa da nazarin tattalin arziki da kuma shawarwari kan manufofin tattalin arziki Gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi sun rataba jimillar naira trillion 2 da biliyan 338 a watan Satumba a yayin taron kwamitin rarraba kudaden tarayya. Adadin ya nuna raguwar kashi 22 cikin 100 idan aka kwatanta da adadin kudade da aka raba a watan da ya gabata wanda shine mafi yawa da aka taba rabawa. Naira trillion 2 da biliyan 338 da aka raba a taron da aka gudanar a Abuja. Na wakiltar kudaden shiga da aka tsara a watan Agustan shekarar nan ta 2026. Ƙarshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa. Tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: Labarin duniyar ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Radio French Channel ma kuna da damar sauraron mu kai tsaye da inda kuke faɗin duniya ta gurbin adreshin da ke www.dramatv.com labarin duniyar za su dora a dakacin mu

0: Barkanmu da jawa to ga alama dai daga cikin batutuwan da suka fi daukar hankali a dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke kan Facebook shine da shugaban kasa Bola Tinubu AY Nigeria albishirin cewa za su fara cin gajiyar rangwame a harkokin Supreme saman motocin da ke amfani da iskar gas ta CNG a fadin juyi 36 na kasar nan daga ranar 1 ga watan October. Yanzu tambayar da ke gaban 'yan Nigeria ita ce shin abinda 'yan Nigeria suka fi bukata shine sauƙaƙa kudin sufuri ko kuma a rage farashin litar man fetur? Wanne ne zai fi sauƙaƙa rayuwar talaka, ma'aikaci da ɗalibai da ke amfani da sufuri a kullum? To ga wasu daga cikin rayoyinku daga dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke kan Facebook.
1: A wannan rana za mu fara da sakon Sa'ad Umar Batfa Zango inda yake cewa a kawo mana ƙarshen matsalar tsaro da sace mutane da ake yi a arewacin Najeriya. Duk abin da za a yi in dai ba tsaro aikin kawai ne. Abubakar Sale yake cewa Najeriya kenan, ta ina za a ce a rage kudin sufuri? A ina motocin suke? Kuma ina da ina suke zuwa? Ai man fetur kadai za ka rage? Kowa ya san an rage kudin sufuri. Sultan Yahuza Gagara da wakin ku da yake cewa maganar gaskiya rage tsadar man fetur da sauƙaƙa shi shine mafita, kuma ya dace gwamnatin tarayya ta duba yiwuwar rage farashin man fetur din domin samun sauƙin rayuwa ga talakawa da ma ma'aikata a ƙasar nan da sauran duk 'yan Najeriya. Hamza Musa ya ce abinda nake tambaya a nan shine wai shin har gida za su zo su dau mutum, sannan duk inda yake so za a kai shi? In dai ba wannan bane, ba wani sauki a wannan harkar, saboda ko mutum yana da nasa abin hawan, to rashin tsadar mai zai iya sawa duk inda za ka je ka je shi cikin sauki, sannan ko na haya za ka hau za a kai ka cikin sauki. A yanzu dai duk karamin waje ana kai ka ne a naira 100. A da dai muna zuwa Lagos a 7,000 wai haka ma a cikin mota mai AC, amma a yanzu naira 50,000 ce take kai mutum. Kai, wannan matsala ta yi yawa. A rage kudin man fetur kawai shine mafita. Ƙarshen sakonnin ra'ayoyin naku da kuka aiko mana kenan a wannan rana. Idris Kasim Hausawa a labaran Rahama.
0: Daga sakonnin rayoyin naku bari mu je ga fagen wasu.

0: isan wannan karkara ne bamu tsaya a ko ina ba sai fadar mai unguwar wannan karkara wato malam Murtala Ismaila na Abba kuma muka nemi mai unguwar da ya bamu tarihin wannan karkara amma a takaice sai ya fara da cewa
1: suna na Murtala Ismaila na Abba mai gudanar na Abba Jido daga local government Kano state Nigeria ko shi wannan gari na mai sagaron na Abba shi dai na Abban shine wanda ya kafa garin BDM uwansa guda biyu mai suna akwai Abdullahi Mama akwai kanin sai dan mutansa shine mai suna Shehu Musa wannan mutum uku suka haɗu suka kafa garin Doron na Abba shi kuma ga sa garin suna ban yayansa mai suna na Abba akwai Dorawa nan bakin titin garin zuwa hanyar da ta ne dukkan route to wannan Dorawar yace kima da shedar a ce Dorawar na Abba ko a ce marayar na Abba
2: taya akai aka kafa shi wannan gari na
1: to alhamdulillah shi wannan gari na mu da kowa sun zama karkara kowa ina zama a gonar sake yin gida yake yin sallah da abubuwa ga to shi mahaifinmu na Abba shi ne suke tunani da uwansa saboda kowani gari kode in ka bi lahadin mukole to shi kanta mai sabuwa ya je wannan gari kode sabon mara ya ce sai ya ba sha'awa da ya ba sha'awa sai ya zo ya shawarci ɗan uwansa cewa na bar gari an yi sabo ya ba ni sha'awa kamata a yi mu ma mu zo wannan gonakin nan mu haɗa mu kirawo ɗan uwa na gefe da gefe mu mu yi garin kowa izo a zauna domin a haɗa a yi sallah da mu tare a ci abinci tare a yi suna a yi zumunci sakamakon kowa yana cin gonarsa an muka haɗu nan to za a samu ran juna wannan shi ne ayyukan da aka yi aka faɗi ruwan na Abba
2: kana so ka ce da duk waɗannan gidajen da ake gani da duk ba gidaje ba ne ba kenan
1: a duk ba gidaje ba duk gonakin iyayenmu ne farko su ne suke a gefen hanya to su suka haɗe gonakin nasu aka fara tsaga filaye da sanin hukuma lokacin malaman tsaftar suke tsaga gari da sanin daga ce mai suna Arzahirin Jido Allah ƙara mai lafiya da yawunsa da komai da komai da saninsa da sahalewarsa shi i jagoranci wanda kama garin har saka mata alkeli to ita Allah wannan garin namu zai kai shekara 50 ko mai fi amma duk da fi shekara 50 din ba a da iyakar yanayi
2: shi wannan gari na ku na dora wannan Abba misali da wani abu ya fi shahara wanda misali ana ji za a ce eh waɗannan mutanen dora wannan Abba ne
1: to alhamdulillah mu dan sa Allah sai mu wannan gari namu ba a zama haka tuntun ainihi jami'a gangi suna haka faskare su dauki wannan jaki su faskara ita ce su kai cikin gari su dawo ko auduga da makamanta haka kuma an sun kai su tura kayan mana kayan surufi na shagon Lagos Yarma sannan kuma alhamdulillahi muna da 'yan kasuwa musamman kasuwar goro ta wannan ta garin Maridi sosai kowa sani muna shahara bangaren wannan kasuwancin bangaren nan ba ma zama haka a ce kowa sai dai a ɗauka babashi kuma muna bangaren noma kowa ya sani muna yi noma kiwo har kasuwanci duk muna yi alhamdulillah
0: bayan jin takaitaccen tarihin wannan karkara daga bakin mai unguwa malam Murtala Ismaila na Abba ne muka shiga cikin wannan karkara domin gane wa idanunmu irin halin da al'umar wannan karkara suke ciki musamman kan batun ambaliyar ruwa da suke fama da shi

0: aiki duk da mu ma lokacin shigowar mu wannan karkara mun gane wa idanun mu irin halin da suke ciki mu fara da kan titin shigowa wannan karkara muka iske wani masallacin Kamsu Salawati masallacin da duk lokacin da aka yi ruwa masallata ba sa zuwa sai dai su canza masallaci sakamakon yadda ruwan yake shiga ciki ga dai yadda muka gana da ladanin wannan masallaci
1: da ruwan nan yazo yana shiga mana cikin masallaci sakamakon shiga masallacin da ke sai da muka sa blowing inci shida muka tsaro wannan ruwa don ya shiga mana cikin masallaci duk lokacin da aka yi ruwan kuma ni da kaina ni ne ladanin masallacin wanda sai mun tura carpet din masallacin gaba daya mun yi uni uku na shanya sakamakon ruwan nan da yake shiga mana cikin masallaci
2: indai aka yi ruwa kace
1: ba mu da lokacin da zamu ce zamu zauna cikin masallacin nan sai an kwashe ruwan nan
2: to kuma sallafa yake ne
1: sallan muna ta a cikin ruwan haka muna fitar da shi carpet din aikin da yake kenan ana fitar da ruwa don haka muke so a taimaka mana kamar yadda Allah ya taimaka musu matsayin su ne magabatan mu
0: to ya kamata dai gwamnati ko masu hannu da shuni su kawo wa wannan masallaci dauki bayan mun ji koken ladanin wannan masallaci muka tafi wajen masu shaguna da gidajen da wannan ruwa yake shiga inda suka ce su fa idan suka ga hadari ba su ga ta zama ba har sai an gama wannan ruwa idan kuwa aka yi ruwan to fa sai abin da suka gani
3: magana lura ran sarki da aka fusari da an kullura mazaunin unguwar ɗorawa na ba sai dai mu fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya da hal da muke ciki a wannan unguwar ta unguwa ne wata ta ɗorawa na ba gaskiya sai dai addu'a abin da ya shafi matsala ta ruwa wannan matsala muna cikin ta sama da shekara kusan biyar amma har yanzu dai mu dai ba mu san matsayin mu kuma ba mu san ina muka dosa ba kusan a ƙarƙashin wannan barazana na wannan ambaliyar ruwa da yake damu mana watamu abinda ya shafi lafiya dukiya da shauran abubuwa an yi asara su da yawa yau kusan shekara biyar kenan kullum kalma ɗaya ce ana sanar da mu wataƙila da ɗorawar na ba za ta ƙare za ta yi ƙarewa sanadiyar wannan ambaliyar ruwan da muke fama da ita ihu ne kuri muke tashi a cikin ruwa ana neman ɗauki a ruwa a dai mutane maƙota wanda ruwan ya shafi gudana su suna neman ɗauki
4: mun yi magana a ɗorawar na siyasa shiru muke ji mun yi magana a ɗorawar na ƙungiya shiru muke ji in ba da daɗewa ko ranar mun je mu ziyarci jagoranci na jam'iyya na maza ba jagora mun ci hotuna mun yi rubutu mun je mun same shi mun faɗa masa ga halin da ɗorawar na ba da ke ci
3: kuma wannan abin alhamdulillah mu ɗorawar na ba wai unguwa ce da za a ce irin a zaune jira muke kuma gwamnati mana abubuwa da yawa muna wa kanmu abubuwa da yawa ga su nan abin da ya shafi gyaran wani magudanar ruwan gada an ka shigo cikin unguwa gurin da gada ta balle mu muke aikin mu hanyoyin ruwan duk mu muke aikin mu abin da ya shafi makabartu masu duk abin da ya kamata muna yin wuri mu wa kanmu to muna fatan za su yi duba Allah su biyo a gaban su cika alƙawarin da suka ɗauka gare mu ba za mu ci mu sa akwai labi na gaba ba amma dai kullum muna faɗa matasa mu kuma muna faɗa lokacin mu ƙoraya mu yanci yanci
5: Salisu Sani ɗorawar na aba mai wanda ake kira da Salisu Ajandi gaskiya abin da ya fi ciki muna tuwa ƙwarya tsakanin wannan mazaɓatan mu ta Jibo garin ɗorawar na aba gaskiya ruwa ba mu da hanyar ruwa tunanin ɗin nan muna buƙatar sa sosai muna kira kuma ga mai girma gwamna wannan abu dan Allah dan Adam mun san mai aiki ne mamman mu kullum muna burin Allah ya kawo mana lokacin da za a goyo da aikin nan domin an ce aikin nan duk mun dubiya sun ce mana mai girma gwamna ya san da wannan aiki
0: to masu sauraro har yanzu fa muna kan wannan batu na ambaliya domin kuwa al'umar wannan karkara sun ce shine batun da yafi damun su a wannan lokaci amma dai bara mu ƙara matsawa gaba kaɗan wajen wasu daga cikin matsakaitan dattawa na wannan karkara inda suka labarta mana irin halin da suke shiga idan aka ce an yi ruwan sama da suka ce ko ruwan da aka yi na ƙarshen nan sai da aka sa karan gado ana ɗaukar mutane ana tsallakar da su musamman ma dattawa
6: sunana Shamsu Salawati daga garin ɗorawar na aba jidowat dawakin kudu local government wanda aka fi sani da dan maji aka ce hadari ya hado ruwa ya sauka
7: ruwa ya shiga gidajen mutane da shagunan jama'a mutane suka yi asara akan dukiyoyinsu wani lokacin ma akan iya yin ta mutum ruwa da yanayin ruwa saboda wani gidan da aka wani gidan ba ƙarfi wani gidan da ƙarfi ruwa ya zo ya ci mai sai ga gini ya fado
6: gaskiya ga hadari hankalin jama'a yana tashi duba da yanayin ba san yanayin ruwan da za a yi ba inda ake ruwa ya shafe akai ruwa kamar na minti 30 ruwan yana zuwa da karfi to mutane sun shiga matsala a unguwa gaskiya a ruwan da aka yi na jiya tunda yake mun dauka kuma mun tura a social media gashi nan an yi maganganu sosai akai jama'a sun shiga tashin hankali sosai za ga an dauko ruwa aka dubare ne gidan da yake ciki ba mai kyau bane a kowane lokaci gidan zai iya zubewa za ka je ka tarar da gadon mace a cikin ruwa yana yawo da kayayyakinta duk fita suka dinga yi daga cikin gidajen mutane sai da ruwan ya dauke bayan ya dauke wanda yake bin hanyar ya janye yayi baya sannan aka daga karfe ruwan gida ana fito shi ina fita ko yanzu da ruwan ya dauke yanzu a garin ka zo garin ka zo kallo ne garin zaka tabbatar da cewa eh jama'a garin suna cikin tashin hankali
8: shi ajiya da ake an kawo kula-kula tsaf za a yi aiki da shi
6: to ai an kawo kula-kula tunda me an kawo kula-kula akwai irin itacen bishe da minan nan wanda zaka ganshi mutane daga cikin zaka ga mutum ya sun hawo kai mutum biyar ko hudu tunda yana yawo akan ruwa sai ga ya sun haure sun fita da shi haka aka dinga yi ajiya a cikin gwal an fita da mutane sosai mota duk karamin mota zaka ga mota haidai ta tsaya haidai ruwan nan yana ba a shigowa ba cikin gurin gaba daya da ruwan ne ma ya janye sosai shine ma aka samu hanya duba da yanayin da ruwan yana da hanya ta kan titin Maiduguri akwai kula ta karkashin titin Maiduguri da yake yanka amma yanzu wannan kulabatan da yake yankawa yake wucewa duk babu su
8: ku me kuke ganin ya kamata a ce an yi muku wanda za ku bar wannan matsala da kuke ciki musamman ta ita wannan ruwa
6: gaskiya muna kira ga mai girma gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf mun san mutum ne adali wanda yake abin da ya cancanta ya kamata karamar hukumar dawakin kudu wat din jido cikin jidan nan akwai wata unguwa guda ɗaya da aka ware wato gwangwan wadda anan matar gwamna take anan mahaifin gwamna yake wanda wannan unguwar din da kaje yanzu ka ganta ba ga tara an mata dayani din layi layi an mata kwalta an sa mata lena an tare da mata asibiti an tana mata da gurin da za a yi babban wannan akwai babban masallaci da aka gina an tana mata da filin da za a yi asibiti babban asibiti tsohon asibiti kuma karami an mai da shi akan cewa za a yi police station a gurin sannan an zuba sololi a unguwar nan tafi dubu yanzu a unguwar nan da daren da kasa rana kuma wannan garin guda ɗaya ne a cikin waɗannan garuruwa guda hudu da suke garin Jido wanda shi kare ya ka dauka aka wani abu wannan abun mu jama'a suna kallon sa sosai duk da ya san da wannan matsalolin da suke cikin unguwar nan an kai mai a rubuce kuma ba mun rubuta mun bayar a kai mai gaban sa to har yanzu dai bamu ji wani abu a takaice ba amma kullun abin da su wanda muke kallo a matsayin jagororin mu abin da suke magana shine sun kai gaban sa kuma yace yana sanar da wannan al'amarin to amma gaskiya mu dai muna ne kira ga mai girma gwamna domin ya zo a magance mana wannan matsalar take damun mu a garin Jido duk abin da muke kallo a yanzu shine babu wata dama kuma da zamu ƙara samu da ta wuce wannan a mazabar Jido domin mun haifi matar gwamna kuma gwamna ya zama shi ma dan garin mu daga kan chairman na local government dan majalisar tarayya kuma ya san da wannan matsalar
0: to Allah shi kyauta Allah ya kawo muku dauki amin mai sauraro wani abin ma fa ba zai fadi ba sai kun gani da idanku mu dai fatan mu Allah ya kawo muku dauki to mu tafi batun asibiti a wannan karkara mu ji ta bakin iyayen mu mata ko ta yaya suke idan za su fitar da mara lafiya ko mace mai juna biyu
9: yanzu wannan asibiti tamu ya kamata a ce matakin da ake ciki a ce mata suna nakuda za ta tashi cikin dare a ce ba mu da asibitin da za mu je komai dare karfe 3 na dare karfe 2 karfe 4 ta sai an dauka an tafi dawaki kuma hanyar dawakin nan kowa tabbatar ba kyau ne da ita ba
0: amma kafin nan masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio Kano farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM da Rahama Radio Abuja mai yada shirye-shiryenta akan mita 104.1 a zangon FM za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka 0700450138 har ila yau kofar shirin a bude take ga duk masu son bada gudunmawa ga al'umma mazauna karkara dan haka kafin shirin namu ya dora za mu dan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo bakin aiki a dakacin

0: mu da dawowa kuma shirin namu zai dora
1: kuma wajen magidanta masu rajin san ci gaban wannan karkara mu ji kowane yunkuri suke na ganin sun kawo wa wannan karkara ta su ci gaba musamman kan batun asibitin su da suka ce asibiti ya koma tamkar wani kango ga asibiti ga likitoci ga in charge amma ya koma haka kai mal sauraro baradiyo muji ko ta yaya ake nema a haihu a ragaya wankin hula na shirin ya kai su dare
2: gaskiya asibitin akwai matsaloli da dama da suke faruwa da shi a baya mun yi kira shi ma ga mahukunta wanda suke wakilai na lafiya kuma HOD na lafiya
3: zuwa wakilan sa na local government da sauransu har da kansila na ward din mun kira mun sanar musu akan matsalar da asibitin da yake fuskanta wanda farko
2: a asibitin ana samun mutane kamar mutum 200 zuwa sama ana duba su asibitin an karba asibitin sosai so amma duba da ne mu muna kishin abin mun tafi mun nemo asibitin an ba mu mun samu
3: ba an dauko mai kula da asibitin wato in charge na asibitin bakari da girman Allah an ga mana jajirtacce ne a zahirin ta jajirtacce ne amma bakan sa yake jajircewa duba da yanayin matsalolin da yake ba in aka rubuta ma magani yanzu misali magani na naira 2500 cewa zai ce shi zaka ba ya yi siyo wannan maganin to wannan duba da yanayin cewa tsadar maganin da ake yi a asibitin ya kori jama'a da dama su bisa zargi na jama'a suna kallon cewa in sun je gurin siyo da kansu za su samu shi akan 1000 amma wasu ana samun su akan naira 2500 ko sama da haka so abin gaskiya ba da gudunmawa gurin koran jama'a daga cikin wanda da gawarawa wannan gwar magajiya wajen Daudu Ohuwa Juma Sabuwar Juma Jada Kata Marirun nan duk suna zuwa asibitin ana duba su amma yan cikin garin ma yanzu ba kowa ne yake zuwa duba shi ba kuma zai zo ya zauna shi kadai a asibitin haka ba ma'aikatan sa da dama za ga suna yawan samun matsala akan irin wannan da su mun sha mu je mu kira su gaba ɗaya mu zauna da su don magance matsalar amma a kullun shine mai gaskiya duk abin da wani ya zo da shi shi ba shi bane
4: kana so ka ce yanzu asibitin babu ma'aikata kenan
3: gaskiya asibitin da akwai ma'aikata amma ba da ma'aikatan da za su duba duba da yanayin wannan complaint din su ma sun yi wannan complaint din sun yi wannan complaint din to an ji a samu wani an ji a samu maslaha akan abin kuma mun kira ga HOD na lafiya na local government din Dawakin Kudu tun a lokacin mun ga musu ga harin da ake ciki ga mun akan cewa ya fusar taya mu bari in yi ritaya sai a za a kawo wani wanda ya fi shi so kuma har yanzu bai ritaya ba kuma dai ana nan dai gidan jiya asibitin ya zama kaman kango ba a fiye zuwa sosai a cikin asibitin ba gaskiya
4: to amma ku misali a matsayin ku na mutanen unguwa ba ku taba hada wani taro ko kunje kun sami shi shugaban ba an nuna masa abin da yake yi ba daidai bane tunda misali ku al'umar wannan gari ku ne kuke cutuwa da abubuwan da yake faruwa a wannan asibiti
3: wallahi mun hada taro a kalla mun zauna ya kai wajen so uku zuwa hudu muna tattauna da shi amma kullum ba ta canza zani har da so kawo duk mun haka a gurin dan yanda za a yi mu gyara gurin tunda gwamnati ta kama ta yi mana abin da ya dace so mu kuma kulawa da shi ya riga na mu sai mu ta kokari a kai don haka muna kira da mun hukunta da a kawo mana jajirtaccen da zai zo asibitin ya dawo da lafiyar sa da ransa dan a ci gaba da amfana sa a gwamnati
0: anya kuwa shugabannin karamar hukumar Dawakin Kudu suna sane da irin tarin matsalolin da wannan gari na dorawar na Abba yake fama da shi kuwa ko dai sai lokacin zabe ya zo irin wannan matsaloli su zamar muku abin campaign na cewa za ku gyara musu su idan sun zabe ku to Allah ne dai kadai masani mu koma gurin iyayenmu mata na wannan karkara amma mu fara da irin halin da suke tsintar kansu da zarar an fara ruwan sama
5: sunana Binta Usman ya wato abin da yake faruwa mu dai wannan ruwa da ake kaga na daya ba lai kamar do babu ciko dokuwa ina da ga ba ciko ba wani inda fitaccen ruwa zai rinka fita sosai ta kan daga iya mutane hanya yanzu dai layin ma haka wallahi rabin layin na Syria bangare daya duk ruwa na ya ci ne
4: yanzu misali ruwan da aka yi na jiya shi ma ya shiga muku gida ne
5: gaskiya shiga mana ne to yanzu haka ma dakin yaro na wallahi Allah da yake bayyana kuma ruwan in hanyar ruwan sai ta toshe wallahi sai da aka ibo kiti shida
4: eh
5: wallahi katima aka tarin kayo akan ruwan nan
4: to uku ga hadari ya kuke yi kenan
5: a tunani muke ta yi muke ta roƙon Allah Allah ya haida mu lafiya wannan zamu yi akai tunda ba wani ba mu da wani kokari da zamu
0: to fa Allah ya kawo muku dauki ajiya kada ki nisa mu jiya kuke yi da marasa lafiya a wannan karkara musamman masu juna biyu
5: ka gani din nan nishin mu zaman ta asibitin farko to muna tafiya ba ma samun ci gaba a yanzu haka ma gaskiya ba na zuwa asibitin to yanzu Allah kasar da masu BCD ma lura BCD da muke tura wallahi falan nan ya musu kadan har waje suke fitowa in ga ya maka su biyo ake samu wasu ma su fito waje saboda babu gurin zama amma yan sakamakon alluran nan ma dai dai ne yake zuwa duk sun gudu mariri yanzu wannan asibiti ta mu ya kamata a ce matakin da ake ciki a ce mata suna naƙuda za ta tashi cikin dare a ce ba mu da asibitin da zamu je komai dare karfe 3 na dare karfe 2 karfe 4 ta sai an dauka an tafi dawaki kuma hanyar dawakin nan kowa tabbatar ba kyau ne da ita ba to amma ina da kyau a ce an fada da mana an samu gurin haihuwa har ma ya zaman to marasa lafiya ma a ce har likitocin kwana ma ina da ke ya kamata tunda mu nan babban gari ne na kusa da mu ma ka mana hari suke shi me ba in ce ne kai kwararren likitoci da dama wanda suka kware sai dai bai bada hadin kai inda za a tsaya a ce za a duba mata ba in mata sun zo sai ice wai shi zai duba su da kansu kuma a rubuta musu maganin nan dole ne sun saya a gurin sa to kaga mu dai gaskiya da shi muke kuka duk wanda ya shigo asibitin nan ba wanda ba ya fada da shi ba a kawo mana kwararren in check inda kwararren likitocin nan za su ji dadin aiki da shi
6: wallahi shugaba

0: Jama'a assalamu alaikum. Mun dade muna fama a cikin wannan guri shekara da shekaru, kusan shekara 10. Allah ya kawo mana dauki mai girma, honorable almadakin gini ya dauke mana wannan abu. Abin da ya yi mana gaskiya mun gode. Allah ya saka da alheri, Allah ya jibanci lamarinsa, Allah ya biya muradansa, Allah dukkan abin da yake so Allah kai masa dan alfarman shugaba alayhi salatu wassalam. Kuma muna gaya masa da babban baki, muna nan tare da shi 100%, 100%, 100%. Alfarman shugaba da mu da ƴaƴanmu da makotanmu da jikokinmu, kuma za mu yi ta gayawa kakanmu annabi Muhammadu, Allah yi masa jagora a cikin al'amuransa. Kuma muna nan in an gama kwata, muna jiran a wankewa jikokin annabi da al'umma annabi Muhammadu gurin nan da laina. Alfarman shugaba, muna da fitila haske, sauro ya daina cizon mu. Mu sai almadakin gini da yardar Allah. Mun gode, assalamu alaikum.
1: Godiya ta tabbata ga Allah. Tsira da aminci su kara tabbata ga shugaban mu annabi Muhammadu. Muna miƙa godiyanmu ga shi Faris da ya zama sanadin isar da hoton mu ga almadaki a wannan matsala da muke ciki ta ambaliyar ruwa. Haƙiƙa almadaki ya cancanci yabo a duk inda ka sami sunan sama. Dan a ran da muka ji labarin aikin nan, nayi magana da tsohon kansilan Gombaja dan uwana Abubakar Aminu Musa. Nace masa, to Abubakar ya zo gida da daddare, an yi wa a can ya aje mota su ba hanyar shiga. Nace an yi gaya mana cewa almadaki zai bar aiki. Ce wallahi Umar, an yi aikin nan an gama. Ce me yasa? Ice duk abin da aka ce almadaki ya ce zai yi, to wallahi baya faɗa ya cikawa. Sannan washe gari na gaba da tsani na Munir Musa US ne. Ce masa, wanne za a zo a mana aiki? Alim zai mana aiki shi. To wallahi wannan aiki kamar an yi an gama. Abin da aka kawo kusa ido, in dai a yace zai maka abu, to kawai wannan abin ma ya tabbata. In dai dare da lafiya, to muna jaddada mu bayan mu ga almadaki, domin dukkanin ungwannin haifaffun da local government ne. Kuma wallahi tun CPC, Allah ne shaida, duk zaben da zamu almadaki muke zaba tun yana CPC, haka ya takarar sanata har yanzu, kuma har zuwa gaba. Muna roƙon Allah ya bashi kujera fiye da wacce yake kai. Allah kuma ya faranta masa, ya raye gidansa. Allah ya ƙara ɗaukaka shi a duk abin da ya sa gaba. Assalamu alaikum.
2: Mu dai daɗa jiddada godiya za mu yi ga honorable Mahmudu Madaki gini, almadaki. Allah ya, to shi ma dai bai roƙi ba, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa. Daɗa dai shi ma Mahmudan ɗaya yake a gurina, da jinina ne, ɗan uwana ne, domin ɗan uwana ne. To alhamdulillah, babu abin da za mu ce wa Allah sai godiya. Shi ma almadaki, ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi sakamakon wannan aiki da ya kawo mana. Saboda gaskiyar magana, an daɗe ana fafatawa da gima akan ruwa akan unguwan nan. Saboda idan ruwa ya danno unguwan nan, sai dai kaga kainuwa ta zo ta wuce ta kofar gidanka, sai mu rasa wannan kainuwa daga ina take. To ku diddifi ne a gaba ko a ina ne? Idan aka yi mana an aka yi ruwa unguwan nan, ruwa yana yin kwana 3-4 ma bai wucewa. Saboda haka sai dai kaga an fito ana ta rigima. To kuma muka zo muka samu, muka gaya muka samu honorable Faris, muka kai kukanmu a gurinsa da Allah ya samu mana almadaki a zo a yi mana wannan kwata. Kuma ya zo ya ce, in Allah yadda, ba wai kwata za a yi mana ba, kwatoci za a zo a yi mana. Kuma wannan kwatoci da aka zo ake mana, muna yaba kuma muna jin daɗi, domin aikin nan mu ba mu taɓa maganin irinsa ba gaskiya. Domin gashi nan mita 2000 ake mana zibi, muna zuwa muna kewaya muna ganin aiki. Su kansu masu aikin nan sun ba da gudunmuwarsu, komai yana yi, aikin yana tafiya yadda ya kamata. Kodaka kawai da muka ɗauka wa Ali, kamar yadda ɗan uwana Umar ya yi bayani a kai, mun daɗe muna ba shi ƙuri'a ma Ali, tunda mu haifaffan kan tudun Madabo ne. Yau ƙuri'an mu mun daɗe muna zuba Ali gaskiya, mun daɗe muna zaɓar sa. Saboda haka alƙawarin da muka ɗaukar masa a wannan unguwa, muna nan muna ta ƙoƙarin neman akwatu a kawo mana unguwan nan, maimakon mazaɓan mu da muke zuwa mu zaɓe a can, muna nan muna ta ƙoƙarin za a kawo mana akwatu nan. Sannan muna so a kawo mana, muna ta neman za a kawo mana ƙuri'a unguwan nan ita ma, saboda ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da matayenmu wanda ba su yi ƙuri'a ba su yi, in Allah ya da ƙuri'an mu ta almadaki ci insha Allah. To alherin da muke za mu saka masa, sami masa ruwan ƙuri'u in Allah yadda. Kowace jam'iyya ya tafi muna tare da shi da Faris in Allah ya yadda insha Allah. Ya ba, za mu ce sai godiya, mun gode.

0: sunana Tijjani Hamza Kofar Dawanau, organizing secretary na wannan mazaba ta mu ta Kofar Ruwa, kuma daya daga cikin yaran shi mai girma Honorable Mukhtar Alhaji Faris. Alhamdulillah, ina miƙa godiya mara iyaka mara adadi ga shi jagoran mu gifitin manauri leader Ali Sani Madakin Gini, bisa wannan aikin alkhairi da ya kawo mana wannan mazaba ta mu mai albarka. Alhamdulillah, ba abin da zan ce domin wannan aiki kusan mu aka yi wa wannan komai da komai. Tunda alhamdulillah a wannan mazaba mu da yanzu mun san ba mu da sa'a, tunda ana ce mana korafe-korafen ba ma kawo abubuwa ba ma wani abu, to alhamdulillah mu Ali ya fidda mu kunya. Kuma waɗannan bayin Allah gani tare da su sun daɗe suna neman wannan aiki shekara da shekaru. Allah cikin ikonsa, cikin hukuncinsa, ya dubi zuciyarsu ta hannun shi mai girma Honorable Mukhtar Alhaji Faris, aka kawo musu wannan aiki. Saboda haka waɗannan mutane sun yi godiya, sun ce a miƙa godiya wajen shi mai girma leader kuma mara iyaka a wannan aiki. Alhamdulillah, yadda ka san tafiyar iska wannan aiki haka yake, tunda ba ku 'yan kwanaki da fara shi ba, gashi aiki kusan ƙarashi ya rage, aiki yana tafiya yadda ya kamata. Alhamdulillah, ni a wurina ma abin da zan gaya musu wannan somin tafi ne, kuma da izinin Allah za mu ci gaba da fafutuka wajen shi mai girma Bemba. Wannan layi da suke kallo ba ma iya wannan kwalbati ba, har kwalta sai an zuba ma an samu su fiyo a wannan wuri insha Allah. Ba dan komai ba, saboda ni waɗannan jama'a ta ne, kuma na san insha Allah idan Allah ya kawo lokaci za su bani gudunmuwa a lokacin zaɓe, wanda ma bana tunani. To kuma saboda haka dukkanin mai yiwuwa za mu yi dukkanin mai yiwuwa domin mu ƙara kawo musu ayyukan ci gaba. To alhamdulillah, sauran mazaɓu ba abin da za mu ci wa shi mai girma leader sai mu ƙare masa godiya. Tunda ni dai mazaɓata ta Kofar Ruwa ban da matsala da duk wani ɗan mazaɓar Kofar Ruwa. Kuma ni yanzu a wannan mazaɓata ta Kofar Ruwa, ko yanzu aka sa akwati na san Ali Sani Madaki shi ne amsa. Saboda haka ƙaramar hukumar Dala, muna fatan insha Allah Allah ya riga kai mu lokaci kamma wani 12 rana ko ƙarfe 1 rana insha Allah sai dai mu fito muna murna. Kuma da izinin Allah kwalliya za ta biya kuɗin sabulu, ba dan komai ba, saboda zaburcewarsa kuma mutum ne na gari, mutum ne mai yi wa mutane abubuwan da suke so a wannan lokaci. Saboda haka muna godiya, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙarfafi gwiwarsa, Allah ya masa zangora. A madadin mai girma Mukhtar Alhaji Faris, muna godiya a madadin shugabanni na mazaɓar Kofar Ruwa, musamman Malam Abba Ciyaman da sauran sakataransa Yusuf Hamza Dauda. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara jagoranci, Ubangiji Allah kai matsayi gaba. Assalamu alaikum.
1: Ya Allah, ya Allah, Allah muna godiya, muna godiya da ka ba mu ɗan majalisa mai ƙaunar mu, mai son ci gaban jama'a. Allah, Allah ka ba shi muƙamin da ya fi wannan, domin ya kawo mana ayyukan da suka ninninka wannan. Allah muna roƙi ka da rahama, ka kare lafiyarsa. Allah ya sa maƙiyansa su dawo su zama masoya saboda Annabi Muhammadu. Irin wannan aikin muke so ɗan majalisa ya dinga mana da shugaban ƙaramin hukuma da gwamna wanda zai yi ci gaba. Ya Allah, muna roƙonka irin wannan mutanen kirki masu albarka, masu son ci gaban jama'a, Allah ka ta kawo mana irin su saboda daraja Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ɗaukaka wannan bawan Allah, Allah ka ɗaukaka shi, Allah ka kai shi babban muƙamin da ya fi wannan saboda daraja Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah tun miƙe, Allah ya dawo da su zama masoya. Sun ga abubuwan alheri dai da ake rabon da mu sami irin aiki irin wannan, mu ni ban san ma shekarun ba. Kashi Allah ya kawo ni, Allah ya kawo ni da wata bayin wannan bawa. Allah mun gode ma, Allah mun gode ma, Allah ka ɗaukaka wannan bawa ka ta kawo su. Ya Allah mai rahama, ka ta kawo mai wannan. Allah ka ɗaukaka bawan Allah nan, Allah ka biya masa buƙatarsa duk abin da yake so ga Allah. Allah ya biya masa, Allah ka tabbatar da alheri. Allah, Allah mun gode, mun gode, Allah mun gode. Allah so yi kai yake kaddamar da wannan aiki na kwalbati wanda ya ɗauka daga nan ita hutun daga kan tudu har cikin adaka zai ƙarasa, daga adaka kuma za a ɗauka sai illa masha Allah. Allah mun gode, Allah mun gode, Allah mun gode, Allah ka mun gode, Allah mun gode, Allah ya ƙara ɗaukaka.
2: Allah godiya bisa wannan aikin alheri da ya zo mazaɓar kan tudu, wanda kuma ayyukan nan sun kai kimanin kwatoci guda sama da kusan guda 40, wanda akwai tituna guda 13, wanda alhamdulillah muna sa rai wannan aiki ba shi ne na farko ko ba shi ne na ƙarshe ba, wanda kwana-kwanan ne zo zuba mana titi tun daga titin Alfanda har kofar gidan Ali Nasir Ali Fakoki, wanda yake ta kusan ya haɗu mazaɓa hudu. Wannan titi ya taɓa, ya taɓa kan tudu, ya taɓa kabuwa, ya taɓa adaka, ya taɓa mazugal. So alhamdulillah wannan titi an yi shi lafiya, an gama lafiya, kuma ga tituna nan guda 13 an fara su, wanda su ma muna sa rai yadda aka yi namu lafiya su ma haka za a yi su lafiya. Kuma alhamdulillahi wannan aiki da aka fara insha Allah an fara shi a sa'a kuma za a kare shi a sa'a. Kuma alhamdulillahi wannan mazaba ta kan tudu mazaba ce da ta take kishi. Kuma alhamdulillahi madaki mu a yanzu a wannan tafiya mu yake bi bashi ba mu muke bin sa bashi na siyasa ba. Dan haka babu abun da rage mana illa Allah ya kai mu ranzabe zai ga halacci ga ƴaƴan halak. Kuma alhamdulillahi muna tare da shi 100%. Kuma duk inda ya sa kafarsa ba wani kokonto ko shakku ko wasuwasi a wannan tafiya tasa. Dan haka kafan mu kafarsa. Mu a tafiya ta siyasa ba makafi bane, muna tafiya ga wanda yake son mu, muna tafiya ga mai kishin al'umma. Dan haka ya kamata ɗan majalisa na jihar mu da na tarayya ku yi koyi ga abin da Aliyu Sani madakin Gini yake, domin wallahi guguwa ba za ta kai ga ku ga nasara ba. Mutane sun waye mutum ake ba wani
3: ziyayin jam'iyya ba. Assalamu alaikum, sunana Abba Awilu daga nan karamar hukumar Dala mazabar Mazugal cikin unguwar Daurawa Kirfi Majema. Wannan abu ba mu taɓa tunanin hakan za ta faru ba, sai gashi da igirin ikon Allah an zo ana yi mana wannan aiki. Kuma muna tunanin wannan aikin Allah da kowa da kowa har da wanda ba dan wannan karamar hukuma ba zai amfane shi. Kuma muna wannan dan majalisa fatan alkhairi, Allah ya sa ya ƙara maimaita ƙara maimaitawa, Allah ya sa aikin alkhairi ma da zai kawo ya fi wannan. Ubangiji Allah ya sa na aiki in an yi shi ba hukan wannan lafiya. Yauwa, kuma gashi an zo da ma'aikata gashi nan suna ta aiki, domin wannan ma su mun taɓu ne a wannan aikin da ake yi. Allah ya taimaka, Ubangiji Allah ya dafa mana gabaki ɗaya.
4: To alhamdulillahi muna gode wa Allah bisa wannan rana da muka samu ta ayyukan alheri alama da yake mana. Gashi yau an fara aiki, gashi a zahiri ya mana rijiya ya sa mana fitilu ga kuma aiki kwata da titi ne mana. Ba abin da za mu ce da shi sai da bice Allah ya saka mata da alheri. A farin ciki duk ƴan unguwa mata da maza an fito ana farin ciki, ana murna, ana godiya, kuma ana taya shi da addu'a akan dukkan abin da Allah ya sa a gaba. Allah ya dafa masa, kuma muna addu'a Allah ya dafa masa a dukkan abubuwan da ya sa a gaba. Allah ya shige masa gaba. Mun gode, mun gode, Allah ya saka da alheri. Mutanen unguwa suna cewa a masa godiya. Wa an gaba aiki da tijai da manya za su zo kwansu da kwarkwata mu yi musamman shi a masa godiya. Mun nuna farin ciki da murna da jin daɗi sosai a bisa wannan aikin alheri da alima da yake kawo mana. Wanda tun da muke ake siyasa ba a taɓa zo mana da wannan aikin alheri da alima da yake yi mana ba. Muna murna da mu da ƴaƴanmu da iyalanmu da dattijanmu da ƴan uwanmu suna murna, suna godiya, suna godiya a bisa wannan ayyuka da aka yi ana mana. Allah ya ƙara taraki abin da aka sa a gaba. Allah ka tabbatar da alheri. Allah ya kawar da abunki. Allah ya kawar da abunki saboda Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Mu gode Allah ya saka da alheri.
5: Ali, mun gode wa Ali da aikin nan da ya kawo mana, saboda mun ji daɗi, mun yaba mar. Allah ya saka mar da alheri. Farin ciki na ji daɗi saboda ruwa zai wuce kafa gwamnati. Da a cikin kunci muke, sauro ya dame mu,
6: dama ruwa iya damu mu, ɗan ajuma suna iya damun su. A ga gobe juma'a su ma za su yi murna da wannan aiki da Ali ya zo yi a matsayinmu. Yauwa, wallahi mun ji daɗi, shi yasa muka fito ƙwanmu da ƙwarƙwatanmu muka zo ake yi da mu. Muna godiya, ko ba za a biya mu ba muna da wannan. Mu ƴan dangala ne.
7: Alhamdulillahi, alhamdulillahi, Allah mun gode maka, Allah mun gode maka. Allah ya sa a gama lafiya, Allah ya sa ya zama alkhairi a wurinmu, Allah kuma ya tabbatar da alkhairin. Wannan abu mun yi murna da shi ƙwarai 100%. Allah ya sa ya zama alkhairi. Yawa, wallahi jin daɗina da za a gyara mun unguwata da abin nan ɗina mazugunina da komai everything. Yayin wajen kuma da shi gashi kuma samu tsafta. Alhamdulillah, to wallahi wanda shi to mun yi masa godiya. Allah ya saka masa da alheri.
6: to alhamdulillah mun gode duka wannan abun dan ba ma nan aka yi abin din saboda haka yanzu mun gani kuma muna godiya Allah ya saka da alheri bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih min gulu salatun nas waqana illa haqqi bil haqqi wal hadi ila sirati mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa jalaluhu qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
8: masu sauraro duka-duka anan zamu diga aya duba da yanayi na lokaci a madadin ɗan kwamitin yaɗa labarai na Honorable Ali Sani Malakin Gini karkashin kulawar Abu Atiku Abbai da mashirin shirin Shamsu Abdullahi Said Kademi ni da na gabatar Usman Ibrahim da ci nake cewa mu haɗu da ku a wani makon da yardar Allah.

0: masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da muke kasancewa tare da shugaban kungiyar Arewa Media Group batun kuna kai Alhaji Abdulmajid Dambuki Komanda, wanda yake kasancewa da ku tsawon sa'a guda da rabi muna tattaunawa akan batutuwa da ke ci gaba da murginawa a fage na siyasa, amma daga jihohin kasar nan har zuwa ma tarayyar kasar baki daya. Kuma tuni Alhaji Abdulmajid Dambuki Komanda ya shigo ya kuma shirya tsab da muke sarar za mu kasance da shi tsawon wannan lokaci, don haka a madadin ku masu sauraro da hukumar gudanarwa ta wannan gida, yau Alhaji Abdulmajid Dambuki Komanda lalle marhabin da kasancewa da mu a cikin wannan dare.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To ga dukkanin masu bibiyar wannan shiri, kuna sanar da cewa Alhaji Abdulmajid Dambuki Komanda kan taɓo batutuwa hususan a daidai gabar da ake gudunya da Kano Malu, kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta tsage takunkumi da ta baiwa 'yan takara a matakai daban-daban damar su tallata kansu ga al'umma, domin idan an zo lokacin zaɓe na shekarar 2027 al'umma su yi taza da tsifa su zaɓi waɗanda suke jin za su kawo musu ƙarshen matsalolin da suke fuskantar su. Kuma a daidai gabar da ake wannan gudunya da Kano Malu, ana jin koke-koken da al'umma suke yi dangane da farashin makamashi, ma'ana man fetur da shauran dangoginsa irin su gas da kuma iskar gas da ake girki da shi da suka yi tashin goron zaɓe, wanda ake nasabta hakan da cewar yana da nasaba da wancan yaƙi da ake yi tsakanin Iran da Isra'ila. Amma dai a Najeriya ana ci gaba da kokawa da cewar al'umma ko ƙasar na da arzikin, amma kuma al'umma suna ɗanɗana kokarsu, wanda a baya-bayan nan an ji wani albishir da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya yi wa al'ummar ƙasa cewar su kwantar da hankalinsu su daina damuwa da wannan yanayi da ake ciki nan da ɗaya ga watan Oktoba, wanda muke shirin marabta ko mai zai daidaita ko kuma za a samu sassauci tunda an fito da mu.

0: waɗanda suke amfani da CNG, ma'ana daskararriyar iskar gas da ake zuba musu, wanda ake ganin cewa za su kawo sauki ta fuskar tsadar sufuri da ake kuka da shi, wanda al'umma suke ganin cewa yana hana su rawar gaban hatsi. Wannan wasu na ganin cewa hakika ya zo daidai lokacin da aka bukata ko ake bukata, wanda shi kansa Alhaji Abdulaziz Dan Mulki komanda a makon da ya gabata ya yi wannan koke da cewa bai gamsu da tsarin ba. Amma yanzu gashi an samu wata mafita, Alhaji Abdulaziz Dan Mulki komanda, wannan ba abun ayaba ba, hunta bane ba kenan.
1: A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Dukan yabo da godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, tsira da amincin sa ya kara tabbata ga sanan zan tsira shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da ahlinsa da alayin shi da sahabban sa masu albarka da wadanda suka goba zuwa mana hisabi. Al'ummar jahata ta Kano, al'ummar Najeriya da baki ɗaya da wadanda suke sauraron mu a manhaja ta zamani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To Abba Salim, sauran ɗinki kamar maganar da shugaban ƙasa ya faɗa na cewa za a samu sauƙin tsadar motoci wannan ihuni bayan hari. Idan an ce wannan motoci waɗanda suke amfani da gas, sai ka duba ka gani a matsayinka na mai hankali, a matsayinka na aƙili, guda nawa ne tukunna? Sannan kuma ka duba yawan mutanen Najeriya, wannan aƙalla ana cewa mun kai miliyan 200 da wani abu. To sa waɗanda suke da motocin kansu ba za su wuce kashi 20 daga cikin 100 ba, masu babura su zama kashi 10, masu kekuna su zama kashi 3 ko kashi 4 zuwa 5. Ai motar ba na jin ma gaba ɗaya ko ƙasarsa ta Yarabawa ba za ta ishe su ba, ballanta na South South ko South East ko kuma arewa maso yamma ko arewa maso gabas.
0: Sai gaba ɗaya wanda ake da su a ƙasar ke
1: gaba ɗaya wanda ake da su, ina jin yayi lissafi ko guda nawa ce ne?
0: Guda wajen 6,000 fa.
1: To 6,000 yanzu saboda Allah, idan kana so mutane su samu sauki, Kano da Lagos su ne masu mutane fiye da kowa. Ko ka wa Kano ƙwaro aƙalla ka ba ta 10,000, shi ne wannan dai a taƙaice ƙaramin rabo.
0: 10,000 ma.
1: 10,000 tsakanin to ƙauyuka nawa muke da shi, lokal gwamna 44 muke da ita. Akwai lokal gwamna ɗin daga cikin birni za ka samu kilomita wajen 200 kamar Doguwa da sauransu. To za ka ga motocin ai ba su kai na ina ma shugaban ƙasa zai fito ya ƙudari ya ce in Allah ya kai mu ɗaya ga watan Oktoba za a samu canjin rayuwa. Ba wani canjin rayuwa da za a samu ga 'yan Najeriya, magana ce ta siyasa kawai. Duk abin da zai faɗa mutane ba abin da za mu yarda da shi, saboda mun san cewa bishiru ya ishi kan kaza, wahala ta ishi al'umma. To mutanen da kake so miliyan 200 ka kawo wata mota, tsiraru ka zo ka ce wai za a samu sauƙin farashi, ina sauƙin farashin da za a samu?
0: Amma da mafa ba ta ko ake masu motocin kanku ba.
1: Ai kajina ka sa maka tun da farkon hirar na ce banda masu mota tasu ta kansu, amma ka sani yanzu waɗanda suke hawa motar haya a nan Kano sun kai kusan kashi 70 da wani abu daga cikin 100, wanda ba su da mota, ba su da babur, ba su da keke, ba su da abin su tabbo su tab suna jiran mota. Kai ɗauki kawai daga Sabon Gari zuwa Kunna, Asabe zuwa Rijiyar, zuwa Baturawa, daga nan kuma ka ɗauka har ya zuwa Hutoro, abin da yake haccin da sauransu, ɓangaren gabas tun daga tashar ƙofar Nasarawa zuwa wani waje, abin yana da yawa. Don haka magana ce ta siyasa, kuma duk abin da zuwa 'yan Najeriya, 'yan Najeriya ba za su taɓa yadda su sake zaɓen jam'iyyar APC ba, domin abin da isa saboda wahala ta ishi al'umma. Kuma alƙawari na gwamnati mun gani ya fi sauƙin kwabo ya huce, kuma ba a samu ci gaba ba. Don haka ya zo ya faɗa mutane abin da zai gaya musu, amma ya sani ba yadda za mu yi ba mu talakawa. Saboda menene? Gwamnati ba za ta sake maganar talakawa ba sai idan ta zo neman ƙuri'arsu. Sun rasa ilimi ƴaƴansu, sun rasa magani a asibiti, sun rasa dukkan abin da ka sani ƴaƴansu ba su samu ilimin kirki ba. Yanzu su fito ya faɗa mutane, to Allah na tuba, banda mai rai baya rasa motsi. Mai bola ta numbi shugaban ƙasa zai gaya wa 'yan Najeriya, ballantana mu da 'yan asalin arewa, banda Allah ya sa akwai wasu daga cikin masu kishi wannan da yasa tarayya da wasu masu kishi na al'umma su sanatoci ai da arewa gaba ɗaya ba mu san ana demokuraɗiyya ba kuma za ka ga demokuraɗiyya nan kusan mun muka daya ta mutanen arewa mun fi kowa yawa mun fi kowa jefa ƙuri'a ta gaskiya ba ta buge ba to yanzu ka zo ka ce mutanen arewa su yadda da APC zaɓe ta har abin abada ba mai zaɓe APC ba mai iya yadda da maganar duk wanda yake cikin APC duk girmansa to don haka idan shugaban ƙasa a October ya zo ya yi bayani zo yi bayanin da yake da shi amma mu talakawa ba za mu yadda ba ba zai shiga kunnenmu ba kuma canji ya zama wajibi mu talakawa sai mun canza gwamnatin APC da hannayenmu da power ƙuri'ar da muke da ita ta jefawa ba za mu sake yadda a sha mu bismillah ba domin ba abin da gwamnatin Bola Tinubu ta mana arewacin Najeriya su kuma 'yan kolonsa waɗanda suke arewan ba fata al'umma suke ba ina tabbatar muku talakawa duk waɗannan ministocin da wane ne ba ta koyi suke yi ba na fiya tsira da na bakin kimimi za su samu su tsira da su da iyalinsu da 'ya'yansu ba sa iya magana 'yan uwansu a kan su canza musu rayuwa ko su ba su gudunmawa ko su taimake su to don haka ihu bayan hari da jam'iyyar APC take yi ai jan barkalam ina tabbatar maka mutanen Najeriya sai sun kada jam'iyyar APC ballantana mu arewa uwa uba yau ka dauka arewa abinda muke da

0: saya wajen dubu da 500 to idan babur haya ne dan Allah irin ajeje ta sauni nan lita daya cinikin nawa zata masa yanzu da yawa dan ajeje ta sauni sun aje ajeje ta sauni saboda tuku ne zai biyo gettai saboda idan ka dauka ka sha mai lita daya maimakon ka saya dubu da wani abu to bana jin zai iya kawo maka naira 2500 to ka ga mai amfani da dubu da ga gajiya da mutane sun fito da su yi cefane ba duk abin ya kare a masu mai kuma gwamnatin Najeriya nan tana sani ta shigar da mutane wannan hali
1: amma ya zaka ce tana sani alhalin ba yanayin da ake ba da ujiya da shi yakin san na Iran wannan har yanzu an ce ba a gida ake yi
0: ka ga ina so in ga maka duk bala'in nan da Iran take ciki wallahi ina gaya maka lita ma Iran bata huce naira 60 ba
1: 60
0: wallahi ko 80
1: ko naira 100 ba ta kai
0: ka je ka duba ka gani kaga dai su ne da suke cikin masifar kuma mutanen su ba su basa ilimi ba ba su basa ruwan sha ba ba su basa ilimi na zamani da ilimi na alkur'ani
1: amma ai su watakila suna da matatan su da suke tace musu nan a cikin gida
0: to su ne ya samu ba mu da muna da matatan amma ba za a tace ba domin talaka zai samu abuwa su kuma kullun abin da yasa suna son talaka zama shi ne a wahale tare da iyalinsa bambancin mu da sauran kasashen waje kenan jinsa muna kida ga al'umma na Najeriya da na arewacin Najeriya ba mu tunanin bananun ba za su ci mu ba ba abin da muka samu a demokuraɗiyyar APC a ƙarƙashin mai girma shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu ba abin da muka samu ba mu ƙare da komai ba illa watan matsaloli ga sunan daban-daban na talauci da rashin zaman lafiya yanzu kullum sai an sace mana mutane a arewa kullum sai an kashe mana mutane a arewa saboda ba bangarawa ba tunda bangaren suna zaman lafiya mu ba ma zaman lafiya ba zai iya ba mu gudunmawa wacce mu ma za mu samu zaman lafiya ba
1: amma
0: ba zai iya ba mu gudunmawa wacce za mu samu kwanciyar hankali ba ai idan aka ce muka gudunmawa muna da buƙatar gudunmawa da tafi kowace gudunmawa inganci a gare mu ita ce magana tsaro mu kwana lafiya mu tashi lafiya yau manoma babu noma yau duk mutumin da yake noma buhu 2000 wallahi ba zai iya noma buhu 500 ba kaka akwai ci baya domin mu mutanen arewa mun dogara da abu uku noma mun dogara da kiwo sannan mun dogara da abubuwa ƙanana na masana'antu waɗanda suke kawo mana ci gaba ya da mu samu aiki ne to yanzu a arewa duka babu duk ƙananan masana'antu sun mutu manyan ma sun mutu saboda ana ganin ba mu da shugabanni waɗanda suka tsaya akan arewa za ka ga duk shugabanni ne masu son kansu wannan kungiya ACO na jima an ce ko an dakatar da ita ne ko menene shugabannin mun musu kyakkyawan zato amma sai suka nuna halin dan arewa wanda baya kishin al'umma sa baya kishin arewa suka dinga watan da kudin kungiya da sauransu to yanzu idan mutakar shugabannin arewa ɗin siyasa ba sa kishin yan arewa malamai wasu daga ciki ba sa kishin yan arewa sarakuna ba sa kishin yan arewa masu kuɗi ba sa kishin yan arewa to dan Allah ina dan arewa zai sa kansa to dan haka ga lokacin da talaka zai zaba kansa alheri zabi Atiku Abubakar dole mu yi Atiku Abubakar kyakkyawan zato na farko mutum ne aƙili na farko mutum ne mai mutunci na farko mutum ne mai kishin Najeriya na farko mutum ne mai kishin arewa da al'umma arewa dan haka ba mu da mafita a ƙasar nan illa inda muke zato wanda zai kawo mana sauƙin rayuwa mai girma Atiku Abubakar wazirin Adamawa dole mu mutanen arewa mu dogara da shi saboda ba dan wani abu ba mutumin kirki kake gane shi a maganganun da suke fitowa daga bakinsa mutumin mai jin tausayin al'umma kake gane shi a irin maganganu da yake tsakaninsa da Allah sannan kuma da san talakawan da san arewacin Najeriya da san Najeriya duk wasu ƴan takara da suke ƙasar nan babu wanda muke wa kyakkyawan zaton zai kawo mana canjin rayuwa irin Atiku Abubakar da yadda Allah subhanahu wa ta'ala kuma ina faɗa a talakawa mutanen nan sun yi tanadi kala-kala tun daga kayuwan abin hawa zuwa kayan aiki wanda za ka sa a jikinka suna nan sun yi target wanda kuma gaba ɗaya irin kayan aiki da suka tanada triliyan-triliyan suna ganin cewa talakawan irin mada ne za su iya sayen su da wannan kayan aiki to ina son faɗa a talaka duk mutumin da ya ba ku kuɗi ku karɓe dama naku ne ba nasu ba ne domin ba su zo da komai ba duka gaba daya a jikin ku aka matsu wannan kayan aiki ku karbe kuma ku zo ku ce a tiku kuke so kuma duk wanda ya muku warge muna nan a dindin akwatuna da wakilanmu kuma dukkan wani dan Najeriya dan Arewa idan ya jefa ƙuri'a ya tsaya ikada mutuncin ƙuri'arsa da izaba ikada mutuncin demokuraɗiyya ya tabbatar cewa abin da izaba an tabbatar mata da shi saboda za su iya amfani da kowace irin hanya saboda sun fi kowa jin daɗin gwamnatin to dan haka ina tabbatarwa da ɗan Arewa mu ne muke da wannan kwadayi an kaka ba mana talauci na da gangan dan su mallake ni to mu dube duk abin da ka sani idan wadata ba ta kashe mai arziki ba to talauci ba zai kashe mai arziki ba duk abin da za su ba ku wallahi wani ma ba zai shi ci rana ɗaya ba amma ka sani ka haddasa kanka masifa da kai da ƴaƴanka da jikokinka magana ta gaskiya idan ba mu nemo ƴancin kanmu ba to mun zama da mu da dabba bambancin mu kadan ne irin wahalar da muke sha a ƙasar nan dole mun samu mafita mafitar kuma ita ce Allah ya ba mu ƙuri'a a hannunmu za mu canza su da ƙarfin ikon Allah za mu jefa za mu tsare za mu kasa sai an tabbatar mana da waɗanda muka zaba kuma mutane su daina bata lokacin su suna cewa wai jama'iyya jama'iyya mutum ake yi yanzu a tuku a cikin jama'iyyar ADC yake amma zaka ga ni ba jama'iyyar ADC nake ba a tuku nake kuma mutanen arewacin Najeriya gaba daya ba magana ce ta ADC ba magana ce ta Atiku jirgin fitan al'umma kuma babu shakka babu wanda zai raba mu da Atiku kuma in Allah ya so ya da Atiku shi zai zama shugaban Najeriya wannan zabe da za a yi na 2027 ai kayan da za a yi wa APC wallahi kayan ne na Allah ya gudanar mai ƙarya ina tabbatar maka cewa ba za su kai labari ba kuma duk mutumin da kuke ganin an hada kai da shi babu zaman lafiya da wadanda suke amfani da wasu malamai marasa kishin arewa wanda da yawa muna samun labarin an kai Saudi Arabia wasu nan suna addu'a yanzu a matsayinka na malami Allah ya hana zalunci shi ya kirkiri zalunci kuma yace zalunci haramun ne wai ka je kana addu'a Allah ya ba ABC mulkin kasar nan wallahi ina gaya ma a cikin malamai wadanda aka kai Saudi Arabia da wadanda suke cikin gida ake tara su ake amfani da talaucin su yanzu ma na ga an ce wadanda aka kama mutum shida to daya direban an biya miliyan 2 sun sako shi sauran mutum kuma shidan sun ce miliyan 30 suke bukata kuma a yanda zuciyata take ba ni idan an bada miliyan 30 din ma ba za su sako su ba sai sun sake ƙara wani kuɗi
1: me yasa nake musu wannan yankan hanzari
0: wallahi yankan hanzari shine yanayin da waɗannan yan ta'addan suke ne da yawa ai sun karbi kuɗin ma sun kashe wasu to kaga yanzu dan siyasa kirki mai kishin arewa ka zo kana addu'a Allah ya ba APC kasar nan baka tausayin al'ummarka baka tausayin bangarenka yau an wayi gari wai kana wa gwamnati aiki saboda gwamnatin ta saka igiyar zato
1: cewa fa kai wani shan koko daukar rai tunda kowa da kiwon da ya karbe shi ku kuda ga nan ba ku gamsu da kamun lodayin jam'iyyar APC ba wataƙila su kuma sun hango abubuwa daban-daban da aka samu na ci gaba da riba a mulkin da jam'iyyar take yi
0: gaskiya ne shan koko kwanciyar rai amma ina so in gaya maka duk mutumin da yake da ƴaƴa yake da jikoki yake da surukai ba zai so tafiyar APC ba domin duk bala'in da muka shiga na talauci da rashin zaman lafiya da tsadar abin hawa da tsadar rayuwa babu wanda ya kawo mana ita sai APC don haka idan ka ce ra'ayi wannan kuma su je su karanta da ra'ayinsu amma ni ina nake godiya Allah waɗannan mutane suna da ƴan uwa ko da yake ƴan uwan bai dame su ba sun yadda kowa ya shiga masifa sun bukata su tambaya domin Allah ya so yadda Allah ba zai biya musu bukata ba Allah sai ya hana su kwanciyar hankali kuma gwamnati da yadda Allah subhanahu wataala sai Allah ya kada su da karfin ikon Allah mai girma Atiku Abubakar ya zo ya kama shugabancin Najeriya saboda muna sa zuciya da alheri da dama a cikin su yanzu gaba ɗaya in ya faɗi magana gaba ɗaya yake gigita su daga su har shugaban ƙasa kowa ya fito yana faɗar albarkacin bakinsa kana gane abin da yake sai ya komo da succeed kaga duk sai in gigita su sai ya yi kaza sai ya buɗe buɗa
1: gwamnati
0: wallahi
1: wani dan adam ba gwamnati ba zai gigita ta ku komanda
0: a to kai kana nufin wane ne gwamnati al'umma su ne gwamnati gwamnati aifan ko ce idan ba jama'a dan kudadi ya ake yi kuma demokradiya yanzu da yadda Allah subhanahu wataala kan majiya waye kan al'umar arewacin Najeriya da al'umar jahar Kano shi isa muka ce mu fito afuwajan afuwajan mu zo mu jefa Atiku Abubakar Kuri'a akalla in Allah ya so ya yadda Atiku a jahar Kano isa mu kashi 70 daga cikin 100 da yadda Allah subhanahu wataala
1: 70 komanda
0: 70 daga cikin 100
1: ko sai jahar Kano da gwamnati da masu mulki da masu mukamai da shauran waɗanda duk suke
0: tafi Alhaji Karamu da waɗannan dukkan su huhu ma a hune domin babu wannan yake kula da rayuwar talaka shi kuma talaka kansa ya waye ya zaka zo ka ringa masa ihun banza a kulle ka kulmanta masa kulle amma baka nemo maganin da zai sa a kullan samu sauki ba ka gaya min shugabannin da yau suka waye gari suke yi dan talaka dan kansu suke yi kuma ina tabbatar maka in Allah ya so ya da APC su ta faduwar guzuma ya kwance uwa kwance su zasa saman su rasa kasan da karfin ikon Allah talaka kansa ya waye ba me yi jama'iyyar APC
1: amma komanda baka ji shawarar da fadar shugaban kasa ta bayar shi kansa a cikin cewar ya kamata ma ya jingina wannan bukata ta sa ta neman shugabancin kasar da yake tun daga wata badakala da aka bankado akan wannan aiki na wutar lambila da aka ce a lokacin a baya akwai hannunsa ga bayanai sun fito daga waccan hukuma da ke bincike
0: to ai ka san lokacin siyasa ne sun nemi laifin mai girma wazirin Adamawa sun rasa babu irin sharrin da basu masa ba ko jama'iyyarsa wannan irin abu ne ba a yi ba dan a ga an tsoratar da mutane sun fita daga jama'iyyar da sauransu wannan strategy ne na siyasa ba sabon abu ne a gare mu ba kuma babu wannan isa ya hana Atiku zama shugaban kasa domin lokaci Allah ya alƙawarin sai ya ba Atiku kasar nan 2027
1: idan har an je zaben ba a kai ga jallan gurfanar da shi ba kenan a zaben kuliya
0: to ai ko an gurfanar da shi a gaban kuliya babu wannan isa ya hana Atiku al'umma su zabe shi yanzu baka ga ba ina jin wannan gwamnati na Osun Adeleke ta ga ina sanata kuma ina tsare suka zabe shi akan sanata kuma yau ga shehu ba shi ne gwamnati ba
1: da aka ba ku a fargabar misali
0: ba ma fargaba ko kadan ko kadan kuma sharri irin nan tun tarayya idan ta yi haka ba sabon abu ne a wajen Atiku ba domin ba shi ta tabawa ba saboda su ne suke kan mulki su ne gwamnatin take hannunsu su ne da komai masu shari'a karkashin su jami'an tsaro karkashin su sai inda suka ga dama saboda menene kasar ba ta talaka ake yi ba yanzu idan ka fahimta ai ana ta zargin shugaban kasar ba shi da cikakkun takardu na karatu sannan kuma takardarsa ma ta NYC ba ta sa ba ce ta sha bamban amma saboda su su ne da gwamnatin ba abin da za a yi maganar ma da Atiku kai kotu ya kai kotu ne domin al'umma su dana cewa ba zai bar haƙƙin kowa a Najeriya ba da yin da ige kotu amma ina gaya maka ba nasara zai samu ba saboda da hanyar nasara za a bi a yi shari'a ta gaskiya da gaskiya kai ka san cewa duk mutumin da ya kai Atiku ƙara yanzu Atiku sai ya samu rinjaye a kansa domin babu kira ba abin da zai ci
1: amma
0: mutanen Najeriya sun gane gaskiya babu mutunta daga ɗan Najeriya illa mu zaba Atiku babu ma irin arewa kai ina tabbatar maka cewa duk mutumin arewa idan bai zaba Atiku ba to ka tabbata cewa zakar dangi ne shi yanzu idan baka yi Atiku ba wa za ka yi arewa Bola Tinubu mai imana tun da ya hau mulki yau ana cikin shekara ta huɗu ka nuna wani abu wannan imana babu mu kuma jihar Kano babu aikin biliyan 20 wannan Bola Tinubu zai zo ya buɗe a mamallin sa na shugaban kasa babu wannan aikin na biliyan 20 a jihar Kano wannan wata irin gwamnati ce mun zaɓe ka ba mu nuna maka bambanci ba mun kina mu ma a lokacin mun ki Atiku saboda kai amma ka zo babu wanda kamar saniyar ware irin mutanen arewa
1: akwai hujja ake kafa muku a dai jihar Kano an ce ga hanyar can da ake ta kukan cewar gwamnati ta fara ta jihar Kano amma saboda yawan kuɗin da za a kashe wani sun tarayya ta ce za ta zo ta yi aikin hanyar wuju-wuju wannan kadai ba misali ba
0: an ce za ta zo ta yi ta yi
1: amma an ce
0: tambayar ta yi to sai nawa ake rubuta ayyuka a fitar da kuɗin kuma ba ma ganin ana yin aikin wannan shi ne abin tambaya kuma abin da za ka tambaye kanka kenan a matsayinka na ɗan jarida
1: amma komanda kana cewa wai ba ka ga wanda a arewa ya kamata al'umma su mara rabu kamar a cikin
0: gaskiya
1: a daidai gabar da ake jin malamai na jami'a farfesoshi kusan su 600 suka zauna suka gana da mai bawa shugaban kasa shawara akan harkokin siyasa suka ce suna tare da wannan tsari na su na jam'iyyar APC. Kuma malaman jami'ar nan an san su ne ma masu fito da irin na kasu ko kuma ci gaban da mahukunta suke kawo.
0: Na farko dai Allah ya wadara naka ilalace, saboda a su ne ake samun yara su samu tarbiyya ta gargo, su samu tarbiyya ta banza. Amma su ringa yaudara su ce sun goyi da bayan mai girma Ahmad Bola Tinubu. Ka gan su duk galibin su professor ne, amma jahilai ne akan mu'amala da al'umma, mun sarki shin al'ummar su. Dan haka
1: alai suka gano irin

0: masu kyau, ba mu da ilimi ingantacce, sannan tattalin arzikin Arewa ya karye gaba daya. Babu wani wanda zaka zo ka ce tattalin arzikin Arewa ina motsi, domin duk abin da yake kawo mana habakan tattalin arziki shine maganar noma da kiwo da kananan masana'antu da manyan masana'antu. Yau duk babu waɗannan processes suna ina, ai shi yasa ma ake daukan su zama wakilin da za su faɗi sakamakon zabe. Kuma muna kira da mai girma Atiku Abubakar da dukkan yan takara kada su yarda a sa musu professor, domin yanzu sun zama kyan wallami, sun zama ejoji na gwamnati. Kalibu wani professor na Port Harcourt fa takaddan ma rubuta masa aka yazo ainai ya tasa faɗa sakamakon zaben, yace wuta babu, aka kara masa wuta, isa ke cewa da wutan hasken bai yi ba, aka sake kara masa lokacin professor Jiga. To kaga za ga irin waɗannan professor ba wani tsufa, kawai wanda ya ci ladan kutubu sai ya masa aski. Dan haka waɗannan professorsocin ta kamata ya zama akwai wani kinki a cikinsu, amma kalilan wanda ba sa ganin ƙarshen rayuwar ƴaƴansu, ba sa ganin ƙarshen rayuwar jikokinsu. Abinda za su ci shine dalilin da suka ce sun mara masa baya. Idan kun marawa bola ta nan baya, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai mara masa baya ba, kuma Allah ba zai wada muku baya ba.
1: Idan ka ce wai kar a ba su damar su jagoranci sanar da sakamakon zaɓe idan aka zo ga wannan zaɓe, komanda suwa kake tunanin to za a iya ba wanda wataƙila idan aka zo, tunda ita ma jam'iyyar ADC ta yi wannan orakul. Amma wasu suna ta mamakin to in ba a ba wa professor shi ba, suwa ba su iya sanar da sakamakon
0: zaɓe. Ai wannan ran ɗin nasu shine kamar gwamnati take amfani da su, su kuma suna wani cika baki suna nuna professor shi, kuma professor ɗin yanzu duk wanda ya tsaya ce ya goyi da bayan Tinubu, ba ruwansa da al'ummarsa, wasu daga cikinsu ba laifin da ba a kama su da shi ba a makaranta, sun fita zakka a cikin al'umma. Duk professor ɗin da aka haɗa kai da shi zai cuci ɗan Najeriya. Ya Allah ka wadaransa, ya Allah kada ka sa icin mugubinsa. Allah in lafiya yake da ita, Allah ka tarbe lafiyar, ka bashi rashin lafiya, ka ɗora masa lauruwa don darajar shugaban mu annabi Muhammad sallallahu
1: alaihi wasallam. Magana ake ta yanayin da ƙasa ke ciki a daidai gabar da aka samu wani iftila'i a jihar Niger, jihar da gwamna Umar Bago ke jagoranta, wanda aka ce kimanin mutane 37 aka ce sun rasu a cikin wani ɗaki da aka sanya su, bayan da ake zargin an fesa musu wani abu wanda ake ta maganganu akan cewar abun ko ana zargin guba ne ko wani abu da ya kama da wannan. Cikin su 65, 37 Allah ya karɓi ransu. Amma dai an ce gwamnati nan da nan ba tare da ɓata lokaci ba ta ɗauki mataki, tunda a yanzu haka ma shugaban ƙasa ya ba da umarnin a kafa kwamiti mai zaman kansa wanda zai bi diddigi ya gano me ya faru, tunda tun ma an dakatar da shi shugaban hukumar faranka wato civil defense kenan na wannan jiha da ake zargin kamar da sa hannunsa wannan abu ya faru.
0: To ai mai girma shugaban ƙasa ihu yake bayan hari, kamar mutum ne a ce jarumi ne sai ya zama an yanke masa kai, sai an tashi yaji sai ya tunanin bai da kai irin da lalubowa zai bi sa
1: ta bayan da kai ya zai tunanin
0: ko ka gani zai yi wannan tunani. Kuma a duk ƙasar duniya kana ganin shugabannin duniya mutane za su mutu kafin haka su kai yawan haka, za ka ga shugaban ƙasar duk abin da yake ya kuno cikin ƙasarsa. Yau ga shi shugaban ƙasa babu shi, mataimakin shugaban ƙasa da yake Najeriya har yanzu bai je ya kai ziyara yawa iyalan waɗanda suka mutu gaisuwa ba. Wannan wanda irin shugabanni muke da su a Najeriya yanzu, waɗannan shugabannin da su za ka dogara a kashe mutum 37 kisa kuma kisan gilla kisan ganganci, amma a wayi gari a ce mataimakin shugaban ƙasa? Da ya kamata wata ƙasa ce ranar da aka yi abin washe gari ita fi Niger.
1: To yau kwana biyu ne ko uku da yau abu?
0: Yau kwana biyu da biyu ne uku, awa wajen 70, amma mataimakin shugaban ƙasa yana Najeriya ba mu gan shi ba. Shugaban ƙasa ina can Faransa, ina tasa al'amari, ina nasa harkokin da zai je ya kare wa kansa kima da mutunci a wajen turawan yamma ba.
1: A ko dai ya tafi hutu saboda yanayin aiki?
0: Ba maganar yanayin aiki ba, duk maganar yanayin aiki in aka ce da a ce suna da kishin al'ummarsa ranar da abin ya zo washe gari Tinubu zai gudu Faransa. In ya so izo in zai suwa yi ta'aziyya ya koma. Amma shi ne koma tun da hutu yake yi.
1: To an ba tsadar tafiyar mu komanda ba a yi saisaito wa ƴan kuɗi.
0: Tsadar tafiyar da Allah biliyan 100 nawa aka ware musu akan tafiya. Yanzu kana jin duk kilomita 1 da inci nawa ne allowance ɗin shi. Jirgi nasa ne.

0: kansa. Ko menene zai zama abin wahala ba jirgin passenger bane ba nan ka da ka ce wata rana zai zo Najeriya wata rana ba zai zo Najeriya ba private jet ne ingantaccen jirgin sabo da aka saya masa ko kuma ka ce wadannan shugabannin zamubi wallahi abin yana da ciwon gaske kashe mana yaya da aka yi domin kashe su aka yi kuma shugabannin civil defense nan ya kamata su fuskanci hukunci mai tsaurin gaske domin su da suke jami'an tsaro kuma jami'an tsaro na gwamnatin tarayya shi yasa nake ganin wasu laifin wasu mutane da suke dorawa excellency Umar Bago laifi Umar Bago ba shi da dan sanda Umar Bago ba shi da DSS Umar Bago ba shi da soja Umar Bago ba shi da civil defense abinda yake da shi abinda na san cewa in akwai shi ya zama mallakin su shine kato da gora ka fahimta
1: to amma ai bayan da kato da gora akwai hukumomi da ake da su wanda suka rota irin su ne zuwa
0: ina jin su da sun kafa asu da nan ba
1: sai misali wai
0: ai ba su da makamai ba su da komai aje a cunkusa mutane yara a daki mutuwa shahada suka yi da yadda Allah subhanahu wataala a fesa musu wani abu ka je ka ce wai ba jami'an gwamnati ne suka kashe su ba kuma ni abin da nake zargi akwai siyasa a cikin wannan al'amari ana so a kawo cikas ga zaben da mutanen Niger suka aminta Umar Bago mutumin kirki ne shi zai sake zaba ina ganin muna zargin cewa akwai kafa ungulu
1: ba jami'an su ba da shi
0: ba ci gaba da bincike ai ko jama'iyyar su daya ai akwai mutane yan lele a wajen gwamnati akwai da ba yan lele ba a wajen gwamnati amma mutane ina son kansu ya waye excellency Umar Bago wallahi ba shi da laifi a abin nan ko kadan domin da jami'an tsaro a karkashin sa suke sai a ce ina da laifi amma ba an Allah wasu su kafa bidiyo su dinga zagin sa su dinga ce masa mutunci wannan kuna rage masa irin haƙƙin da Allah ya dora masa wannan Allah bai dora masa ba mutumin kirki ba an Allah mai su ci gaba Niger state na rantse maka da Allah tunda wannan abin ya faru excellency Umar Bago duk wanda isan shi ya san yara ne ya fada saboda zulumin mutuwar waɗannan yara amma sai kaga ana zagin sa ana ci masa mutunci waɗanda duk suke wannan ba su san rayuwar duniya ba domin Umar Bago ba zai hana komai ba ba zai sa komai ba saboda jami'an tsaro ba a ƙasar sa suke ba
1: amma shi ne lamba daya mai iko a jihar
0: lamba daya mai iko a jihar game da mulki amma game da jami'an tsaro ba shi da iko ko guda daya ba shi da iko ba wanda yake karkashin sa duk wanda ka gani gwamnatin tarayya ci take ba su umarni yau an wayi gari jahilan mutane wai ka gan su kaman masu hankali amma da suna zagin suna ci masa mutunci suna kankare masa zulmansa Umar Bago mutumin kirki ne wallahi tunda abin nan ya faru ba na iya ganin sa ina walwala irin da gashi ya rani ya shiga zulmi ya shiga bakin ciki a irin wannan yara da aka zo aka yi musu kisan gilla kuma ya fito saboda ma da kada abin ya yawa yace ya sa su tafi umarnin su a cikin mina kuma ya yi daidai domin idan aka bari ba a san waɗannan za su mutu ba domin an ce ita masifa duk wanda ita ce ta tana bacci to Allah ya la'ance shi to dan haka kuma akwai waɗanda Allah ya la'anta da yawa waɗanda suke so za su yi amfani da siyasa saboda kiyayya Umar Bago ya mai da hankalinsa akan talakawa ya mai da hankalinsa akan al'ummar mina ya mai da hankalinsa akan al'ummar Niger su ta birni da ƙauye kowa ina son barka kowa ina madalla yanzu ne suka sha roman demokuraɗiyya kuma za su ci gaba da shan roman demokuraɗiyya don haka ina gaya muku talakawa wannan kada ta sa ku ja da baya a ƙauna da soyayyar da kuke nunawa shugaba na gari shugaba mai adalci shugaba mutumin kirki shugaba mai mutunci shugaba mai haƙuri shugaba mai addini irin excellency Umar Bago ba
1: amma ba wai fa iya waɗancan da suke magana a kafar sada zumunta ne kaɗai suka nuna kamar akwai sakaci nasa akan wannan faruwar wannan abu ba hatta a jihar an ga irin yadda mutane suka ringa zanga-zanga na rashin jin daɗin su da kuma nuna kamar gazawan gwamnati ba
0: jimana duk mutumin da yake zanga-zanga ka san a kowace jiha akwai jahilai akwai waɗanda kansu bai waye ba to duk mutumin da ya fito ina zanga-zanga akan excellency Umar Bago daƙiƙi ne ba laifin excellency Umar Bago ba ne uwa ina na faɗa Umar Bago ba shi da jami'an tsaro a ƙarƙashin sa kuma waɗannan a ƙarƙashin jami'an tsaro na gwamnatin tarayya suka aikata wannan ta'addancin don haka duk wanda ya zargi Umar Bago to ina gaya maka ya rage masa zunubai amma ba haƙƙinsa ba ne wannan abu da ya faru sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana so a shafa gwamnatin sa kashin kaji, yanzu lokacin zabe ne, ya za a yi aka da shi? Kuma da yadda Allah zakaran da Allah in fa da tara, ko ana muzulu ko ana shahu sai ya kai, Allah subhanahu wa ta'ala zai sake maimaita gwamnatin excellency Umar Babu. Shi isa muke kiran mutanen Neja, kanku ya waye, Umar Babu ba shi da laifi a cikin wannan al'amari, ba shi da jami'an tsaro, ba abin da zai iya yi. Abin da zai iya yi shi kulle wa inda inuna damuwarsa da bakin cikin wannan abin da ya faru, da jajantawa iyayen waɗannan yara. Amma ina tabbatar maka cewa wannan ta'addancin, ko da ya fi haka, Umar Babu ba abin da zai iya yi, domin jami'an tsaro ba a ƙasar suke ba. Amma gidagawa sai su kafa rediyo suna zagin su, suna ci masa mutunci, saboda ejoji ne na wasu 'yan siyasa waɗanda ba sa son alherin da Umar Babu ya zo da shi a Niger State, ya dara akan talakawa, ya rage musu watan talauci, ya rage musu zulumi, ya ƙara musu walwala a rayuwarsu. Manoma a taimake su, 'yan boko a taimake su, samari an taimake su, mutanen gari an taimake su. Yau idan ka kai shekara 5 baka je mana ba, na rantse da Allah ya sa maka jagoranci, saboda gyara da imata fitilin kan hanya, duk hanyar da ka sani guda daya yanzu an fasa ta, ta zama nan layi biyu, nan layi biyu, banda fitilin kan titi, banda gyara, an gyara ilimi, an gyara asibiti, an sa masa magunguna, an taimaki manoma, an taimaki matasa, an ba su aikin yi, an taimaki tsofaffi. Sannan duk wannan ya kamata a taimake shi, ina kan taimakonsa. Gwamna Umar Babu ya canza alƙimiyar siyasar mutanen Neja. Don haka mutanen Neja, kar ku yadda propaganda da wannan marasa kishin Neja da ake ziga su, suke zuwa su ce wai ku masa burai. Wallahi idan kun yi kukanku, za ku shiga cikin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala, domin tsarin ba nasa bane.
1: Hakan
0: ba shi da katabus
1: hakan
0: cikin wannan
1: ba zai haifar masa da tasgaro din. Bai misali in aka zo gurin
0: da yadda Allah subhanahu wa ta'ala, ko gobe a sa akwatunan zabe, Umar Babu zai ci zaben sa da karfin ikon Allah. Masu son sa su sake shiga farin ciki irin mu, mukiyansa su sake shiga bakin ciki, wanda ba shi da makawa. A idan Ubangiji ya ce kuka zama, zama kake yi. Kuma muna miƙa ta'aziyyarmu da mai girma excellency Umar Babu da waɗannan yara da aka yi wa wannan ta'addanci. Muna miƙa ta'aziyyarmu da sarakunan Niger State, muna miƙa ta'aziyyarmu da iyalan wannan abin ya shafa, ƴaƴansu da aka yi musu kisan gilla. Muna miƙa ta'aziyyarmu ga mutanen Niger State baki ɗaya. Allah ya ba mu haƙurin shi, kuma ba ku kaɗai ka yi rashi ba, domin shi ɗa na kowa ne. Za ka haifi ba, amma wani zai mure shi daban yake.
1: Amma kafa kwamitin nan ba zai nuna cewar hakika gwamnati ta yi da gaske, ta kuma damu da damuwar al'ummar da
0: ta yi. Abin da ya sa wannan kafa kwamitin ya zama abin nan ne a lokacin yaƙin neman zaɓe ne. Shi kansa shugaban ƙasar ya yi ne don yaƙin neman zaɓe, don ya samu ƙuri'a mutane, kuma ba zai same ta ba da yadda Allah subhanahu wa ta'ala. Faɗuwar tsohuwar tasa APC za ta yi a Najeriya gabaki ɗaya. Amma excellency Umar Babu, mutanen mu ne, dan Allah ku zama tare da shi. Ba laifinsa ba ne, kuma laifin wani baya shafar wani ko a lahira. Laifin da ka ɗauka shi ne naka, ba abin da zai iya yi. Kuma ya nuna damuwarsa, ya nuna ɓacin ransa game da wannan abin. Ai, akwai wadanda suka kubuta sun ba da labarin an cunkusa su a ɗakin, sannan sun sha ihu suna ƙoƙarin su kayyama sel ɗin, bai karye ba. Da ƙarshe har wasu daga cikinsu, majority su a wannan ɗaki suka mutu. Kuma wannan abin da aka fesa musu guba ne, abin da muke zargi kenan. Ya kamata mutane su bambance alhaki na Umar Babu ga al'ummarsa, da kuma alhaki na gwamnatin tarayya. Wannan dai ma'aikata ta civil defense a ƙarƙashin gwamnatin tarayya suke, soja a ƙarƙashin gwamnatin tarayya ike, ɗan sanda a ƙarƙashin gwamnatin tarayya ike, immigration, civil defense ɗin da suka aikata wannan ta'addanci dai a ƙarƙashin gwamnatin tarayya suke, ba gwamnatin mai girma excellency Umar Babu ba ne. Saboda ba shi da iko da su, gwamnatin tarayya ce take da iko da su. Don haka kuma abin da zan gaya wa excellency Umar Babu, wannan abu kan ya yarda ita fa a banza. Lallai a kafa kwamiti, kuma sai an biya iyayen yarin nan diya
1: bayan wannan gwamnatin tarayya.
0: Bayan na gwamnatin tarayya ya sake kafa kwamiti da cewa sai an biya iyayen yarin nan wannan diya, domin ai ba kayan wani suka dauka ba, jihar su ce, an ce sun je akan haɗar gol. Idan da kima da mutunci talaka yake da ita da aka kamo su sai a zo a rada ba su waje waje a musu tambaya ina izini da ko samu da kungiyar da tare a zuwa gwamnatin jiha in ba su da shi a matsayin su ne a da akwai dan shekara 13 akwai dan 14 akwai dan 15 wanda bai balaga ma a yi masa shari'a ba sai dai a kai shi gidan yara amma duk gaba ɗaya aka kashe mana su dan haka wannan laifi ya ta'allaka ga ma'aikatan da suke karkashin gwamnatin tarayya kamar civil defense amma excellency Umar Bago ku daina ci masa mutunci ku san cewa ga iya mukamin da abin da zai iya yi kuma ga abin da ba zai iya yi ba kar ku zama dabbobi matasa na Neja ku zama mutane masu saka alkairi ga alkairi Umar Bago ba zai taɓa yadda dan mutum ɗaya isar hunta wallahi tallahi a cikin Neja state ba sai kaga damuwarsa don haka muna fadawa excellency Umar Bago ka kafa kwamiti sai an karbuwa waɗannan yara haƙƙinsu kuma sai gwamnatin tarayya ta biya diya sannan waɗanda suka aikata wannan abu sai an musu hukunci daidai abin da ya dace da shari'a domin wannan shari'a ma shari'a ce mai sauƙi tunda suna da ganganci suka kashe wannan yaran to kuma sai an yanke musu hukuncin kisa
1: idan ta tabbata kenan
0: ta tabbata mana tunda yaran sun mutu a hannunsu ai ba maganar neman kisan ake yi ba
1: wai abin da sun kashe an saka musu
0: ai abin da ake zargi na guba tabbas ne ba yanda za a ce wai zafin daki zai kashe mutane haka ba za ta yi ba alaji kuma sun ce abin ina da kankanshi kanshi kuma ina shiga cikin hancinsu ina sa su tari kuma za ka ga cewa waɗanda aka yi wa abu wasu jikinsu ya saɓe wasu kuma suna zubar da kumfa a bakinsu excellency Umar Bago ma da aka hira shi BBC ya faɗa haka to kaga idan a ce zafi ne ya za a yi a ce jikin mutum yana saɓewa ya za a yi kuma a ce bakin mutane suna zubar da dafara ai ba zai yi ba don haka fojinin ɗinsu aka yi kuma wallahi ba shi da laifi excellency Umar Bago don Allah duk wanda kuke wannan abin ku amfani da hankali da tunani da basira da kuma tarbiya ba tarbiyar mutanen Neja ba ce matasan Neja ku fito ku ce za ku zanga-zanga lalle akwai ɓacin rai akwai kuma baƙin ciki rabuwa da waɗannan ‘ya’ya namu amma ba abin da za mu iya cewa sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji ya ji kansu ya gafarta musu Allah ya haskaka kabarinsu iyayensu da mu Allah ya ba mu haƙurin rashin Allah ka sa aljanna ku dace mu ko musu
1: masu sauraro shiri na musamman kuke sauraro wanda kamar yadda tun da fara kuka ji muna tattaunawa ne da shugaban kungiyar Arewa Media Group ga tankuna kai Alhaji Abdulmajid dan mulki komanda wanda a kashin farko kun ji irin taza da tsifar da komanda ya mana akan yanayin da ake ciki hususan dangane da yunkuri da gwamnati ake cewa tana yi na sassautawa al'umma ta fuskar tsadar abin hawa da ake sufuri da shi ne da gobe kun ji kallon da komanda ya dangane da wannan yunkuri wanda gwamnatin ta ce a ranar 1 ga watan Oktoba ake sa ran za a fara aiwatarwa daga bisani komanda ya taɓo batun da ya tayarwa da al'umma hususan na wannan shiwa ta arewa hankali bayan rahoton da ya fito cewar a jihar Neja bayan kama wasu da ake zargin suna haɗar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba su kimanin 65 an zuba su a cikin wani wuri da ake zargin cewar wurin ya yi musu kaɗan har aka kai gajen lawai mutanen 37 sun rasa rayukansu kun ji irin tatsa da tsifar da komanda ya dangane da abin da yake ganin cewar shi ya sabbaba kuma ga waɗanda yake ganin su ne ya kamata a ɗora wa alhakin wannan matsala da aka samu kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kafin mu ɗora bari mu karɓi wannan saƙo

0: masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin kashi na biyu na wannan tattaunawa da muke kasancewa tare da shugaban kungiyar Arewa Media Group wato Plaka Alhaji Abdullahi Dan Bulki kuma da ba tare da lazamin da nisa ba kai tsaye za mu shiga kashi na biyu da za mu dawo jihar Kano da ake ganin cewa al'amura na ci gaba da motsawa a daidai gabar da aka fara gudunya da kanuwan har zuwa yanzu ba a ji irin yankuri ko kuma shirin da mahukunta masu mulki kenan a matakin jihar Kano na fara yada angizo ko yakin neman zabe tun bayan wancan dage takunkumi da aka yi ba amma dai ana jin magoya baya suna ta kokarin fito da irin kokarin da suke cewa gwamnatin na yi ta fuskar yadda za ta sanya farin ciki da walwala a fuskokin al'ummar jihar ta Kano a daidai gabar da su kuma su komanda suka sha alwashin duk da jam'iyyar su ce ba fa za su bar ta ta sha ba a dai wannan zabe idan ta ra'ayin su za a bi sai sun kayar da ita amma dai ana ganin kuma din da kuke da wannan shiri komanda har yanzu waɗanda kuke cewa a zaba ko kuma a sa a gaban ba a ga wani yunkuri da suka fara yi na fito da manufofin da al'umma za su ce eh hakika wannan nasu ya sha bamban da masu cin da idan muka ba su damar za su bai wa maraɗa kunya ba ta yaya al'umma za su gamsu da ku a kan wannan raji
1: farko da abin da nake so in yi magana a kansa don mutumin da yake son arewa Arewa Media Group tana son sa don mutumin da zama mai ƙaunar ci gaban arewa ne Arewa Media Group tana son sa don mutumin da zama ɗan kishin arewa ne Arewa Media Group tana kishin sa duk mutumin da zama marar kishin arewa ta ci gaba ne ko Arewa Media Group ba ta tare da shi duk shugabannin da suke sai da kansu suka zama ejoji na sai da mutuncin talakawa Arewa Media Group ba ta tare da su haka komanda ba na tare da su domin duk mai mutunci mai kima abin da yake faruwa a arewa Alhaji dole ka ji tausayi kuma dole ka nuna bakin cikinka da damuwarka saboda abin da isa banda mutane sun lalace talauci ya musu kanta da rashin tunani kuma babu abin da yake ja musu gora irin jahilci da rashin wayewa kai din nan yau shekara ka hudu gwamnati ba ta taimake ka ba yanzu ta zo ta ce za ta taimake ka ko da babur ɗan hawa ko da wani kuɗi da sauransu ka je ka ɗauki kuɗin nan ka je ka zaɓe su ai ka zama mai sai da yancin ka ka zama mai sai da yancin ƴaƴanka da matanka da danginka ka zama da kai da dabba ba ku da bambanci illa da Allah in ka bane adam ita kuma in ta dabba mai kafa hudu sannan kai kuma in ka mai hannu biyu da kuma kafa biyu Allah in wadaran naka ilalace APC din nan bata taba fitar da mutane daga cikin hauba daga cikin talauci daga cikin rashin tsaro shi yasa ina tabbatar maka cewa wallahi al'azimu duk mutumin da ba zai kishin arewa ba bana kishin sa duk mutumin da ba zai kishin al'umma arewa ba bana kishin sa duk mutumin da ba zai mutunta arewa ba bana ganin mutuncin sa duk girman sa duk barin kasa sa ina kallon sa dan jagaliya wannan yake kokarin ya zama dillalin talakawan arewa shi yasa kake ganin cewa ni siyasa ta tabbata da wani ya jama'a ina so in sanar muku ni fa a shekaru alhamdulillah shekaru sun fara zuwa amma shekaru kuma Allah ya sa musu albarka ba su zama shekarun mikiya ba kuma ina tabbatar muku cewa ni komanda ina son kuɗi ina son kuɗi domin tun ina yaro nake neman kuɗi don haka na san darajar kuɗi na san talauci na san wadata amma tun da kuka ga na zo na dage akan talaka na ki kuɗin waɗannan mutane wallahi yau idan na ce ina son waɗannan mutane kuɗin da zan samu a cikin jama'iyyar APC wallahi suna da yawan gaske amma sai ni da kuɗi mai ƙariya ne amma mutunci da addu'a da ku talakawa za ku muni wallahi har kabarina za ta gini ku kaga irin wannan abin da nake bukata kenan kuma abin da mahaifina inuna min kenan tarbiya abin da malam Aminu Kano ya koya mana tarbiya abin da Abubakar Limi ya koya mana tarbiya kenan muna da shugabanni na ƙwarai na kirki waɗanda Allah ya musu rutsuwa ubangiji ya musu gafara ba su koya mana kaskanci ba babu abin da ifi wulakanci irin ka je ka ɗauki mutanen da suka yarda da kai ka je ka zama ejojinsu waɗanda waɗannan 'yan siyasa arewa suka zama ejojin APC ka ga mutum ya sa hula ta shugaban ƙasa wai yana tallan shugaban kasa ne shugaban kasa iwa arewa ne shugaban kasa iwa mutanen jihohi ne shugaban kasa yayya arewacin Najeriya
0: fahimta Mustafa Kwamar
1: wa Allah ka daka ta mini babu abin da iwa arewa to ba mutum da mukuradiya bane duk mulkin da aka yi tun daga soja har zuwa yanzu muna jin damin ta muna jin dadin mulkin su Sabuna domin sun gina arewa sun taimaki arewa sun yi kishin arewa muna jin dadin mulkin Yakubu Gawan domin a lokacin sa ma mun rusa yanda zamu da kudi aka kirkiro Ojoji kaga wannan mulki ne mai dadi mulki ne mai nasara kuma duk da a matsayin sa Kirista sannan muna jin dadin mulkin Murtala Rahmatu Muhammad Allah ya gafarta masa duk bala'in da mutane suke ciki sai da iyaye mana gaba daya bayan haka mutane sun zo suna jin dadin mulkin Yakubu Gawan kenan sannan mutane sun zo sun ji dadin mulkin Umar Yar Aduwa sannan mutane sun zo sun ji dadin mulkin Buhari shi ba zai sata ba duk laifin da zaka dora Buhari sai dai ka dora masa akan sakaki da in yana da mutum ba zai iya binkitar ministry dinsa ya ake ciki ba
0: to mulki ne wannan kuma
1: a'a ai ka san kowa da dan adam akwai irin yanayin sa mulki ne amma ba mulki ne na shugaban da idace ka bashi mulki ba shugaba ana bukatar mai adalci ko Kirista ne mai adalci ina da cin ku goya masa baya a mulki irin sun shugaba Muhammadu Buhari bai cancanta su zama shugaban kasa ba saboda abin da yasa
0: ne fa kuka tallata shi
1: mutum ne mai hakuri mutum ne da baya iya yin wani abu akan gwamnatin
0: wato baya yawa da masu laifi
1: baya iya hukunta masu laifi shi abin da ya dogara sai ya ce sai ka bashi shaida ne mu goyi ce a kafa kwamiti akan minista wani na ji koke koke rayuwa akan sa Buhari ba zai yi wannan ba kaji yanda bai cancanta zama ya zama shugaban al'umma ba kowa addinin musulmi
0: amma kafin ku tallata shi duk ba sun kawo haka ba
1: duka mun kun kawo haka amma sai kai tunanin alherin da Buhari ya yi baya shine ya zo ya dora masa zama mai kyau na gaba kabi da lokaci ina dan shekara 30

0: dukiya, akwai wani mai arziki yana da ya haɗo masa kaya, ta ce a sa shi a sai. Wai wallahi daga kawo kaya
1: a kuma
0: ai ba alheri ba ne wanda cin hanci ne. Kaga Buhari wannan ita ce ta sa mutane suka yarda da shi. Sannan bayan an kashe Murtala, Obasanjo ne ya zo ya ba shi minista ne mai ba shi da laifi. Shi ya kirkiri waɗannan ma'aikatar tace man da ta Fatakwa da ta Wari.
1: Matatu kenan.
0: Da matatu da ta Fatakwa da ta Wari da ta Kaduna. Duk shi ne in shi lokacin yana minista. Ba abin da aka wayi gari isa ci dukiyar mutane. Na sha faɗa akwai lokacin da ɗan ganga nima na Obasanjo suka ce sai sun kafa kwamiti a kansa. Obasanjo ya ce ba za ku kama shi da laifi ba domin na fi ku saninsa. Sai dai an kafa Excellency Mustapha Dangote za mu kafa sai mun jaƙulo laifinsa suka kafa. Daga ƙarshe duk binciken da suka sai suka binkito wani aikin ina jin ko a Imo ne an ba da shi. Da aka ba da shi kuma matar Obasanjo lokacin Obasanjo ina kunne aka ba ta. Da aka zo aka same shi ce eh gaskiya ne mun ba ta mun taimake ta saboda lokacin kuɗin school fees na yaranta ba ta da su. Kuɗin da za su ci abinci ba ta da su dalilin da mu ɗauki wannan kwangila na ba ta kenan. Sannan kuma ita ta tabbatar da shaidar cewa ko kobo ba ta bayar ba. Da zuba zuwa ka faɗa Obasanjo ya ce ai dama na ce ba ta lokacin ku za ku yi. Ba za ku same shi da laifin ba domin na fi ku saninsa. Sannan har yau ka duba UTF da ikafa a nan kuma abinsa ya sake fitowa. Sai ka ga naira bifa aka ƙara a kan mai amma naira bibiyun mai ita ce ta zama biliyoyin kuɗi da ka zo ina aiki wallahi ba a ma ambata magana a bata sai bitiya a wannan lokaci nasa. To wannan abubuwan da irike da yawa mutane son zuciya da ita sa ya wanke Buhari wannan ike dole mu ce Buhari shi ne shugaban da za mu zaɓa. To amma ga ima Allah ya yi shi ya sa kullum muke gaya mutane jama'iyyar APC ba jama'iyya ce ta zaɓe ba. Ta zama kishiyar uwa wacce ba ta ganin kimar 'ya'yanta sai ta zama agwagwa. Wata sai dai ta tura 'ya'yan gaba duk abin da zai same su ya same su ita kuma tana baya. Sai dai 'ya'yan idan an hallaka sai ta tsira. Kiyawar
1: fahimtar kwamar
0: ba fahimta ta domin na fi ka sanin APC 'yata ce. Da satin kabila aka yi ta na CPC.
1: Ba yanzu ka ji hakinka daga harkokinka.
0: Ba abin da ya sa ni ba na tare da zalunci. Domin ba a koya min ba. Shi yasa dole in tafi in batta kai da ran dama ko malami na da ikarantar ni idan na ga ina tafiya ba daidai ba in na faɗa masa gyarawa zan tafi na bar shinta ko don malamin da zai gaya min ƙalin lahu ƙalin sulu. To ballanta na wani zaman duniya ballahu ta na wata jama'iyya. Shi yasa kullum muke cewa mu guji jama'iyyar APC. Babu abin da za mu runguma yanzu ya zama mana tafarkin tsira irin Atiku Abubakar. Atiku Abubakar muke yi a arewa shi za mu yi kuma sai mun kada APC ko a nan jihar Kano wallahi sai mun kada ita sai mun sa fuskar ta a cikin kwata mun kuma duya ta mun taka mata wuya ta yi amai.
1: Sai ka ce
0: matakin jama'iyya a mutum ce wani tunda abin da isa saboda mutanen da ba mu yarda da su ba su ne shugabanninta. Shi yasa dole ne muka tsaya kai da fata. Arewa Media Group ta ce sai talaka. Komanda ya ce sai talaka. Duk mugoyin bayan komanda ina goyon bayan komanda akan komanda ya tsaya karba tare da kwaɗayi da abin da zai sa a aljihunsa in cika ba.
1: To amma komanda ya za ka yi kana rajin Arewa Media Group jihohi 19 ga wata ƙungiya an ce ita ma ta fito A4A Arewa for Aswaju wanda ake ganin cewar ƙungiyar ta tara dakarun 'yan siyasa cikin Arewa jihohi 19 wanda ake sa ran za su tallata shugaba ƙasa Bola Tinubu har ya kai ga ci a yankin nan na
0: Arewa. Da karin Arewa wallahi ba abin da za su iya yi kyan wallahi ne. Sun kafa wannan kungiya ne don abin da za a ba su a cikin APC.
1: Ta jira ba da mutanen da suke ci
0: ko waɗanne mutane suke cikin ta ba masu kishin Arewa ba ne ba masu kishin al'umma Arewa ba ne kuma wallahi za ka ga yadda za mu da su wallahi yadda ka san a sa kaza a cikin ruwan zafi a sullube ta wallahi haka Allah zai sullube su.
1: Sarkin yawa
0: mutane da za su yarda da su to ai mu ne sarakan yawa wanda muke son mu tabbatar da jin daɗin warwalar talaka a bashi 'yanci

0: mutane ne fa masu karbuwa ko wanda da nazo ina bin jadawalin sunayen mutanen nan kafin na gama karantawa na ga jama tubus saboda yawan mutane
1: ba wace jaha ba wace muka ba ba ne muka da Allah duk jahohi nan guda 19 sai da aka zamo masu bambadanci waɗanda suke iya sai iya talla su zo su dafa wannan gwamnatin amma mutumin arziki tsakanin kirista da musulmi ba zai yi talla a suwaji gwamnatin zuwa zuwa zaɓe shi 2027 ba kuma ina tabbatar maka ba za su samu nasara ba
0: abinda nake so na gane kai daga arewa kana goyon bayan Atiku kuma ka ce nan gobe ka jihohi 19
1: kwarai da gaske
0: su ma kuma daga arewa suna tallantin su ma sun ce nan gobe su jihohi 19 domin ya zaka tunkari waɗannan
1: gobe na sun bambanta da nasu gobe na masu kishin arewa ne masu kishin al'umma arewa ne masu kishin addinai guda biyu da na Kirista da na musulunci
0: wai kai ba ji waɗannan a za iya cewa sun yi shuhura a tafiyar taka ba kamar yadda su suka fito da tsofaffin gwamnoni
1: wai abin da isa kayan aiki aka ba su yanzu su da suke cewa wannan kungiya ka kira wasu ka hira da su ka ce maye dalilin da suke yin Atiku tun da dambura tana maye dalilin da suke yin Tinubu za ka ga cewa ba su da hujja na farko dai a cikin su ba shi kawo maka ci gaba a arewa wannan Atiku wannan Tinubu ya kawo
0: ba shi sai ka iya cewa kuma
1: wannan zancen banza ne kai da matsayinka na dan Najeriya kai dan jihar Kano yau ne Tinubu yi maka a jihar Kano
0: an ce ana san ana ta karasa ayyukan da Buhari
1: ayyuka wanda idanun mu abu dai ke komanda ya yawon duniya ya san propaganda
0: da dalibai da ake tattara lafa ana ta ba su kudi su zo su je su yi
1: Allah ta
0: samu
1: daliban mu da
0: su
1: daliban mutum nawa ne to mai girma a duk Abubakar ya ce idan ya hauma ya fi musu zai domin kudin kasar su ne babu wani magana duk maganar da ka ji akan Atiku Abubakar ya furta ta a bakin sa wallahi da gaske yake ba da zunnan yake ba ba mai yaudarin
0: da wasu gudun kare ɗaliban su sace kuma su je su ba shi gudunmuwa daga ƙarshe in ya dare kuma yanzu ya ce ai wannan lokacin
1: ba ba ina da zuciya ke ba tabi'ar Atiku ba ce a tarihin Atiku bai da wannan cin amanar a tarihin Atiku bai da babakere a tarihin Atiku bai da handama mutumin kirki ne mai bakin cikin halin da al'ummarsa suke ciki na ƙasar Najeriya mai bakin cikin da halin da al'ummarsa suke ciki na arewacin Najeriya amma waɗannan ƙungiyoyi da 'yan korensu ba sa kishin arewa shi yasa daga talakawa birni da ƙauye afuwajen afuwajen Atiku suke ko muna sake gaya muku ku fito afuwajen afuwajen wannan gwamnatin ta Bola Tinubu halin da ta sama arewacin Najeriya wallahi idan ba ku zo mun canza ba wallahi ku mutanen ƙauye za ku ɗanɗana ku da ku yau gashi mutanen Zamfara a cikin wannan gwamnati ka duba halin da suke ciki a ƙasarsu sun tafi gudun hijira wasu sun tafi Nijar wasu sun taho cikin gari gaba ɗaya dukiyar da suka amfana ta iyaye da kakanni yau babu gurbin gidajensu an je an kone musu an ci mutuncinsu an yi fadan ƴaƴansu mata an yi fadan ƴaƴansu maza an ci musu mutunci an je an ajiye su a daji ga sauro ga miciji ga tsaka ga dukkan wata masifa da ka sani a cikin dajin nan babu makwanci amma wasu sun yi wata shida a hannun waɗannan ƴan iska wasu sun yi wata uku ya jama'a ba za ku ji tausayin waɗannan al'umma da suke halin kakane kayi ba babu abincin kirki kuma ɗan uwanmu ne musulmi annabi ya ce duk abin da ya faru ɗan uwanka na baƙin ciki ka ɗauka kai ya samu abin da ya faru ga ɗan uwanka na farin ciki ka ɗauka kai ya samu to shi yasa damuwar Atiku take da yawan gaske akan rashin zaman lafiya na Najeriya da kuma rashin zaman lafiya na arewacin Najeriya a yanda aka haife shi aka haifi babansa aka haifi kakan kakansa ina kishi shi yasa gagarinsa ya ɓaci duk abin da ka ji Atiku ya tabbatar da shi da bakinsa wallahi ka dauka gaskiya ne ba abin da zai hana shi wannan abin su
0: dole ba maganar roman baka na
1: ba ba dai
0: tawo mutane
1: da shi ba matsaliyacin dan siyasa bane ba kuma mai da dan siyasa bane ka san dai arewa ba za ta bi mutun haka kawai a banza ba dan bilki ba zai bi mutun haka kawai a banza ba
0: wai an saba ji daga
1: haka in
0: dan siyasa kai ma da kanka ba naki ka buga misali da abin da kace shugaban kasa ya faɗa kafin a zabe shi idan bai tabbatar da wutar lantarki
1: a cikin
0: shekara
1: a cikin shekara ko wata
0: shekara to idan ya sake dawowa kar a zabe shi
1: yau wuta ba ta inganta ba dan haka kada mu zabi Tinubu mutanen Najeriya mu zaba Atiku
0: to baka ganin irin wannan da shi ma
1: ba haka ba ne ra'ayin Atiku daban hujjarsa daban gogewarsa daban imaninsa daban tsoron Allahn Atiku daban dan haka ya bambanta da Bola Tinubu shi yasa kaga abin da

0: jari mai yawan gaske akai muslim muslim ticket yo an wayi gari nawa ake biyan kuje na haji shine dai zaka ce kawai musulunci aiki a ce an yi gine-gine na makarantu na arabiya da sauransu ba sai ba sada ba har yanzu babu abin da imana amma a ce ku in yi fada alƙawari wallahi zai cika ga yanzu ya fadi wajen alƙawari wajen 8 ina jin zuwa 9 mun ke lissafi billahi da zai sai a ce ku ya cika kuma wasu mutane suna nan yau masu hangen tattalin arziki ka san a sana akwai wadanda gwamnati suke yi aiki wata suke ta idan a ce ku ya cire tallafi ya zai iya cire tallafi shi ya aka tuni birane da aka rantsar da shi yace ya cire subsidy ya aka yi ya tabbata shine abin da ake ku yi fada ina matsayin shugaban kasa ba zai tabbata ba ya san hanyoyin da zai yi kwaba din wannan tallafin da za a dage domin mutane su samu sauki ya san duk inda zai yi igina tattalin arzikin Najeriya yau economy din arzikin Najeriya dola tumin biya kai shi kasa naira da mutuncinta da komai yau dola tumin biya kai ta kasa
1: to ta yaya baka ce wai ya kai kasa
0: kware da gaske da dala nawa kake sai 700 ce amma yanzu 1000 ce da wajen 40 a karkashin dola tumin da wannan naira ta kuma har Buhari ya gama bai yadda an rage wa naira mutunci ba
1: har Buhari ce kada 8 dala 100 a naira 1015 ake samun ta amma kafin ya gama sai da ta koma wajen 5000 ba
0: a in ta koma 5000 to yanzu tana 140 da wani abu kaga ta kusa
1: ma'ana 50,000 nake so
0: to 50,000 sai 50,000 yanzu ta koma 140 da wani abu maye riba maye gwamnatin dola tumin da ta kawo mana na ci gaba a kasar nan ta tara mana rayuwa ta tattare ta gaba daya ta jefa a cikin buhu ta danga buhu rayuwar ƴaƴan talaka da talakan idan ka zo nan jihar Kano yau an wayi gari ɗan daba da ƴan sara suka da yaran da suke kwato wani mutane ko su kashe mutane ka zo ka ce ni wannan gwamnatin ci jihar Kano ita kuma har abada ba za mu yi ta ba wallahi da yadda Allah da karfin ikon Allah sai mun ka da APC tun da ka sama har kasa Atiku shi ne shugaban kasa a Najeriya Kwamara Abdulsalam shi ne gwamnan Kano da yadda Allah subhanahu wataala ba za mu yadda a dinga mana haɗin gabakin ka da dukiyar mutanen jihar Kano ba ba za mu yadda ba sai mun kawar da wannan gwamnatin da mu da talakawa za mu kawar da ita yau talaka a cikin ƙauye yau kana jin abin da rahoton wani gidan rediyo yake bayarwa da kan wani asibiti a ƙauyen Ɗanbatta mata mutuwa suke yi kan a kawo su Ɗanbatta saboda asibitin gaba ɗaya ma ya buje wakilin su ne yake bada labari da katanga ce guda biyu gefe da gefe yanzu ta zube gaba ɗaya kuma kamar ba a cikin jihar Kano suke ba nan fa da Ɗanbatta local government nan ce tsakanin cikin birni da Ɗanbatta ina jin ba ta fi local government guda biyu ba in gogo za ku wuce da wakili tofa da kamar sai cikin gari amma an wayi gari irin abin da yake faruwa a wannan ƙauye mata suna mutuwa masu juna biyu ba su da asibiti yau wata nawa ana yaudara su gwamnatin Kano ba ta cika alƙawari ba kaga kenan gwamnatin ba ta mutane take yi ba ba ta talakawanta take yi ba gwamnatin ta kanta take yi sannan akwai alƙawari babu cikawa a cikin gwamnatin jihar Kano hujja ta shi ne akwai abubuwa da yawa da suka faru kaga yanzu an ce za a ba local gwamnati wani kasonta amma idan an baya a yadda muke ji za ka komo da wani kaso a abin da za a baka wancan sati suka yi meeting suka yi cewa komai girman ka tsaya ka kawo akwatinka duk girman ka ka kawo akwatinka ba gwamnatin ta kafa ba za a yi da kai ba da yadda Allah
1: ta yadda ma wannan
0: ba zuwa da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ma ba za ta kai labari ba ba duk kuma shugabanni ba wannan isa in fito in ce da talakan jihar Kano ya zo ya jefa APC ƙuri'a idan ya je ba APC ƙuri'a baya kishin ɗansa ya zama jahili babu karatu baya kishin kansa idan ya je magani asibiti babu baya kishin kansa akan ruwan sha yau duk ba dan tuka-tuka da bohol ba na rantse maka da Allah da ta cikin birni ana mutuwa saboda babu ruwa daga wani cewa ta ɗebo ƴan cana a ya daina ina faɗa katta mai da mutane kamar da keke ba su da hankali ta zo ta cire kafin zabe za a gyara ruwan Kano aƙalla ka samu mai kishin jihar Kano irin Kwamara Abdulsalam sai ya shekara biyu ina aikin ruwa sannan ya wadata domin duk fayif ɗin da in mutu tsoho sai an canza shi inda babu fayif sai an kai sabon fayif akwai unguwanni da yawa a jihar Kano nan da suka bi ƙasa inda babu ruwa amma ku zo ku ce wai za ku ba mutane ruwan sha
1: amma wata da kuma suka dauka kuma yanzu an ce wajen wata uku ko
0: garin gaya ma ni na sada wallahi da cana aka dauko gaba ɗayan ta zo ta aiki ruwan nan akalla kafin zabe za ta iya ba saboda abin ai yana da yawa ka sani cikin dubi ma kawai akwai lungu da sako wanda five ya biya
1: eh wannan ba mutane ne za su jawo kansu
0: ba ba wani da za wani magana mutane alaji mutane suna fama da talauci mutane suna azumin dole
1: azumi
0: wallahi azumin ba dan lada ake ba saboda ba dan wani abu wahala gishiri ya ishi kanka da talauci ya ishi mutane kan mutum fa kana tuki ya fado tuki bam ne san kuma ya fado
1: yadda kace
0: saboda talauci
1: ba dan lada ake azumi
0: ba wallahi
1: azumi
0: ba dan lada ake azumi dan babu abin da zaka ci
1: sai mutum ya buge da
0: azumi mutum ya buge da azumi to babu gida ka bar yara suna kuka kaje sarkin yaki kinga inda talakawa ne suke da diga da batari da sofin da menene suna neman aiki billahi laji ba aikin haka suke yi ne wallahi tallahi a sarkin yaki wannan gwamnatin zaka zaba gwamnatin da ta hana ruwan sha to yanzu sun ce duk mutum da ka sani a inda labari inzo mana inda aka biya ka ba mu labari kowane mutum daya za su san ƙuri'arsa kamar inda suka fara a dawakin kudu dawakin kudu zaben da aka yi jiya mata sun ki fitowa kuma idan ka je ka zaba sai a baka curin fura daya
1: me haka
0: curin fura daya
1: duka ke
0: na baka a'a ba duka bane
1: to
0: inda kai ba haushe ne aka je curin fura daya ai ya ishe ka dai ake ba su zai fi jefa ƙuri'a saboda mutuwar zuciya ko mun faɗa talakawan jihar Kano na gargaɗe su su daina siyasar banza sun zaɓi shugaban an ce wai ya samu ƙuri'a 20,000 kuma billahi mai zo na akwatin ma babu kowa
1: a ba kan ba sai ga
0: yadda wannan zaka yi ina da report kana kana duk Allah ka daina irin wannan abu ko kai dan jarida idan gudun da baka bani labarin abin da ya faru na
1: kama sun ce karbuwar na aka samu ne na dan
0: kariya ne zancen wannan da ne abin da sa ai babu dan takara babu wata jama'iyyar tsayin takara shi kadai ne
1: PDP da PRP this is in
0: da Allah da wannan karbu da wannan zancen wuce an dade ya mabu
1: wani a kan 20,000
0: ta dalla ba dun ba halattacciya ba ce inda muke zargi don haka ina tabbatar maka yanzu sun ware kuɗi akwatu za a sai masu jefa ƙuri'a to masu jefa ƙuri'a ina kiran ku ku talakawan jihar Kano ku ne iyayen kwaɗayi waɗanda ba kwa hangen abin da zai je izo da yanzu fetur ya ishe ku wuta ku dama ba a zancanta ruwan sha ba a zancanta ƴaƴan ku su yi makaranta babu tarbiyyar ƴaƴan ku gaba ɗaya ta koma hannun APC idan kuka zaɓi wannan gwamnatin na rantse muku da girman Allah nan gaba sai kun je kuna kuka da wayan ku domin yanzu ƴaƴan ma da kuka haifa control ɗin su baya hannun ku ina hannun shugabannin APC
1: ya za su
0: zama abinda suka ga dama
1: ne suke juya
0: na rantse da girman Allah sun fi juya a kanin su to ina gargaɗin ku in an ba ku kuɗin ku karbe amma idan an zo zaɓe 2027 ku ce sai a fi ku ba za ku yi APC ba duk gidajen cinka an kana ƙauye ko ke kina ƙauye sai ki ce ina jama'iyyar a tuku take ita nake so ita zanga ba tsarin mulki ya baki iko a nuna miki tunda duk akwati muna da wakili to don haka idan ku ne ya ji jiki ya tsira muna kiran ku ne domin muna tausaya muku mun taso a cikin ku ba za mu ki ku ba duniya ba ta ruɗe mu ba kuɗi bai yaudare mu ba ɗan siyasa ɓarayi ba su yaudare mu mun bi su ba muna nan tare da ku kuma muna wayar muku da kai wannan hirar kusan 100,000 nawa nake kashewa a sati ba ku sani ba to amma wallahi ina yi ne domin mu samu ku fita da mu da ku kuma idan kuna son kwamanda ya ci gaba da nemowa ƴaƴanku aiki wallahi sai kun zaɓi Atiku Atiku yi min alƙawarin wallahi ita dubban ne zan ringa baka ni kuma kun san burina idan na gina ƴan talaka duk waɗannan nemowa ƴaƴansu aikin yi wallahi wani zubin za su tafi wajen training ni nake ba su kuɗin mota su je wajen training ɗin ba wani mahalukin ɗan talaka da zai ce ya taɓa ba ni ƙwandala idan kuma ka ce ka ba ni ƙwandala to ranar gobe kiyama Allah ya tashe ni da ni da kai in biya ka
1: wai zargin da ake yi a baya
0: ce abin da ake zargi kenan an jahilai da su yi wannan zargin waɗanda ba su san kwamanda ba ofa ɗin ga ta nan sai a sai da ita miliyan 2.5 miliyan 3 amma billahi yanzu kyauta nake ba ɗan talaka kuma ba ɗan talakan PDP ba ɗan APC ba ɗan AGGA ba ɗan PRP duk wannan izo taimakon sa nake yi to idan kuna so ku talakawa in ci gaba da nemowa ƴaƴanku aiki ku zaɓi Atiku Abubakar a kuma ƙasa ku zaɓi Kwamarar Abdulsalamu saboda ina tabbatar muku za mu canza wa gyambo kafa da yadda Allah Atiku da kansa ya mun rantsuwa ya ce wallahi al'azimi kuma ba zan ci amana ka ba kuma na yadda ba zai ci amana ta ba domin ba mu ci yin amana ba ne na yi imani da shi mutum ne mai tausayi na imani mutum ne da babu ruwansa da sabgar zuciyar mutane, mai arziki ne, ɗan kasuwa ne, gogagge ne, mai haƙuri ne. Shi yasa kullum nake faɗa mai girma babu irin sakon kusu. Idan adawa kake ta siyasa, ka daina adawa da Atiku. Atiku yayanka ne a komai da komai, da shekaru, da gogewa, da sanin mulki, da komai. Rabi'u Musa Kwankwaso, yau idan aka ce Atiku ya zama shugaban ƙasa ya gama, wallahi Aliyu babu wanda za mu sa a gaba sai kai. To amma kada abin da kake faɗi ya zama tabo a gare ka, domin tarihin siyasa ba a mancewa da shi.
1: Ba zama zai ta yi har sai Atiku ya yi shekara 8 in ta kai
0: wasu. Ai tsarin mulki Allah ne, shekara 8 ɗin idan ka ba da shekarun Kwankwaso. A lokacin yana shekara 80 ne yanzu ba kaɗan, kuma dama mulkin gogaggu masu hankali muke son wukar ta zama tana hannun masu hankali, kamar yadda Atiku gashi dattijo, gashi mutumin kirki, gashi masanin tattalin arziki, gashi masanin samantakewa ta al'umma, gashi mai kishin al'umma mutanen Arewa, mai kishin Najeriya da kishin al'umman Najeriya Atiku Abubakar. Babu zaɓi sai shi. Shi yasa ka ga nake cewa da girma rabin Musa Kwankwaso, kai ya mana ka sassaɓa, da duba halin da al'umma suke ciki a Arewa, da duba ba mu da tsaro, ga talauci da idanu mu Arewa. Je zagon Allah ibada gudunmawa, a daina cewa siyasa dama don kansa yake yi. Kuma muna da gudurafo da mu da magoya bayan su 'yan Kwankwasiya. Ina daga cikin magoya baya na 'yan Kwankwasiya da nake ƙaunarsu, su ma suna ƙaunata. Don haka yanzu mun haɗa kai, mun ce a sama Ali mai girma shugaban ƙasa Atiku Abubakar, a ƙasa a yi kwamara Abdulsalam, mu kada wannan gwamnatin. Kullum ka ji a gidan rediyo farfaganda ƙarya a wajen waɗannan yaran marasa aiki ne, wanda ba su da sana'a, waɗannan 'yan midiya ne, sai dai su ci mutuncin mutane, su zagi malamai, su zagi 'yan siyasa, su zagi mata, su zagi maza, saboda ba su da tarbiyya. Domin iyayensu dama ba mutanen kirki ba ne a jihar Kano. Duk waɗanda suke zagin mutane, idan ka duba tarihin iyayensu, ba iyayen kirki suke da su ba. Don haka ina tabbatar maka cewa Atiku shi ne mafita a Najeriya, sannan kwamara Abdulsalam shi ne mafita a jihar Kano. Afuwajen, afuwajen ku talakawan jihar Kano, ku fito ku yi Atiku Abubakar birni da ƙauye. Sannan ku talakawan jihar Kano, ku fito ku yi kwamara Abdulsalam a gwamna a jihar Kano. Wannan shi ne mafita a gare mu. Sai mun kada gwamnatin da ta hana ku ruwan sha, sai mun kada gwamnatin da ta hana ku ilimi, ta hana 'ya'yanku, sai mun kada gwamnatin da ta hana magani a asibiti. Ice manya cin amana, yara ma cin amana, wanda shi ya faɗa da bakinsa.
1: Sannan
0: kuma wancan Kano aka ce ai abin da isa ana control ɗinsa ne, amma wannan Kanon da ita ma ya tsaya da ƙafarsa, sai ga shi mun nemi biliyan 6 da miliyan 500 mun rasa. Kuma da aka yi magana shi wannan yaran, wallahi da zai, ina tabbatar maka cewa kore ba zai sayar ba za ta biliyan 6 da miliyan 500 ba. Amma sai ga shi. Kuma da aka fara matsa masa EFCC sai ya komo da biliyan 1 da wani abu, kaga ya kama kansa, ko ba a je kotu ba. Kamar mutum ne a ce an saci riguna, can wani lokaci aka ce guda 10 sai aka ga kuma guda 3 a tare da shi. To don haka 7 ɗin ma a wajensa za a nema. Shi isa kaga da kansa ya komo da biliyan 1 da wani abu, da ya ga EFCC ta sake matsa masa sai ya je ya karɓo kotu oda, wai kada a kama shi. To idan ma ba a kama ka ba, Allah ya kama ka, kuma mun gane ka. Kuma ɗan canjin da suka canji, kuma suka ce filan an ba su, kuma sun yi canji, sun kai Aminu Kano House da yake Abuja, sun je sun samu shi wannan, sun ba shi wannan kuɗi hannu da hannu. To me kake so kuma? Wannan gwamnati da take irin wannan, za ka zo ka ce wai mutanen Kano su ɓata lokaci a zaɓenta? Kwamara Abdulsalam idan ya zo, na farko abin da zai yi, dilolin kayan maye su za mu fara kamawa tukunna muna hukuntawa.
1: A ce yanzu wannan abin da ake yi na wannan kwamitin da aka kafa, duk baka gamsu
0: lashin ne don Allah. Magana ce
1: ta kan irin aikin da
0: suke yana ce ta kan a gani, wai ina son mutanen Kano da tana da ƴaƴansu ba za ta taɓa cewa su zama tare da ita ba. Ni ma wannan shi abin da sa za a min ta'addanci ba a ɗaurin auren ɗan gidan Alhaji Baba. To sai na ji labari ma sai ji ana cewa mama a sha giya ta ce ta gero, sai sun haɗa dangantaka. Gaban da wani ya riƙe ciyaman zo isa a yi wa mutane ta'addanci, ka tara kura ta lafiya, komanda ya zama ina da shekaru, amma kai kanka ka san ba don shekaru sun ishe ni ba, wallahi ba ka isa ka yi haka ba. Alhaji Baba ya san waye komanda, ya san waye jarumi, a lokacin da muka ji zabe na cikin gurbi a kwanyawa da kaina na je na kamo mai dawa
1: ka kamo shi
0: billahi da jigin tsoron sa
1: da matan sa da
0: ma'ar ABC da ma guda 17 ce a kwanyawa wat kuma sa yake ake cinyewa wannan wanda yake ba ABC cinyewa yake amma da muka je da mu da mata da maza dama duk waje galibi mafi hadari alhaji babu ake turawa haka muka je kafin karfe 2 mun ciyo zabe lokacin bangajiya shi aka tura a wajen aka tura bangajiya DPO na Noma Sina
1: sai
0: muka kare da shi nace to wallahi bangajiya tun da mun shigo jirgin sai dai mu mutu da kai gaba ki daya
1: kuma
0: ko ka bi wallahi haka na gaya masa
1: da
0: kamo wannan mai dawar ahadu kowa da kowa ya san wannan tarihi mutanen municipal
1: ka kamo shi
0: haka kuma a halin da kamo shi billahi da ji da makaman shi da komai alhaji
1: da rakiyar yan sanda ko sautu
0: babu wani fotoji na kawai su ne yara irin su nasu da bravo irin su umar chadu boyi da sauransu ina alfahari su irin su shegin soja irin su wannan yaron da na manci
1: kana nufin ba masu bindiga
0: wallahi ba mu da bindiga kawai abin da muke da shi mukamai na kare kanmu waje na takumo wannan
1: ka kama ne
0: haka kuma
1: aje har kasar
0: su har riga sun ci gani ma na tuɓe ne da wannan
1: har da gani ba
0: wallahi la jihad da gani ma to shi sa komanda ya lafiya kuma ka je ka tambayi mutanen ajinki da aka tashi da mu da alhaji babu kwanyawa aka kai mu
1: wayena ne kwanyawa nan
0: kwanyawa wani kwanyawa wata ne bayan ajinki karama hukuma ajinki da muka je zaben wannan dan majalisa da izama sifika muka je ta zaben cikin burbi nan ma ka je ka gani tarihin komanda sannan ka je ka tambayi mutanen wannan wat ka ga naman ce wannan wat din nan mafi hadari a wannan lokacin da mabin wacce na faɗa yanzu
1: ajinki
0: ajinki wallahi tallahi anan zaka san komanda jarumin gaske ne amma yanzu ya san cewa nayi laushi in banda nayi laushi wannan jama'an mai inkila da tuni ban mamare shi ba wallahi da tuni na ce kuma sai ya cinye rigar cikin sa kuma sai ya cinye ta koda an yi
1: kana daukan doka a hannun ki
0: dan mu ba zan dauki doka a ba shi yasa aka dauki doka aka cire mu hula saboda bai gaji arziki ba to sun aje ƴaƴan talakawa ne domin su zo su ringa wa mutane wulakanci sannan sun aje marasa mutunci za a kafa musu bidiyo su ringa zage-zage da cin mutunci da zancen banza da zancen hukumar wanda iyayensu ba kowa ne su ba idan za a aiko ne su lili kakansu ma wani ba zai tsira a gare mu domin mun san cewa kakansu jami'in lalata ƴaƴan mutane ne a unguwar da nake
1: kuma
0: ya sani
1: lokacin namu ya kare ina saƙon ka komanda
0: saƙona na ƙarshe ina faɗawa talakawa babu abin da za mu kama afuwajen makalkalin shi sai a tiku Abubakar kar ku yadda ƙuri'ar ku ta zama ta banza ku jefa APC wallahi duk mutumin da ya jefa APC wallahi sai Allah ya tambaye shi kuma duk bala'in da ka shiga kar kai kuka da kowa kai kuka da kanka ubangiji duk mutumin da za a haɗa kai da shi a cuci talaka a hana shi rayuwa mai kyau a zo a ɗora masa tsadar fetur a zo a ɗora masa rashin zaman lafiya kullum sai an kashe mana mutane a arewa kullum sai an sace mana mutane a arewa amma da yake 'yan siyasa wasu daga cikinsu yau suna goyon baya.

Allah madaukakin sarki mai iko akan komai, mai kowa mai komai, buwa ya gagara. Misali, kai kadai ne ala kulli shay'in qadir. Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyonta guda biyu, ta tuba tana roƙon gafara, ta yi karambari, ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba. Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi mata jagora, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka kawo taimako, Allah ka yalwata, Allah ka hana zubar da jini a Najeriya, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a Najeriya baki ɗaya. Ya Allah madaukakin sarki, ga arewa nan ta yi zaman tahiya, ta tuba, ta koma gare ka, ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba. Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi jagora, Allah ka kawo taimako, Allah ka kare mutane, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a arewa. Ya Allah madaukakin sarki, ga Kano, ga Katsina, ga Sokoto, ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai, sun tura sun koma gare ka. Allah ka yi musu jagora, Allah ka kawo musu ɗauki, Allah ka dafa musu, Allah ka shiga cikin al'amarinsu, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini. Allah ka sa a zauna lafiya, ka kawo yalwar arziki, ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci. Ya Allah, kai kadai ne za ka iya yin wannan, ba wanda zai iya. Duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada, sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba, sai an koma ga Allah. Ya Allah, ga mu gare ka, mun tuba mun koma gare ka, ba za mu iya ba. Allah ka shige muna gaba, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka sa albarka a cikin rayuwa. Allah shugabanninmu, Allah ka yi musu muwafaka, ka yi musu jagora, Allah ka taimake su, ka daidaita tsakaninsu da talakawansu. Duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini, Allah ka sa kowa ya fahimci juna, a zauna lafiya. Allahumma ajina fi man adait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا